0: ano, may kamukabalo kung tinagay kabilog ang kasudlom sa... Okay. Ito, sinamang nalapit naman lang ako. Kaya ito pa, yung sa akong din nga nakakita, natalapang bang ba doon? Ito sa 2020 ang ano eh. 2020 yung ginapasulot.
1: No? Oo.
0: Para maano? Para matigayon, there is lang maka-register kapapagawin mo. So, ang muna din situation subo nga, mataba naman na rin. Para naman nga nagtigay pa madugugang ingagaw pa man ng iba para makalaot sa sining na last day sa voter's registration dari sa barangay Mandalaga na si Senator Camoy at Parwin.
1: Oho, oho.
0: So, pika na Parwin, no? Muli nga po, dari nga pagdulo sa nga pinakuling sitwasyon dari sa voter's registration site dari sa may barangay Mandalaga si Senator Camoy. So, punan tanim lang update.
1: Oho.
0: Kaya kitro pa, Oye, sa natabuto ng encuentro kahapon sa may barangay Abaca, Panwa, sa Kawayan, na nagresulta sa kamatayon sa lima ka mga ginapatihan na katapos ng New People's Army, katropa Irwin, no? Sin, ano ba rin, Anay, kay sila nga lima kahapon na identify na ni, natumod na ni sila nga lima katropa Irwin nga mga, ang mga residente, ginagali sa, ano, no, sa nga si Palay, ang lima nga ni.
1: Okay.
0: Ang isa rin is from Cebu, na may mataas na nga ranggo katropa Irwin.
1: Oho. Uh-huh.
0: Sa front sa niya southeast front sa niya New People's Army. So ang ining lima ka mga individual so dito ang tani kay na pag-aasa na nilang hapti sa tropa Irwin pero subong baon sa nino ay dugang sa nilang pinakauling ng mga detalye sa nilang mga napatay sa mga ginaaligar rebelde. Una rin kayo sa Irwin na kilala rin si Francis Vince Bingbing no? Alias Boy Deputy Secretary sa niya southeast front sa nga Lupit Post Army sa nga Kapiting Rio na Diyos. Kag katropa Irwin, si Alex Chavez. Alex Chavez lang nga Langisa, alias Axel, member sa Southeast Front na. Kapiting Rio na Diyos sa katropa Irwin, kag residente ni sa Barangay Kabulakan, Santa Catalina, probinsya sa nga Negros sa Oriental. Narakit man din katropa Irwin, si Gilbert Tingson. Alias Ryan Okon, alias Kulintong, membro sa Squad 2, tapos strong katropang Irwin, no? Kaya residente ni sa sitio Lower Kabilukan, Barangay Kamindangan, siyudad sang Sipalay, si Jobert Kasipong, alias Jan Okon, alias Ruby, Pinikala Squad 2, sa tapos strong, no? Kapiting Rio Negros. President Payman sa sitio Lower Kabilukan, Barangay Kamindangan, siyudad sa Sipalay. Si Rolando Dantes, no? Ang mga squad leader. Ang squad 2 sa Southwest Front, katropa Irwin, si mas ging kilala ni Kaelias Mista, alias Ana, alias Anyo, alias Arnel, alias Roman, alias Jobag, alias Jake. President Payman siya sa sitio Linat, Barangay Kamalandaan, Panwas ang Kawayan, no? Nag-edad sa 37 anyos katropang Irwin. So, ang ini ng mga nagkakatay ng mga katapos ng New People's Army is ang tatlo na rin kagabi katropa rin naging padaluhan ng isang ina ng mga mata which is pre-positive na nga gina-identify na hinagit na din family member ang nalakip, no? Kasi nga encuentro kapag sa militar nga nag-resulta sa kamatayin din isang liba katropa rin. So, gin-confirm na sa ito ni Brigadier General Jason Umawan ang Brigade Commander sa Katropa Irwin sa 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army na ang tatlo na rin, no? Na-identify naman sa ilang pamilya. So, ang duwa na rin posible nga i-update na rin. Kaya ang duwa Katropa Irwin na from Santa Catalina, Negros Oriental, kagang isang from Cebu, posible nga kinanglata na i-cordon sa family para ma-recover na ni kag makuha ang ginaling bangkay dito man sa Banwas sa Kawayan na katropa Irwin.
2: Oho, grabe ba? Pero ano kabukusan katropang France ang encounter which I we believe November 16 naglungtad gidman. Paano na sumalang ni isang ano sang aton nga Philippine Army?
0: Posible ka ito parang kayo yung confirm sa ato ni Brigadier General Umawan na may report from the residence gate ko noon, no?
1: Oho.
0: May palabot sang informasyon ang mga pumuluyo sa lugar na may presensya sang sinimang ginaligar katapos ang New People's Army. So, gilain man ini kita Parvin, naging, ano, gibantayan. Ginusar ang military operation sa 15th Infantry Battalion.
2: Oo.
0: Kagti kita Parvin na tigayon, giling naman sumalangay ang bana sa duwan ka mga grupo, no?
2: Oh.
0: Ang Southwest Front dismantled. Oh. Kasi ko lang tawag nga ni Katropa, window do nag-merge na ni sila eh.
2: Mm.
0: Do nag-ita na ni sila. Kaya ang Southwest Front,
2: oh,
0: and also ang tila rin sa mga nakapight is Southeast Front.
2: Mm-hmm.
0: May Southwest, may Southeast Front.
2: Mm-hmm.
0: Kaya ang Southeast Front, Katropa Irwin, masaminin na doon yung mga hibaluan na they are from Negros Oriental.
2: Oo. Oh.
0: So, ang Southwest Front, given na ginaya, the part of Negros Occidental.
2: Oo.
0: Which is ang ilaling karya sa operation ni Prof. Irwin. Pero, higit sa bahay, sa South Amit ng Chichirya, no?
2: Mm.
0: Pero, sa may Kabankalan, sa may Sipalay, sa Kawayan, and also, possibly, may part pa sa Kandumi, Petro Pang Irwin, no?
2: Mm-hmm.
0: So, ang amunian ginaano sa karoon sa army na gina-confirm din eh, na ang Southwest Front, Southeast Front, ang dismantled na eh. Halos na lang yung mga punch na rin yung nag-panguna sa Islam ng Negros, ang ginapatihan Petro Pang Irwin dismantled. Nung sining kita dismantled, ano na eh, no? Nakukag na black. Supay na lang yung nabilin sa ila. Tila na lang din, posible nga si squad na lang din ni Katro Corwin ang nabilin sa ginapatihan mga membro sa sining mga konte sa NPA Drisatol sa Isla sa Negros, Katro Corwin. So, tiyan mo na ang natabo. No? Kagang information nga na-receive natin from 302nd ID nga sandig sa information sa pumuluyo na pangganan ng NPA Militar nag-usar ginisang inang operasyon sa Tropa Irwin para matakda ang mga kalakasan, no? Sibling mga kalakasan na ginahimo sa sining mga katapos ng NTA sa Tropa Irwin.
2: Oho. Okay. Grabe
0: na. Tropa Irwin, wala ako. Walang ipabalang pabati ang ano, no? Ang payag ni Brigadier General Jason Mawan. Ang pag-confirm niya sa ato ni Tasbobery sa mga sa limang napatay ang nakilala. Napamatay na ako ng si Brigadier General Jason Mawan sa 302nd Infantry Brigade sa Nga Pribranes.
1: Oo, tatlo sa limang mga napatay, meron na tayo. Identify na natin sila.
3: Okay, sir. Pwede din sila, sir, isa-isa, sir.
1: Oo, ang una itong si Rolando Dantes, alias Anyo. Siya ang CEO ng dismantled na Southwest Front. Ikalawa ay si Jobert Kasipong, member siya. Ikatlo ay si Gilbert Tingson.
3: Okay, pero sir, ang duwa, ano pa na? Unidentified pa?
1: Unidentified pa yung dalawa at meron pa tayong isang
3: wounded.
1: Wounded,
3: okay. Sir, background sa tatlo ni sir, mga taga-Kawayan ni Tanan, sir?
1: Hindi eh. May taga-Sipalay at saka... basta doon.
3: Taga-Draman. Draman niya. Pero sir, ang CEO ni nila, sir, ano ni, may na-check yung background, sir, kung ano gini, ang iyang ano, mga records sa police?
1: Meron to multiple warrants of arrest. All are for murders. Multiple murders. So, dagdagan silang warrant of arrest.
3: Okay.
1: Itong grupo na to are the ones responsible in the killings sa Kawayan. At Kawayan, Sipalay, at saka dito sa May Kabankalan area.
3: Sa May Kabankalan. Okay, sir. Pero sir, ang si ano ni, si ang CEO na nila do ano ni sir, no? Makabig ni siya sir nga do high level ni siya sir, no?
1: Oo. Oo. At siya ang CEO ng na dismantled ano, mataas tong rango niya.
3: Okay, sir. Bali, hindi niya sir si ano no, si Calvo sir no. Lain man si Calvo.
1: Lain pa si Calvo. We suspect na itong si Calvo ay wounded sa mga previous encounters.
3: Okay. But na anong presence ni Calbo sir sa time ng encounter kahapon?
1: Wala siya. Mm. Wala siya diyan.
3: Okay,
1: kasi nagpapagaling siya.
3: Posibleng napinasan siya, no?
1: Oo.
3: Bali sir, ang ining mga napatay, why pa na-claim sa family, no?
1: Why pa, wala pa. Oo.
3: Okay. Sir, ang sa bahay ni sir sa evacuation, saan ni mapabalik ang mga tao?
1: I've just talked with the mayor of Kawayan this morning. And ang sabi niya, there are about 162 individuals or 64 families na affected, na nag-evacuate for various reasons. Yung iba, narinig lang nila na may nagpuputok, umalis na kagad sila. But just this morning, no, I saw them. Support at saka mga food pack sa kanila. And after nung debriefing ng local DSWD,
3: yes sir,
1: we've allowed them to return back to their homes.
3: Ah, okay. So, just this day lang, sir, pwede sa makapauli?
1: Oo. Oo. Balik na yan sila.
3: Uli na sila. Okay. Sige, sir. Sir, ang...
0: Kung kata pa na rin, no? Si Brigadier General Jason Bawan, well, ang additional nga mga information, ibaya ka na sa aton, angot sa kay alias Calbo, nino? Calbo, kata pa rin nga, na mugi na ang isa sa mga notorious nga leader na rasag niya sa West Front, na mismo nga nag-operate man sa Sorgabay sa Negros. No, well, ang sa evacuation, di kapo, nakapauli na sila. So, ging confirm na sa atong katapagin ni Mayor Jan Rita Buhara.
2: Oo.
0: Sa manuwa sa Kawayan, kung ano na ni ang plastada sa lugar, no?
2: Mm-hmm.
0: Ika hapon, katapagin sa hapon, to around last rest ng hapon, no? So, nakapauli na ni mga evacuees, di ba yung manini katapagin kay pati sa ilong panay sa mga residente sa lugar. Di na yun man sila nga nag-ano, mga kaparwin, nag-alihin ang mga pumuluyo, no? So, mayumali na kay samo na nga mga babatehan nila sa lugar. Mm-hmm. Si kaparwin, kabalo ng tao kung anong himuo nila para maligtaw sila, siyempre, sa disgrasya. Mm-hmm. Kung maitit sa nasabiting nga rakpakanay, sa tungasang rebel gang na grupong NTA, kag sa mga katapusang militar kaparwin. So, hindi pa, naman din ni Mayor Jared Tawara, kahapon, nga tingin papapuli na, ang mga residente sa Kiliman Uling, barangay poblasyon, gagawso ang barangay Abaka, kaya ang barangay Manuling sa Paparwin na muling dumay pinakamadabo na evacuees kahapon mo.
2: Uh-huh.
0: So, sila ni may pinakamadabo kahapon yung number yung record.
2: Uh-huh.
0: Pandig naman niya sa Municipal Social Welfare Development Office, sa Connect MSWDO, sa Manuas ang Kawayan Katropang Irwin.
2: Uh-huh.
0: So ang ginimo naman rin ni Mayor Jan Rita Buhara is nagatag sa dugang abulig. And also, tinigit pa dalaman po sa mga evacuees na nagpauli na.
2: Mm-hmm.
0: Isa pa, amo lang dito ng iyang ginahangyokan sa mga ginapatiyang katapos sa New People's Army.
2: Mm-hmm.
0: Kaya mag-surrender na kay Ticket of Irwin ang banwa dahil ginalupagi na ulat pa kung anong desisyon sa sangunyang panalawigan o panasdi na sa banwa sa Kawayan. Ang o sa desisyon ni Ticket of Irwin, kaya tinigit ni Mayor Dugay na ni Kalikano eh, dumay mga may mga ginapos na ganito lang ang mga resolusyon sa banwa.
2: Mm-hmm.
0: Yamangin na kung kadigo ng mga persona ng grata ang katapos ng NTA sa banwa sa Kawayan. Kaya tingin ko matunduman na ito, pila na lang ang mga banwa dari sa aton sa Negros Occidental na ginakating ng mga persona ng grata sa Tropa Irwin ang katapos ng New People's Army bangon sa mga atrocities na ginihimo rin nila at kakangay sa mga liquidation na ginihimo rin nila kung mga pagpamatay sa mga sibilyan na ginaligar ginakasibagdan ka sa Farwin na espiya o kung asset sa niya militar.
2: Uh-huh.
0: Sorry, pamatayin natin si Mayor Jan Rita Buhara sa niya alkalde sa niya balwa sa Kawayan ka Tropa Irwin.
4: Yes, around 3 PM nagamatamat na sila puli.
2: Oh.
4: Ang damo man lang barangay is barangay Manuling.
5: Manuling, okay. Pero Mayor, based na sa mandate sang Army man kapo, no?
4: Yes, paghambal sang Philippine Army nga cleared na ang barangay, safe na ang balikan.
5: Yes, Mayor.
4: So, automatic, wala na naman gin-hold ang mga tao.
5: Okay.
4: Nag-stress debriefing lang. Right after nag-pulli, kahit may mga kasapatan pa man sila sa ilang nabilog.
5: Yes, Mayor. Mayor, bali, ano lang ang gin-palabot na bulli gani sa mga affected or sa mga evacuees, Mayor?
4: Well, after pagpulli nila, siyempre, wala sila sa may mahimo. Ipadalaan naman mga food packs para may kaunon. Meanwhile nga sa Adlo Abing na wala sila naka panguma or nakakadto sa ila adlo-adlo nga pangapuyan. So gintagaan sila asang banwa po sa DSWD isang nagkakaigo ng assistance.
5: But Mayor, well, sa karon ang mga areas nga ni kusali na luntarans kusali na luntarang inkwentro ano pag-assess mo man Mayor do nangin ano na do nangin matauhay posible yung mangin matauhay na ni
4: so far kahapon after siyang na-retrieve na tong mga bangkay mismo tungkol ito sa site ng upod so tawhay naman. Actually, ato mga areas, hindi ginman ito lamang pamalay mo.
2: Tawhay na dahil ang lugar, ah.
5: Posible nga nalabay yan lang, nakalabay lang ginada, no?
2: Oo. Oh.
4: Akad, wala labot, tungod sa kadamok sa army nga nagsulot, ang unang reaksyon sa tao, makulbaan.
5: Oo, gani.
4: Siguro, plan-aog sila.
5: So Mayor, bali ano ni ang decision man sa LGU especially sa presence ng chininga mga rebelde dira sa Kawayan.
4: So di ang ngamon, that was a collective efforts ng PNP o sa Philippine Army, LGU Kawayan and PNP of course ang local communities. Kaya series of intelligence muna before tapo ang inkwentro. So ngapon lang nakita ni kung pwede pila ako sa kung sa uturan na nga surrender na lang ilang firearms para mag tauhay na ang banua kahit pila na lang ka pamilya ang nadulaan sa amay utod kakabata ang dulaan sa tatay. So ang mga anamin ko
5: Mayor, are you planning na mag-anuman? I-declare ni persona ng grata ang NPA sa Kawayan?
4: Yes, actually may move na nasa nagligad.
5: Okay.
4: Pinaparetrieve ko lang sa Sanggunian, Panlalawigan.
5: Yes, Mayor.
4: And kung kumagsala, that was
2: 2003.
5: Okay. Lugay na galing, no? Mayor, ang ano niya, ang kay may iban din Mayor sa lima nga napatay nga from Kawayan, ang LGU maghahatag man buli para sa family?
4: Yes, actually, sa Kawayan, the way ko may nakita ang puro tutanan taga si Palay.
5: Palay, good.
4: Oo, so, maski taga si Palay ito sila, ipudigan ka man to.
5: Okay, Mayor.
4: Padalata sa funeraria.
5: Oo.
4: But at least kagdito gin claims.
5: Okay, Mayor. Ang
4: ilatag sa tagsa.
5: Okay, so amo lang muna no ang pag-assist pagdala sa funeraria no. And also pag-claim
4: sa Marvin naman
2: nila. Oh. Ano?
4: Sinabatayan sa Mayor Jan Rita Moara sa Kawayan.
2: Oho. Puro na kalabanan tugli. Si Palay gali nagkaman
4: si Palay. Ito. Ang tatlo from si Palay.
2: Oo.
4: Ang duwa ka pa Marvin is from Santa Catalina, ang isa is from Cebu City.
2: Si Ronald niya katropang France, Kawayan eh.
4: Katropang rin do, ano niyo, no? Do, oo. Si Ronald, pasapilito yan eh.
2: Oo.
4: Ronald Santos Jr., no?
2: Oo.
4: Ano niya, taga barangay Kamalandahan.
2: Oo. Isa mo siya high rank.
4: Oh. Siya yung isa sa taga-Kawayan, pero duwadari ang from Palay City, taga-Barangay Kamindangan, si Jobert Casito, tag si Gilbert Pinson, no, Barangay Kamindangan, Surat, tag si Palay. So ang duwaya ka pa sa Erwin, si Francis Dingding,
0: Itipisig ni Taray, niya sa Southeast Front.
2: Oo.
0: Taga doon, Hill Garcia Extension, Capital Site Poblacion, Cebu City.
2: Bao.
0: Tapos, ang isa yan, miyembro man sa NTA, si Alex Chavez ng Gita, taga Barangay Kabulakan, Banwasang Santa Catalina, Negros Oriental. Ang si Rolando Dantes Jr., Ramon is squad leader, Ramon yung nag-aisalin yung from Tabayan, Petrobaring.
2: Oh, so, kasubo lang kay ti Pilipino kag Pilipino nagapinatsa na yung Blacka Tropang France.
0: So,
2: sige lang ho.
0: Kali man kay subo ka pa rin na muling aton diri nga update pag si na ipurati na kilala na sila. So, i-coordinate pa lang ni sila ang mga pamilya.
2: Oo.
0: Gusto nga pag-proseso sa dokumento para madala na ning mga bangka isang iban.
2: Oo.
0: No? Ngayon, di ba mga taga-diri sa Negros?
2: Oo.
0: Ang hilaling nga pamilya kasi siyempre yung mga kagaman sang gusto nga pagpalubong ka sa Farwin.
2: Nakatuan na sa mga pamilya, kalabanan, ang lima ni Katropa
0: Farwin. I think ang tatlo ni Kagapol, Katropa Farwin, doon identify na niya na kinala na niya sila.
2: Oo.
0: Dahil, amon nino, pinanglata si Kasuhon, may mga requirements na kinala ni Kuwaon para madala na niya yung bagay sa kininga mga pinapatihan ng NPA sa Paparwin.
2: Oho, oho.
0: Pero Paparwin naman yung update na rin, Spartol, dalawa, tinitsika sa mga France sa Burgos, yung mga bukol-bukol sila was, mag-tumar sa Sato Basto. Para sa nag-aogay yung Pilipinas sa Pilipinas. X FM News.
6: XFM Live Report. XFM News. Worldwide.
2: Thank you so much, Katropang France, sa mga, ano, sa... sa mga latest update dito sa inkwentro nga naglunta dito sa Kawayan, Negros Occidental, kag lima kabilog ang casualty sa bahin sa New People's Army, mga katropa. And ang ini mga sitwasyon katropa, ginakasubo na ito. Talanta Pilipino. Talanta nagbuhi, kag nabuhi, dirispungsod na ito. Nabuhag kita sa pungsod na ito. It so happened, may mga prinsipyo kita nga kinapakigbato, mga katropa. And for the side of sa Army, sa NPA, may mantra eh, may mandato mo sila nga ila, base sa ila pag pati. Pero ang ining sitwasyon, naghatag sa atong sa kasubo because nga ti ang sitwasyon nga nakita ta, nga na... na saksihan naton isa naman ka insidente tungod sang ginalantaw naton problema sang aton pungsod, no, mga katropa. Well, this is just the fruit of corruption, of mga injustisya, no, kasi people would always choose to carry firearm because they don't believe the system anymore, no? Why is lalagapati sa sistema? And every killings, mga katropa, gusto natin ipakita sa mga politiko natin, sa mga leaders natin, who been involved for the massive corruption na galuntad sa atong gobyerno. This is it, no? Ang Philippine Army natin, they're bound to go after sa mga ginatawag rebelde. Ang mga rebelde, they just need to stand ground because they believe this is the way, no, para ipakigato ang ilang ginapatihan. Why ne? Salig sa atong gobyerno. Pilipino kag Pilipino ang pinatsanay. Pinapayahan ka pamilya, miyembro sa pamilya ang sakripisyo sa dugo, sakripisyo sang sa aton nga sang ilakabuhi para lang sa pagpanawagan sa pagbag-o sa sistema na sa kong sentinilas, katropa. Oras na ito, 8:28. Katropa, morning. Basahon ko lang akong pila ka mga katropa. Ma'am Lidia Lubrado, may aga sa imo. Morning, salamat, gida. Sir Lloyd Novales, today's the last day of registration for BSKA. Hurry, katropang pips, for those who did not register for the last moment. Kenneth Tiongko, good morning. Salamat, good, sir. Tristan Yat Gulay, Shirley Arevalo, Ma'am Elvira Gilogo, thank you. Mahilig dyan ang Pinoy sa last minute. sinabi mo pa, sir? Amagay mo ng Pinoy, eh? Kung di lukpan, di mag-giho.
7: Tood ka?
2: We have Ma'am Lea Lobrado, malinis kung nagmagapapili pa kung makapwesto na nagakambyo na. Tuod gina, ma'am. Damo na, sus. Mariones. Halos tanan nga promisa sa eleksyon. Ipa-promisa si mo. Iatag si mo. Tanan nga mayong matinaga, mabatian mo. Pero makapungko na gani, do. Huyo ka na sa ilanya. Ay, nako. Ay, Mamling Abano, Abanyo. Ma'am, morning. Salamat gid ha. Oo. See you ah. salamat gid sa pag-upo di sa amon. Mamling, morning. Salamat. Morning. Thank you so much sa pag-upod sa aton para tuntunan diri. Okay? Thank you sa pa-highlight. Followers and everyone. Oras na ito mga katropang 8:29 na. Nag-apuro pangapi ka muna, Mamling. Mga pangapi ka muna, Bla. Aryo, Santon Gold Coffee Mix. Amunan kapi mga katropang healthy pa sa healthy. Sa mga kuturan natin ng diabetic, isa man isa rekomendado ng kape. Because ang kape nga ginainom ta, hindi na siya damo na kimikal. Damo na mga preservatives. Mga makabig na ton, hindi namin islawas na ton aranda sa mga kapita. So, importante lang mga katropa, may arang kita sa kape nga healthy ya, no? Kung diabetic ka na, aryo, may steve, may Santon Gold Coffee Mix katropa. Kung ano ang ara sa ano sa Santon Gold, Santon Gold Capsule, ara man sa Santon Gold Coffee Mix. Ang pinagkakaiba lang kay may glutathione siya, Ma'am Ling. Mag-inom ka ni, maputi kaya ma anti-aging man eh because of ingredient nga collagen ara sa Santon Gold Coffee Mix. At the same time mga katropa, ang patamis ni Bla. Wala kontratempo para sa mga diabetic individuals mga katropa because nga ti ang aton nga ginagamit nga ano aton ginagamit nga kalamay patamis sweetener is stevia, no, natural sweetener, no, ginagamit naton sa ining mga nagakatabo o kuna ining mga suplemento nato mga katropa, no, para mag-ayo lang lawas nato na, no. We are what we eat eh, no. Kita ang amo na sang representasyon sa aton health mga katropa kuna no man ginakaon naton. So better yet before kita mag-inulsol, change our lifestyle, mag-uhunta lifestyle ta, hindi na mag ano pa mag himo pa sang hindi jaktobla sa lawas ta, kung kisa, grabe. Mas kinamaintain ta pa, sigarilyo ta, mas kinamaintain ta pa, ang aton nga bisyo, inom, pulao, kagunano pa, sang sa mga suplemento nga makapabakod sa lawas na ton. Oh. Amo lang kape, mga katropa, ha? So, anyway, oras na ton, 8:32. Pwede nyo mabakal sa mga Mercury Drug Store, South Star Drugs, sa TGP, sa generic drug stores nationwide katropa, pwede ka makabakal sina. Pagkatapos dito man sa aton nga ano sa Yes to Health Wellness Center naton, you can visit anytime. Dito ka mo sa aton nga Health and Wellness Center. Dira kita sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Bisita ka mo to, lantawkot mo ka mo to, damo to sa mga produkto mga katropa, pamangkot ka mo. Kung nagpigaw na panaawan nyo, pwede gabluya na matyag nyo, you feel weak ang inyong lawas, wise ang dugay-dugay masakit, no, better consult sa aton nga mga alternative doctors mga katropa para magiyahan ka mo. Paano ini siya? No, without engaging sa mga synthetic medicine mga katropa because lain lang istorya ya. Kun mayara na kita sa mga ginamaintain ng mga bulong katropa, paano isuportahan ina, no, pinagi sa pagbag-o sang lifestyle natin. Dako na siya nga bulig katropa rather than spending it sa bisyo ninyo, panigarilyo, inom, kagkunano pa, pulaw, dako man gani factor ba na ang cellphone naton dala, dako man factor nga nagabuhin eventually sa aton nga ano mo, sa aton nga depend sa pagpabakod ba na buhin sa immune system natin, bako pabakod sa aton immune system ang ining oras nga gina-google naton sa cellphone. Sang una mga katropa, hindi naman na balik-balikan to, pero ang sitwasyon sang una taga alas 7 pa lang tulog na. Why na mo? No? Why man TV? Why man kung ano pa? Tulog gan lang. Diretso na. Pero sumong niya, may TV na. Pagkatapos, may ara na sang cellphone. Nga po, hindi ka magpula. Tug to alas 10 ang gab. alas 10 ang gabi. Kung kisa at alas 12 pa. No? Eventually, balda nga ito yung system. Depensata. So mo na, ginapabalaw lang nato mga kantor pa. Better yet, mas mayo pa. Nga early as now, mag-change of lifestyle na ta. Oras na ito, 8:35 na sa aton nga programa. Katropa, dugangan ta pa na pinaka mga latest development update mga biyan dito sa Kawayan. This is another encounter mga katropa sa tunga sa nga militar kag sa nga ginapatihan regarding FDA kag nagresulta sa lima ka mga casualties. Tanaon ta ba detalye eh? Kung may ara na gitman nagbisita dito ng mga ano katapo sang kun membros pamilya nagkuha sa mga bangkay mga katropa. No? 8:35 sa pagpuragan naton commercial tara, balik kayo pagkatapos ni standby.
6: Bullseye XFM 90.3 The Secret of Health.
7: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
8: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung na-notice naton Sir Josel sa ginatuaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon kag biyerding mga autanon.
7: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sasingat yan.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
7: The Secret of Health. Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog it bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
8: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti meras sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa mag- magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa Sambalungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa sirkulasyon, kaga magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic, nagaangkon niya sa allicin, o kung allicin, nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil. Nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production, kay isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
9: Yes, to help!
7: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C.
10: Santhone Gold Coffee Mix.
8: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhone Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
10: The Secret of Health.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahigyod. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Sangtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lala ka.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nag-TTE sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Sanson Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanson Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Sanson Plus Herbal Oil,
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimok sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.
12: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Nga, XFM, kid, how?
14: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
13: Nga, XFM, kid.
14: Inanyang music, ah.
13: Nga, XFM, kid.
14: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita. Lalo sa nangamit, bigit sa mga DJs na lalakad.
15: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
13: may how, kita pa.
15: Enjoy lang.
13: Nga, XFM, kid, how?
16: Timo!
15: XFM 103.9. balancing ang mga komentaryo.
16: Pwede,
15: may nag-atrust ang public opinion.
17: Objective.
15: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
18: Nga medyo isong pasalayan.
15: Ini ang Bullseye.
19: Oras ka tropa, alas 8.48 na sa pagpakarangkat sa atin sa Bullseye. Ang ginatutukan at sumuong ang nagluntad itong inkwentro sa Kawayan Negros Occidental. Mga katropa, sa naman natin, may na-identify na ang pila ka mga casualties to. And this is believed to be members of NPA. Mga katropa, amunis siya si una ang ginkilala nga si Francis Vince Dingding, no? Inserto, no? Kag alias Alpoy, no? Daydayon tali karo mga katropa. Because ginkantuan to sa punerarya mismo, no? Dito sa Kabankalan o kun sa Kawayan, mga katropa, ang ining mga casualties dito sa nagluntad ng kwentro. No? Ari ka na sabihin niya natin si katropang Winston Villanueva.
20: XFM Reports.
19: Para sa mga latest development, direct mismo sa aton sa punerarya dito sa Kawayan, Katropang Winston, good morning.
21: Ayong aga, Katropang Win, kag sa aton mga tagsa-tagsa-katagsa-lamati. Katropang Win, sa tanilikdan niya adlaw, nagluntad ang inkwentro. So, dito ya sa, actually, ano ni, tri-boundaries.
19: Mm-hmm.
21: So, tri-boundaries din is ang tatlo sa mga barangay sa Banwasang Kawayan daw na sintrohan hindi niya di katropang Win kung sa babaw kang abahin barangay Abaka barangay Abaka kung natawon mo naman niya ang east niya na location araka sa barangay Poblasyon
19: okay.
21: O Poblasyon at kung natawon mo naman niya ang iyang west na portion ang muling barangay Manuling. Katropang Win, so na-trap ini sila sa tunga-tunga. So, kaya ang unang inkwentro, nagluntad ini sa maya Purok 6 at Purok 7 sa nga barangay Abaka o galing, nagpaubos-ubos ini sila, wala sila makaibalo siguro na plastad. Doon na dito, Katropang Win, ang aton mga katapos ang 15 Infantry Battalion sa Philippine Army kag dito dito nagbailuhanay isang mga lupok nagko Katropang Win nga mga lupanay gida bangod nga may dala ang ining mga new people sa army may dala sila nga 60 caliber no may machine gun sila nga dala may ikasarang din sila ipagbati ibato sa mga tropa o galing possibly outnumbered din sila outnumbered gagang position medyo bisbintaha para sa ila amo na nga nagkalamatay ining mga kilala ang una diri ka tropang wina mo ni si Rolando Dantes daw ipamangkot na ako nang yung utod kagabi kung ini ba may junior pero sa kasi ya Rolando Dantes ang gini siya no Rolando Dantes ini siya alias Mista o si Anyo amo ni siya ang squad leader ginapatihan amo ini ang nagkalos sa posisyon naman ni Commander Kumpul atong napatay dito ya sa may barangay Tapi sa tinalikdan niya to ay Katropang Win no? Atong pito sila kabilog na sa balay mismo no? Ni Nanay Leonora Anggit ato naman Anggit patay kahit posible isa amo maringa grupo no? Ang nagpatay o sa Siningang Tigulang kaga sila maringa katwala ano niya iyan niya sa Philippine Army nga panugnaon na sila mani ang suspicados magpatay kay kagawad Ariel Kalumboy atong barangay kagawad naman naging patay dito sa maya barangay Tambad ang barangay Tambad sa Tupang Win tunod ini sa barangay Abaka kung nataas-taas ng Abaka mas taas magiging barangay Tambad kung galing makadto ka sa balay ni barangay kagawad sa Lumboy magiging ka naman sa barangay Lumbya so mo na ang budlay ang ini mga lugar Katropang Win budlay kayo so si Rolando Dantes Katropang Win bata pa ini sa nagsulod sa hukbo down si City 18 anyos. Parang nag-intra na ini siya sa 2 man niya naka-active sa Philippine Army.
16: Oy.
21: Pag nakita niya ang paglapak-lapak, pagkastigo, tugtog mapasay, ang iyang amay. Kaya tulo sa utod ni Anyo, nga ining tatay nila, na suspiksuan lamang ini, nga katapo sa New People's Army. Sa itong panahon, siguro ang mga army medyo makintas pagin man sa itong panahon.
16: Oo.
21: Kaya masuspiksuan ka ng gamay. Ang tayo nila bilang katropang Win Castigo Militar. O muna sa unang panahon.
16: Damo.
21: Garon, ginatingiwaan naman sa nato niya sa institusyon sa Philippine Army na may duka ng nato niya mga soldado na hindi maging barbaro ka nga isang una. No. So muna katropang Win nga inin si Anyo, nagsulod din yung tungkol sa iyang dumot. Okay, nagambal ini siya na hindi na siya magpalayon sa pag-eskwila, maalina sa ilang balay, na magasulod ini sa hukbo o sa New People's Army, kag nanginangaway ini sa masubra 20 katuig. Kag muli siyang nangyatungkod karon, na squad leader, kag alos naman, kay commander ka kumpura pang masubo na tumangwin, na nag-tapos ang ilang kakabuhi pag-iman. Sulo sa utod. Muli ang lantang sa utod dito pangwin.
16: Oho.
21: Na bato nila, no? Hinablo, I should say. Ang hinablo si Gambal. Na bato nila ang pamatayon sa iyang atiyo. Pangod nga nangabuhi ini sa bala, posible nga mapatay man sa bala. Kamu na iyang parugdaon kahapon. Sunog gani ka itong pangwin sa utod. Dahil ni si Anyo, nagambal siya ngayon na blus, may na blus, hindi niya nagkakuha sa buong BS Criminology.
16: Oo.
21: Na gusto man mag-pulis. No? Nagalay, gay pa ini kuno nga pa na, yun lang sa pag-eskwila.
16: Oo.
21: Dahil tungod nga sila kuno, na wala ginagindangatan ang ilang kinabuhi. Pangod siguro nga wala tinapusan, kaga wala man sa ubrang insakto katropang Win. Ang ini si Hilbert Tingson. Si Hilbert, no, hindi na sa galing Gilbert, no? Hilbert. Hilbert Tingson.
16: Hilbert.
21: Alias Kulintong. Letter H, ganito siya, no? Letter H din siya. Alias Kulintong, may asawa ini. Nagsulod ini siya sa hukbo sang 2019. Oh, 2019, may asawa na ini siya, na-recruit ini siya na ganyatan. Dahil ini si Dantes, o ini si Anyo, kag si Hilbert, isa lang ini sila kalugar. Kasi Chumas. Kasi Chumas, barangay Kamindangan, medyo layo-layo man nga lugar, no, sa Sudan, sa Sipalay, I think abo na yung pinaka-last na barangay. Last na barangay sa Sipalay, kag-boundary ini sa Kandunikag, Kawayan. So, ini siya na ganyatan, may asawa na siya, kag since 2019, daw katatlo lang ini makapauli sa ilabalay. Katatlo kami, says, occasion pa ka to, Pangwin, ngay isang paswa ka, pagbulag tuig. Daling kahapon, tulo sa asawa na istorya naton, nang mabasa nila sa post sa social media, dito na nga nagbasag sila sa kakulba. Kung base ang ilang bana, nag-inipayon nila yun yung mga bataan, so saya, tungkol sa nga nabasa ng balita. So nagpadulong din sila sa RNF Funeral Home upod si Kapitan Boris. Kaya Eli Boris ng Barangay Kamindangan. Pag ilagin confirm, amuto na dugayan kami. Kaya bangod ka ito pangwin nga malawig. Kaya ang pagpatigayon sa focus, ang pag-examin, pag-usita sa mga lawas. Kaya ang ibang sa ilang ito pangwin kung sa guya o sa itsura maglantaw, hindi mo na makilala. Ang iba sila wasag mo. Wasag na yung itsura. Ang pag-describe na isang asawa, ito hindi naman yung sindihan na kung na daw na piti, nga daw nagkapan, nga daw di naman sindihan. Pero tungod sa mga marka sa lawas ka nga isang pilas, doon may nilapaan ini si Tingson, may nilapaan ini siya sa kamot, no? Ang asawa mismo kung si Kapitan na Boris, sila mismo ang nag-isa-isa sa mga bangkay, kaga person.
16: Iyan
21: tumana, bangod. Bangod siyang pilas. Bangod siyang pilas ka, tropang Win. So, hindi naman si Dantes na kilala sa iyang utod tungkol sa may sunog ini siya sa panit.
17: Mm-hmm.
21: Sunog may marka.
17: Oh.
21: Kaya gina-identify niya na iyang utod. So, hindi naman si ano ni, si Jobert Kasipong sang una.
17: Oo.
21: Kalina ni sila the star sa barangay Tabo. Ano ni, no? Nangin na katapo sang rebuild eh, Balawig naman suro sa kay kapitan kay do wala na gani ni niya na kilalagid. Huwag na naging niya natulid ang pagpangumuhi sa mga bata na ibot na lamang ini nga yara na ang pangalan sa listahan. Samtang kaso pangwin, ining sapiyak naman niya, huwa init pangayaw.
17: Mm-hmm.
21: May duha ka pangayaw.

0: η λύση Frances Vince Dingwin. Αλλιάς Πόη, αλλιάς Πόη. Ίσα είναι η καγκρατζουέ κατοφανουήν σαν University of the Philippines, Cebu. Ίσα είναι σαν student counselor σαν σινάγα εσκουλάν ούμα δίν σαν 2014 τα 2015. Deputy Secretary ini siya sa South East Front Committee Million Negro Cebu Bohol kag secure. Posible siya mani ang nagapang edukar, nagapang recruit, kag siya ni ang ginagamit sa pag pang-indanyo pagid ka to pang-win. Amuni sila ang lima ang na-identify na kahapon sa mga tapos ng Philippine Army sa dito sa RNS Manila noong sa barangay issue.
1: Oh, Katropa Winston, pila na sa lima ang nakuha sa pamilya nga ara sa punirayas
0: mo? Wala pa nakuha. Wala pa nakuha. Ay, bangod nga gina-process pa. Kaya kahapon, pati kayo natin, loan pa ni sila. Kaya, posible karon. Karon, makabalik kita dito karon. Alang taon na aktor karon. Kung may, actually, ining dua. Tua pa, wala gini yan. No? Si Dantes, si Anyo, si Kalinson, ni tua ako na gini kay Ara na pamilya kahapon. Ginaulat ka ton karon ining na pamilya ni Kalipong, o ni Kasipong, sa ining duwa nga pangayaw. Pero karon sa hapon na, natawa na ton, kung may Ara na sa na-claim gitman ka to pangwin.
1: Pero nakatuan na, ang tatlo na, nakatuan na.
0: So, ang duwa lang. So, ang duwa pa lang nakatuan kahapon. Ang duwa pa lang. Si Hilbert Tingson at si Rolando Dantes pa lang ang nakatuan. Kato pangwin, may pilason pa gina. Wala lang gina i-balls ang pangalan. Pero may isa ka-trop. Katapos ang New People's Army, ang pilason, may isa man sa Philippine Army. Daw na sa labat ini, naigo man kato pangwin. Kaginyagaw na lang ini sa isa ka-hospital. So, possibly, ang isa ini, pwede ini siya, no? Mangin witness o makasugid pagid sa dugang mga detalye angot sa ilang mga aktibidades nila sa palibot natin.
1: So, Katropang Winston, aside sa lima ka nagkalamatay, may ara pa sang isa nga arrested subong sa aton nga Philippine Army nga na pilason dito sa inkwentro?
0: No, sir. As of this time, no, nasa sa ospital, kagina payo-ayo, bangod nga naigo ini, no, naigo ini dahil sa paano, ilang bahay sa nga. Pero, buhay ini dito pang win, that's why gagini nga daw, no, sa ato mga kapulisan, nga mabulong. Amo man sa Philippine Army, no, may ara man nga naigo.
1: Aha. So, may confirmation na nga NPA sa Katropang Winston?
0: Posible, Katropang Win, posible. No, posible. Sunod, rin na information na kuha kapon, kabaguhan ini, nga nag-upod sa ila. Kabaguhan ini, nga nag-upod sa ila.
1: Oo. Sige, sige. Medyo, ang maraming interesting na part kay because ang ato na kita, di lima na kabilog mo. May ara pagli isang, ano, isang wounded, alleged member sa NPA.
0: Yes, sir. Yes, sir. So muna kahapon, hindi kami ka-penetrate sa mga kiwagit ang dito sa sulod bangod nga sa kastrikto. Pero katropang win ang kanami subong sa tropa, sa Philippine Army, na ginalaw na nila, no, gilayon, no, gitugutan na gilayon na makasulod ang mga katapos ang media sa encounter site, no, sa encounter site mismo, which is nga para for transparency, no, nga makita gilayon sa taga media ang senaryo sa inkwentro Katropang Win.
1: Oo. Okay. Sige. Follow up na kami si Katropang Winston. Bawo, kabay pang tani,
0: makuha na ni. Anong-anong mga katropa, ang dugang sininga detalye karon, kay balikon nato liwat na ang RNS Mineralong Sobrang Isyo karon. Dugay-dugay. Kaga makakuha kita sa dugang detalye. Kaga may mga panugnao naman ang Philippine Army, kag mismo man si Mayor John Ray Tabua. Sobra isa kagatos ka mga pumuluyo ang dinala no, sa isa ka evacuation center at wala problema kaya natagan man sa pagkaon din actually ginalaw na sila ipapauli puna no ipapauli na sila tungod nga gindeklara naman nga officially clear.

0: natin ang area Caguana yon nasa Talagman Katropang Winston. So, lumatag na ito na may update para sa nag-augyon niya Pilipino sa Pilipinas. Ini si Katropang Winston ng Torres Villanueva, XFM News. Kabal ka lang.
1: XFM Live Reports.
2: Thank you, Katropang Winston. Sa mga latest balita, ang pinakabagong balita dari mga katropa sa naglontad ng enkwentro, may arap sa wounded daw, no? Nga isa ka membro sa NPA as alleged, mga katropa, dito sa Kawayan, kung sino ni sa karon, why pa sa identity, no? Iba raon pa ni karon. No? Pero di, ilang taon ta, kung taga-diin ni siya, anong iya ginalinan, may kilabtanan ba na? No? Kaparte ba na sa New People's Army ini mga katropa? No? O, iba na unta na, no? Hatag na mo na. Pila ka mga update, pila ka mga bagay. 9:05 sa pagpangalagad naton sa atong tarasukturan dali sa Bullseye. Grabe man, no? Negros Occidental, isa sa mga damo-damo nga mga encounter nga nagbuntat. Sa binog nga pungsod katropa, nga we thought nga pinsat ta permero okay na linong na why na sang punano pa nga nagakalatabo sa atong Bugatti pero kibota nga may ara gali sang pila ka mga grupo sa mga NPA nga nag-operar diri sa Negros Occidental mga katropa no again sa nambal naton na gusto naton ipresentar ini sa mga official naton sa gobyerno nga involbado sa mga issues sa corruption no ang subong nga dalagan sa politika, dalagan sa lamitanay sa mga isyo, sa mga opisyalta, ang korupsyon sa flood control, ang kupit natin sa mga programa, proyektos, gobyerno ta. No? Abay pa magkita nyo rin ka ma-realizar nyo. Ngayon ini mga nag-rebelde katropa ang isa sa mga nagduso sa ila tungod sa amunay nga mga sitwasyon pungsunta. Gay ko nin sakto lang ni kagin sakto lang aton padlagan sa gobyerno ta wala man sa korupsyon siguro mabuhin-buhinan ni Mara Belde nga mapasakas bukid do no? I think isa kita dira sa aton parawagan ka tropa to demand accountability so that recruitment will stop no sa mga katapo sang NPA we can proceed on talks no sa istorya pangkatawhayan sa pungsod because nga ti ang nagkakalatabo ng mga katropa, this is not just simply an incident of encounter sa tunga sang rebelling NPA kag sang militar no may kausa may away no nga nagkakalatabo sa mga katropa no nga nagahatag sa aton sang kabudlayan especially sa aton nga mga residente sa mga lugar nga apektado sang inenkwentro sa lugar katropa. 9:07 commercial ta. No, balik kayo ta pagkatapos sa mga katropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
3: Sample Plus Gold
4: Cusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. Great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again, and this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly, and since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Leo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. malakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
5: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
5: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Hindi
3: nga nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
3: Prangka,
0: kagderetso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katropa, 9:15 na. Katuan na rin, no? Ang issue, Dries Bacolod, la. Aside sa issue sang Bacolod City Water District kag private water nga nagmikos-mikos na kag kalabo-labo na mga ilang mga permisa para sa mga kayong supply is too big ta may ari pag ginag intray sa no nga gin balanta matapos gala kuha sa Rono sa Sangaroy Balusod kay ma-distribute man sa tubig mo. Ang tubig, subang mga katropas, Bacolod dyan, yun ang negosyohan na. No? Abi nyo, siguro, ang pila ka mga ninuno ta, nagmakita nila, subang ginobrat na galain buot nila mo. Ama ko mong tubig nga libre sa una, ginaproseso, tapos bligyas tao, makakuha pa sang permit sa atun sudad. Makakuha pa sang approval sa atun sang Gunian Panlungsod. Though sometimes do ka ironic ang sitwasyon ha because ang pagka-incendita ang nakuhaan ang nakaangkon lang sang franchise para mag-distribute sang tubig magproseso sang tubig ta is none other than no ang Bacolod City Water District now ang pagsulod sang clean water no ang ginaparigyahan ni bro no sang anay konsehal no Vladimir Gonzales may supply man sa kakwa mo no ti ang tendency mabaligya man sa tubig no ang istorya mga katropa baligyaan tubig si Prime Water ma-distribute pila ka paldo-paldong kita sa mga nagabaligya sa tubig di sa Bacolod City mga katropa antes magkadto pa na sa mga consumers no aray karon sa linya na ito mga katropa convener sa Amlig Tubig we have Sir Christian Weber. Sir, good morning, welcome sa programa sir.
6: Ay, may nga ga, Sir Wynn, kagkutanan nyo sa pamati sa mga programa, may nga ga, kutanan.
5: Aha, sir, nakakuha sa Rono ang ining clean water and ang negosyo is no ma-distribute naman tubi?
6: Yes, ang muna nga ako nga ba, Sir Wynn, sa May 6, 2026, no? Sa regular session sa ato ni SP, nakakuha sa Rono. Ining kumpanya ni ano ni former councilor Vladimir Gonzales.
5: Pero what do you think, sir? Appropriate sa October ni?
6: Well, para sa ako no, sa din question or sa din question din raise na question ni Councilor Wilson Jun Gamboa. Gusto ina no because kung hapon madumduman no sa nagligyag niya nagtungko ini bilang konsehal. Nag-imo mo ni sa kamiya nga ordinansa. No nga allowing a private company to supply water pero damo sang gray area no because again klaro ina palaying na ang kumpanya nga nga ma-supply sang tubig sa aton na sudad is ang basiwa
5: Oho.
6: No? So, sa Lisa Rono, just to, ano, just to simplify everything, no? Kaya yes, medyo complicated, siya, Sir Win.
5: Yes, sir.
6: Ang gina-raise na question ni Councilor Gamboa, pag gina-raise man ng question sa Amlid Tubig, is that, gapa na bu ining kumpanya ni Vladimir Gonzalez, no? Through a web of different companies.
5: Oo.
6: Pero the bottom line is, nawala ining pang water franchise.
5: Oo.
6: Kag bahala nga itong naginabakal na tubig.
5: Oo. Barato yung tubig ako? Do barato ko ng tubig ya ng Sir Christian. Pero ang pag-i-tindi natin, franchise eh. Dapat may franchise pagkatapos dumayara na sa isang national laws natin. It should be approved by National Water Resources Board. Nga dapat yeah, maghatag sang approval sini. Pero since why na? Pero ginaprubahan sa isang kunang panunso, Japon, no?
6: Amoy lang ako nga kapingalahan, Sir Win.
5: Oh.
6: And let's be honest, ah, the obvious man bala sa lutuay na bira nila
5: oh,
6: ang sitwasyon natin dali sa Basiwa. Because first thing, ang problema natin sa crime water, wala pa ganin natapos kung buo naman kita sa bagong mabutang.
5: Oh.
6: No, dapat ang natin unahon, isang crime water, i-terminate natin ang kontrata.
5: Oh.
6: Ang nakakabuo-subong niya, na sa sitwasyon na nakatabo sa sila sa Bacolod, ni gustuhan pa kita. Amo inang masakit, dara.
5: Oho.
6: Because according sa information, I mean from Councilor Gamboa, no?
5: Oo.
6: Ang kumpanya ni former Councilor Vladimir Gonzalez, in partnership with Rovoca.
5: Oh, yeah.
6: No, isa pa na kakumpanya, nag-supply, sila na yang, ano, sila na ang supply guard extract ng tubig para sa iyang kumpanya.
5: Oh.
6: So they get the supply from Avoca na 5 per cubic meter.
5: Mm-hmm.
6: And they sell it to Prime Water sa 14 pesos per kubiko.
5: Terrible ba?
6: So amoy na ang masubo dira, no? Because again, ang tubig is a free necessity from God.
5: Oh.
6: Pero ang nakatabo sa atong disubong niya, one problem on top of another problem, no? Para daw ginalubos na lang nila yung pumuluyo sa problema, ginalubos na nila yung pumuluyo sa mga balayran. So, amoy na nga, ang ginaraise na question ni Councilor Gamboa, ito yung tinga ginaraise na mo, kung nga aga katabu ini, and nga ginapamayaan, kaginapasugtan sa atong lokal na gobyerno.
5: Oo. Hindi pa enough ang bulk water, madugang pagkita supplier. Pero sa likod sinidag ko ang mga tao, gali Sir Christian, ang ga-extract. Extraction sa tubig is prohibited without proper documents, kaga approval sa national government naton. So, anong panglantaw ninyo, di sir? May ara sa politika sa likod sini?
6: Well, sa aming pagkanaw, ano, na negosyong lakas sa aton ng mga politiko, sa aton mga pisalit.
5: Mm-hmm.
6: No, kung sino man ang mga tao nga behind sinadira,
5: mm-hmm,
6: na kung nga nag-approve sila karuno nga ini,
5: mm-hmm,
6: no, that's why, ano, no, sorry to say, Sir Win, pero no, dokaluhoy na dito sa dad sa Bacolod kung mo lang yung aton tumakon, pero may nga wala bala kang nilatawag na genuine concern.
5: No.
6: Para sa pumuluyo at para sa mga consumer.
5: Oo.
6: No, because, again and again,
5: mm-hmm,
6: kung gin-review nila sa maayo, why would you give Rono to a company na wala kang water franchise, kulang sa dokumento,
5: mm-hmm,
6: tapos ginabakal ang tubig or ang pagkuha nila ya sa supplier nila ya,
5: oo,
6: is barato, tapos ibaligyan nila ya sa Basiwa sa mahal.
5: Oo.
6: Muna ba lang, sino kasubo lang yata na won mo lang ato na opisyalis, kaperma lang ka muna ng kaperma without thinking.
5: Oh.
6: Or probably you are thinking, mm-hmm, pero I don't know kung anong kakatabo na ako nga ginapasugtan yung ina.
5: Ginapiyungan lang guru, sir?
6: That's right. Mm-hmm. So kasubo lang mo lang, okay, wala pa ka gani, nakalampuwa sa problema sa Prime Water. Actually,
5: mm-hmm,
6: ang issue ni sa Prime Water ni, ang pinakadako nga ginatinggitan na mo na halimpasanga pong po si former Mayor Albie Benitez,
5: mm-hmm,
6: is that sobrang ka-perdi sa aton na Basiwa. Imagine, again,
5: oh,
6: Basiwa is earning 100 to 130 million annually.
5: Oh.
6: Subong kanan ng income sa Basiwa ga adto sa Prime Water, ang Basiwa ga kabi na lang sa 27 million, 30 million, 25 million annually.
5: Uh-huh.
6: So sa gara pa lang, hindi ka bala maano, hindi ka na bala matingala, o hindi ka na ma-alert ko, hindi ka na iya mag, kumbaga maghapan sa action kung aga ka pambuhin na.
5: Uh-huh.
6: And then, damo sa problema sa Prime Water, ang mga breach of contract, ang promisa nila sa kontrata ng 24-7 yung supply sa tubig, ang pressure sa tubig, at ang pinaka-importante, ang katinloon sa tubig.
5: Oh.
6: So the last time nag-post na ni Mitmo si Councilor M. Ang, no? Na ang supply ng tubig niya kailang bala ay isigo. So, ama na bala, sa pila nakatuwig, 6 years yung inaaway ni Kamlig tubig. And, pambalang niya ako niya ng mga councilor niya, ay, naanman kami yan eh, kaya wala kami tubig, ay, higo man niya supply ang araw sa lakad to sa balay. Ah, budayan man kami sa pressure, etc., etc. Pero what are you doing na solid, na ano, na suporta?
5: Oo.
6: Para sa grupo naman sa aming tubig, sa aming mga kauta, na para manis atong tanan sa mga water consumers.
5: Oo.
6: So wala na action.
5: Oo.
6: Ang sildo, ang pag-reinstate pang 50,000 ka mga empleyado, kapila na nag-atag-order ng Civil Service Commission na pabalik yun sila sa ilang obra, kagbayran sila, pabungol-bungol lang. Ang atin na syudad, maambal sila yung, wala sila yung power dara because that's an internal issue. No! The city, no, our local government units have the police power to intervene. Basta problema is na tao na, which includes ang mga empleyado kang consumer.
5: Pwede
6: gig ka intra ang atin ng LGU.
5: Correct.
6: So, muna bala, tapos subong kasudlan nyo naman sa amuli nga issue. So, isa naman yung away na ginatanaw sa Amlig Tubig. And again, hindi kami yung magduwa-duwa to take legal action kung kinanlan. Because nagura na lang kita mano eh. Tira na lang kita maaway, kiti. Ginapabungulan mo lang sa aton na LGU.
5: Oh.
6: O anong kitwasan sa aton na basiwa. So, we will look into, ano, we will look into matters. Legal matters na amon yung kung ano amon mahimo ito ni.
5: May chance, sir, nga ma... oppose ka mo, mahatag ka mo sa posisyon nyo sa Sangguni Panunsod, angot sa rin yung approval nila sa RONO?
6: Yes. Yes, sir, Win, because, again, no, ang sa tingin na RONO gin-approve nila gani.
5: Oo.
6: Ang damo sa, ano, ikatakubit ang problema ng ang mga document. Ang, kumbaga, ang legality at ini. Kadang isa pa, ang presyo.
5: Oo.
6: No, amo na binaw, baka ano ba lang, baka conflict of interest gani na nagligad na yung problema o na mo nang rason po nga na nagbungguanay naman na si former councilor Vladimir Gonzalez at si Wilson Jun Gamboa. Teki, ikaw ang councilor pa una, ikaw ba naging mosang ordinansa na allowing kung baga private company to supply water sa Basiwa, ito talaga yung conflict of interest. No, okay, may damo man rason actually si former councilor Vladimir Gonzalez na hindi na siya ang tag-iya sa kumpanya. So ang balak mo, kung kuha naman sa Amlig Tubig, and we will look into this.
5: It appears to me that, well, sa dari sa Sudan sa Bacolod, okay lang magnegosyo ka tubig kay ang aton sa Sangguni Panunsod, ma-approve man lang sa sini. Pero we're looking at the bigger effect bala sa aton nga pumuluyo nga mataas ang cost sang aton presyo sang tubig because it was then sold sa taas nga presyo by regulation ng aton syudad, Sir Christian. So sir, with this, ano ang appeal naton sa aton pumuluyo kag sa pila ka mga opisyal naton sa syudad?
6: Sa aton sa tanan nga mga konsumidor mo sang Basiwa. Kapayipaan, no, na dapat supportanin nyo ang amon ng grupo ng Amlig Tubig because again, this is called the welfare of the people. No, sa pilakatuwig, wala man kami nag-aplasad sa pilakatuwig, panayon man ang gyapo ng amon ng kausa para ipakigmato naton ang diretso, no, kagangusto ng proseso sa pagkapot ng aton ng Batiwa. So, gayo lang kami sa inyo sa suporta. Sa ato naman lokal na gobyerno, baka maluhoy man ka mo sa mga konsumidor, maluhoy man ka mo sa mga pumuloy sa syudad sa Bacolod. Amuna na ipapigatuhon, amuna na nakakabuo sa atin ng syudad, no, ang sa atin ng Tungsod, Pilipinas, no, wala lang niya sa inyo yang ang difference of 5-10 pesos, ako na inaangabot ang labi-labi sa mga pigado.
5: Right.
6: So sa aton na lokal na gobyerno, huya-huya man kamudira. Daw wala na kamo ya sang ano, daw wala na kamo panindugan na sa mga isyu kasi question natin dito sa siyudad sa Bacolod. Ang ining isyu na sang Batiwa, ginapabulag-bulagan lang ninyo nga kabagay. Kung gusto ninyo, may aralin sa mga isang maibulid kami sa amon.
5: Oo.
6: So kung napamatay ka mo dira, tabay pa kami magbinag-binag ka mo, no? Tabay pa magbinag-binag ka mo. Because ang kaluluoy, dira yung mga konsumidore.
5: Oo. With that, Sir Christian, thank you so much. Salamat kayo sa oras ni mo, sir.
6: Madamo, salamat,
5: Sir Win, sa inyo mga taga-pamantay. Inyo na pati ang mga kutropa si Sir Christian Wavers ang Amrik Tubig. So, kabudlay kong kisablan, siya diho ng mga tindog sa mga opisyal natin. Kulang, hindi pa nagakaigo. If we have that existing ordinance, mga kutropa, this ordinance is a blatant insult, mga kutropa, sa existing mga national laws natin. I hope tayo makita... hindi man ta bugado, hindi man ta amo na ka eksperto, pero sa pananawan sa simpleng nga tao, ang ining mga makabig naton nga pamaagi sang pinaka mga politiko naton, even though hindi man sa mga admitter nga ila, pero do ka klaro na gitmanas na nga ara da landong ila. Mo ba ning style sa una dito sa Binago? Oh, until nag-surface ra nag-rebukaw ko din na balaan. Pero, well, balik na sa istorya, sa istorya sang supply sang tubig, katropa. Water is life. No? May ara sang mga akta republika kita that protects the natural resources. No? And nobody is allowed, no, without the pertinent document, franchise maybe, approval sa national agencies in charge, no, for you to extract and process water sa aton nga sa mga lugar, even if it's private nga propiedad, you still have to abide with this compliance nga ginarikihir sa aton national government. Local government approval is not enough. Hindi pa nagakaigo ini mga katropa, hindi ini nagakaigo nga uyatan tanga mga permit ang matabo sa niligom-ligom na marang mo tago-tago na marang mo until magribok ako magpanang hinaw ang tananda, no? Pero that's why ginapabalota sa mga kuturan, area insulto ni sa sang kurang palusod man nga sila man nag-approve sang runos ni ngaway man sa kay Chinde Guro, makumod walang kabilog na nag-oppose ni sa sining plano. Ang epekto sa mga kuturan pa sa tagsa-tagsa, amo pa rin may crisis na ta, ginapatubang taas ng tanan. Ang cost of living naton, utilities nato, kuryente, tubig, taas naman, no? Because nga ti crisis ta. Nagasaka ang presyo sa mga balaklon, no? Upod pa ning mga basic services tani. Ang tubig katropa dala ni sa basic services that the government shall provide, no? Well, provide sa aton pumuruyo, the response. Pero it appears, mga katropa, ang cost ng tubig na itong kuryente mahal. Kaya nga, privado nga mga sektor. Kamano naman kita, kung anong tirada, marigusyo ka para perdi ka, ho? Ha? Marigusyo ka para magpanami ng servisyo? Ang servisyo sa mga privado mga corporation, it comes with a cost, presyo. May mahal niya, may presyo niya. Ha? I-process nila, may invest sila, kunwabi. Ha? Tapos, maligyas tao. Ha? Ang presyo, malmahal na kayo. Di paano pa natin. Sa una, mga katropa, noong dumaan ko pa ya sa pagdakota, ang deep well, katropa, dako ya bulig mo. No? Matasok ka lang. Patusukan mo lang. Ang ato mga barangay, amuntong sa una mga politiko, sinya, botohon nyo ko sa eleksyon kay butangan ta ka muna sang bomba. Bomba. Deep well. Ha? Sa mga purok ninyo. Kaya mo rin demands ang tao mo. No? Konsehal, basi, maka-provide tada sang ano, sang deep well bi sa amon bi. Kaya para may water source. Kami kanayo pa sa amon kang ginangkatan to. Peace politiko, man, congressman man to, ga-provide mo damo pagkabuas, ga-isa katrak ng mga, ang term na to, sa ura, bomba mo. ang bomba, sumagladlo ka na. Ang deep well katropa, amo na yung kinanglads tao mo. And that's given for free. Wala bayad na mga katropa until nga may basiwa na. nga ginaprobahan sang aton nga national government of franchise sang Vasiwa para mag-process kag magbaligya sang tubig sa mga consumers, mga katropa, mga kabya. But there's a franchise kay kinahanglan nun. But there's pertinent document kay kinahanglan nun, no? And there's approval of national government agencies nga dapat pirikihir mga katropa. Dili na ba tumatos liya? Ha? Ngita sila iya sang kaalay nila, ambot lang. Is it about sa madapit nga relasyon sa mga politiko sa anay kong diskusyal? Ha? Nga, duha na kabilog nag-oponer, tanan ka mo, nag-approval ka mo da? Ha? Ang pagpanginto sa isyo sa tubig, mga katropa, daw wala ka pa sila bote yung sudad ta. Ha? Ang espila. Tungod close ta, tungod kilalahin kita, tungod politiko, manis sa likod sni. Ha? Amo na? Paano ito mga, how could you prevent those others not to do what is being approved sa aton nga sa Gobyerno Panglusot, na kaya ginaprobahan nyo na gani, oh, ang illegal, hindi tsakto. Ako, pag nagtaw ko mga katropa, amun eh, because, kaklaro eh, ha, sa sitwasyon, nga kung negosyo sa mga politiko, din okay lang, ha, na negosyo sa mga, may gamhanan sa syudad ta, aprobahan lang kay mga konsyal ta, doon kinakulbaan man ba si magbungkos na di? Kay ba si maglagas politika ba si bila may ara man na repercussions ni para sa ila posisyon sa gobyerno sa politika? Una, ay tiway na ka mga representar sa interes tao eh. Nagka-representar na ka mo sa mga interes sa madagko, mga negosyante oh. Amo na yung mga politiko nga officials gobyerno ang ginabuto ta? Ha? Amo na yung mga konsyalis kung gusto tang magpangapin sa interes publiko? Ay! Daw ka daw, ay mas naman, no? Gakadula, gaguba ang imahin sa Sangguniang Panlunsod, magamuli sila makakatropa. Ha? Gakaguba ang interes, gakuba ang kredibilidad sa Sangguniang Panlunsod natin. Sa mga bagay nga dapat i-scrutinize, dapat i-question nun. Hindi pa-question, pero tanong ito, bla, mga bagagmay ng mga kumpanya, bla, nga mag-apply para sa mga approval sa RUNO, anyo-anyo ka makasulod, ha? Anyo-anyo ka aprobahan? Kaya lumudamo kayo sa mga question? Lumudamo sa mga, ha? Do may pinilian, tada? Muni, gusto ng representasyon sa mga konsehal natin sa Gobyerno Panglusod, interes sa mga negosyante, ang ginapaboran nila, ha? We salute, no? Duwani Kabilog na nag-oponer eh. Councilor Homer Baez, kag si Councilor John Gamboa, sa ining runo, ginhatag to. The rest of those members of Sangguniang Panglusod, mga katropa, daw kong kisa, sang inboto na ito ni sila, daw nag-inulsol man ito. Oras na ito, mga katropa, 9:37 as mabakaragat. Mag-commercial ka na eh. Balik na pagkatapos, standby.
0: Bullseye XFM 90.3.

0: ba? Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turn nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lalis sa Sister Pain para derog-derogso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sound Phone Gold. Coffee B.

0: bawal sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
1: Ako si Morito. Ano namamaga ang aking atay?
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Teka, Relban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pag

0: maghari ng mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
4: Further, yung nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
6: Oras mga katropa, 9:44.
7: Muna ako kuna, na yun ang pila ka mga kauturan. Tang nag-upod sa programa. Thank you, salamat kid ha. All the members of class, there is kay Ma'am Lilian Lobrado, thank you. Sa kay Ling Ma'am Ling Abanyo, bigaga. Salamat gid Ma'am Ling. Mayonnaise si Ma'am Ling. Okay. Pero kung magpadlagan ni sa kapitan o kagawad sa barangay, butuhon ko niya. Makaspatas niya. Kung buligay lang. Ay, sus. Di basta basta. Ma'am Ling Abanyo. Ma'am, good morning ha. Aray pagin sa Ma'am Len Antonio Talde. Dari niya sa Kanalom. Tsakto, ma'am, no? Ma'am Len? Oo. Sa tuoy, gali, pasensya, gid. Si Ma'am Len. Kung magkanto ka di, tumbahan niya kaniya. Tumbahan niya kaniya. Bisaya nga baboy. Bisaya nga manok. Mingaga, Ma'am Len. Good morning, salamat. Rihanna Diestro, good morning. Salamat, gid, sa pag, ano. Dira naman sa Kanalom chapter sa class. Thank you sa Mambato chapter, Carmen chapter, kag sa tanan nga mga may activity sila gali kahapon, no? Ang mga class members niyo, talentado mo ni. Damo ni sa mga talent, kabalo magkanta, kabalo magsaot, no? Kabalo mag may mga kinadman sa may magic way agoro. Ma'am Len, morning. Shout out lang dara sa Kanlaon, sa mga miga ko da. Salamat gina. Thank you. Salamat gina sa pag pamati. Salamat sa mega good morning sa kay nag-greet si Ma'am Len, sa kay Ma'am Rihanna. Kaga niya good morning man sa inyo da. Ma'am Len, morning. Greet ko man ang si Ma'am Mispa Moreno, kag si Katropang Winston, Villanueva, morning. Maricel Argo, si Mami Reselio Triblini. Totoo, din niya maghambal. Kailan niya Bisaya ang Manokya. So, why na kung ano pang pag-uusapan. morning. Sa kay Mama Diana Bucani, no? Janelle, salamat. Thank you, Ma'am Len, morning. Kag Ario, idol ko ni sa unaw. All the mamshies sa barangay, sa 12 ka barangay chapter sa Bacolod. Morning. Salamat din. Ma'am Sol Hulito. Man, galing mo, no? Why na niya plano magpadlagan si Ma'am Sol mo? Sa barangay ang dumanan. Kay kung siya plano, kutuhon ko ni din. Oo. Ma'am Sol, good morning, salamat. Renetta, all the members of MAMSA, MAMSA Bacolod, Thank you. Thank you, Gid.
6: Mm-hmm.
7: Let's keep in touch. Makoton ko tabla si Sir Mitch. Rinita Cuenca Ia, good morning. I think the Rinis Barangay Dumanan. Thank you. Salamat, Gid. Thank you so much sa pag-upod sa program. Thank you. Mabuhay ka mo. Ma-update lang ta. Oh, di ba? 9:48 mga katropa, sa pagbangalagad natin, there is programa na, there is Bullseye. Amuni ang sadya sa Bakulod, nga kung kisa may pinilian, tabla. Balik ko lang to para sa mga opisyal na ito sa gobyerno, if makita ta, may mga opisyal ta na, may mga applicants kita for permits or whatsoever, dugay, pero kung politika, ganito ka, okay? No? Ti ang clean water, mga katropa, hope to distribute water there is Bakulod, mga katropa, with all the partners kung sa likod mo matag sa kung natubig yan mo baligya sila sa okay lang ka mo, no? Okay lang ni ha? Matyag nyo negosuhan yung tubig ha? Wala ka mo makikita basi gabaan ka mo bla ha? Dasing gaba mo digital naman subong gaba subong Amuning sitwasyon sang pumuluyo ta ha. Nagasikrepisyo, budlayan, mahal sa mga Baraklun. No, ari pagigamo mga propose pa kamo. Baligya tubig sa Basiwa. Sa mga board of directors natin sa Basiwa, tanawan niyong natabo sa Basiwa subong. Ha? Amuning Basiwa nga ginlantaw niyo sa una, nga ginpangalagaran niyo sa una. Ha? Kita subong nagasakripisyo sang kamahal sa tubig, may tax pagilabayad. Ah, pilo-pilo, dubli-dubli ng mga taxes na nga ginabutang tahalin sa mga naga-process ang tubig ni gabarigya sa Prime Water Basiwa, ibarigya sa tao. Pila na ka taxes, pila na ka kinitaay ang natabo na antes magdangat sa mga balay sa ato mga consumers there is Bakulod. No? Pila na ka kita ang natulonda sa mga naganegosyo sa tubig diri sa Bakulod, no? Ang isa matulon mo ng isa, ha? Di kung pa makuton mo si Councilor Vladimir Gonzales, why man kuno? Okay man kuno ya? Why man kuda? Pero mismo mga tao nga aras likod ya gambal nga. Sana, sana. Ay. Ako nang iya, dasig mo lang sang gaba. No? Digital malang gaba subong base bilang magbalik sa inyo ang kabuhi sa tao hampanganta ang kapigaduhon sa tao hampanganta kay mabaligya ta kuno sustainable nga water, sustainable nga tubig, maayo nga tubig, potable nga tubig. Kwaon mo to imo na duta lang gurong inyo pero ang tubig way kamo sang proprietary da, way kamo nagapaligiyas na da. No? Yan ang kagobyerno. Ang problema sa lokal na pangluhan today, kurantunos ang politiko ng Tropa Pips Manila. Huo naman lang sa huo. Again, mga katropa, ako saludo kaya sa duwa ka mga konselor niyo. Nga nagpanindugan mga katropa para questionon, no? Ang role, no? Nag-applies na di sa Sangaroon Panusot. I hope na ni mga katropa, mamadmad man ang pila ka mga kusyalis ni Spakudo, no? Nga, madumduman nila, ay huo, gali. Ah, budlay na pangabuhi sa tao nga nga ginaprobahan ko man niya man. Oo, damo pa kamo to. Oras na mga katorpa, 9:51. Ay, si Ma'am Serenita Cuenca Ia, taga Takuling. Oh, good morning. Salamat gid. Thank you. Ma'am Sol, salamat gid, Ma'am Sol. Thank you. Members ng Moms. There is Bakulod mga katorpa. Kung may mga programa, darin lang ko yan sa moms yo. Mga bobo yo. Kung may mga politiko, darin lang ko sa moms ya. Mga bobo. Kahit tinga, makita mo yan mo. Wala nagakadto, so wala pulos ng mga proyekto sa mga opisyal kasi yan, no? Ang proyekto, bubuan ko lang moms ni, if ever good man. Diba? At least makita mo yan, may balik. Makita mo active. Makita mo may bulig sa tao. muna bla. Anyway, why kita oras mga katura, buwas naman ta, no? Tara, kahit ta sa mga balita, ka mga impormasyon naman buwas mga katura pa, please stay with us because may ara kita mga development dito sa nagluntad nga inkwentro sa Banwa sa Kawayan kahapon, no? Nga nagresulta sa pagkapatay sang lima ka mga membro sang New People's Army. Ginapatihan. May isa pa ka ginakabig na tunpilason, no? Nga katapo makunusang nga NPA nga ara pag nabulong subong karon mga katropa, no? May isa man nga pilason man sa bahin sang Philippine Army. Latest na mga katropa, pa-like na lang sa XFM Bacolod News and Public Service Authority para ma update kamo sa mga latest development kag update sa mga balita mga katropa. Alright? So, well, thank you. Salamat ha. Oras na to, 9:53 na katropa. Wenta oras gid sa aton nga pala tuntunan. Ma'am Elvira Gilogo, base way pa ko may base may nalipuntan ko bla. Sige lang ha. Good morning, Tristan Yat Gulay, no? Maing aga. Ma'am Shirley Arevalo. Thank you. Sa ngalan sa ating technical partner mga katropa, kaupod naton sa technical side katropang Chris Librando, sa ating station manager Mr. Mitch Lipa, sa ating CEO President Dr. Remy Lito Oy, ako naman nagpaalam katropang Winselina Stubtubwas. God bless.
1: XFM 90.3
2: Super Plus Gold.
8: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips.
11: Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Dietings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Visio Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
15: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go, let's get it.
17: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
18: Uh-huh.
17: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Dietings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Herbs Persist. Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Samtone Gold Coffee Mix.
2: Kung si Mirbis ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samtone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Samtone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tag sa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: 고...
1: 빨렸다!
0: 아, 꼰 가서 봉! 몰라서 막아 뽀공 쏴, 꼰! 와,

pugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akong?

0: katropa, isalaman ka bago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
1: Exciting.

0: Naginong nang gidabantayan ko nga guest mo. Malapit na lang mag-alas 11 sang gabi. Kabay nga nakapauli na si Minda. Halin sila pag-date sa boyfriend niya.
1: Ari na ako!
0: Ay, salamat! Salamat kay Ari ka na, Minda. O Tiano, kamusta ang date mo?
1: Ay, okay lang. Gindrap lang ako din ni Jim Boy. Kag nagdiretso na lang siya pauli.
0: Maayo ko na mo.
1: Oti, paano na siya? Dumayo man ang tulog niya, oh.
0: Oo man. Kabay pa nga magdalayo na lang tulog niya hasta mag-aga.
1: Ang mayo pa, matulog ko anay dira sa bangko, ah. Kay, kung ano gidman ka ron, buslan ko ikaw. Ikaw naman dayon ang magtulog.
0: Ay, dumayo man na, ah. May tugon nga daan sa ako ng iyang doktor mo. Nga kada 15 minutos ko no, usisaon ko siya.
1: Ate, sige ah. Matulog-tulog ko aday sa makadali. Kay kakapoy, ganyan pala.
0: Yudi ha.

0: ka nagbangon, no? Panagpungko sa kama. Uy! Napulpog naman ang iyat dyan, no? Ay, hala! Sir! Hindi! Hindi, sir! Sir!
1: Sakit! Daw ginaiyaw ako!
0: Hala! Ang ulo naman niya ginapulpog niya, oh! Tuwing iya mga mata! Doon nag-aulbo! Kalain sa iya, dagway!
1: Hindi na ako makabantas! Dumapatay na ako! Dumapatay na ako!
0: Hala! Ang iabiyan! Mayo kinagabot siya! Ay! Sir! Kinagabot naman siya, sir! Tumapuang siya, oh! Nakasirko-sirko naman siya sa kasakit!
2: Ako nang bahala sa iya. Ipitumar ko siya ang tabitas ngayon eh. Agod niya magkalma siya. Ariyo. Ito na yun eh. Dali. Dali.
1: Hindi!
2: Om.
0: Ba? Sir?
1: Murderer! Murderer!
0: Om! Sir?
2: Nagasala siya sa kahadok sa kasakit. Pilitin ko ngay painom ini sa iya. Nga. Nagapamatok siya. Bingaton ko iya ba. Piliton ko nga matulon niya ini. Ari, bingaton ko na. Ipasulod ko siya babang tablitas niya ni.
0: Hala! Nagkurog ang bilog niya.
2: Bauntan lang na dugay-dugay. Nagakurog siya. Nagakurog ang bilog niya ng alawas. Katapusan na niya ini. Mapatay na siya. Arana. Naghugsoy na siya. Naghugsoy na siya. Wala na siya nagahulag. Kag wala na siya nagaginawa. Patay na siya. Karon na, kuoton ko iya bulsa. Kuhaon ko iya kwarta. Kag pati na ang iya mga papilis nga nasulutira. Siputon ko ang tanan. Wala ako sa ngipilin. Bagot kinahanglan ko ang kwarta. May mga chiki pa dari. Mapustran ko pa ini. Matawag na ako sa ambulansya. Dalawin ko siya sa ospital. Ang chambermaid nga nagatipan saya. At to siya sa ikat. Kag nagakurog sa kahadlok. Nakita mo ang natabo, hindi ba la? Ginabot naman ang pasyente. Kag ginpainom ko siya sa bulong. Apang wala gi siya natabangan. Sige na, ihanda siya. Kay dugay, maabot na ang ambulansya.
0: Oo, sir.

0: Salamat. Ato ng pasyente sa ospital. Dumabuang man ko sa kakulba, Minda ba? Nalintan ko nga nagkakatulog ka sa bangko. Pagmahamo ko ang tulog mo, kani, wala mo nasaksihan ang natabo.
1: Ano nga wala? Nagabugtaw ko yan, no? Wala lang ako naghulag sa nahamtangan ko. Nakibot gani ako sa nasaksihan ko. Kanain sa kamatayo niya, no? Makaluluoy man siya.
0: Oo man. Ay, Diyos ko. Ano yan ang banatian niya man? Ipa-autopsy siya ko, no?
1: Oo eh. Kinahanglan gid. Agod na mahibalan kung ano gid ang kabangdanan sa kamatayo niya. Pero, nangagin pang kuot sang iya amigo nga doktor ang unod sang bulsa niya.
0: Ano?
1: Oo. Nakita kong ang kwarta kag mga papilis na ginkuha niya sa bulsa sang lalaki nga ato. Kagdasun, ginsulod niya sa iya bulsa.
0: Hala!
1: Kalain sa iya ah. Patay na. Kawatan pa niya.
0: Masi hindi man.
1: Hindi ah. Nakita ko gid siya nga nagangisi siya gani.
0: Ano?
1: Oo. Nagapanilag ko siya sa iya no. Kag amo ina nakita.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
1: Edukasyon,
0: edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag, balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo

0: Lakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric na may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ari idugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Exciting!

0: Ute, ano blang siling ko sa imo? Perte ka ng abilidad mo. Kundi, nabailuhan na ng cheque. Kaya ang tanan nga mga titulo, nasaylo ko tanan sa ngalan ko. Hamak mo ina. Wala na ako sang problema. Mabayaran ko na ang mga utang ko.
1: Ute, bayarin ako sang kulang mo.

0: bote, Doktor. Anong resulta sang autopsy?
1: Wala man sila sa nakita nga kung ano.
0: Nga makapatrigger sang bisan ano nga balatian.
1: Wala man sa may nakita nga substance nga matawag nga hilo nga mong nakapatay sa iya.
0: Bah, baka tilingalay, di bala?
1: Amo ba tuod? Makalilibog. Wala sang nakita nga diferensya si alawas. Apang napatay siya. Taguo gali.
0: Nag-abot ang stepfather. Nag-akusa rin eh.
1: Akusado ka, Gino?
0: Wait. Ano? Ako? Akusado? Sa ano nga sala?
1: Akusado ka sa pag-forge ang iya mga propiedad. Gani magpangita ka na lang sang abogado mo.
0: Nagbuwal na bala sila? Anong labot ko dira? Matuod gid man nga may utang sa akon si Henry ah. Kaya ang chiki nga ato, pirmado niya. Kagin baton man sang bangko.
1: Nagpangusisa sila. Kag nadakpan nga pulos force ang ginpanggamit mo.
0: Be! Hindi! Hindi ako magpati. Hindi ako magpati. Kabuangan ina!

ako ang stepfather ni Henry. Ako ang nag-akusar sa imo nga di bala ka. Madunot ka sa prisuan. Forgery ang expertise mo. Kag hindi ang pagpamulong. Wala ka sang pamatuod. Wala ka sang witness nga baka pamatuod nga ginforce ko ang mga papeles. Wala ko sang hawid sang iya perma. Nagsugid lang imo man nagforge. Si Daryl ang yagalan. Kag may witness ako. Sino? Ang duha ka chambermaids. Be, nasaksiyan nila ang pagkuha mo sang kwarta. Kag sang mga papeles sa bulsa ni Henry. Kang ilang alan, amo sanday Minda kag Risa. Gaganda sila nga magsaksi batok sa imo. Ato sila dito sa kwarto ni Henry. Kag nagalantaw sang ginabuhat mo. Gani, handa sila nga mag-witness batok sa imo.

0: ang imo sala. Agad mabuhi na ng silot mo bisan jutay.
1: Ah, sugot ako, attorney. Apang may pangabay lang ako.
0: Ano ina?
1: Ang barangay nga ginaistaran ko. Amo ang barangay Antonio. Ngalan sa isa ka tawo.
0: Sino si Antonio?
1: Isa man siya ka doktor. Kag maayos siya nga doktor. Apang wala siya nagapanukot. Utan kag manok ang ginabato niya nga bayad. Amoy na nga palangga siya sa mga tao. Kaya ang akon ngalan na attorney. Amo si Gino Palmares. Gusto ko nga ang barangay Antonio. Ilisan ko sang Dr. Palmares. Amoy nang pangayoon ko attorney. Malipay na ako. Kagbuslan sa ngalan ko ang ngalan sa among barangay.
0: Oh, hindi basta-basta nga mag-iris lang sa ngalan sa lugar. Ipaagi pa yun sa konseho. Kung bala, mapasugot ang mayor. Pero pabay ilang kay tilawan ko. Apang maghanda ka na, ha? Kay buwas, maatubang ka na sa husgado.

Galera, matubang sa huskado? Ako pa. Ina, kung magahan pa ko dre, mga gago, mahimos ako. Mahalin ako sa dugin eh. Madalala ako sa jutay nga bayo. May kwarta ako. Kag mahimo ako nga makadto sa bisandiin nga gusto ko. Lantawon ko lang kung makita pa ninyo ako. Pulaton ko nga magtumang gabi. Kamong pagbiya sa duog na ini.

0: ano?
1: Oo, Tish. Amoy nanggit palakpot sa ako sa gakot ka tropa. Nagahadlok sa pagpalagyuwag sa kalaloki. Kamay sa labdun sa kasukuan. Gani, kinahanglan. Gabahulag na kita, Jason. Kagpareho sa kinahanglan. Gamitod ko gakot kinahanglan.
2: Kuna mo, hindi na kita mag-usik sang tiyon.

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: The secrets of hell. We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom. Makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
3: The secrets of hell.
2: Southern Plus Gold. Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3 amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
3: Southern Plus Gold. The secrets of health.
2: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa bang Sir Josil, ang isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod siya sini nga omega-3.
3: Southern Plus Gold. The secrets of health.
1: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman? Si Man, Doc Leo.
2: Hugasan lang naton, kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dick ka.
2: Kuntari ba, kauno na ton rin in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa rin omega-3 benefit. Highest vitamin C pag-ida ni in raw form. Hindi na siya pag-lutoon.
3: The secret of health.
2: Ang bintahan sa rin, Sir Josil, kung gisa-gisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
3: The secret of health.
1: And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sari nga Santhon plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton, dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakot man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwa sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
3: The secrets of health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Santhon Gold. Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel. May ara sa sang glutathione kag may collagen.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sa mga buki ka. XFM Network Philippines.
2: Mga katropa. X

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kag kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending ang mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang

0: XFM Time, alas 10:46 na mga katropa, maing aga syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinin kaman sa mga bayan sang kalibutan. Welcome madiri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang sentro. XFM News. Mga katropa, adlaw kita subong sang Lunes, Mayo 18, tuig 2026. Kag subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. XFM News. Mga katropa, kita diri no, ang mag-ainop danay naman, humalin na last 10:30, tuptob alas 2 isang udto. Agad sa mga importante nga mga issues, mga katropa, nga itong tutukan talakayan kag-diskusyonan. Humalin diri mga katropa, no, alas 10:30, tuptob alas 2 isang udto. Kay may mga importante kita ang mga balitaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Sentro. Sa mga nagamonitor, drasubong sa ato, mga katropa, good morning sa inyo, tanan. Nangin masako, na humaling kaina, pasangaga, no? Iba na, aga pa nagbalangon, ba, Lunes kita, mga katropa, talapuson, ba, tinumpok naman, no? Sentro. Pero sa mga nagamonitor, drasubong sa ato, nangin masako na, ang XFM Bacolod. Mabatingan nyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa sa Northern Negros. Mayara kita sa XFM Sagay City naman. Sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 98.5. Mga katropa sa social media, sa Facebook, may ara kita. Ato nga Facebook fanpage mo ning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, mga katropa, XFM 90.3 Bacolod for the live streams ang aton nga mga programs adlaw-adlaw. Don't forget mga katropa, may ara kita sa ginatawag man nga official streaming apps ang XFM Philippines. Mas gin pahapos pagid. Mga katropa, ang pag-access ninyo sa tanan nga mga istasyon sa Bugos nga Pungsod, Pilipinas, bagi sa pag-download sa sining official streaming app. Inyo ni mga katropa ma-download ra sa Google Play Store. Ang XFM Radio Network, mga katropa, mabatian dira ninyo ang kapinsay senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Ma-download mga katropa nga libre kag inyo na ma-enjoy. Sentro. Meron ba kita mga katropa sa ginatawag ning text line, no? Ang text line sang XFM Philippines o kon XFM Bacolod. Mga katropa, rin ito nga text line ng 0915-628-7926. Amo nang ito nga hotline number, mga katropa, sa XFM Bacolod. Subong aga, mga katropa, ano wala makaundahan sa ito nga mga talakayan, nga ito diskusyonan kag talakayon, subong adlaw, sang Lunes. Drilan sa ito nga palatuntunan, ang Sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Tingwaan tani karon mga katropa makapakigangot with Attorney Joe Max Ortiz. Talakayon tani mga katropa ang istorya politika kay today, Monday, May 18 mga katropa by 3 PM karon hapon mga katropa maga-convene bilang impeachment court ang Senado.
1: Sentro.
0: Subong adlaw mga katropa, amuni ang ginabantayan, no? Kahit siyempre mga katropa na transmit na last week pa na sa tion man sang kinagamo dito sa Senado, mga katropa, linok panay shooting incident kinatabo considering involve ang Office of the Sergeant at Arms and also mga katropa ginapatihan katapos ang National Bureau of Investigation o NBI umabot ang pag-transmit mga katropa, no, sang articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. So today, Monday, mga katropa, May 18, mag-convene ng Senate as the impeachment court for this impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte. Ano nga yan, mga katropa? No? Kaya doon may mga information nga there is another coup nga matabo. No? Another, ano mga katropa, pagdisgusto sa liderato karon sa Senado, which is din mga katropa, ang Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Oh, so talakayon, tani mga katropa, anong paglantaw sang mga eksperto? Angot sa sining posibleng matabo or pag-convene, no? Balantayan mga katropa, kay base may pagsinigabong na manda. Oh, dara sa Senado mga katropa. And later on, discuss naman eh, makaupod na ton dugay-dugay ang Brigade Commander sang 302nd Infantry Brigade sang Philippine Army, si Brigadier General Jason Humawan. Kay bangod mga katropa, sa 5 or sa 12 ka mga ginapati ang katapos sa New People's Army nga nasumalang sa militar dito sa Barangay Abaca sa Banwas ng Kawayan, 5 ring patay. Oh. Ano ayan ang epekto sini mga katropa sa hanay sang mga rebelde sa Sorngabayan sang probinsya? Kay ti last April 19, way panabulanan mga katropa ang April 19 nga bakbakanay dito sa Banwas ng Tuboso nga nagresulta man sa kamatayan sa 19 ka mga ginatudlo katapos ang NPA. Ari naman mga katropa sa Banwas ng Kawayan naman 5 ang patay. Sentro. Ano ayan ang posibleng impact sini sa liderato dira? Kay ti ang isa din nga napatay mga katropa, amuning squad leader, no? Squad leader mga katropa, nga si Rolando Dantes, no? Squad leader sang squad 2 sang Southwest Front Committee ng Rio Negros si Bobohol Sikior, no? O kon KRNCBS mga katropa. Residente ni siya sang Barangay Kamalandaan, Banwas ang Kawayan. Oo, bao grabe man ni si Rolando Dantes ko, no? Suno sa mga information sang militar. Well, tikwanta ni karon mga katropa, duga nga detalye ang katapos sang or ang commander sang 302nd IB nga si Brigadier General Jason Humawan. Sentro. Kang mga katropa, basi makachempo kita kay dito sa guwasang opisina sang Basiwa Prime Water, oh, may ginuwal to. Ginaligar mga katropa ang mga empleyado or ang for ana empleyado sang Basiwa, no? O kung miyembro sa Basiwa Employees Union ang ginaligar mga katropa, ginpang ano sila, no? Ginpang balabagan sila kuno sang nga magsulod sa opisina sang Basiwa Prime Water. No. Te, dugay na kamo da Basiwa Prime Water, da ginatikdol-tikdol da, pero dumidyo tulutig agin ang inyong mga batikolo, no? Tapos subong damo pa kamo may mga ginapang suhot ng mga transaksyon dere sa Bacolod para makapangita kamo sa nga palagyan dere nga ti kon ang inyo ni nga tinutuyo for the sake sang consumers sentro. Pero galing ti do hindi gid maayo bla mga katropa ang pamaagi bla sentro. Ti di man sila transparent every time sa kun ano nga transaksyon just for the improvement sang ilang serbisyo for the public, for the consumers. Sentro. Di ang ining mga empleyado sang ano mga katropa, former employees kagin pang kakasa trabaho. Okay, it's because of redundancy mga katropa ang ilang posisyon. Di pila nila kabilog mga katropa pinangkakasa ilang mga trabaho dra sa Basiwa. Di sa subongong ilang bayad way pagyapon gin kaso pa ni sa Civil Service Commission. Di pero do pila na katuig mga katropa, maanom sobra na, no? Maanom na katuig kay last 2020 paningin na tabo. No, maanom na katuig, nag-anom na ganiguro katuig. Pero ti ang hustisya para sa sining mga individual, mga empleyado sa Basiwa nga nawadan sang trabaho, ti tutup sa karon mga katropa duway pagit sang kapiwaan yo. Sentro. Dere pagid do paday ning ila mga katropa pag pakigbato for their rights para sa ila kinamatarong. Pero galing ti ano mo ni karon kay ang Basiwa Prime Motor na dumidyo tig batikulon git. No? Kun ano pagida nga mga issue dira sa karon mga katropa, ito wala lang man sila labot da. Tingwanta na karon basi makapakigangot kita kay Sir Benji Uray, oh? Mga katropa, ang Vice President sang ano no, sang Basiwa Employees Union. O angot sa natabo dito nga do ti may pagginabo gid man. Alas 10:56 na mga katropa, eh, no? Inyo nabatian ang aton karon nga mga talakayon, kaundan sining adlaw angot sa mga importante nga mga diskusyon, talakayan sa lokal, national, international kagiban pa ang mga balita. Ngaton diri talakayon sa sentro. Sentro. Alas 10:56 na mga katropa, before ka na mag-proceed sa lakas ng panahon, kag sa una ni nato nga talakayan, mga katropa, ipakilala ko ano yung inyong ultimate trio sang Yes to Health. Ang ultimate trio, mga katropa, sang Yes to Health, ginalagipan ni sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang ining mga produkto, ipakilala ko ni sa inyo isa-isa. No? Unahon ta, ang Santon Plus Gold. Centro. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, made of mangosteen, amarguso, malunggay, ahos kag spirulina. Gintingobi ni mga katropa sa isa ka kapsula. Agad nga makabulig ini, no? Makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binain man na o kon malignan. Mataas ang imo nga blood pressure. Imo sugar level. And also mga katropa. Kon ano pagidabi nga mga balatian nga inyo da sa karon ginabatsyag, no? Sa pagtumar everyday sang Santon Plus Gold, makabuligid ini sa pagdula sa aton nga mga balatian, mga katrop. Meron man kita sang alkaline base nga vitamin C, amo ni Santon Vitamin C naman. Ang Santon Vitamin C made of mangosteen, spirulina kag mga prutas nga magaranong gid sa vitamin C. Mga katropa, gintingob ini sa isa man ka kapsula agad nga makapaboost sa aton nga immune system batok sa mga balatian nga ga resulta o kon mga resulta sang kainiton kag pag-ulan-ulan. Na makabulig ini mga katropa para malikaw kita sa kun ano pagidira nga mga balatian, no? Nga maka kosang kabudlayan man sa aton dira nga pamatsyakan. And also mga katropa, Premium D3 soft gel capsule. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabulig ini mga katropa, pa-healthy sa aton nga mga cells, makabulig sa aton nga pabakod sa mga katulanan. Kag mga katropa, sa kung ano pagidabing mga infections nga kausa bacteria, kag viruses, ang Premium D3. Mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center. Nga namtang Trasadalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide, mga katropa. Alas 10:58 na. Centro. Subungat yun. Padulungan ta ang update sa Tiempo with PDMPD. Kag sa pinakauling update mga katropa, monitoring sa PDMPD subong nga Lunes. Kamusta honta ni mga katropa ang heat index? Kag ti mga katropa, ano ayhan ang ato naman nga balantayan, no? Kay grabing init, no? Mag-ulo aligmat kita mga katropa. Sentro. Sininga tiyon, makaupo na ton from PDMPD to update sa Tiempo with Sir Melvin Fiero.
1: Express Balita Weather Update.
0: Sentro. Sir Melvin, may aga, kaupo mo subuk si Katropang Andrew, sir.
2: Sa parating kalamati update natin sa pinakauling lakas sa atong panahon.
0: Yes, sir.
2: Mayo 18, kita sa week 10,056 sa Gyapon. Wala kita sa mga low pressure area. So nakita yan sa atong Philippine Area of Responsibility. And for Tropical Convergence Zone o kung ITCC, ang nag-apekto yan sa Southern Mindanao. Ang Negros Island Region, kung na nakita mo na Bacolod City, maka-experience sa kita Gyapon, makaangga may init sa Gyapon panahon. Kung may mga lakta-lakta kita ang makaulan, kapapoy natin po panaguhog. Kaya dulot man sa localized thunderstorms, pag isterlis. Mahina itugtog sa kasarangan ngayop sa hangin, ikan sa namin na nasilangan ang naging probinsya sa kabukusan ng bahay sa ating mga probinsya. Ang kanagata sa ating mga probinsya ng kasarangan itugtog mabulubalod. Ang adlaw na pagpakala 5.25 kayo na kabagatunod, alas 6.3 karoon sa hapon. Ang atong temperatura na sugod kita, 26 sa maglabot kita, 36 degrees Celsius. Ang ato naman heat index, paglabot kita, 42 degrees Celsius. Ina si Melvin Fiero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Maraming salamat kag mayong aga sa lahat.
0: Sir Melvin, heat index ta pila sa bong sir? 40 plus?

0: sa aton sa lakatsang panahon, no? Kay dumay mga na research kita mga tropa, ari no. This is not to cause hindi kita hindi kita gusto nga mamaho, no? Central. But there are research mga katropa. Kag based man to sa aton nga pagbasa-basa. During Yolanda, na remember niyo si Yolanda nga grabe ang ano mga katropa, ang kahalitan nga gindalaya diri sa aton ilabinigid sa pungsod Pilipinas. One of the strongest typhoon mga katropa si Yolanda, no, nadumduman niyo to. Ginlantaw naton kay may mga nabasaan kita mga katropa sa ginatawag din nga Super El Nino, no. Ang ini nga Super El Nino mga katropa nagakos sang tuman ka init sa aton sa palibot, no. And also diri sa parts ng Pacific Ocean ilabinigid diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. Ari mga katropa, no, based on my research, ang Yolanda prior sina nga na-form si Yolanda. Oh. Naka-experience kita sang ano mga katropa sa pagkaklaro nga kahawaan, sa pagkainit sang panahon kag wala gid sang hangin, no? So mga katropa, dira nagapakita nga ang pag-exist sang Super El Nino, posible mga katropa for the following months may resulta ini nga makakulugmat. Sentro. Kaya nga, dira mag-exist o kung mag-atuhaw mga katropa ang mabaskog nga mga bagyo sa palabuton ng mga binulan. Sentro. So we are praying kay experience kita mga katropa kay may mga information after 150 years mga katropa, there might be another worst, no? Or worst pagid mga katropa nga Super El Nino nga ma-experience naton. Kaya ang Super El Nino na mga katropa makapatrigger sang mas higher temperature. Oo. Especially sa kadagatan, just like sa pinakadako nga bodies of water, just like Pacific Ocean, makapa-increase or magsaka mga katropa into 2 degrees Celsius ang temperature sa idalom ong ara sa ukon ara sa baybayon ukon kalalawran sa Pacific Ocean. Kabalo naman kita, which is dira nag-originate ang mga low pressure areas, nag-form sang typhoon ukon bagyo mga katropa. Central. So tiyan mo ni atong balantayan, no? Let's pray mga katropa, ang ini nga mga prediction is malayo nga matabo. Sentro. Pero sa temperatura nga mabatsyagan naton mga katropa, may posibilidad nga maka-experience agid man kita sa bagyo. Sentro. Pero way kita kapakot o kon mangin super typhoon ina o kon hindi.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, alas 11:04 na. Cambio topico kita, ano? Dari kita mga katropa sa ato ning unang diskusyon. Tingnan naton si Attorney Joe Max Ortiz. Kay subong adlaw mga katropa Lunes. Ti moment of truth ini. Sentro. Kay ti mga katropa diri nato mabalaan. No, kay ti which is the Senate will be convening as the impeachment court. Subong adlaw Lunes mga katropa. Ari sa piyak linya kaupo nato no si Attorney Joe Max Ortiz para matalakay tani kay kun ano pagidang malauma nato. So sining adlaw nga Lunes mga katropa. Sentro. Attorney, good morning. Welcome diri sa XFM. Kaupod mo subong sir si katropang Andrew Attorney.
2: Good morning katropang Andrew. Sa maukulong tag palaman yes. Di may maga.
0: Attorney, okay lang dang ako sulod kidoga feedback ko. Sige. Mapahinay-inay lang ko, Attorney, dira sa volume. Sige. Attorney, okay na, Consulod?
2: Okay lang. Okay,
0: sige, Attorney. Okay, good. Attorney, baliti today, by 3 p.m. later sa hapon, mag-convene ang Senate as impeachment court. So, Attorney, ano ni posible nga matabo sini, sir?
2: There are two possibilities. Hindi sila mag-convene or mag-convene. Pero kung hindi sila mag-convene, definitely, there will be people power. Okay. As a matter of fact, ang mga grupo from UP,
0: yes, sir,
2: from Asumption, mm-hmm, as I understand, from the church, marali dira sa atubangan mismo sa Senate to compel the senators to convene as an impeachment court.
0: Okay.
2: So, kung mag-convene naman sila, immediately, ma-issue order ang impeachment court, mm-hmm, to require Vice President Sara.
0: Oo.
2: To answer the complaint within 10 days.
0: Mm-mm.
2: So it takes time. At the same time, mm-hmm, basic na during that convening, as an impeachment court, mag-appoint na da kung sino ang prosecutors.
0: Okay.
2: Na ready na ya ang House of Representatives. Mm-hmm.

0: considering ang unsi sila ready na da kang ma-attend karon na hearing.
1: Okay.
0: Ang session. Now, ang 16 ka battery of lawyers ni VP Sara posible hindi mag-attend or posible man ma-attend. Okay? Definitely, the Vice President will not appear. So, ang matagwa sinada, there will be attempts to delay the proceedings. But, ang minority group will demand for the immediate convening of the Senate as an impeachment court. So, why that choice ang Senate? With that, after some summons, schedule for hearing. So, amo na ang senaryo nga matabo dira. And Bato de la Rosa will be out already. Definitely, malagyo na siya and he will not attend the convening. So, una masumpa si Cayetano. Tapos siya ang magsumba as the presiding officer. Ang 22 ka mga senador, masumpa man. Kag considered na sila as an impeachment court. Unless, of course, the Supreme Court issues an order nga ma-declare sang among complaint na naman for the second time as unconstitutional. Pero laban-laban, hindi. So, kung hindi, proceed ng trial. Draw.
1: Okay, attorney. So, bali, attorney, hindi na ni kinanglan, attorney, mag-binutuhay pa, no? For the convene, mag-convene, no?
0: Wala na kamudag abuto considering na it is a constitutional mandate. Okay. So, kung mamandate siya, na butuhan nyo pa. Kung butuhan pa na, in all likelihood, ma-dismiss ang complaints toward nga hindi ka-convene. Pwede bala na? So, ang guwain sinaya, iagin na nila sa people power without any more filing a petition before the Supreme Court. Kaya kung iagin mo pa na Supreme Court, obvious na nga kayo nga gindelay niyang proceedings. Nagambal na nga daan si Senator Padilla na silingya hindi sila posible mabutuhay sila kaya hindi mag-convene sa impeachment court. Di ko magamu malangalay ang senador yan nag-determinar sa ang impeachment trial hindi kayo pumuloyo. Na under the Constitution, it is very clear na there must be the convening of the Senate as impeachment court. Kung iya mo na ipamagi sang minority na hindi sila mag-convene, definitely there will be people power. And we do not know what will happen. But they will be, hindi base ang first, second na people power, ika-third na ini, but this time, ang i-house nila yung mismo mga senador, hindi kaya ang presidente, kaya ang vice president. So, there'll be a chaotic na scenario just in case hindi sila mag-convene sa subong adlaw. Ulaton mo pa na adasan si Mana, laban-laban people power ni Karon. So, I can already foresee, I can now forecast na if they will not convene this afternoon, there will be people power also this afternoon. That will be the scenario.
1: Okay. Pero attorney, ang ano nang ma-expect da kay dumay mga information man nga na-receive nga there will be another coup nga matabo naman attorney.
0: Kung may another coup da, it will be already the minority.
1: Okay.
0: This time there will be shifting of allegiance.
1: Oo.
0: Kag atong sa piyak matipyok naman dire. Oh, that is a possibility because in politics nothing is impossible.
1: Mm-hmm.
0: Kung si Napoleon Bonaparte, impossible is a word that can only be found in the dictionary of the fools.
1: Okay.
0: Basta politika, it's not, there are no morals in politics, only convenience. So the voting there is not based on conscience. It is based on political alignment. That's why it is called a political process and not a judicial process. Tungod sa bisan, ano pa bugat, ano pa ka klaro sa ebidensya, just the same, kung Duterte fans ka na tuon, mabuto agad nga hindi makundik si Sara Duterte. Do you think you can change the mind and heart of Bato de la Rosa, of Ruben, Marcolita, Bunggo, And subong pati sila ni Chis Escudero, base hindi na magdaliwat.
1: Gani man.
0: Oh, ang iban maliwat, pero iban hindi. So, it appears nga hindi makakuha sa magic number nga 16 in order to convict Sara Duterte.
1: Okay.
0: Only time can tell if there'll be a change of heart, a change of mind. But ang conscience kung siya, why na gina-apply na? Because they're voting not based on conscience, but based on political alignment. Bro?
1: Okay, attorney. So, bali, attorney, ang matabo dere is, balantayan dere, attorney, kay ti, allegedly, si Senator Robin Padilla, amo ang upod ni Senator Bato nga nagpalagyo sa Senado. Do you think, attorney, ma-exist ni sila yan or magwa ni sila?
0: Ate, hindi mo naging na yan mapabalik si Bato de la Rosa. Kaya ang kalantaho niya, nga PMA isong, susubong ang iya kalantahon, ginatawag ina nga sa una, Run Samson Run. Subong iya, Run Bato Run. Na, in the garden, 10,000 years BC, there's a story, muna. So, Run Bato Run. Ang manang team song na subong ni Bato.
1: Pero attorney, for the pag-convene siya, kinanglan na yan ang presensya ni nila, nga duwa?
0: Ate, kinanglan nung gini ang mag-appear sila. Pero kung hindi sila ang mag-appear, still, hindi man dapat na delay ang convening of the impeachment court.
1: Okay, attorney. Sige. Pero to, attorney, ano ni ang ano no, gina-look forward ta sini after pag-convene? So, attorney, ang ginalaot diri is, dapat naka-convene sila under the presidency ni si Senatora Cayetano. Kung hindi ni siya ma-isla, attorney, ti, siya gini ang mga presiding judge, no?
0: Wala, kinala siya ang isla subong.
1: Okay.
0: What is important is, it will convene as an impeachment court.
1: Oo.
0: The kudita will come later. Kasi ang kudita ya, dito na sa butoay ang makalabot ka magic number na 16.
1: Tamo na mo.
0: In the meantime, 16. Reception of evidence pa lang ni.
1: Okay.
0: So it will be the prosecution, ang House of Representatives, amo ang mapresentar sa ila na mga ebidensya.
1: Okay.
0: After which, ang depensa naman, question, ano kadugay magpresentar sa ebidensya ang prosecution? It may take maybe 1 month or 2 months.
1: Mm-hmm.
0: Just like what happened to the impeachment of Renato Cayetano.
1: Okay.
0: Si Corona. Renato Corona.
1: Yes, attorney.
0: Na duwa man to kabulan, tatlo.
1: Oh.
0: How much more dire? Tatlo niya ka grounds. Atong kay Corona, isa lang, simple lang.
1: Ano?
0: Na wala iya lang ma-disclose ang iya nga 80 million ka natingob sa iya nga deposit account. Because according to him, ina ang gin-reflect iya sa deposit account, hindi na iya, kundi iya sa iya mga utod. Meaning, wala iya gin-report. Although sa cash deposit nga naibaluan sa bangko, inang 80 milyones, wala iya ginako nga iya, kundi iya sa utod.
1: Oh.
0: Amo lang nakasimple. So despite sa mga abogado iya, no, kanday Cuevas, just the same, convicted man sa Gyapon. So in this particular case now, kay BP Sara, there are 3 grounds. Sa isa lang ka ground na, butanta isa kabulan. O, andaso naman, another 15 days. Ang isa naman, another is 15 days. So, kundi malabutan, 4 kabulan. So, kung mag-start na subong, kag mag-isip kita, May, June, July, August, September. September, desisyon na. So, sa sinang 4 kabulan, there will be legal maneuverings. In the sense nga, Malacanang has to get 16 votes to convict the Vice President. Without the 16 votes, ma-acquit siya. And therefore, she can now qualify to run for the 2028 presidential elections.
1: Okay. Sige, attorney. So, balitin, attorney, ang ano ni karon, balantayan, dari kung ano ang posibleyan nga matabo, no? Sa karon sa hapon, attorney.
0: Amon yung pinaka-crucial karon, balantayan ni. Because kung hindi sa ma-convene, wala nagkakasayuran may constitutional crisis.
1: No, no.
0: Kundi the problem is, base kung mapilit, especially kung mag-intrang simbahan katoliko, if historically, if you recall, kung mag-intrang ang simbahan katoliko, during the first people power, it was the call of Cardinal Sin. During the second people power, again, it was the call of Cardinal Sin, who represents the the Catholic Church. Mm. We must remember that we have a population of about 118 million and that 118 million ang Katoliko da nga naga ang porsyento sa mga Katoliko kay tanawon ta ang porsyento sang Kibuloy.
1: Mm-mm.
0: That's about 1 to 2% only.
1: Mm.
0: Another religion about butang ta 5%.
1: Mm.
0: Short of saying na 85 to 88% sang mga religious group in the Philippines kontrolado sang Katoliko.
1: Mm.
0: So once the Catholic Church will enter into the picture,
1: yes,
0: that will change the entire scenario.
1: Mm.
0: Bro?
1: Okay, attorney. Oo, sige, no. So attorney, ang sabahin mo lang, B, no? Once nga mag-convene, attorney, isan una yan mag-aumpisa again? Boss?
0: Ate, hindi pa. Ulat ka sang 10 days.
1: Okay, 10 days
0: for
1: pa.
0: The Vice President to answer the complaint.
1: Okay.
0: Kaya gaan siya 10 days.
1: Yes, attorney.
0: After mabato niyang summons na magsabat.
1: Mm-mm.
0: Okay? So, kalendar na dayon sang impeachment trial. In the meantime, may nagahang na Damocles sword sa likod. It may be the order already of the Supreme Court, just like what happened during the first impeachment trial, na naka-convene na to sila, nakasumpa na ganito sila, petition task, a temporary restraining order was issued,
1: okay,
0: and the Supreme Court declared the first impeachment complaint as unconstitutional. Di tapos na?
1: Okay, sige, attorney. Attorney, with this, thank you very much for this discussion. Salamat, Gid.
0: Salamat sa tanan mayong aga.
1: God bless you, attorney.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga tropa, ito na batihan si Attorney Joe Max Ortiz. Balti mo nang iyang ginapananawa or pananawan, mga tropa, sa pila na lang oras na bilhin, mga tropa, no? Ti maga-convene ng Senate for as impeachment court, no? For the trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Sentro.
1: May pulo pa kaadlaw, mga katropa, para sabton sang Vice Presidente ang nasambit ni nga sumon, mga katropa.
2: Sentro.
1: Ti subong ari ring pahayag naman sa indig naman niya, mga katropa, sa minority. Konsidendri, mga katropa, no? Si Senator Erwin Tulfo part sa minority block mandra sa Senado, no, nagpasalig nga ang publiko kagang Senate minority block preparado na sila, mga katropa, sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no, which is the mag-convene naman sila karon sa hapon, kag ti nag pabilin pa ini nga palamangkutanon kung ano gid manibla, mga katropa, ang resulta sa sining impeachment trial against sa kay Vice Presidenta Sara Duterte, mga katropa, no? So dream mapakta na ton kung ano gid man ibi ang nakasalalay sa kamot sang Senado and also the decision against sa kay Vice President Sara Duterte kung, mga katropa, siya mangin guilty or not, no? Sa nasambit ning trial against sa iya, mga katropa, kahit hindi kita kapakot, eh, no? Kay amunin subong ang ginahulat-hulat sang kadamaan nga against sa kay Vice President Sara Duterte, this is favorable for them. Favorable gid man ni sa ila ang nasambit ning decision, ang gin-impeach sa House of Representatives, mga katropa. And mga katropa, she will be undergo trial sa Senado naman. Na mag-convene later on as impeachment court. So, ti amunid ang masubo once nga may impeach ka na nga, ti hindi ka na nga mangin hindi ka na maka ano pa, mga katropa, makaliwat, no? Hindi ka na mangin kabahin for this magapapili ka ba kung ano dang sahi sang bilang public official. No, pero ti ang panawagan sa mga Pilipino, ti mutoy ang mga speculations or which is ti ginapahayag diri ni Attorney Ortiz sa aton nga posible, no? There might be another big movement.
2: Sentro.
1: Big movement kung ang Senate will not convene as impeachment court today. Diyan mo na subong ang ginahulat sang tanan, no? Galabang liog sang tanan. Kay tisang nagligad, to mo pa tong natabo, binumbahan na ipasa Senado. Mayo lang kay wala may napatay. Sentro. Tapos ni makatropa mo ning impasiguro sa Senado. Bisan may political turmoil nga natabo makatropa. Ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte magapadayon. Sentro. Bagi sa pag-convene mga katropa, no? So tiga react man ang iban. Ay na, ano man naman ito, hindi man na makapabusog sa aton tinisdakan ng mga issue sa Senado. Kahit siyempre mga katropa, that's for their own benefit mo. Benepisyo na nila tanan, hindi sa aton bilang mga Pilipino. Kahit kita yung mga aras sa idalom, aras sa ubos, nag-look forward lang man kita mga katropa kung paano kita makatibawas sa sulod sang isang kadlaw. O kung sa sinang mga binulan mga katropa, tub-tub. Sa kadubtuban. Oh. Eh, amo na yung mindset sang iman sa aton mo. Nagapangabudlay, nagapaninguha, kung paano mga katropa pangitaan sang solusyon ang ginapangatubang nga kapigaduhon sa mga Pilipino. Sentro. Pero galing ting mga politiko, yung ano diri sa pungsod Pilipinas, lain yung ila, yung interes. Paano yung mga katropa maghabok bulsa nila? Paano nila mapuno ang buon-buunan nila? Hindi lang sila nga buon-buunan. Basi ganta. Sobra pa? O, basi drum na na da. Di ko magsiling kagantangan, jutay lang na mo. No? Di drum na na dang ilaya. Amo na di sa atons, Pilipinas. Makita mo gid mga katropa kung ano kahigko, kung ano kadamak-damak sa mga politiko nga nagampang sa sining issue sa politika, mga katropa. Sentro. Okay, amo na yung ila, tinutuyo mo. Because... mga katropa, just for the sake ng money. Amo lang inietanan mga katropa ang pinakamayor nga rason. For the money, ti ang kontra nila, corrupt sila numero uno man ka-corrupt. Puro sila tanan corrupt. Sentro. Way naman sang liwan pa mga katropa kung ano gini ang handom sang iban, no? Gusto man nila mga katropa makuha ang liderato para mahimo nilang tanan nila nga plano para sa mga Pilipino.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Kay galing ano mo na karon? Ang mga Pilipino mo lang ginaambudlay sa aton. Kay gapainto pa kita sa Gyapon. Sentro. Sa sininga moderno nga panahon mga tropa damo pagyapon sa ngilintuo. No? Amo nang kamaturan, no? Sa matutuod nga pulong. Amo na mga katropa ang nagakalatabo subo. Dita na ma-deny. Kita ang mga Pilipino damo gyapon nagapainto sa sininga mga politiko. Oh. Ti after this issue, mga tropa, pustahan, malipatan na nisa. Magabot ang tiyon sa binutuhay ang mga involved sa sininga issue sa politika, ilabi na gin sa kinawatay kag sa sininga mga katuntuhan dara sa sulod sa kamara o kung sa Senado. Madaog pa ni sa Gyapon sa sininga eleksyon, sa madason nga eleksyon, pustahan. No? Kahit kita mga Pilipino, wala sang kadudlaan mo. Pinaagyan na ta nila. Pasuliton tapag...
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Sa mabot ng eleksyon, mga katropa, this is the last day actually sa voters registration. May napamangkot kung ibang mga pamatanon. Nga very skeptical, mga katropa, ang ilang point of view eh. Te, syempre, sila na yan mo, ila na yan. Te, amo na yung mga katropa ang dapat nga itudlo sa mga kabataan, subo. No? Against... ato mga kabataan, itong istorya ta against corruption. Pero galing ti mga katropa, kung hindi ni siya matap ng corruption sa ulihi, ang edukasyon sa pungsod ta, and also, para sa aton ng mga kabataan sa mga huling tubo, sila ni mismo mga katropa ang mag-antos sa ulihi. Sentro. Alas 11:25 na. Karo mga katropa, o kung dugay-dugay, tinguan ko lang makapakigangot kita, no? Ay basi kung available man ang linya yung subong. Sentro. Mga katropa, no? Ni Brigadier General Jason Humawa. Talakayon, tani. Ano to ang epekto sa probinsya sa Negros Occidental? Sentro. Pinabinagid sa sur nga bahin, mga katropa, after the encounters ng Sabado sang hapon. Oh. Nga nagresulta mga katropa sa kamatayo naman sang lima ka mga NPA. Sentro. Te, ang iban to palamang ko tanong to kung ano to mga identity nila to. Sentro. E may isa pa to nga taga Cebu to. Ina-search ko pa kung ginaaligar ang mga katropa ang graduate naman to sa UP, si Buto. Centro. Ting apat to yung mga tropa. Ang isa to taga Santa Catalina, Negros Oriental. Ang duwa taga Ciudad sa Sipalay. Ang isa taga Banuas ang Kawayan. Centro. Mga katropa, sugpunan ta ni karon. Pagkatapos, kid lamang si... Please stand by.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod sa XFM.
4: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
8: Yes, to hell!
9: The secrets of hell.
10: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
1: Yes.
10: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
11: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sa pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
10: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
11: Yes.
10: Kung wala na gid,
11: kung hindi na naging effektibo ang iban nga treatment.
10: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
9: Santo Plus Gold. The secret of health.
10: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
11: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
10: Hindi na sa kabatsyag.
11: Yes.
10: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton siling body sensors to make it insulin sensitive.
11: Again.
10: Again.
11: Yes.
12: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sining mga joints, posibleng mabalda. Ang iya sining panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sining pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sergiosil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sining hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Ang imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sining Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede niyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health. Sanson Gold Live Testimony.
5: Sonny Villaneva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Sanson Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Nagminabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gini. Patsyag ko gini. Relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: System Pain.
8: Si Sairan, isang Baybay Rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sesta Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sesta Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid

0: pagkakayari ng mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: XFM 103.9.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
3: XFM.
2: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Nga, XFM, kid, how?
7: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
7: Inanyang music, ah.
0: Wala sang konkreto nga sulat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
6: may how kita pa.
0: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, gid how?
8: Timo!
1: XFM 103.9.
9: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: Centro! XFM News!
3: XFM Time, alas 11:39 na mga katropa. Pagkabalik na ito ko pala, tuntunan ang sentro. Subong at iyon mga katropa, padulungan ta si Brigadier General Jason Humawan.
8: Sentro.
3: Mga katropa, para matalakay tani ang ano nung ang epekto sa karon sa sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Angot sa kamatayon sang lima ni ka mga ginapatian ng NPA naman.
8: Sentro.
3: Natabo ni mga katropa ang engkwentro kahapon sa Barangay Abaca, aminsang yes no, Sabado sang hapon sa Barangay Abaca. O kung sang Sabado sang hapon sa Banwa sang Kawayan. Mga katropa, eh, no? So nagresulta gini sa limang patay at may pila pa tong nakaplagyo. Tingawan ta ni mga katropang Brigade Commander sang 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army si Brigadier General Jason Humawan.
8: Sentro.
3: General, good morning po. Welcome dito sa XFM, sir. Kaupod mo subong, sir, si Katropang Andrew. Good morning, General.
10: Andrew, good morning. At yes, magandang umaga rin sa iyo mga tagapakinig.
3: Salamat, sir, sa imong time subong nga ginhatag dere. Sir, kay ti Dolly Magining napatay sa natabong engkwentro sa Banwa sang Kawayan. Sir, General Humawan, sir, ano ang epekto ni sa karon sa presensya sa mga rebelde nga masami nga makita dira sa lugar kung sa din ni natabo man ang engkwentro and also dira sa area man, sir, nga nasa kupa ni nila.
10: So to give you an update.
3: Yes, sir.
10: Sa limang namatay, nandun pa rin sila na, sa ano doon, sa funeraria.
3: Yes, sir.
10: Dalawa dito ay matangkas na opisyal na ang kanilang rebuilding dito.
3: Okay, sir. So sa karon, sir, why pagali na claim ng ilang mga bangkay, sir, no? General?
10: Pero na-inform ngayon kanilang mga kamit.
3: Okay, sir. Okay. Sir, well, ti, dokad ako gini nga number nga nadula sa ila ang limani and also their squad leader. There is an impact, ayan, sir, for their moral and also sa operation nila. Dara, sir? Oh, General, hello? Sir.
10: Mm-hmm.
3: Sir, hello?
10: Go ahead.
3: Yes, sir. Sir, because pagkapatay sang pila ni ka mga matagas nga leader dira sa after the encounter, may effect na yan, sir, sa ilang moral and also sa operation dira sa karon sang sining grupo man. Okay.
10: Kung nawala.
3: Mm-mm.
10: Factor nila.
3: Okay.
10: Ding-ding.
3: Yes, sir. So, ang operation, sir, affected na niya ang operation nila sa karon kay mga tagas ng leader na dula, sir, no? Lima pang napatay?
10: We are hopeful na nabawasan yung kanilang capability to kill people.
3: Mm-mm.
10: Kasi this is the very same group.
3: Mm-mm.
10: Responsible for this series of liquidations.
3: Okay.
10: And killings in the area.
3: Okay, sir. Sir, na-check nyo ni Ayhan ang background ni Dantes, bala, sir? Nga mo ning squad leader. May ano ni siya, sir? May taas ni siya, sir, nga ano? May taas ni may damo ni siya mga warrant of arrest, sir? Or may mga kaso, git siya?
10: Oo. Itong si Rolando Dantes is, ang alias niya ay si Anyo, no? Is from kanundangan si Panay.
3: Oo.
10: Marami siyang ano, when we check with the local police, marami siyang warrant of arrest.
3: Yes, sir.
10: Together with the members of his group.
3: Mm-mm.
10: And yung kanilang arrest warrant ranges from murder to multiple murder.
3: Mm-hmm.
10: So sila yung mga responsable sa series ng killing.
3: Okay, sir. Oo. Sir, wealthy ang ining hitabo because sa information nga ginpagwaman ninyo sa Philippine Army, there is ang pumuluyo ang nagahatag sa information sa presensya ni nila. But how do you assess this, sir? Ka ano na iyan ang pumuluyo do nagalayo na gini ang ilang buot, sir, sa mga rebelde?
10: Oo. So yung information came from the residents doon sa area.
3: Oo.
10: Of the presence of the armed group.
3: Okay.
10: That's why yung ating 15th ID, the immediate incident patrol, to check on the information of the presence of the sun group.
3: Mm-mm.
10: But when they arrived dun sa area, they were fired up by this armed group.
3: Okay. So, General, sir, yung ang presensya ni Subukay, do pag chinde ko ni sir, do may southeast front and southwest front ng mga napatay. Ano yung sila, sir? Do nag-merge ni sila?
10: Ganun ang ginagawa ni Tomato dahil dismantled na itong southwest front,
3: okay,
10: and the southeast front.
3: Mm-hmm.
10: They merge yung kanilang remaining elements,
3: mm-hmm,
10: sa grupo. So, another assessment natin dito, Andrew.
3: Yes, sir.
10: Mm-hmm. Sa community, bumababa na yung suporta nila.
3: Mm-hmm.
10: Declining support ito ng populace.
3: Okay.
10: And hindi na gusto nung happiness, mm-hmm, yung ginagawa nila.
3: Ah, sir.
10: The continuous liquidation and killings,
3: mm-hmm,
10: at magtatago sa dahilan ng mga informante ng gobyerno itong mga taong kanilang pinapatay.
3: Mm-hmm.
10: Nag-i-spy tagging sila.
3: Mostly
10: so, yung family niyan ay inananawagan ng justisya.
3: Okay, sir. Mm-hmm. But those we believe na para puro assumption lang ni. So those are still allegations lang na sabi nila yung pinatay nila is espiya or asset ng militar, sir, no? Wala na makatotohanan na ganun.
10: Ay, hindi talaga totoo yan.
3: Mm-hmm.
10: Yung 74-year-old na grandmother na pinatay nila sa palad.
3: Allegation lang.
10: Informante.
3: Mm-hmm.
10: Ang mga tao ito ay hindi na nila ng support o pera pag umayag sa gusto nila mangyari. Kaya katay nila.
3: Okay. Mm-hmm. Sir, may information po na lumabas but kailangan pa i-confirm na yung si Francis Vince Dingding, yung deputy secretary ng Southeast Front, sir, na namatay din from UP Cebu to, sir?
10: Ayun ang sinetek namin but we are sure na he's from Cebu City.
3: Okay, from Cebu City, no?
10: And siya, parelasyon niya,
3: mm-hmm,
10: yung isang top NTE na nahuli before.
3: Mm. Dito sa Talisay? Or
10: ayun pa ang kine-check natin.
3: Okay, Andrew. Po. Sige, sir. Sir, i-confirm ko lang, sir, na may isang NPA na napilasan, sir, no?
10: Ano yun ulit?
3: May isang wounded, no? Nga NPA.
10: Oo. No? Nung makita ng tropa nata sa vicinity, itong wounded na to at lumapit siya sa tropa natin,
3: mm-hmm,
10: agad na mag-administer yung pagpipit ID ng first aid.
3: Uh-oh.
10: After na magbigyan ng first aid, itinakbo agad natin sa hospital.
3: Okay.
10: I think na operan siya,
3: okay,
10: and this morning, stable na siya.
3: Stable na. Sir, can you give small detail lang ng itong NPA na to? May alias po ba, sir?
10: Andrew, ano yun?
3: Anong pangalan niya, sir? May alias lang?
10: Itong wounded, itong nakuli natin,
3: mm-hmm,
10: ito ay si Joey Paguntalan.
3: Joey Paguntalan.
10: Alias John Ray.
3: Okay.
10: So, member na siya ng LPA 2 or 3 years ago.
3: Okay.
10: From SWF.
3: Ah, Southwest Front din.
10: And he's also from Kamindangan, Sipalay.
3: Kamindangan. Ano, sir? Member lang, no? Member lang?
10: Ng Southwest Front.
3: Member ng Southwest Front. Okay. Sir,
10: inisya... Dismantled ng Southwest Front.
3: Okay. Inisya, sir, ng lalaki.
10: Lalaki sila lahat.
3: Okay, lalaki sila tanan. Sige, sir. Pero, sir, ang... sa karon may katapos ang 15th IB nga napilasan man, no?
10: Sir? Wala namang wounded.
3: Wala namang wounded. Okay.
10: Tropa natin,
3: so, NPA lang yung isang wounded, no?
10: NPA lang.
3: Sir, after sina sir, stable na siya, and then ano ni sa sir matabo, sir, after sa siyang hospital arrest siya sa karon, sir, anong matabo sini? Ma-file kaso or ano, sir?
10: We've already surrendered him to the local police.
3: Okay.
10: So, I think yung local police nang bahala tama.
3: Sige, no? Okay. Sir Humawan, sa karon may nagapatayin pang pagbantay, especially sa presence sa mga nabili ni sir nga nakapalag, especially mga nakapalag during the encounter, sir.
10: Pakilit ang yun, medyo
3: patulad. Yes, sir. Sir, ongoing panagyapon ng inyong monitoring sa presensya sa mga nakapalag yun, sir?
10: Yeah, ongoing. And in-check natin yung areas.
3: Yes, sir.
10: Continuous pa rin.
3: Okay. Sir, mensahe mo sa ila, sir, sa mga nabilin ng mga rebelde dira, but nagapati kamo sir nga ano ayhan no, do di man naton masiling sir kung damo panisla gyapon general.
10: Sa mga naiwan pa dyan, buntot na nag-akmas pa rin, hintuan na nila yan. Maraming programa ang gobyerno natin para sa inyong pagsuko. Sa turing today sa ating mainstream society. Hindi na tama yung ginagawa natin ganito. Hindi natin gusto na may masaktan. Pero aabot sa ganitong pangyayari. Kaya dapat bumaba na sila because we need on protecting the community. Dito sa pagpapatay ng mga NPA.
3: Okay. Sige. General, with this, sir, thank you very much for your time and for this discussion, sir. Good morning. God bless you, sir.
10: Thank you, Andrew.
3: Yes, sir. Sentro. Mga katropa, ito na ba tiyan, no? Si 302nd Infantry Brigade Commander, Brigadier General Jason Humawan, mga katropa. Nga, which is the ang Hanay sa 15th Infantry Battalion sa Philippine Army amuni ang nasumalang sa ang sining mga ginapatiyan katapos sa New People's Army no nga kung lang taong mga katropa doon nag-isa na ni sila ang Southeast Front kag ang Southwest Front mga katropa.
8: Central.
3: O sa New People's Army sila ni mga katropa ang ano no ang ginatudlo sa pila ka mga atrocities mga katropa may kang tanan sa pagpamatay. Dira mismo sa bahin sang Sipalay and also mga katropa sa area Madra sa Banwasang Kawayan. So tidamo na nila biktima.
8: Sentro.
3: So timera na gasiling nga may maning maubos ni sila.
8: Sentro.
3: Pero galing ting iban may ara gyapon mga sympathizers kumbaga. So naga suporta sa ila gyapon. Pero ti mga katropa, mismo galing Banwasang Kawayan na gasiling to, gaplano man mismo si Mayor Jan Rita Buhara nga ti ideklarar na nga persona non grata ang NPA. Kaya just like sa municipalities ng Toboso, after the April 19 na encounter na nagresulta sa kamatayan mga katropa sa 19 man ka mga ginatudlo New People's Army na napatay man,
8: Sentro.
3: Mga katropa, tigin deklarar man to sa nga Toboso nga persona nun grata ng NPA sa ilang abanwa.
8: Sentro.
3: So, paagi sini mga katropa nga mga inisyatibo,
8: Sentro.
3: Posible nga may dakuning impact for the public and for the community.
8: Sentro.
3: Okay, siyempre mga katropa, ang presensya ni nila, masiling bala nato nga gahatag sila bala sang kahangawa kagkabalakas pumuloyo.
8: Sentro.
3: Pwede what if na karong mapasibangdan kadaya karon nga, oh, si Amune, si Mr. Juan de la Cruz, oh, espia o kung assets ng army, ate,
8: Sentro.
3: Patyon tane.
8: Sentro.
3: Anyway, kaya mga katropa, may mimo, just like sa nagligad to sa Banwasang Toboso, duha ka mga kaso man mga katropa, ginako man, no? Sa nga Roslyn Jean Pelier ka man sa Northern Negros. So, mga katropa, ang pila pa diri ka mga insidente sa sorong bayan sa probinsya, hoping ano ni siya mga katropa, no? Nga hindi na ni siya matabo. O kung masundan pa ang ining mga kalakasan, nga which is to involve o kung nagakaipit mga katropa ang mga inosente nga mga individual.
8: Sentro sa mga balita.
11: Sentro sa mga impormasyon.
8: Sentro.
3: Alas 11:54 na ang oras ko daw kadasig lang ginapado ginahunos nang ang inoras.
8: Sentro.
3: Mga katropa, before ko na magtakop, ipakilala ko na lang ginisi nyo ang ultimate ako ng mga produkto sa Yes to Health.
8: Sentro.
3: Ginalaki pa ni mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix. Oh, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, ang Santon Plus Coffee Mix. Vision X Plus Turbo kagang says the pain mga katropa. And also may aramag kita sa Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin kag Santon Plus Herbal Oil. Mga katropa, mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center ginamtandra sa Dalan Lizares Barangay 39 siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Kag hindi ka po magkalipat sa online, sa Shopee, mabakal man ninyo ini. Mga katropa, for the greetings, diri kita sa mga nagaupod subong sa aton, sining Lunes, no? Mga katropa, ari, good morning kay Ma'am Jessica Gonzalez, Bombona Costa, Rihanna Diestro, Andre Seven, kay Alfertan, kay Arvin Cuevas, Vince Dayuno, good morning. Kay Sir Elvis Guanzon, good morning. No? Kay Ferdinand Tanyati Libres, pa-shoutout ko sa Tanati family, Tanyati or Tanati family, kag Domingo family sa Carabalan, Himamaylan City, mga katropa. Gamonitor sila. Sentro. Kay Ma'am Elvira Hilogo, salamat Gates sa pag-upod sa amon diri sa XFM Bacolod. Thank you sa mga naga-monitor, mga katropa. Halin kagiina pa. Sentro. Di lang kamo mag ano ha, liso, diri lang kamo sa XFM 103.9 Bacolod, mga katropa. Sentro. Sige ano, standby kay magabulos ng XFM Network News for the regional and national news, mga katropa. Sentro. Ibang pagid ng mga programa sa XFM Bacolod ha sa hapon, mga kalingawan entertainment. Bantayin ninyo mga katropa. Sige ah, sa liwat ninyo ang kormansi si katropang Franz Andro Burgos. Nagapasalamat kid maing udto and God bless us all mga katropa.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
12: Sample Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
15: The top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
16: oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: Vision Next! Marami na ang natulungan!
19: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
18: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
21: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
20: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
22: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
23: Go! Let's get it!
22: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
23: Uh-huh.
22: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
24: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: heightened alert ngayong araw sa pagbubukas ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. 900 na polis si pinakalat.
1: Suspension order laban naman kay Retired General Mau Aplasca na isilbi na ng ombudsman sa pina para sa CCTV footage. Tinanggap na rin ng Senado.
0: Headlines. Sa balitang regional, PBBM pinangunahan ang rollout ng TIG 200,000 na tulong sa mga barangay at pagkapasinaya ng Brain and Spine Center sa Cagayan.
1: Headlines. Balitang international, Israeli Prime Minister Netanyahu inamin po na malapit na mapatay ang lahat daw na nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023.
0: Sa balitang showbiz, Kay Abad ibinunyag na matagumpay niyang nalampasan ang breast cancer.
1: At sa sports, Shai Gilgeous Alexander, SGA, nasungkit po ang pangalawang magkasunod na NBA MVP Award.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Lunes, May 18, 2026. Live tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Depac.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Power Grid. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ngayong pong Lunes, Mayo 18. Dahil sa manipis na reserba ng kuryente na dulot ng mataas na demand at pagkasira ng ilang planta ayon sa Department of Energy. Nabatid na nasa 2,676 megawatts lamang ang kayang isupply ng grid habang ang inaasang peak demand ay aabot sa 2,513 megawatts na lalo pang pinalala ng tuloy ang paghinto o yung tinatawag na force outage ng 13 planta at limitadong operasyon ng 11 iba pa na nagresulta sa kabuang bawas na 852.9 megawatts sa supply. Nilinaw mga katropa ng DOE na ang yellow alert ay idinedeklara kapag bumaba ang reserbang kuryente sa dakdang ligtas na antas para mapanatili ang katatagan ng grid, bagamat sapat pa naman ang supply para matugunan ang kasalukuyang pangailangan ng publiko.
2: XFM News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namigay ng bigas dito po sa Makati City. Ibibigay kada 2 buwan sa mga benepisyaryo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ng XFM Mega Manila.
3: Magpapatuloy ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang programa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang programa sa Makati City kaninang umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi minsanan ang rice assistance na ito dahil ibibigay ito 6 beses isang taon o kada 2 buwan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ibinaba na sa local government units ang local government support fund. Ibig sabihin niya nito ay mas mabilis nang makakarating sa taong bayan ang serbisyo at pondo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng national at local government. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inasa naman ang panibagong taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina bukas. Ayon sa pagtaya ng oil industry source, posible magkaroon ng 2 pesos hanggang 2 pesos hanggang 50 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel. Habang 75 centavos naman hanggang 1 piso and 25 centavos po ang dagdag kada litro ng gasolina. Kabaligtaran naman ito sa presyo ng kerosene na nakdatda na magkaroon ng malaking bawas presyong abot sa 13 pesos at 30 sentimos kada litro. Samantala, nagpatupad naman po ng 1 peso rollback

0: Republic Gas o Regasco sa kada litro ng LPG. XFM News
1: Nationwide. Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa listahan ng mga pinagkakatiwalaang pinuno sa Pilipinas matapos magtala ng 57% Index of Governance Score sa pinakahuling nationwide survey ng RPMD Foundation Incorporated. Sumunod naman sa pwesto ng may mataas ding marka sina House Speaker Faustino D. III na nakakuha ng 55%. Vice President Sara Duterte na may 54% at dating Senate President Vicente Soto III na nagtala ng 52%. Samantala, lumutang naman ang pangalan nina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa gabinete bilang pinakamahusay na kalihim matapos itong masungkit ang 87% mula sa publiko. Ang non-commissioned survey na boses ng bayan ay nilahukan ng 5,000 na adult respondents na isinagawa noong April 1 hanggang April 8 mula sa iba't ibang socio-economic classes sa bansa na may margin of error na positive-negative 1% at 95% confidential o confidence level. XFM News
0: Nationwide. Mga katropa, naniniwala po sa Akbayan Party List Representative Percival o Percy Sendanya, kailangan bumawi daw ng Senado sa taong bayan matapos ang week of chaos at abuse of power na naganap noong nakaraang linggo sa loob ng kanilang institusyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na makababawi lamang ang mga senador sa oras po na gawin nila ng tama ang kanilang tungkulin sa bayan bilang mga uupong senator judges sa kaso ni VP Sara Duterte.
2: Marami tayo po nananawagan from various forces mula civil society hanggang academia na kinakailangan palitan yung Senate leadership dahil nga po sa mga nangyaring kaguluhan last week. Kasi nakita natin in just 3 days talaga namang sumadsad yung integridad ng Senado at kinamit pa itong kandungan ng isang fugitive from law. So again, this is under the new leadership of the Senate. So, simple lang po, Sir Deo, for the Senate to do its job. Kasi nga po, malinaw ang mandato ng konstitusyon. Kami sa House of Representatives, meron kaming kapangyarihan na binigay ng konstitusyon to initiate an impeachment process. At sa Senado naman po yung impeachment trial. So gawin nila yung trabaho nila, huwag nila harangin yung proseso and let democracy, the democratic process that is the impeachment process, proceed without delay.
0: Mga katropa, sa Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
1: Nationwide. Nakataas na sa heightened alert ang Philippine National Police ngayong Lunes, May 18, kasunod ng inaasahang pagtitipon ng Senado bilang isang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 3 ng hapon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagpakalat na ng karagdagang puwersa ang kapulisan sa mga strategic place sa Metro Manila, partikular sa paligid ng Senado at maging sa lungsod ng Davao, para matiyak ang kapayapaan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta mula sa mga taga-suporta ng Vice Presidente. Binigyan din ng pamunuan ng PNP na ang kanilang presensya ay para lamang sa kaligtasan ng publiko, lalo pat nagkaroon din kamakailan ng mga tensyong kilos protesta kaugnay naman ang kautusan sa pag-aresto ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. XFM News
0: Nationwide. NCRPO nagpakalat ng nasa 900 pulis sa Senado para po sa seguridad ng impeachment court. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Higit 900 pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang nakatalaga ngayong araw sa paligid ng Senado para tiyakin ang seguridad sa impeachment court. Kabilang dito ang mga tauhan ng Civil Disturbance Management Unit bilang paghahanda sa inaasang kilos protesta mula sa iba't ibang sektor. May mga grupong tutol at may mga sumusuporta kaya't inaasahan ang tensyon sa paligid. Ngayong araw, magsisimula ang Senado bilang impeachment court para sa kasong labag kay Vice President Sara Duterte, isang makasaysayang hakbang sa politikal ng bansa, naglatag ng barikada at checkpoint upang maiwasan ang kaguluhan at pilalhan ng publiko na umiwas sa lugar. Ang kasong ito ay mahigpit na binabantayan ng mga mababatas at taong bayan dahil malaki ang implikasyon nito sa pamalaan at direksyon ng politika. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News
1: Nationwide. Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza nagbitiw umano sa pwesto sa gitna ng tensyon sa Senado. Narito ang report. Live report. Nagbitiw Bumitiw umano sa pwesto si Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza sa gitna ng umiigting na tensyon sa liderato ng Senado na nagdulot ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng operasyon ng kapulungan. Ayon sa mga ulat, nagarap ang umano'y pagbibitiw matapos ang patuloy na alitan sa loob ng Senado kasunod ng pagkakaluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President kapalit ni Senador Vicente Soto III. Sa ilalim ng alituntunin ng Senado, kinakailangan ang hindi bababa sa 13 boto mula sa 24 na senador upang makapili ng bagong Senate Secretary. Ngunit posibleng maging mahirap ito dahil sa umiiral na hidwaan at umano'y pagliban ng ilang senador sa mga sesyon. Mahalaga ang papel ng Senate Secretary bilang tagapamahala ng mga record, agenda at iba pang dokumentong may kaugnayan sa mga proseso ng legislatura, kabilang narito ang impeachment proceedings at iba pang sensitibong usapin sa Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na opisyal na pong naisilbi kay Retired General Mau Aplasca ang kanyang suspension order kaugnay na naganap na insidente ng pamaril sa Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang 6 na buwang preventive suspension kay Aplasca ay ipinatupad para magkaroon ng patas at malalimang investigasyon sa kaguluhang nangyari sa loob ng Senado noong Mayo at 13. Samantala, tinanggap na rin po ng pamunuan ng Senado ang subpoena na nag-aatas naman sa kanilang isubmit ang mga kopya ng CCTV footages na nakarecord nung gabi na nasabing insidente para sa masusing pagsusuri ng mga otoridad.
1: Hawak na ng Department of Justice sa mga bagong actionable information o lead para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos itong palihim na umalis sa protective custody ng Senado noong nakaraang Huwebes. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, wala pang opisyal na manhunt order laban sa senador, bagaman nananatiling valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court at aktibo na rin ang Immigration Lookout Bulletin order laban sa kanya. Kaunin nito, bumuo na ang DOJ ng isang special panel of prosecutors para imbestigahan ang naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong gabi ng pag-alis ng senador.
4: XFM News Nationwide.
0: Binatikos po ni dating bayan muna Representative Nery Colmenares ang hirit ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling suriin ang kalusugan ng kanyang kliyente bago raw ang paglilitis sa International Criminal Court ngayong Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Colmenares, malinaw na delaying tactics o pagpapatagal lamang ito dahil idineklara na ng independent experts mula sa ICC na malusog naman at handa sa paglilitis o fit for trial ang dating Pangulo. Ginit pa niya na planong harangin ang kanilang kampo, ang hiling ng depensa na magpasok din ng sariling mga doktor para sa isa pang pagsusuri. Naniniwala si Colmenares na tumatayong abogado rin ang mga biktima ng war on drugs na pilit na iniiwasan ni Duterte ang paglilitis dahil wala itong may pakitang ebidensya na magpapaalis sa kanyang pananagutan sa mga pagpatay ng kanyang termino.
4: XFM News Nationwide.
1: Lusot na sa 2nd pagbasa sa pamamagitan ng voice voting ang House Bill number 8876 na layong palawigin ang bisa ng Professional Regulation Commission PRC identification cards mula sa kasalukuyang 3 taon patungong 5 taon. Layunin ang panukalang batas na maibsa ng gastos at paulit-ulit na proseso ng renewal para sa milyon-milyong professional Filipino tulad ng mga guro, nurse, engineer at accountant, habang binabaswas o binabawasan din ito ang red tape sa pamamagitan ng pag-aatas sa PRC na i-upgrade ang kanilang digital registration system sa loob ng 6 na buwan. Ang nasabing batas ay pinagsama-samang bersyon ng 9 na magkakahiwalay na panukala sa ilalim ng pamumuno ni na House Speaker Faustino Bojidi III, House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos at late Representative Ferdinand Martin Romualdez na umaayon din sa direktiba ng administrasyon na i-modernize ang mga serbisyo ng pamahalaan.
4: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 na ang tamang oras buhat sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapahinggan ninyo sa pamamagitan ng XFM Davao sa 97.9, XFM Bukidnon sa 101.7 at 89.1 Solid FM Davao City.
4: Balitang regional.
0: Si PBBM pinangunahan ang rollout ng TIG 200,000 pesos na tulong para po sa mga barangay. At ang pagpapasinaya din ng Brain and Spine Center dyan sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugigaraw.
5: Personal na bumisita sa lalawigan ng Cagayan, particular na dito sa lungsod ng Tugigaraw, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ang rollout ng tig 200,000 pesos na financial assistance para sa bawat barangay at ang pagpapasinay ng kauna-unahang state-of-the-art Brain and Spine Center sa labas ng Metro Manila noong Mayo 15 taong kasalukuyan. Sa ginanap na aktibidad sa Cagayan Sports Coliseum, personal na ipinagkaloob ng Pangulo ang tig 200,000 pesos na tulong pinansyal para sa bawat barangay sa lalawigan sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program at Socio-Civic Projects Fund. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng programa na maibaba sa komunidad ang mga programang direktang mararamdaman ng mga mamamayan, lalo na sa mga barangay na nangangailangan ng karagdagang suporta para sa serbisyo publiko, disaster preparedness, community projects at educational assistance. Ipinaliwanag din ng Pangulo ang implementasyon ng programang Scholar ng Pangulo kung saan kalahati ng natanggap na pondo ng barangay ay ilalaan sa scholarship assistance. 5 kwalipikadong mag-aaral sa bawat barangay ang inaasahang makakatanggap ng tig 20,000 pesos na tulong pang-edukasyon. Personal na tinanggap ni Governor Edgar Aglipay kasama provincial, municipal at barangay officials ang naturang ayuda, habang pinangunahan naman ni Tugigaraw City Mayor May Latinque ang pagtanggap para sa 49 na barangay ng Tugigaraw City. Kasabay nito na mahagi rin ang pamahalaan ng humigit kumulang 3,000 sako ng tig 10 kilong bigas para sa mga benepisyaryong pamilya sa lungsod. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pagpapasinaya ng bagong Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center at ang groundbreaking ceremony para sa itatayong heart, lung, renal at kidney transplant center dito sa lungsod ng Tugigaraw. Makasaysayan ang pagbubukas ng naturang pasilidad dahil ito ang kauna-unahang Brain and Spine Center na binuksan sa labas ng Metro Manila. Ang 3 palapag na gusali ay may 30-bed capacity, 2 operating room theater, modernong kagamitan at advanced diagnostic capabilities para sa mas komprehensibong pagsusuri at gamutan ng mga pasyenteng may karamdaman sa utak at gulugod. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng layunin ng administrasyon na mailapit ang dekalidad at specialized healthcare services sa iba't ibang rehiyon upang hindi na kinakailangan bumiyahe pa sa Metro Manila ang mga pasyente para sa mas komplikadong gamutan. Kasama rin sa nasabing aktibidad sina Cagayan Vice Governor Manuel Mamba, House Speaker Faustino D. III, mga kongresista, opisyal ng Department of Health at iba pang lokal na opisyal ng probinsya. At yan ang ating ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang inyong lingkod, si katropang Marjorie de Kiwag, XFM News.
4: Breaking news. Breaking news.
1: Bagong DBM Secretary itinalaga na po ng Palasyo ng Malacañang. Kinumpirma ng Palasyo ang pagkakatalaga kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM. Nakatakda po siyang manumpa bukas, May 19.
4: Breaking news! Breaking news!
1: Samantala, mga katropa, Minister ng BMBHTE Barm, pinagbibitiw dahil sa questionable 1.9 billion pesos na procurement na di dumaan sa tamang proseso. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
4: Live! Report! Report!
6: Pinagutos ni Barm Chief Minister Abdur Rauf Makakuha kay MBHT Minister Muhagir Iqbal ang pagbibitiw sa pwesto matapos ang kontrobersyal na 2.247 billion pesos na transaction sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Bangsamoro, Autonomous Region of Mindanao. Ang pagpapababa sa pwesto ni Minister Iqbal ay pinagtibay sa lihap na pirmado ni Chief Minister Makakuha. Batay sa report, lumalabas sa audit findings na Commission on Audit na nakita ng paglabag sa procurement requirements ang mga kontrata nagkakahalaga ng 1.95 billion pesos. Ayon kay Makakuha, naapektuhan ito ang tiwala ng publiko sa Barm government dahil sa kontrobersiya. Samantala, tinanggihan ni MBHTE Minister Iqbal ang panawagang magbitiw sa pwesto matapos na makatanggap ng liham mula kay Chief Minister Makakuha. Sa kanyang liham, sinabi ni Iqbal na preliminary findings pa lamang ang audit at walang formal na kaso at criminal investigation laban sa kanya ang Commission on Audit. Iginhit ni IQ na hindi siya magre-resign at handa siyang harapin ang anumang investigasyon. Binigyang din pa ni Iqbal na ang pagbibitiw sa gitna ng audit ay maaring ituring na pag-amin sa pagkakasala kaya mas pinili niyang manatili sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Si Iqbal ay dating Chief Peace Negotiator ng Moro Islamic Liberation Front at Principal Signatory ng 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro at 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ang batas na basehan sa pagbuo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Since February 2019, nagsilbi siya bilang kauna-unahang MBHT Minister at kabilang sa Member of Parliament sa Bangsamoro Transition Authority. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nakapis ng Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
0: Samantala, 69 undocumented Chinese national sa steel fabricator sa Misamis Oriental. Mga katropa, iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marie Codino na XFM Bukidnon.
7: Siyam na mga undocumented Chinese nationals at isang Pilipino ang nadiskubrehang illegal umano na nagtatrabaho sa Philippine Sanja Steel Corporation na umano'y pagmamayari ng isang Tony Young na nasa Fivedic Industrial State, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Nagsagawa ng lockdown sa naturang establishmento ang otoridad nitong Mayo 16 sa pangunguna ng PNPPRO-10 at National Bureau of Investigation sa bisa ng search warrant upang maimbestigahan anya ang mga illegal na aktibidad sa loob. Ayon sa Department of National Defense at Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang naturang pasilidad ay maraming nilabag sa batas ng bansa. Isa na dito ang paggawa ng hazardous materials. Ang mga Chinese nationals ay haharap sa investigasyon na may kinalaman sa violations of immigration, labor, environmental at workplace safety laws. Nagrally naman ang mga empleyado sa labas ng kumpanya dahil umano sa kawalan ng matibay na ebidensya na may mga hazardous na chemicals na ginagamit. Giit nila, daan-daang mga Pilipino ang mawawala ng trabaho. Dagdag pa, maganda ang kanilang pasahod at walang nilabag sa karapatan ng mga manggagawa ang mga Chinese nationals. Diin naman ni DND Secretary Gilbert Dibo Teodoro, illegal at exploitation para sa mga manggagawang Pilipino ang ginagawa na pamunuan ng Zanja Steel Corporation.
8: No operation, definitely, until we find out and until the court disposes of what happened. And if what happens here is by nature, the process is polluting, etc., this will close, definitely. But the people that are affected will be attended to immediately. Alagaan namin yung mga tao na in-exploit dito. Kasi illegal exploitation of Filipinos ang nangyari dito.
7: Sa ngayon ay wala pang pinalabas na resulta sa naturang investigasyon ng otoridad. Katropa, stress ka ba? Uminom ng Xanton Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News.
1: Dalawang high-value individual bagsak sa operasyon ng PNP Isabela. May hit 1.9 million pesos na shabu na samsam. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City. Live!
9: arestado ang dalawang hinihinalang high-value individual sa ikinasang search warrant operation ng pinagsanib na puwersa ng Rojas Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Isabela Police Provincial Office sa Barangay Lanting sa Bayan ng Rojas dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang mga suspek na sina alias Orang, 51 anyos at alias Porman, 35 anyos kapwa residente ng nasabing barangay. Bandang alas 4 ng hapon kahapon nang ipatupad ang search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Nakumpiska sa operasyon ang mahigit 279 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 1.9 million pesos, drug paraphernalia, digital weighing scale, mga plastic sachet at iba pang kagamitan sa illegal na droga. Nasamsam din ng isang revolver, Glock 17 caliber 9mm pistol, caliber 45 pistol, mga magazine at iba't ibang mga bala at cartridges. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP Rojas ang dalawang suspek para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: Lima na pinaghihinalaan po mga katropang kasapi ng NPA. Nasawi naman sa engkwentro laban sa militar sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
10: Pinaniniwala ang kasapi ng New People's Army o NPA matapos ang naganap na engkwentro laban sa mga tauhan ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Abaca, Bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong hapon ng Mayo 16. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, ang commander ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa presensya ng mga armadong individual sa lugar kaya agad na nagsagawa ng operasyon ang militar. Dagdag pa ni Humawan, nakasagupan ng militar ang nasa 12 miyembro ng Southwest Front at nauwi ito sa tatlong magkakasunod na engkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng 5 hinihinalang rebelde. Na-recover naman ng militar sa pinangyarihan ng engkwentro ang ilang matataas na kalibre ng armas kabilang ang isang M60 machine gun, 5 M16 rifle, isang M14 rifle, isang M203 grenade launcher, isang granada at iba pang personal na kagamitan at mga subversibong dokumento. Sa pinakahuling ulat, nakilala na rin ang mga bangkay ng nasabing 5 hinihinalang rebelde. Isa rito si Rolando Dantes Jr. na sinasabing squad leader. Kinilala rin ang bangkay ni Jobert Casipong, Gilbert Tingson, Alex Chavez Langita at Francis Vince Dingding Inserto na residente ng Cebu City. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
4: Weather Update.
0: Katropang Brian, makaranas ng pagulan, kalat-kalat na pagkidlat, pagkulog sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Davao Region dahil sa ITZZ o Intertropical Convergence Zone.
1: Katropang Paddy, bagyong madilim na kalangitan na may pulupulong pag-ulan naman ang mararanasan sa Visayas at nalabing bahagi ng Mindanao dahil sa Easterlies, habang makararanas naman ang maliwalas ngunit may tsansa ng biglaang pag-ulan sa dapit hapon o gabi ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms.
0: Sumikat po, 5:28 ang araw, lulubog, 6:17 mamaya ng gabi.
4: Balitang International.
0: Hatid sa atin to katropa ng Sandton Gold. Inamin na po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na malapit na makumpleto ng kanilang bansa ang layuning mapatay daw ang lahat ng mga nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023. Itong kanyang pahayag matapos kumpirmahin ng militar na napatay sa isang airstrike sa Gaza si Ezzedine Al-Haddad. Kinikilalang isa sa paunahing commander na nasabing armadong grupo.
4: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Sandton Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagulat ang publiko matapos ibunyaga ng aktres na si Kay Abad sa kanyang pinakabagong birthday vlog nitong linggo ang kanyang naging lihim na laban at tagumpay kontra breast cancer na nagsimula pa noong nakaraang taon. Ayon sa aktres, natuklasan ng 4 cm malignant tumor sa kanyang dibdib matapos siyang sumailalim sa isang mammogram kasunod ng kanyang operasyon sa gallstone. Dahil dito agad na lumipad patungong Singapore si Kay para sa kanyang gamutan kung saan naging matagumpay ang kanyang operasyon at opisyal nang naging cancer-free. Balita sa showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang sports.
0: Ang balitang sports, atid naman po ng Premium D3, tinanghal muli bilang NBA Most Valuable Player ang star guard ng Oklahoma City Thunder, si Shai Gilgeous-Alexander, SGA. Official nang isinagawa ang announcement bago ang Game 7 ng Eastern Conference Finals sa pagitan po ng Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons mamayong gabi oras sa Pinas. Yan ang pangalawang magkasunod na MVP award na nakuha ni SGA matapos magtala ng kahangahang average 31.1 points, 6.6 rebounds, 4.3 assists at 1.4 steals kada laro. Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong unang araw ng Linggo, Monday, May 18, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, tumutok po kayo sa XFM Philippines para sa ating BP Sara impeachment event. Trial, katropa.
1: Ako po ang inyong katropa, Brian Tipas.
0: Ako naman po si Buddy Overas, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News 99.5.

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Sundown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Sundown Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral.

0: Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Second Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong malas akong panit at sa kumiyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit ang Second Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Second Plus Herbal Soap.
4: Manamigin!
2: Second Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
7: XFM.
8: Patropa mo!
9: Anxiety!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Paingat lang naman sa inyo tanan, mga sukigin natin sa inyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Isa naman ka mapuslan nun sa inyong atupiko ang ato sa inyong paghahambalan today. Labi na gina mahilig sa mga kombo-kombo bala. Kagkon ka isa daw parios bala sang naga ano, pangita partner kon Valentine's Day. Naga matching-matching pero ginamix ta. Ini mangin sentro sa ato sa inyong pagatalakayon diri sa programa The Secrets of Health. Kag kun anong mga pwede nato sa inyong himuon, agutong pian-pianan ng lawas ta. Kaysa ka namigid man sa mga kumbo-kumbo nga mapagkaon mo. O galing kay ang malaway ginasakot nila sa pinakanami ang resulta, ara si babaw sa imo siring alamisa. Bisan hindi ka pa kontani kung kaisa sina magkaon, pero mahambal ka naman lang daw kanugo naman lang. Ubuson tani, inbakalte. Well, sa ato siring pagparagad sa programa The Secrets of Health, mabatian kita live sa tanan siring mga XFM stations dari sa isla sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Ay basi kon may ara ka mo sa mga palamakotanon, feel free ha, sa pag-comment sa ato siring live Facebook streaming ha. Live kita mabatian sa tanan siring mga Facebook pages sang nag-line siring mga XFM stations sa Panay Island kag Negros Island Region. Pero kon may palamakotanon ka mo, mas maayo nga i-PM ninyo or i-comment sa ato siring live stream sa XFM Radio Patrol Iloilo para ma-refer to dayon sa ato siring consultant kag as much as possible mahatagan kamo sa nagakaigo sininga pagiya. And syempre sa ato siring pagparagad hindi kompleto kon wala nga ato siring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc, welcome na sa ato siring programa.
1: Welcome Sir Jocelyn, no? Kag thank you sa aton sining pagpangalagad naman subong. Upod man sa aton sini mga tagpalamati nga nagaabang-abang na naman ko na nang isa na naman ka topic ang aton sini pag istoryahan. Kag siguro Sir Jocelyn subong sentro kita. Para nga mabulsay wala na ton Sir Jocelyn.
0: Oo. Dari kita sa combo Doc Leo. Amo ning hambalan ta subong ha. Combo meals.
1: Dari kita sa mga hingaon Sir Jocelyn.
0: Pagambal kita nga combo actually sa may banda pinakanubo tatlo Doc Leo ha.
1: Mm-hmm.
0: One rice, one sudan, mm-hmm, and one drink.
1: Mm-hmm.
0: So a combo of 3, a combo of 4 may sweets, a combo of 5 may veggies,
1: mm-hmm,
0: a combo of 6 at arada ang isa pagid ka side dish.
1: Mm-hmm.
0: Dala na dang unlimited rice.
1: Correct.
0: Oh, amo ning mga combos nga aton sa ni paghambalan kag epekto yo sa ato sa ringi kayong lawas Doc Leo.
1: Correct Sir Jocelyn, pero in fairness te ang iban sa ni mabusog man gid ah. Galing lang ti sa pagkaon nato, hindi lamang importante nga mabusog kita mo. Dapat suppose may nutrition and then ang ginakaon kun tani naton maging napuslanon sa lawas nato.
0: Pero 90 to 99% Doc Leo. Mahampang lang dira ka porsyento nagakaon kay gusto lang nila mabulong ang kagutumon. In short, gusto lang nila mabusog.
1: Correct Sir Jocelyn, kagang iban sa ni sa influensya Sir Jocelyn sa social media para makasabay sa trend.
0: Pagkatapos sila niya daw ano ni pwede siguro ni mag-trending.
1: Mm-hmm.
0: Siya i-live na nga to sila nga combo.
1: Correct.
0: So ti para nga damo sila sa mga followers sa Facebook. Now if we speak about Filipino, may lain kita yung patterns ng pagkaon, Doc Leo. In short, sini proseso kag-combos. Ang Amerika, known to be eater of pastries, mm-hmm, or pastry products. Amo ni mga sa bakery, tinapay, and so on and so forth. Pagkatapos, ginakumbuhan nila sang prutas, Doc Leo.
1: Correct.
0: Ang mga Japanese, ang mga Chinese, ang mga Koreans, very, very, ano sila, meticulous. As far as, ano dapat ang pamahaw ko, kay kumuha mo ning pamahaw ko, ano dapat ang panyaga ko, kaya mo ning panyaga ko, ano dapat ang panyapon ko, Doc Leo? Very, very meticulous sila. And sila, ini mga number one sining nga nag-practice sa ginatawag na to, sining nga pagbulong una sa tanan through herbal.
1: Correct Sir Jocelyn, kag isa man sa ginakabig Sir Jocelyn nga pamaagi sa pagbulong sa lawas, amo ang through sa ilan sinigin na kaon at lawad-law.
0: Oo. So tidiri kita sa Filipino combo. Now, if we speak about Filipino combo, how will you describe, Bisina, Dok Leo, if we speak about ang combo sa mga Pinoy?
1: Lain pa ganyan sa aking Sir Josel nga gin kuana gin ginlutik gin lutik gin prito tapos gin paligids kalamay ha kumbo na ya Filipino food Sir Josel hindi marigar nga manamit in fact kadamo ko sa mga foreigner Sir Josel nga na notaran niya kung makatilaw sa Filipino food sa kalabanan manamitan Sir Josel
0: ambal nila kung if I'll stay in the Philippines I'll be getting fatter fatter every day.
1: Pero ang ginamin na ton, Sir Josel, nga manamitan, sining mga lutong bahay, bala? Kinaugalingon nga pagluto, Sir Josel.
0: Oh.
1: Kaya ang iban sinin kong magkaon sa sagwa, manotis nila, kung hindi tuman ka asin, matamis.
0: Mm.
1: Para sa ila.
0: Oh.
1: Kaya sila manad sa mosira. Hindi manigar nga manamit ang pagkaon sa mga Pilipino. Comforting, kag deeply connected ni Sir Josel sa aton sinin nga kultura, sa aton sinin pamilya. Kadami tilipon-tipon, Sir Josel, hindi mahimo wala sing kinananay. Sa aton sinin pamilya. Most ang mga ginakaon, Sir Josel, ano, kung mga kalanoon, makabig na ton, hindi manggid siya evil per se. Ang problema na sinin Sir Josel, ang sobra-sobra, kag ang permi sulit-sulit nga kun masami nga pagkaon na sini like eating certain combinations too often, very large portion, iblan don hadlok mo busan Sir Josel
0: na magsamo kuno do sinamo kuno ka manok ka rado kag manok tanom bala Dok Leo
1: amen na bala ko Sir Josel doni ka magpating mo busi mo. Ito na nagkakalit mo lang Sir Josel. No offense meant ha. Ang punto lang naton dari nga hindi na kung tani mahagan-hagan naton din na too much sugar, too much salt, oil or processed ingredients and lack of balance with vegetables, water, fruits. Kag amo man Sir Josel bisan pa huway, kag bisan pa exercise. Kag may labot ni Sir Josel sa aton mga ginakaon. Kung tani kunami aton tulog o kung nagapanami sa tulog naton, kung tani sa aton ginakaon magamit aton sa paghulag lagip sa pag-exercise Sir Josel, bisan pa ano man lang may bulo balance kung tani.
0: Oh. Kita ya nag-experimento sa mga combination sa mga ingredients sa mga ginakaon ta Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Based on to please our taste.
1: Mm-hmm.
0: Or taste bad. Ang iba niya, just like for example, before, US for example, Japan, and so on and so forth, gina-combo nila, kag nag-try sila sa bago sining mga menu, kag gina-compute ang calories.
1: Mm-hmm.
0: Calories ay ilagay gina-compute. Now with this menu, kung kayo sa mag-order ka nga, okay, I love to order this, siya good for ano combo, buta maroon sini, good for two or three, or just a single, isa lang, good for one. Pero mahambal sininga, pamangkuton mo even ang ano, nag-served, Dok Leo, mahambal nga, how many calories are there? So mahambal siya around 500 calories.
1: Mm-hmm.
0: So in short, kahibalo sila iya. Nga mga around 500 calories ang gina, ang unod sa amo na iyang pagkaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: There is ato niya, ti mambal nga namit ya mm-hmm. Mambal nga ti pila ka calories isip ti mo calories importante namit.
1: Why na ginapaminsar Sir Josel? Ang usual nga mabatian mo kung manamit Sir Josel bisan ka pala nobrang kalori mapadugang pa.
0: Mm-hmm.
1: O kung dugangan pagid sa underize ganin Sir Josel nung kaysa ginahawiran pa nang nagabit-bit sa sang kanon eh.
0: Pero speaking about our style, Filipino style, nga mga combo or combination sa mga pagkaon Dok Leo. Nga ama kasiling kita nga it seemed daw ka unhealthy ang ato sa nga Filipino food combinations Dok Leo.
1: At tungod Sir Josel sa imbalance nga gina tawag. Mm-hmm. Balon yung man naton, hindi man gin evil ang mga kalanon Sir Josel, pero ang hindi balanse nga pagkaon nato na mo nang hindi mayo. Kaya nga man ang Filipino many Filipino meals combined high carbohydrates, may kanon ka na, may tinapay ka pa, may noodles ka pagid.
0: Mm.
1: High fat, pinirito na nga daan ng imo sa pagkaon, ara pagid ang baboy, may processed meat pagid. Halimbawa ha, tapos high sodium o high salt, may patis ka na o toyo, may instant noodles, may dilata ka na, may uga ka pa kung kaisa. and high sugar. Ara Sir Josiel ang soft drinks, ara ang milk tea, ara pagyad ang aton mga pangyamis desserts. Ya kung din mga ginakaon na ton ululupo, din mga kombinasyon Sir Josiel, nag-increase din sila sang risk ka nagkarinlain niya mga balatian. Kag ang danger becomes bigger when meals are oversized. May mga overload kita Sir Josiel nga mga combination, may mga additional pagidira nga kung nagasobra mas nagadako pag nirisko sa nagarinlain nga balatian. Kulang sa utanon, sugary drinks replace water and physical activity is low. Amuning isa Sir Josiel sa pinakaimportante man nga dapat man naton sinihuna-hunaon kumusta ang aton sini physical activities.
0: Dapat hindi kita ulod Dok Leo kun palakaon kita.
1: Ang ulod Sir Josiel may purpose man sa nga magpakaulod sa mo. Kasi nagaprepare siya ako galingon para maging butterfly siya.
0: Oo.
1: Diba sa iban ka prepare na maging butterfly Sir Josiel.
0: Ano pa pagkatapos ang kaon dayon ligid no? Unhealthy food combinations. Combo, shall we say. Tama makita nyo da, may ara combo meal 1, combo meal 2, combo meal 3. May ara na with varying prices. Iti kon duha lang gani plus drinks, brato. Kon tatlo plus drinks, medyo mahal. Kon apat plus drinks, medyo mas mahal-mahal. Kon kaisa, may hambal pa na gani nga all combo na lang bala. In short, sinining isa na lang gid ka daw kalalaw bala. Ara na dang tanan. Pero for sharing.
1: Yes.
0: Now, number one na rin, Doc Leo. Ang hindi gid pagdulaon na kanon na. Kanon sa pamahawabi, no? Kanon kag fried nga food or sudan, Doc Leo.
1: Ara gid Sir Josiel permi.
0: Oo. Plus soft drink, aga pa.
1: Teka, gabara ko na Sir Josiel, dapat may panulak gid.
0: Oo. If you speak about fried, no? Fried chicken, tikong cases na kalokalo pa. Kalokalo man to, ti fried rice man na, binatangan mo mantika, damo. Oo, duhan ng fried mo, sudan, kagkanon. Tapos, mahambal nga, ay, hindi lang ko sila niya magkaon sang rice, maano lang ko, na french fries, fried man na. Actually, amo nang pinaka numero uno ng absorbent, sang fats.
1: Yes, ang oil.
0: Ang oil or oil. The same time, ang iba naghahambal nga ni ma-coleslaw lang ko. Pero actually, ang calories ang coleslaw ni tama ni kadako, Doc Leo.
1: Nataas, Sir Joseph.
0: Tama kataas. Pagkatapos ma soft drinks. So why is it nga, ang mga amo ni mga combinations, Doc Leo, pamahaw pala na, nga, can we say unhealthy, Doc Leo?
1: Though enjoyable si Sir Josiel, manamit siya. Kaya manamit kaya man ko nagkakaon siya nga nag-enjoy kay Sir Josiel eh. Galing lang, amo lang ini, ma-overload, mahimo niya nga ma-overload ang aton sa ringa lawas sang sobrang refined carbohydrates, sang sobrang unhealthy fat, sang sobrang sodium, and sobrang sugar.
0: Mm-hmm. Ang sobrang sodium, ti may fried rice ka na, may fried chicken ka pa.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos magluwas sa fried chicken, may fried egg ka pa.
1: Mm-hmm.
0: Amo lang hambal nila nga bulbul na sa manok niya, way mo linuto ba? Kay itlog siya kag pa, kasi kag ang yasining nga unod niya, ranay. So, unhealthy, dapat sining ilimit na ton. Kag i-measure na ton, number one, kung kaluto kita fried chicken, ang ginagamit na ton sining oil, Doc Leo, matters a lot. Kag ang amount sang ginabutang ta sining asin or salt.
1: Correct Sir Josiel, actually ang mga ginagamit na ton nga asin Sir Josiel sa ton sa panimalay no like table salt or rock salt. Hindi inatanto Sir Josiel nga may tabangdanan sang aton sining problema. Ang problem diri kita sa mga processed food, isa na diri ang mga dilata Sir Josiel. Mga chicherya nga kargado sila sini sa asin.
0: Labi na gini ni mga matulot tamis nga maulo aslom nga makangkahang. Bangod man kay hindi mo na mapulo patamis, dali-dali kung gamay kalamay. Hindi mo man na masagamsaman it mayad ang iya sininga tasty or salty taste or masin-asin kung gamay lang asin niya. So halong kita in terms of amount why kita gamal ni gin magkaon no Cleo ha.
1: Tama.
0: Kiti amo man lang na kun kaysa ang masarangan pero hindi kamo magpatama.
1: No ni hambal sang kilala ko Blaser Josiel sa umabla sa kalugar nga asin na gin man lang sudan ta limitahan pa.
0: Tagan niya dahil 5 pisos po diyan ti para siya bago naman na 5 pisos bakal naman to siya pati.
1: sa Jom Gapon.
0: Oo, pagka panyaga, siling niya, ate daw, ay gid pagbagos niya, risin niya pulok pisos, baka ito siling niya naman mantika. Ay, ilang kababoy.
1: Isa mo.
0: Oo. What happens sa sulod sa lawas ta if may overload kita sini Doc Leo, overload sang asin, overload sang sugar, overload sang carbohydrates Doc Leo.
1: Like for example Sir Josil no, rice plus fried food plus soft drinks. Ti una-una nga dan ang white rice Sir Josil no. Talagsa ka maha kita Sir Josil sa mga combo-combo ini nga may ara sang unpolished rice or red rice or black rice or ano pa ganya mga rice. Usual Sir Josil is white rice.
0: Oh.
1: Ano matabo sa nita ang white rice dan Sir Josil? Mahimo nga madasi makapataas sa tonsa ng blood sugar. Ang fried food may ara sing unhealthy fats Sir Josil. Kapin pa kon ang kinakaon naton Sir Josil nga pinarito, sulit-sulit ang gingamit naton sa nga mantika. Ten soft drink Sir Josil nag-add sang liquid sugar. Hindi gid mayong ila sa mga resulta sa aton sa nga lawas Sir Josil tungod madasig sila sa nga makapataas ang aton sa nga blood sugar.
0: Kahibalo ka mo nga ang ina-deliver sa nga mga sodas, soft drinks bala, sa mga fast food chain, hindi ina in can, hindi man ina by liter-liter nga ginabakalta or by 500 ml or 8 ounce or 12 ounce. Ang ginadeliver sina is in canister form, nga liquid form, nga ginamiklahan na lang sang cold water.
1: Tama.
0: Hindi na iya nga nakatimpla na pareho sa isa ka litro, bakal ko isa ka litro gani. Bakal ko ng 500 ml, mabakal siya 8 ounce or 12 ounce, nga natimpla na, no. Ang ina-deliver siya is just like in a canister, kung pila man in a liters, and then may proportion in nga tubig, nga mo nang dapat ni mo isimpon, kabutangan sa ice.
1: Tama.
0: Okay. Isa pag idari isang combination. Actually, nagyan ko man ni Dok Leo, katipigado man ang pangabuhi mo. Rice, sudahan mo noodles.
1: Sabagay daw typical ni Sir Josil sa pero naton yung mga pulupigado no. Andon din naging masiguro tama kapigado gada.
0: Makasarang-sarang naman magambal ka nga why anay sa ano ha noodles ha. Pagkatapos niya pwede simpunan talang black rice ang white rice. Nakasarang-sarang nakita sila.
1: Kombinasyon. O kung pwede yan, hindi tanay mag-rice. Tinanok na lang kamuti. Actually, no, ang ini mga na-mention na itong tinanok ka kamuti, tinanok ka saging. Actually, Sir Josil, manggaranon sini ang mga taga-uma nga may mga tanong, Sir Josil.
0: Pero nasumura na.
1: Nasumura na. Ibaylo nila uga. So, dito kita na ikaduha yung kombinasyon. Instant noodles plus rice. Examples ang combo na ito sa ni Sir Josil. Ang ibang sini is pansit canton. Ang ibang sini ito may extra rice pagid. Kag ang ibang sini ni Sir Josil may processed meat pagid yung ginuupod like hot dog, sausage, spam. Para abi maka-add sa arrangement abi Sir Josil sa plaster o sa plating abi Sir Josil. Pero ang ibang sini basta makakaon lang. Bala kung ano din ang salamisa. Basta makakaon lang. Makasimot pa lang ganis ang pansit canton Sir Josil. Kung noodle kasi na one galaway-laway ng ibang sani.
0: Ang importante yung plating, ano, Instagramable.
1: Yes, oo. Oh. I-post mo lang na, mula na yung importante. Bahala na pagkatapos na. Ang meal mo sa ni Sir Josil, like instant noodles plus rice, mataas yun sa sodium. May ara sa preservative, unhealthy fats, kagti ang kanon mo, refined carbohydrates. At rin nag-double ng carbohydrates mo sa ni Sir Josil, halin sa ni sa pasta, kagalin sa nisa kanon. Pero ang main danger dari Sir Josil is too much sodium. Ang iban sining mga instant noodles sa Sir Josil may ara sang large portion na sining sodium level nga sobra na sa aton sa ni daily needs. Di dugang o pagidra ang kanon. Processed meat. May mga seasoning pagid sa pakete. Sining mahimo Sir Josil makadugang pagid sa isang sodium. Kaya balayan mo Sir Josil kung dalibwa sa seasoning ini, di mo man masaburan na halos ang iya sining kaparat. Kundi ang iya lang sining kanami tungod sa iya sining artificial flavor pero mabugat sa aton sining sistema. Kung masami na ton ini kinakaon.
0: The instant noodles plus rice, it's carbo plus carbo plus poison. Kasi may carbohydrates sa noodles. Pagkatapos may carbohydrates sa rice, And then may hilo iya sa ingrediente sa noodles, Dok Leo.
1: Mm.
0: Why takbalo ka na nung ginasimbog-simbog kanina da, pero ang kalabanan niya unod dyan sina para magdamit is natuag na to sini MSG mm-hmm. or seasoning.
1: Isa, seasoning, tapos may mga artificial nga mga color. Kag may mga flavor enhancers.
0: Mm.
1: O kung iban pagyan niya kung mahumutan.

0: Tayo nang himuon na ton, kapin mo kon mainit. Siyempre, air condition, sininga, kalan ano kon plamahawan, order sang milk tea, plus fries, plus burger. Ang ining combo, Sir Jose Lix, is extremely high in calories, sugar, kag unhealthy fats. So, hindi ganyan makapaayos sa aton sininga lawas.
1: High in calories, delikado man kung tama ka damong calorie intake nimo pagkatapos gamay ang physical activity nimo. Amo nang ginatunaan sa natawag nato sa ringa pagdamol sang love handle mo gidok Leo.
0: Correct Sir Jocel.
1: In short sinigin pa social ko lang ha, bilbil.
0: Sa ako bakal sang kuan sa ni sang iban kag. Sang pantalon sa ni sang iban kag.
1: Amo nang kapanginam kinampirmi ang sa stream hambal metal hayo naman ko. Mm-hmm. Oh, kay laban-laban siya na ala Jason hindi ang kataason kundi ang yes ning hawakan. So milk tea combination nila sang fries and burger is so, also ma-consider naton to some Doc Leo is very is dangerous to some.
0: Yes Sir Josil. Pero masiling naton Sir Josil nga sa tanan nga nagagamit sini kun masami sila nga nagaka-consume sari.
1: In short nang kun kay sa bulong ng sidlaw bala. What is, kung kayo, sa once a month, mambal, matilaw lang ko, pero hindi man inang once a month, isa kabandihado, mambal, ngayon, bawiyon ko lang, way ko kakaon sila nga sa tatlok simana.
0: Ayun ang tilaw, Blaster Jocel, nga bulong lang sa ila. Mm. So, ito na to na, ang pagkaon, hindi evil.
1: Mm.
0: Ang problema, dira, is ang pagkadula sa balanse, Blaster Jocel, kag ini balang, mambal, sang kilala, kung ang pagkadahak-dahak, bala.
1: May isa pa na, kadako-dako, pagid ko nas dahak-dahak mo.
0: Mm-hmm.
1: Bang
0: Abi ka sungak-sungak.
1: So, dapat naton sa ni temperance is the key. Discipline sa lawas ta is also one of the most important thing nga dapat tadumdumon. Now, Ari, sa mahilig iya sa mambal nga bro, sis, let's go. Punta mo na yung tindihanay na sila, Doc Lay.
0: Mm-hmm.
1: Maghambal gani, bro, sis, let's go. Hindi pa na, let's go. Let's go. Punta mo lusin na, mainom na niya kagbanong suman.
0: Kalabanan si Sir Josil kung hindi Biyernes, Sabado.
1: Gapamahaw, Dok Leo, sang tinapay, gapanyaga sang tinapay, gapanyapon sang tinapay, Lunes hasta Webes na.
0: Mm-hmm.
1: Para nga pagka Biyernes, may nagbakal beer kag whiskey.
0: Ginasuptan, gida?
1: Oo. So, ang paborito tanga combo iya manong suman na muni. Beer plus sumsuman ta. Katululaway ko ba? Sisig.
0: Mm-hmm. Common ni Sir Josila. Though pwede ka man kapili sa iban mga sumsuman eh.
1: May isa pa na, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Dulako sa sisig.
0: Mm-hmm.
1: Beer plus ang tiil sang baboy bala na.
0: Mm-hmm.
1: Nga gin-fried nila, gin-laga ka gin-fried, anong tawagan ni sina?
0: Ang iban sa ni is crispy pata.
1: Crispy pata.
0: Ang paborito, iban sa ni litson paksiyo, iban sa ni kung ano pa nga mga luto sang baboy Sir Josil.
1: Sila niya one case of beer, sila niya free.
0: Mm-hmm.
1: One sisig or one crispy pata.
0: Bawasa ka na miton, tema, kwantanay.
1: Let's go!
0: Tapos programa. Ano yun, sisig like sumsuman plus beer. Usually, Sir Jocel, yung sumsuman ngayon ni Lexisig, fatty ni siya. Salty and oily. Tidugang o pagid Sir Jocel ang serbesa o kung ng beer. Nga nagadugang pagid sa alcohol and extra calories. Frequent alcohol plus fatty food strains the liver heavily. Sir Jocel, bugat ni katama sa atay proseso.
1: In short, sinidog Leo, wala galisang organ na to. Sinidog, nagayuhom kung magkaon ka sisig kagkombinahan mo sang beer, no?
0: Ang nagainom lang, Sir Jocel, eh, gayuhom?
1: Oo.
0: Oo, oh, kayo ay pa makabatyan
1: bisan mo. Bisan katulog, isa gayuhom.
0: Te, saan o naman taliwat?
1: So, tama ka delikado, sinidog Leo, especially sa may mga nobla, high blood?
0: Correct.
1: Tama man ka delikado. May diabetes because ang beer is made sa may malt.
0: Mm-hmm.
1: So, delikado man sa may mga diabetes. Now, ang isa pag-idari, Doc Leo, just to take that as an example, uso subong sa mga gutom gib. I'm a father of an athlete, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, sampang bala. Ambal, kapoy-kapoy niya, kapoy ko pa. Pagkatapos, siling ambalti din tamakaon. Siya dito lang siya sa may unlimited rice.
0: Mm-hmm.
1: So why is it, Doc? Nga ang unlimited rice is not good for all but bad to some, Doc Leo.
0: Actually, tinaanad lang man abikita sa Radyo Sil.

0: ka tinamatan tangang ginakaon ta source of carb na ton is bugas or kanon.
1: Kanon, oh, no? Yes. Ginakudkod ta pa pati itip ko sa bulik kaldiro.
0: Hindi ka, kanamiton sa nasa. Ang ibang ganit sa Sir Josel, hinumaw lang katalbo, katalbo lang yapon eh.
1: Mm.
0: Kati manami sa Sir Josel, no? Pero ang only rice sabi Sir Josel, hindi man problema suliton ko ang rice. Pero kung excessive ganit, no? Ang intake na ton suni, there is ni ang calorie overload, there is ni ang blood sugar spikes, there is ni ang weight gain, especially dangerous for diabetics, pre-diabetics, sa mga tao nga kulang sa niya sa hulag, physical, kag-exercise, abi. Kagang pagkaon sang large rice portion with fried food, sugary drinks, create a very high glycemic load, Sir Josel.
1: In short, sini dagleyo kon sobra-sobra sini nga carbohydrates turned will be turned into equals blood sugar spike.
0: Yes,
1: dagleyo. Yes. So sobra yung pagkaon sa kanon ha.
0: Kag makatalagam na ganini Sir Josel sa may mga diabetes ta.
1: Oh, so kontrolan niyo na mo ning masami gani kon may ara na bala nga boundary na or diabetic na gid bala. Gihambal yun ng doktor. Abi siya kada kaon mo 1 cup of rice lang.
0: Mm-hmm.
1: Ti bumalik liwat after a week's doctors niya dok doy gid dipikto aw.
0: Mm-hmm.
1: Ti nasunod mo man hambal kus niya we kada mm-hmm. kaon ko 1 cup man lang.
0: Mm-hmm.
1: Tembal ka doktors niya tinga way gano buaw. Siya galing kay tagkaanom ka walo ko magkaon sa kadlaw.
0: Di kada kaon malang 1 cup mo. Wala man maghambal nga kung pila ka beses magkaon mo.
1: Oh.
0: Di kung ka walo kaya magkaon tag 1 cup ni walo man ka cups.
1: Oo. Oh. Pero typically dapat kuntani 3 meals a day lang nga 1 cup every meal.
0: Actually Sir Josel kung may maganda batsag na kita suppose less than 3 eh.
1: Mm.
0: Ang pagkaon na ton sang kanon.
1: Oh.
0: Ha, tandaan lang ha, sang kanoon. Kag, abi sa mga tagpalamati naton, samantalang baskog pa ka mo, samantalang way ka mo sa ginabatsyag, try nyo abi nga buhin-buhini abi ang consumption ninyo sang rice. Instead, dire kita abi sa mga more complex na source ng carbohydrates.
1: Mm-hmm.
0: Like root crops. And more kita sini sa protein sa aton sini mga ginakaon versus carbohydrates, Sir Josel. Kay bilang Pilipino, manotice naton nga more kita, maasab kita, Sir Josel, sa carbohydrates.
1: Oh.
0: Especially sa rice, kumpara sa protein, Sir Josel. That's why even vegetarian, Sir Josel, may ara man nga obese kag iban sini cardiovascular problem because of excess carbohydrates alin sa rice.
1: Oh. So, ano bala, para hindi man masumod, pareho sa bisang kanon lang tali is masumod man mo.
0: Mm-hmm.
1: Galing kiti ginaanat na ko galingon tangaway kanon do ginagutom git kita.
0: Mm-hmm.
1: Pero try your best ha. Lunes mo bi mamahaw ka kanon. Martes mo mamahaw ikaw sang tinanok na saging.
0: Mm-hmm.
1: Miyerkules ni mo mamahaw ikaw tinanok nga kamuti. Huwebes mo mamahaw ikaw tinanok nga kamuting kahoy o konbalinghoy. And then repeat the cycle dok Leo.
0: Kag mas bintaha bagay Sir Josel no kung naman lang aton sa nang himuon like amat-amat kita sa ni lutason na aton tugalingon sa rice.
1: No, gadidi nga bata lutason.
0: Ang importante sa ni Sir Josel sundon tagib lang tamang order sa pagkaon. Always unagid ang mga ma-fiber nga mga pagkaon Sir Josel.
1: Mm.
0: Kaya kung una dito ang mga utanon Sir Josel ang mga laswa una dito ang isa ang tendency na aton sa ni Sir Josel hindi na kita makapatama sa carbohydrates.
1: Kagisa na notice mo na, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Sa mo ninyo cycle sa ato, sa ninyo panginaon bala. Mm-hmm. Una, permigid ya kanon or sudaan.
0: Mm-hmm.
1: Pero masamigid ya kanon. Matimo, ano yung kanon niya? Kahumot, sang, kagkahumok sa kanon ninyo ba?
0: Direct, Sir Josel.
1: Oh, tatlo na katimo, sa ninyo, ti, ano, dapli.
0: Kadumdum pa.
1: Oh. Oh. Pero kung nalangon yung utan bala, pareho sini, ginkaon yung utan pagkatapos po ay wayan dugay mahambal nga makaon ko gamay nga kanon pagkatapos updan mo liwat siyang utan bali sudan mo bi utan manutis ni mo the following day bala Dok Leo ginatutoy ka lang sa banyo sa pagpamuhin pagpungko mo ginhawa ka dayon
0: kag nagapabatsa gid ya Sir Josel mo ang iban sa niti naga bugtaw gid sa aga kay may ara na bala Sir Josel sang urge. So, galing ang hambal sang kilala ko sa nang Sir Josel, lango-lango man lang ah.
1: Hmm.
0: So, ang problema sa doko na limbawa, pabatsagon niya ka alas 5 ka gahon, alas 6 galing ko niya gabugtaw. Siya masimaw nahan ko.
1: Ay, do. Do'y sadyante, pagkaga na may skila ba? gahiwod na alas utso na mo siya pre ano oras ko alas utso ay siya may klase pagkutaan nila city ba now diri kita sa pagkaon na video kayo ang isa diri ka masamin na to sinang ginapamahaw hot dog ham sausage tusino longganisa and so on and so forth and the likes Doc Leo ti halos adlaw-adlaw na Doc Leo mahambal ka nga mamahaw ko blas ubong ano siya hotdog sudaan ko ah buwas sila niya tusino naman na bisa sunod niya adlaw siya ano naman longganisa naman and it becomes a cycle for quite a long time Doc Leo
0: amo nang gina sa limblan natin Sir Josel nga eventually mabatsyag kita because of its compounding effect
1: no
0: abisan ginagmay lang pero kung adlaw-adlaw na ton ginahimo kaya nga man processed meats dangerous when eaten often ang processed meat abis Sir Josel ito may ara sa preservatives nitrates mataas sa sodium saturated fat kagang pagkaon sa ni Sir Josel sang masami ginaangot sa cardiovascular disease colon cancer risk ara man ang hypertension kag mas nagadugang pagin Sir Josel ang katalagman sani kati bilang Pilipino Sir Josel no kung dalibaw may bilin pas, may bahaw kita sa ninyo kanon sa gabi pagkaaga ko payon na ton pagkatapos aton sa kalukaluhon iparis na ton Sir Josel sa hotdog spam tosino ang medyo tagilid ay kayong lawas aton Sir Josel kung masami na ton iniginahimo
1: may bilin ang hotdog ya kahapon ang sudan niya subong longganisa niya kalukaluhon ko lang anay pagkatapos ang hotdog ya ginurot siya kagisamo gihapon sa kalukalo ya mo plus longganisa pa
0: bawas ka namin ton
1: pero gahibi ang aton sa body organs
0: correct Sir Josel
1: now dali kita abis sa mga dessert niya ni Doc Leo kaya kadahan mo kita at nabalaan yung mga dessert subong summertime ang pinakadahog subong ice cream kag halo-halo amo ginang ina pangita ka tao subong Doc Leo.
0: Correct Sir Josel.
1: Pagkatapos inang ginapamalahas bala nga 1.5 liter.
0: Bao sa kanamiton kada labok Sir Josel feel na feel mo gid.
1: Oo, nang magula ka bala sa botelya sa baso mo bala hambal ops ni dog gabilog dog ice how.
0: Mm-hmm.
1: Ay bao kana mi gid sina kanon mo or imnon halo-halo, litchi flan, soft drink, ice cream, apati aguku or ice candy tawag ta bala Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Ting iban sini para hindi man masumbon niya niya daw ginakonsensya ako ice cream adlaw-adlaw sabi halo-halo naman
0: may konsensya ka pa na ha
1: oo adlaw-adlaw halos may dessert katulad sina what's the danger sa mo na Doc Leo
0: ang isa ka na kong question sa Sir Josel kinanglan tagid bala ang dessert tapos kaon
1: mm-hmm.
0: Ang straight niya sa bad Sir Josel hindi oh, pero naanad lang kita
1: ti ginpaanad kita sa mga negosyante sini Doc Leo mo
0: tuloy lang business ah tungod Sir Josel ining mga dessert niya ini although fine occasionally panalagsa pero ang masamin sini nga pagkaon Sir Josel overload sa aton sini nga blood sugar increased triglycerides nagpromote sa fatty liver disease hindi lang tungod sa pag-inom sa makahulubog nga limnon but excess sugar promote fatty liver disease ti ara pa mga sangka tungod sa mga sangkap kali sini Sir Josel no ara ang gatas, ara ang syrup, ara sini ang mga sweet beans ti, sa ice cream syempre ang sugar kag may ara pag gid-iban Sir Josel nga sugar toppings gid mismo nga namit kayo sa aton sa nga panamil sa aton sa nga panabor pero balubog at sa aton sa nga sistema.
1: Actually yung pinaka-common delta ng soft drinks mo. Kaya may kilala ako nga pag-aagis ang delivery trucks ang soft drinks mo, mambal nga. Bawa sila yung nainom ko ng soft drinks sila nga, maduha nag-delivery truck.
0: Ano sila yung bala Sir Josel nga, may na-disgrasya ako nung delivery truck bala.
1: Oh.
0: Instead niya buligan ang driver, kinunahakot soft drinks mo.
1: Ang driver to gawiit na siya sa sakit, pero soft drinks ako na ginahakot eh. Bangod man kay ti almost everyday daw ginakonsumo, gini sa sulod sa bala. Like ang ibang sinis niya, hindi kumplito. Hindi tako, mabusog ko na. Kalain ako pa, matya ko na, hindi tako, tigab niya baka yung soft drinks to.
0: Tama.
1: Pampatigab ko, no? Pero dapat nyo dumduman nyo kung ginapangita na ganito sa lawas yung katulad nabi sa soft drinks sa mga matamis isa na kapatimaan basta ikon elevated na inyo blood sugar
0: correct Sir Josel kagbalibad na lang tigab
1: basta ikon na mo ng hambal sa kilala ko blood Doc Leo siya basi ko ng tigab mo siling niya muna ng katapusan mo.
0: Katapusan yung tigab.
1: Katapusan yung tigab na. Pero anong masami sining isuffer a bidok Leo sa mga mahilig sa combo unhealthy food combinations nga ginapang-mentionar naton kag kun may nabalaan pag ikamodera. Ano ang mga balatian nga masami associated dari Dok Leo?
0: Dari Sir Jose, lang tungkol sa ito sa unhealthy Filipino eating patterns, ano ang mga balatian strongly connected dari?
1: Mm.
0: So, isa dari Sir Jose lang nagadata subong type 2 diabetes.
1: Si daw. Type 2 diabetes, gid?
0: Kaya Sir Jose, pagkatapos isa sa ni high blood pressure, uko na hypertension.
1: Ah, magkasawa na sila yan.
0: Ah, bagan niya isang kilala ko sa nisang una, tayo magpakaisa, subang lang mag-asawa pa
1: yan. Oo, oh, gahulid siya na permi mo. Mabal nga niya may, ano ka, may diabetes niya, oh. Duhas na siya, may high blood pagid ako. Ang isaman, mabal, ah, may high blood ka, oh, niya, high blood kay diabetes.
0: Kag subang, Sir Josil, sila yung isang, may nabalaan ko, Sir Josil, siya subang daw, hindi ka nagasabay sa trend eh. Kunoy ka maintenance eh.
1: Oo, oh, mabal nila gani, mabal nga. Ay, para sa ano na siya sa diabetes niya, sa high blood, duhay pa, asya ti kulang pa na.
0: Ipabuta. Magluwas Sir Josil sa diabetes o type 2 diabetes, magluwas sa hypertension, ara man Sir Josil ang heart disease tungod sa mga fried food and healthy fats at high cholesterol. Ara man Sir Josil ang kidney disease tungod sa high sodium and uncontrolled diabetes and even hypertension Sir Josil na mahimo makadamage sa atong sa kidneys. Kaya ara man Sir Josil ang non-alcoholic fatty liver disease, magluwas iya sa alcoholic fatty liver disease pagid. Nga kung i-combine na ton tungod sa sining mga sangkap, sugary drinks, alcohol, kag obesity, Sir Josil, ti kapulan na tambok ang aton sa liver cells. Kag ipang pagid nga problema, Sir Josil, angot sa hindi husto nga kombinasyon sa mga kalanon.
1: Why kami nagasiling ginaordera namon kamo nga untatan yung pagkaon na. Kaya kung kaisamom lang na masarangan ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Pero if you have choices as much as possible, hindi nyo pag-adlaw-adlawa muna nga mga food combinations.
0: Pero kabalaw man ko, Sir Josil, yung kalabanan sa nagapamati, sa ton bisan hambalan mo pa nga untaton, bisan may choice sila, sige lang ni Gyapon.
1: Ah, hambal ka pa. Hambal mo lang na siling nga kami nung bakal timo. Pero pati ka na. Amo nang hambal gani ka bata yang hinugay na siya nga way ti bakalan niya way ti sulod siya nga ginimumulkan siya. Amo na pa kay nagigan sa kabataan nila mamalam lam hambal nga nan siling niya abita bakalan lang siya ginimumulkan siya pati lawas mi mumulkan siya sang balatian haw.
0: Mo nang iban gani ko Sir Josel din na maghimulkan siya mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay gabalatian nun dako no.
1: Hambal nga niya grabe kadako gid siya sa savings mo siya niya. Gabanog naman til.
0: Nagkadonad to sa doktorya.
1: Oo, oh, dito nagaling nagsulod ko na kinagbanog na sa tili. Now, speaking about anong pwede natin sinidiri nga, mahambal natin sinidiri makatabang bala, Dok Leo. Panabang ta nga mga pagkaon o tanon or prutas man nga, makapiyan-piyan ko nabalanin nyo nga guilty ka mo dara. At least makapiyan-piyan bala. Minimize yung number one ang mga food combinations sa ipanghambal ta. Hindi man yung pagsigisigihagid niya, masamigid. Pero ang pwede makabulig, Dok Leo, para makalikaw kita sa mga possible sininga complications sa heart disease, kidney disease, fatty liver, diabetes, or diabetes type 2, hypertension, Dok Leo.
0: Ari Sir Josel, makita sa atong sa kusina eh. Ang kalamay ko no Sir Josil, ang asin, mantika, mga nagapanami na sa aton si ni Sir Josil panghuna-una kag gapanayanaya sa aton sa itsura sa kusina.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung di kita kabalo magamit Sir Josil, amo makuno nang maamat-amat patay sa aton. Pero sa kusina Sir Josil, may ara magre makabulig sa aton bisan paano sagang o kun pian-pian pahagan-hagan sa mga epekto sang hindi maayo kombinasyon. Isa diri amo Sir Josil ang pagkaon sa nisang ahos.
1: Usap ka ahos, ha?
0: Usap ka ahos, Sir Josil.
1: Oh.
0: Initungod may aras sa sanggitatawag alisin, makabulig, suportahan ng aton sa heart health, ma-reduce ang inflammation. Kaya inflammation, nga dan, Sir Josil, especially ang chronic inflammation, dinagin ni Sir Josil na angot sa high sugar intake.
1: Mm-hmm.
0: As always, sugar directamente ukon carbohydrate sa gina-convert sa sugar, Sir Josiel, sa aton sininga lawas. Nagabulig man support sa blood circulation. Kaya makabulig parang cholesterol, kaya ang blood pressure, Sir Josiel, hindi man magtinimbuok tungod sa sininga ginatawag mga bioactive compounds nga ara sini sa garlic. So, paano makabulig ang garlic kung kauno naton siya? Pwede isabay naton, Sir Josiel, kung mamantikaon ng aton sinigin na kaon. Kung masami kita nagakaon, sinis matambok ang mga pagkaon. Kag high cholesterol risk, magluwas pa nga nagabulig pabakod sa aton immune system.
1: Actually, masami ni nga ginatimo-timo sa iban niya mga rasa, Doc Leo. Mm-hmm. Ang garlic ka. Daw na isla sa garlic, labi na gid kung masumod ang ila sinigin na kaon. For example, ang ibang sininagakaon bala sang Adidas. Mm-hmm. Nga boneless ka Adidas, Doc Leo. Mm-hmm. Pwede masumod man na kay rich in collagen. Mm-hmm. So, mo kay masumod ang ibang sinini, ginagahulid gidias lamisa sang garlic pagkatapos. Gaingkit kung mamal, tama naging kasumod daw. Nagaingkit sila, nagakagat sila, o ginausap nila ang bilog sininga garlic, Doc Leo.
0: Kaya, Sir Josiel?
1: Hilaw ina, ha? Now, how about, Doc Leo, ang kumon na bing mga utanon sa palibot? Balunggay, Doc Leo, may mabulig ang balunggay si Ray, Doc Leo?
0: Sir Josiel, kay nambal na ito, mangin unhealthy, ako na unhealthy ang combination sa mga Pilipino, tungod nga more sa mga preservatives, kag mga puro halos mong panamit ng Sir Josiel ng artificial na, no? Ang balunggay may haras ang fiber, antioxidant, may vitamina, may minerals, may plant compounds na makabulig pabakod sa aton sa immune system, panamit sa aton sa digestion, makabulig pabalanse sa aton sa blood sugar. Kagun may kulang kita sa mga vitamina kag minerals, mabuligan niya nga madugang-dugangan. That's why, Sir Josiel, ang balunggay is makabulig o kon maayo sa mga may unhealthy eating patterns. Isa na sila, Sir Josiel, kulang sa fiber pero may imo ginakaon. Manubo sa vitamina ang imo siya na ginakaon. Kung wala ganit isang vitamina, kundi panabor lang, kag hindi ka pala kaon sinisang laswa, makabulig dari ang balunggay in terms of nutrients, fiber, and antioxidant.
1: Okay, balunggay ka garlic. Now, matapos ni Doc Leo, naintindihan ta bangod sang estado sa ato sa nga pagpangabuhi, may iban niya amula ng masarangan nila kung ano masarangan amula ng kaunon.
0: Mm-hmm.
1: Sometimes ang iban siya ni most guilty sa mga unhealthy food combinations.
0: Mm-hmm.
1: But kung ikaw, Doc Leo, feeling mo guilty ka and balan mo nga permi mo ni ginahimo, pwede abing makabulig abi dere, Doc Leo. Ay, pagkaw may nabatsyag, ha? Makainom ikaw Sanson plus gold capsule, kiti may garlic man na may malunggay, may mangustin pa gani, Doc Leo, kag spirulina, kag ampalaya.
0: Yeah, makabulig yun, Sir Josiel, eh. Kapin ba kung balaan mo imo sa nga lifestyle, hindi amo.
1: Oh.
0: Hindi suno sa makapabaskog sa imo sa nga lawas. Siyempre, balaan mo na nga daan. Kulang ka sa sustansya, hindi ka pala kaon laswa.
1: Mm.
0: Kulang ka sa fiber, kulang ka sa vitamina, sini, kag mga minerals. Ang pag-inom, Sir Josiel, sa Sanson Plus Gold Capsule, di may ara sa mga utanon, may ara sa prutas, ara ang queen of all vegetables and queen of all fruits. Ara man ang mga superfood, Sir Josiel, kag may kuan ka pa sa ni Sir Josiel, may bonus ka pa sa nga protina, halin sini sa spirulina, kag halin sini Sir Josiel sa malunggay, kati abisang iba ng protina, Sir Josiel, makuha lang sa pagkaon sa isang karne.
1: Mm.
0: May mga plant sources man kita, kasubong sa spirulina, kag balunggay, nga pila lang asa sangkap sini, sang Sanson Plus Gold Capsule, upot sa iban pagkita mga sangkap, Sir Josiel, nga makahatag sang dugang nga fiber, vitamins, minerals, and bioactive compounds, nga makabulig puno sa mga kakulangan dira, kag makabulig pabakod sa aton lawas, Sir Josiel, nga mahimo resulta sa badatian kung nagapadayon na rin imbalances tungod sa itong sariling unhealthy eating patterns, Sir Josiel.
1: Masami sining pamahaw, Doc Leo, is hotdog, itlog, kagkanon eh.
0: Mm-hmm.
1: Labi na gid ko ang umpisa ng klase.
0: Mm-hmm.
1: Amugid na ang kalabanan niya combination. Kung kayo sa itlog kag sardinas kag kanon.
0: Mm-hmm.
1: So itlog, hotdog, kanon, itlog, sardinas kag kanon.
0: Mm-hmm.
1: Amugid na yung masami niya konsumo. So kung amu ini ang imo konsumo, Doc Leo, estudyante, ikaw, or hindi gani, gatrabaho ikaw, mabudlay na maghikot, mahamapos inihikuton eh. I-prepare ko na agad, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Ano ang mas maayo nga chimpo sa pag-inom before or after meal, Duklayo, sa Santon Plus Gold Capsule?
0: Pwede makainom, Sir Jocel, before, like 10 minutes before sa nipamahaw.
1: Oh.
0: Or 30 minutes pagkatapos pamahaw.
1: Okay.
0: Amo man sa hapon, Sir Jocel, pwede man gani sa nga isa ko oras antes sa magpanyapon, pwede na makainom sa Santon Plus Gold Capsule.
1: Okay. Sa nagapamangkot dira ha, sa pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, kung guilty ka mo sa muna nga combination, 10 minutes before meal or 30 minutes after meal, pwede niya nahimuon in the morning and in the afternoon. Now, add the recourse, Doc Leo, sa mga guilty, sa mga unhealthy food combinations. Anong makabulig pag-idari, Doc Leo? We might suffer sa diabetes, ha? We might suffer sa heart disease, kidney disease, fatty liver disease, or inigani high blood. So if you speak about diabetes, na dumdumantad na rin, Dok Leo, vitamin D is isa sa makabulig sa aton, dira mo. Vitamin D is present dira sa premium D3 soft gel capsule. So instead of mahambal nga, hindi ko sigurado, sila niya, if may ara ko enough nga vitamin D, kaya sila niya, 10 minutos lang ito kinapainit ko.
0: Mm.
1: Ang pag-inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig ini, suplemento, dugang sa lawas na, Dok Leo?
0: Makabulig yun, Sir Jocel. Magluwas pa kung unhealthy, mo sa ding eating pattern, Sir Jocel, ano? More ko sa processed, bala ka hindi gusto ang kombinasyon. Mahimo nga makulangan sa sustansya, Sir Jocel, yung mo sa ding tulaan. Mm. Mahimo makulangan sa sustansya, yung mo sa ding muscles, magpaluyas, yung mo sa ding immune system, instead yung magnaya-naya, imo pa matyag kag paminsaron, Sir Jocel, nangin irritable ka. Kag mahimo, Sir Jocel, magresulta sa hormonal imbalances. Nagapaluya sa aton, nagapahina sa aton, mangin masakiton kita, Sir Jocel. Diri sini masulod ang vitamin D3 o kon premium D3 soft gel capsule, Sir Jocel. Hindi man sa direkta, ano, kasubong sini sa ginatawag makakorek, gansang kung ano nga mga kakulangan naton dira sa lawas tungod sa unhealthy eating patterns naton, Sir Jocel. Pero tungod sa iya sini, mabuligan niya mga mabakod ng aton sa nga tulaan. Muscles, mapabakod ng aton sa nga immune system, panayanayang aton sa nga modo. Kaya bisan pa, Sir Jocel, sa pagbalanse sa nga aton sa nga hormone nga mahimo madalman pagin, Sir Jocel, kung padayon na unhealthy combinations naton, kung unhealthy eating patterns naton, diri sini makabulig pigan-pigan, kung nagdatawag pian-pian, Sir Jocel, ang premium D3 soft gel capsule. Isa pagid ang manami man sinika may upod sa healthy fat, Sir Jocel. Instead of mga unhealthy fat na ginakaon naton sa lawadlaw, ari may upod nga duha ka healthy fat, VCO and the moringa oil.
1: So ang VCO makabulig, Dok Leo, no? Kag ang moringa oil and the vitamin D3 sa premium D3, agud to nga makahatag dugang supplement kag makabuhin sang risgo nga makadalawat kita sini, Dok Leo, sa mga possible sini nga mga medical conditions or komplikasyon kung magsigi-sigi kita sa mga unhealthy food combinations.
0: Correct, Sir Jocel.
1: Okay. Ang ano ya, Dok Leo, ang vitamin C, makabulig ayan ang vitamin C dari, Dok Leo. Again ha, we're not saying hindi gig ka mo magkaon. Karon may mga aking sinamambal, amol, klarata na amon masarangan. Now, kung balaan ninyo nga amon ang ginakaon ninyo, ang pamangkot sinis, kung magbakal ka mo sa vitamin C, kung mag-take sa vitamin C, may mabulig ang vitamin C sa pag-protect sa ato siningalawas para hindi dakpon sang komplikasyon dayon ang ato siningalawas, Dok Leo.
0: Yeah, may mabulig yun, Sir Jocel. And speaking of amon lang na masarangan, Sir Jocel, no, kung kaysa, it's a very subjective statement, Sir Jocel, ano? O kung ang bala noon, bala. Kay speaking of masarangan doon kaysa, medyo budla yung pagbakal sa mga suplemento, Sir Jocel.
1: No.
0: Ultimo Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, or Santon Vitamin C. Pero nga, may pambakal man sa sigarilyo, Sir Jocel. Nga mahimo na makabakal sa isang ilim nun.
1: Mm.
0: I mean, ang ibang ganyan nagpangutang pa, no? No offense, menta.
1: Readily available.
0: Pero ang point sa ni Sir Jocel, kung una-unaon doon na to, ang pinakapuhunan na to, na to sa ni ikaayong lawas.
1: Oh.
0: So, vitamin C, tuman kadako ang papel sa ni Drake, nagpabakod sa ton sa ni immune system. Nga nag-amat-amat, hina, Sir Jocel, kundi husto nga ton sa ni eating patterns and unhealthy combination na ton sa ni Sir Jocel. Kinanglaman sa collagen production, antioxidant activity, kag isa mo sa ni Sir Jocel ang pagpadasig, pagpali sa aton sa nga pilas, dugang pagyad ang risk mo sa ni Sir Jocel sa paglala sa ni kung gataas pagyad ang imo sa nga blood sugar tungod sa unhealthy eating patterns nga mabuligan, Sir Josil, kung nagatumar kita sinisang vitamin C like Sunthorn Plus Vitamin C.
1: Ang patal pagiduglaya mo ning pamangkot, Dario. Selling niya kay nanad, ako na aga selling niya, ginahungod ko niya pasobrahan ng tigang kong gabi para pagkaagas niya may kalukaluhon ako.
0: Mm-hmm.
1: Pagkaagas selling niya, buka na aming selling niya nga ang kalukalo mo bala, higpan mo dayon ka Santon Gold Coffee Mix or hindi gani Premium D3 Coffee Mix to Clay.
0: Ba, sa kanamiton. Actually, Sir Jocil, no, ang kanon bala nga gina-overnight ni mo, like sobra-subong ang imo nga gintig ang pagka gainiton mo abi.
1: No.
0: O kung kalokalo lang, simple nga gininit mo lang sa kalaha, Blazer Josil, ginatawag na ina siya nga resistant starch.
1: Okay.
0: Hindi na siya madasig makapashoot up sa emotion ni nga blood sugar. Ang problem lang dira, te, kung magkalokalo ka, ang mga ginasangkap ni mo, Blazer Josil, nga mga pampanamit bala.
1: Oo, siya may nabilin pa to siya, tambo ka baboy, kihad-kihad dabla to, amon lang siya mantika, o.
0: Oh. Rose, tapos sa danan bagay Sir Josil sa final hit palit na ginamo sa gingisas tambox baboy. Amo nang kwan sa iban eh. Routine sinisang iban. Diyan ginahungod pagani na Sir Josil kung ka isa.
1: Hmm.
0: Actually, if possible sa aton sa mga tagpanamati, unahon gid naton permi o kunsundon gid naton permi Sir Josil ang eating pattern nga gira gin disenyo ng aton sa nga lawas. Una gid permi ang utan.
1: No.
0: Kaya bisan makakaon ka sang kanoon, Sir Josil, pero kung ginuna mo, may fiber ka nang adaan dito sa sulod, di may panagang ka nang adaan dito. Ang isa sang good benefit mo sina, kung halimbawa, nagkaon ka sang mga utanon nang adaan, bisan ginpasundan mo siya sang carbohydrates, hindi madali-dali, kaya hindi madasig ang absorption, Sir Josil, sang glucose sa ton sa ninyo intestine.
1: Di magapabilin pa, Dok Leo, ang selling niya nutrients sa Santon na Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Yan yung kaya ginadapli ko sa kalokalo?
0: Ara lang nagyapon kasi magluwas na rin Sir Josil ang mga coffee mixes na ito inigin design niya parang imnon mo kag butangan sa mainit nga tubig mo.
1: Uh-huh.
0: Hindi niya madula ang ilas ni yang mga ginatawag binipisyo sa aton sa ninga lawas. Bisan ginabutang o kung ginapadalundon o painis kalokalo. Hindi lang ko yung kabalo kung ano pagluto mas ang kalokalo kung mga sangkap dira eh. Kaya kung kaysa Sir Josil, tiba base karuman nyo taralize mo ng mga binipisyo tungkol sa komplikado sa emosyon ng mga sangkap kag pag prepare sa emosyon ng kalokalo dira.
1: Ano nang hambal nila nga kung pugan mo ko ng mantika sobra pa ko no sa inukalokalo mo pag isunod yan na wala.
0: Base pwede yung pampamanyos eh.
1: Pero kung gusto ninyo nga daw hindi gawa ka mo gutumon dayon. Ang manami imnon niya actually, Dok Leo, is the Santon Plus Coffee Mix siya mo?
0: Correct, Sir Josil. Kaya abi mo sa aton sa mga tagpanamati, kuwans gani ka rin more kita sa sugar and carbohydrates, refined carbohydrates sa karuhon ta, madali kita gutuman, Sir Josil. So dapat, Sir Josil, parang ang isa gali ka, pwede na itong himuon, parang hindi kita masami hilaban o kung madali gutuman. Instead of masami yung carbohydrates, try na ito ng protein, Sir Josil. Tamo sa mga nagainom sa Santon Plus Coffee Mix, Sir Josil, tungod nyo may ara sa sang protein from spirulina, from malunggay, and especially from soya beans, Sir Josil. Muna siling nila nga kung makapangapi sila, dugay sila makabatsyag sang gutom. Isa sang rason sina tungod sa protein ang ara, dira.
1: So, talining na discuss natin mga produkto ini sa Yes to Health Incorporated. Now, are, din ka mo pwede ka bakal sa managa pinamangkot. Ara, da available sa Mercury Drugstore. Basi may branch na ng Mercury Drugstore bala sa inyo. Available ning mga produkto sa Yes to Health. Sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's Pharmacy, and even pwede ka maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita dira. Ara na kumpleto, tanan niya produkto dira kag may exclusive nga mga nutraceutical ka products sang Yes to Health. Ara da sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, at Tubang Ina sa Marayo Bank. Ngalan again ha, Yes to Health Store. Palapit lang kamo da, kumpleto da ang ato siring mga produkto. Sa siyudad sa Iloilo, kumpleto ang produkto ta, may libre pang konsultasyon kay may clinic diriya sa siyudad sa Iloilo. Ang Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, sa City Proper, at Tubang Ina sa Midtown Hotel. Bukas ina, 9 o'clock in the morning, may konsultan kita dira. nga nag-offer sang libre nga konsultasyon si Dr. Rem Pinado. Kadto lang ka modera, starting at 9 o'clock in the morning. Kung wala sang Yes to Health store, wala sang clinic, ang Yes to Health sa inyo sa inyong lugar, bisita lang mo sa inyo suki nga mga drug store o kung butika. Available lang ito sa inyong mga produkto nga napanghinambitan ta. Now, ang isa pa gidari, Dok Leo, ang muno, yan sila nga nga, nga nanotice ko bala, sumugod sila nga nga daw alos sa every day or every other day nagainom ako blas ang soft drinks, nagapalang huyos ang akon sininga panit.
0: Isa Sir Josil, ina sang patimaan sang dehydration. Tungod niya kung masami kita nagainom sa mga matamis kung nalamayan may mga high fructose corn syrup, nagahubas ang fluid sa aton sininga lawas. Sir Josil, tungod nga ipaihi na sa aton sininga lawas, so kung pagwaon through sa aton sininga ihi, tingin sa sinis ang pinakahimuon na Sir Josil untatan o kung shall we say Sir Josil dugang-dugangan na pag-inom sa isang tubig. Pagkatapos try mo abi sa aton sining texture dira gamitin isang habon, kaya ang habon actually isaman mo sa may factor sang
1: dry reaction. Skin
0: yes sa nagpamala sa aton sining panit. Though ang major good yes sunod sa imo sining ginhambal yung message dira is ang pag-inom sa soft drinks, try abi hagan-haganan soft drinks mo, more water, tapos gamitin abi sang sabon hindi tuman makapadry sa panit. Isa dira Sunthorn plus herbal soap Sir Josil. Nagamulig na moisturize pa sa aton sining panit, kati miyara sa sang bayabas, may papaya, may malunggay, may mangustin, iban pagid sa nga mga sangkap. Pero liba manotice mga pati sa guya Sir Josil, doka dry no?
1: Mayara Dok Leo, kung kaisang kung magdry gani mo sining guya, matyaga mo do galing litik-litik bala nga makatol nga kung tandugo ni mo mahapdi.
0: Correct Sir Josil, kung sa mga duta natin ka pala mangag eh. Isa nga mga kabuling sana Sir Josil, kapin ba kung may mga dark spots pagid bla, may mga pinalian bala, clear skin herbal soap Sir Josil. Kaya mayara sa glutathione, mayara sa kojic acid, para nga ma-uniform bala kung magsalalamang color Sir Josil ang mga dark spots dira amat-amat panas sa sige-sige nga gamit sina kagtungod sa VCO Sir Josil, nagabulig sa nga ang aton sa ringa panit hindi sila magtuman kamala.
1: May isa dali ka pamangkot Dok Leos, kung magamit ako sa Santon plus herbal oil na hindi yan ako magka dry skin.
0: Tiyang isa ganit Sir Josil lagi nagamit pa sa mga may dry skin amo sini ang VCO eh. Para nga ma-moisturize ang aton sa ringa panit, which is isa na sa sangkap ang VCO, isa sa sangkap sa aton sa ringa Santon plus herbal oil. Kag ang bonus mo pagid sa ni kung nagabanyo sa Santon plus herbal oil, mas safety kasi ni sa kagat sa mga sapat sa sapat-sapat lakip sang lamok Sir Josil nga may mo nagadala sa isang dengue infection. Kag nagabulig pagid ni sa nagumpisa nga mga pagpalanakit sang lawas, palamoy-poy palang alay sang lawas tungod siya sa ringa peppermint oil. Kag ang isa nga makabulig pagid condition sa aton sa ringa panit Sir Josil amo ang moringa oil, may oleic acid, may vitamin E nga isaman sa sangkap sa aton Santon plus herbal oil.
1: Iniya nakapamati guro ni kahapon sa edisyon sa programa ta sila niya katropang Josel Dok Leo, kung sige ko magkaon sila sa mga ginatawag nyo ng unhealthy nga food combination, sila niya nga madula pagkakadite ko ako.
0: Isa tungod nga may mga imbalances nga matabo sa lawas Sir Josel. Speaking of kadite Sir Josel, biyat hagon tanay na
1: kadite siya mo o tamalos ni Permi lang gatindog. Ti kon opisyal kaya ti Permi ka na lang yan naga pungko eh. Buta malun sini nga ti kon gatindog ka porsado pa.
0: Dadiri na lang
1: tas. Eh, bala madula ang pagkakadite ako no Dok Leo.
0: Titing haon mo hindi ka mag mangin opisyal eh. Para pabilin na ka dito. Ang point lang si Sir Josel, tungkol niya ang hindi husto nga mga food combination naton. Mahimo may mga imbalansa sa nagkakatabo sa lawas. Mataas ang lipids o fats, cholesterol, triglyceride, sugars nga may connect Sir Josel sa aton sa reproductive system function. Ang isa sin natin maka-affecto sa performance sa Sir Josel.
1: Diba si kon sa grado pabla sa huwai ka pa mauso sa mga unhealthy food combinations, grado mo sa misis mo dos. Sige-sige hagi na kay tagaan niya gig ka dugay-dugay 1.5. Mahilang kon 1.5. Ang lain sina ko mahambal nga santong alana isu mo santong sa boss.
0: Ano na kuan ano pagtawag Sir Josel, ano gani na ko nagaubraha gani nga inadlawan gani
1: Do
0: lain man niya kon pakyaw mo.
1: Oo.
0: Tay adlaw-adlaw yaga kuha kasang parsyal mo mo.
1: Oo, balikan mong dyaryo, boss. Pero sa mga katulad sini, kung ang healthy ginakaon ninyo, whatever kind of supplementation para nga mapabalik ang inyo sinang puwersa, ayawan siya pabalik sa naanda ninyo ng normal balakuntani sa inyo sininga edad. Sa mga lalaki, ha? So una, ipakonsulta ka mo kang magpatreat kung basi kung taas na inyo sininga blood sugar o rinig na you're suffering sa other sininga medical conditions. Pero kung balaan yung healthy ka mo kag hambal nga daw na kabulo-bulo na ito sa niligan o kapoy lang gid ako, pwede mabuligan sa turbo dietary supplement for men doon kayo.
0: Pwede gid Sir Josil, kati amo na ginahimo sinisang klavo waska kag maka nga sanggap sa turbo dietary food supplement Sir Josil. Ginabuligan niya nga mapanami ang kondisyon sa aton sinipang huna-huna, ginabuligan niya mapanami ang aton sinipang blood circulation, buligan kita nga amat-amat mabalik ang aton sinipang persa, and eventually Sir Josil, ginabuligan nga mabalik kung makabatsa kita sa natural sininga gana.
1: Oo. Sininga Doc Leo, why ipikto sa mata ko inang ginahambal ninyo nga mga food combination nga ina?
0: May aragi ang efekto sa aton sininga mata Sir Josel, especially kung nang emotion na kombinasyon nagapalanubra sa carbohydrates and sugar nga nag-aapekto sa emotion nga blood glucose nga eventually nag-aapekto sa mapinong kaugatan sa mata, mangin kausa sang problema sa mata, panulok, and eventually pagkabulag kung hindi Sir Josel ma-reverse o kung ma-modify yung lifestyle.
1: Oh. Kag sa tanan nato sa mga kauturan, kung ano man ang palanakit na batyagan nyo, kung daw hindi naging kamu kabatyag, mag-inom ka mo sang sis the pain. Isa lang ka sakit siniyang hindi e mabulong mo.
0: Mm-hmm.
1: Sakit sa buot.
0: Mm-hmm.
1: Kag sakit sa bulsa, pagigali, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang sakit sa abaga, sakit sa hawak, sakit sa inyo sininga luko-lukuan, sakit sa inyo sininga puwak, kag sakit sa ulo, kung na'y nanakabukagwanta, sis the pain.
0: Correct, Sir Josel. Kag ang sakit man sa bulsa, mahimo niya Sir Josel, marimadyuhan gyapon eventually.
1: Mm.
0: Kaya kung ang sakit sa bulsa, tungod sa hindi ka makaubra, kapala nakitlawas, so matumaran mo, makabalik ka ubra, mga kwarta.
1: Oo, oh, amo ng bulong sa sakit sa bulsa. Galing kita, why na tachempo, abi mo. So ka na may pagkuntaan ni discuss pagidugang sa ito sining programa The Secrets of Health. Pero buwas naman ha, ilimitahin nyo ang mga unhealthy food combinations ni ha. Ang mga kombos-kombos kaga mga unli-unli. Bala nga kung kaysa ba o ang hambal na lugar makagwa kung sa eskalanan, mahambal nga siya ba o gawas-awas man siling nga sa liog ko siling kinaon ko ba? So, likawin ninyo ina ha. Nagakaon kita, hambal ni Dok Leo, gakaon kita para hindi lang mabusog. Nagakaon kita para mabuhi. Kag ang butang balon sini, para mabuhi kita, hindi butang balon nga, perme busog lang kita. Dapat healthy sa ang ginakaon naton sa mga nutrients. Lastly, kuanta lang sa sining a parting words sa ato sining a certified naturopath practitioner Dok Leo Amos. Doc,
0: sa mga hilig naton ano, especially pag-abot sa pagkaon bilang Pilipino, gusto naton sini ang manamit permis sa aton sining a panabor sa mga okasyon sa aton sining mga ginatambungan, dapat taganhagan lang gid kita. Kag if possible magtuon kita sini sa kung ano nagakaigo sini kombinasyon nga makapaayo sa aton lawas. Kag manami pagid ugaliun nato na pagtumar sini sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C para mabuligan ang makapulupanimbang aton sininga lawas, madugangan ang mga sustansya dira kag bisan paano makapian-pian para nga hindi kita matamaan sa mga imbalances sa aton sininga kalawasan resulta sa unhealthy eating patterns. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sigari siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato siling certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman ng edisyon na sa ato siling pagparagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM 100.7 Iloilo, kag sa tanan niya may XFM station sa isa sang Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santo Gold, live testimony.
2: Juanita Badahos, masarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santo Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Santo Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santo Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang post-seller agent na naka-patership, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium E3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago pa maglalampal na pinag-take mo kung dahil sa Sister Pain para diro-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: XFM 103.9
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: This is the

0: Birthday. Samsung Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa, ha?
1: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
4: Inanyang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
4: Ay,
5: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Blamayara ko yung mga balita. Blamayara ko yung mga balita. Blamayara ko yung mga DJs na lakad.
6: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
7: Dimo!
6: XFM 103.9.
8: Ora nga mag-upod liwat sa minority group nga ginapangunahan ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III. Dugang pa sini nga mayara sang ginaaligar pagpamahog sa pila ka mga senador nga ginaganyat nga magsaylo sa pihat nga bahin. Sa subong, mahimo nga mabuhinan ang numerosang mga nagasuporta kay Cayetano bangod ginalauman nga hindi makatambong sa sesyon si Senador Ronald Bato de la Rosa nga ginapahayag nakaguwa sa hilway sa Senado sang Webes sang mag-aaga. Bangod sini, mahimo magnubo sa 12 nga numero ang mga senador nga mahimo magboto para mabilin o kuna para mapabilin si Cayetano bilang Senate President. Madumduman nga 13 ka mga senador ang nagbuto nga ibutang si Cayetano sa pwesto samtang siyam naman ang nagsuporta kay Soto. Samtang nag-abstain naman sa pagboto sandaya Senador G.V. Ejercito kag Juan Miguel Zubiri. Kag magdamping sunod diriya sa minoraria ang duha ka nag-abstain kag may maganiat pa nga duha ka senador gikan sa mayorya. Posible sila makahimo sang Magic 13 nga bastante agod maghimo sang panibago nga liderato sa Senado.
9: Express Balita. Express Balita.
10: Kaga sa atong padugang nga balita nasyonal, nagpositibo sa gunpowder residue ang isa ka volunteer sa National Bureau of Investigation na kanan NBI nga ginaresto may kang tanan sa natawo nga Luke Panay sa sulod sang Senado sa Southern Police District Domingo sang gabi Mayo 17. Sa kay SPD Public Information Office Chief Police Lieutenant Margaret Panaga sandig sa ginpatigayon nga pag-usisa positive sa presence ang gun powder ang suspect nga ginkilala sa kay alias Mel Oragon. Ginaresto ang suspect matapos ang insidente kag ginpaidalom sa inquest proceedings bangon sa mga kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kun ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, alarm and scandal, direct assault, trespass to property kag paglapas sa security protocols sa Senado. Madumduman nga natabong insidente sa Miyerkules ang gabi sa

0: tropa na batian ang mga top of the hour news ang bulog giging dulong sa inyo sa Zantun Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione ka collagen, mga antioxidant ka nagabulig sa skin elasticity, skin health ka overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix miyara man sa natural and common herbal ingredients pareha sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, ukon marguso ka premium coffee nga puno sa health benefits. Perfect blend na good more refreshing energy nagasuporta sa ikayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
1: X-FM Blast Gold.
2: Ako gali si Sherry. Mayigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sa Zantun Plus Gold. Sa sunod sa duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
1: Sample Blast Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Blast Gold. Sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sa Zantun Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa anti oxidant properties.
1: Zantun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kapi sa mabuta. Suwabe ang aroma. Zantun Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Zantun Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Zantun Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nang take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging

0: Manis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ubo si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assisted pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Ang bibili sa mga butika. Mga

0: oras, alas 2:08 na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka mo ni tatay.

0: isa nga akong ginadala. Panindugi ako.
1: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Hala, kres ka buhi mo.
2: Amo, kita ang ambal ko sa imo panlili. Bisan sino lang nga, biyang kabingbang mo. Hede, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
3: Bang, pakota ako bisan ka isa lang, be. O, ari, o, 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay! Maugat! Ay, dako! Dako, gitya! Ay, dako!
0: Oh, sige pa, baby. Ipapatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Tropa ang natagan natin sa kabuhi sa programa X-Rated. Lunes tugto Biyernes, alauna imedya tugto alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

Roba. Kamusta, kamusta, kamutanan? Hello, hello, Roja City Capiz. And all tuning in right now on your favorite Katropa station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Aira. Kaga Katropang Jor. Siyempre mga katropa peeps, di subo nga lunes. Manipag-o na naman nga si Mana. Manging kaupo niya naman kami, honey, katropang joy. Para naman sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Siyempre mga katropa, musika, istorya, sangkabuhi, tiari na dirita na sa atin nga Humble Station. Gani mga katropa, parayo nandala sa pagpamati. Kay siyempre, kami ang mag-apan namin sa inyong mood for the rest of the day. Today mga katropa, isa na hambal tagani, halunas na lunas na naman. As in, May 18, 2026 na. Kamusta, kamusta na lang inyong mga weekend? Mga katropa peeps, nag-enjoy gid bala kamo upon basi kulang pagin ang duwa kadlaw nga pahuway. Sige, ay importante naka-weekend. Ang iba naman sa aton siguro nag-luligo naman sa beach. Ang iba nag-pulo pahuway naman narayay sa ilang nga mga tagsa-tagsa ka mga puluyan. Gano mga katropa, this time hati ululupod na naman kita nga bag. Historia, hanay. Magdami ang wanay. Kag syempre, mag-bar de gulay. Sa aton dara nga mga listeners sa radio, syempre nga aton nga pagpanamyaw sa inyo every day, every afternoon dari sa aton programa nga X

set. Sila nga mga duyan-duyan o kung ara na naman sa mga idalom sang puno. Bisan ano lang ha, klase sang puno ay importante, komportable nga ito niya mga katropa peeps. Di happy-happy listening itra ha sa inyo tanal. Of course, mga katropa, tingwan sa ganagatong gigapag-apanabiyaw sa inyo, dananha, sa isagid ka, maid-aid, gahapon. Lu-

0: once again sa pagpili na naman sa X-Rated program. Kaya syempre sa amo ni Katropang Ira bilang mangin ka-partner niyo this afternoon. Samta ka mo naga pahunay-hunay dira sa subong makapili laugin niya hapon. Yes, kag syempre di may hapon na dira sa aton nga mga katropa tips nga naka-monitor, nakatutok na subong nga hapon, especially ha dira sa kaya katropang Uncle Pinky ang kuan ang pogi kuno nga barangay Tano dira sa may barangay Dinginan. Yeah! Kay Uncle Tolitz and Insog dira naman niya sa may Patag Lawaan Tali Papa, kag syempre dira man kay katropang Uncle Armando sa may bahin sa barangay Talon. Kag syempre ha, by the way mga katropa tips, hello gidra sa aton mga katropang PLDT boys nga nagapang shoutout gid sila asubong hapon. Kag syempre sa ila dira nga ma'am, huwag ko katumdum ko ano itong ala nga basta ginapang shoutout niya lang sa aton nga programa kay ti abang-abangan gid kuno nila. Huwag man sila nakahatag sa ila name, basta importante ang atong nag-accommodate sa aton nga new site o kung sa aton nga new station. Thank you gid ha mga katropa peeps. Sa tiway na kautang ha. Nasa mamba sila karon way nila na batian. Kag syempre mga katropa para subong alunes. At syempre panibago na naman nga question ng aton pag-aansiran. Grabe, everyday may question ba? Ay, mayad man kay mga katropa peeps na aton. Tiway gid na gasawa nga mag-answer bisan wala diri wala didto. Katropang Neil, i-flash mo na yan about yara mga katropa peeps. So ti wala hulat hulat ton kulang diri ha kay ti malayo di ko kita. Ara na mga katropa peeps, pamati ka mo dira mayad ari nga ton nga question of the day. Kung may nadiskubri ka nga mabugat nga sekreto sa imo nga fiancé bago ang kasal, ano ang himuon mo?
1: Oh no!
0: Mga tropang Joy!

ka bugat. Ano ka bugat klaseng ano man sikreto na man ba si bala about naman na sa pagpangluib. Ay, Diyos ko Lord. Mas wala pa

problema dira sa buhay-buhay. Ay ti siguro kuani panungduman mo anay mayad kung bala sakto man ang imo nga desisyon nga pakaslan siya o kung ba si kung tuman gidaya kabugat nga ti hindi na gidya pwede nga ikaw man gyapon na makonsumisyon sa ulihi. Samtang wa ipa kamo ginakasal ayaw na ni pagpadayon na pwede niyo i-risked as long as makapanumdoon pa kamo sang malawig. Importante ti buo ang imo nga desisyon yung panumduman mo mayad kag syempre asta sa ulihi bas

0: Pero pag ay cancel ang lechon.
1: Ay,
0: tanan.
1: Oo, cancel. Gidi akong kung mga labaw na sa kiluhan ng kabugat.
0: Sige, di para sa aton kung ang sekreto niya or mabugat nga sekreto niya di maka-apekto sa aton nga future or sa amon nga future nga pag-upod. Di for the cancel lang tanay, pinagilang mag-reschedule man kag di panumdumoy na sa makapila ka beses bago ka magdayon sa inyo nga kasal. Kaya manambagan nila katropang ayaw pagpakasal ko na hindi pareho sang pagkaon sang mainit ka kanon nga kung mainitan ka di pwede mong maluan.
1: Ay! Sige, ang mga katropa pips natin, drabala ho ang mga ang engage palang subong. Oy, kamo nira, basi, ay basi, wala man sa laya. Basi, bala katropang dyan, mabatian ka nila, pangitaan nila, sikreto, ilang partner.
0: Oy, dao pa naman makasal sa bulan sa June, katropang ay. June Bride, kaga June Groom.
1: Ay, sige ha.

0: kinabalaan niyo. Bag-o ka mo ikasal. Ano ba lang himuon niyo? I-cancel niyo wala ang kasal o kung dalaganan mo siya. Ay, tidrap lang sa ato niya comment section. Hangin niyo nga mga sabat. Kay later ato naman ina pag-a-istoryahan. Disubungan na yung mga tinion. Mga katropa, syempre. Nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan. San inyo mga radio all over Panay Island. Ganito, no? Ganadarang inyo mga radio. Basko ganang inyo mga speakers para the more, the merrier pagin kita this afternoon. Siyempre mga katropang, everyday nato nga ginahambal. Itang mabatian pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz. Daraman sa 93.3 MHz ang XFM Antique. Siyempre sa 96.7 XFM Bacolod. Sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City. Diya siyempre ha sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Mayong hapon gidiya, mainit-init nga hapon sa aton mga katropang sister station. Sa mga katropa pips naton dira ha sa nagkalailain nga mga frequencies nga nag-hook up sa atong subong. Di mabardago naman nina sila sa atong comment section. Amat-amat ang mga katropa ha, kay ti para sa diyan naman kita ya. Kag syempre, mayong hapon gidra sa tag sa nila ka mga station manager. Kag happy-happy Monday mga katropa.
1: Kaga syempre pa mga katropa, di sa subong hapon, wala lang kita nagapalayag sa inyo mga transistor radio dira or sa ating Facebook live. Yeah, this afternoon kay Banti, nagapalayag man kita, kag mabatian man kita palagi sa ating XFM radio app mga katropa. So i-download lang ang application ng XFM Radio Network sa tag sa inyo ka mga cellphone or tablet dira. So gamit sa ating app, tiding ka ba magkantoy ang bahin sa Pilipinas, ti ma-access mo agad anytime ang XFM Philippines, ang iya mga programa, mga musika, kag entertainment programs kapareho sang X-rated, no? Gamit lang or pinagi lang sang pag-open sang isa ka application which is ang ating XFM Radio Network app. So wala kag insang panumdumon, basta anytime open ka lang sa imong app ato ka man sa Luzon, Visayas, or Mindanao, ti ma-access mo na kita anytime, anywhere, mga katropa peeps.
0: Kag syempre mga katropa, di subong nga hapon ha, live naman kita sa atin nga secondary Facebook page, ang XFM Rojas 106.5. Wow! Nga ti subong nga Lunes, subong nga Mayo 18, may aranin niyo sa nga 2,000 followers.
2: Wow!
0: Thank you mga katropa sa padayon nga pag-suporta sa mga wala pa dira na ka-like and follow. I-like and follow nyo mga katropa peeps ang atong nga secondary Facebook page. Ayaw na maghuya-huya, pindutan na dira ang like and follow button. Di para updated ka mo sa mga gina-upload natin nga mga news sa atong dira nga nagkakalatabo sa atong nga kalibutan. Kag syempre mga katropa peeps, ayaw gid pagkalipatan nga i-power share ang atong live support para mas madamo pagid ang malabutan kag makabati sa aton nga programa subong nga hapon. Kay syempre kung madamo, syempre masaliya i-press sa aton nga comment section. Do you feel free gid ha to drop your comments ang inyong mga pa-shout out, inyo dra nga mga greetings, birthday man ina, anniversary, fiesta, kasal, nag-reunion man ka madala sa mga batchmate niyo, ti mga katropa go na i-drop na dra sa aton nga comment section. Ano ba lang ginabatiyag nyo subong nga Lunes? Pwede nyo gidara mapakibahin na sa aton nga comment section. Kiman kung kinahanglan nyo sang advice ti Ari Landre mga katropa peeps kagang inyo mga DJ Chica Babes sa kahanginan.
2: Wow!
1: Siyempre sa mga katropa naman ato, gati wala ko na sila siyang data gig na paglantaw sa ating Facebook live. Kaya nagpamatila sila sa ilang mga transistor radio, pero gusto man nila manami ako katropang ay, gusto man nila magpa-shararaw. Di wala isang problema mga katropa. Diba si may load ka mo na lang pang-text sa inyong mga cellphone o pwedeng-pwede ganyan mag-text ka mo, magpalabos sa inyong mga panamiyaw sa ating XFM text line number. Mag-text lang sa numero ang 0908 862-5225. Kaya siyempre, di ba mag kalipat ha, kung may load na kamo or may data na kamo nga panglantaw sa ating Facebook Live, hindi ba magkalipat nga mag-subscribe kayo sa ating official YouTube channel, pangitaan nyo lang ang 106.5 XFM Roja City Capiz sa YouTube. Or pwede man, para mas malupos, i-click nyo lang ang caption or ara na kapin sa ating comment section ang mga links sa ating

0: updated. Always ka mo i-notify ni YouTube every time nga nag-start na inyo mga ginaabangan nga programa din sa XFM Rojas. Kaya siyempre nga itong mga pag-encourage sa inyo mga katropa nga mag-like kag mag-follow gid kung nag-tambay ka mo dito sa Black App sa TikTok. Di pangitaan nila ang 106.5 XFM Rojas. Kaya di siyempre ang ginasambit ni katropa nga yung ito nga secondary Facebook account. Subo nga ginagamit ang XFM Rojas 106.5. Subo nga hapon, present na sa aton, nag-upload na sa aton programa si katropang Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Nagpa-highlight and pa-followers. Present naman si katropang Louis Arthur Sang West Villa Flores Maayon Capias. Timing hapon, gidra Louis Arthur ha sa mga family nga tiupod mo subo nga nagatutok sa aton nga radio o kung sa aton nga programa. Si katropang Solomon Antonio, number one na naman. The best gid ako ng XFM. Siyempre, way ginagakalipat. Wala ginabsent ang iyang mga emoticon. At the same time, dancer naman si Katropang Solomon. Si Katropang Doy Arthur, tisalina, good afternoon ko ng mga Katropang Ira and Joy. Watching and listening na ko ng si Katropang Doy. Dito yan sa bahin sang West Villa Flores, Maayon Capias. Thank you so much, Katropang Doy, sa mga taga West Villa Flores. Flores Maayon. Kayo siyempre, isa pang ka-solid natin nga katropa. Wala sa ibang kundi si katropang Tutuval Escalada. Nagpaula na sa iyo mga emoticon sa ating nga comment section. Kagasili niya maayong hapon ko na beautiful ladies, Sir Chica Babes, Ira and Joy. Kag si katropang Sir Melbs, wala man nagkalipat ka magpa-highlight this afternoon. Thank you so much mga katropa. Si katropang Sir Melbs, so tisili niya good Monday afternoon ko na XFM Nation wide, kag sa mga katropa worldwide, especially na sa inyo mga Chica Babes, DJ Ira Kagligaya. Thank you so much, Sir Melbs. So always kita nga pag-suporta sa inyo mga Chica Babes dito sa X-Rated Program.
1: Yes, syempre hari naman katropang Joy, si katropang Toto Valdungang paniyaho, hindi ka mo magsulod, kaya damo ibo dari. Sari into, hindi man kami na magsulod, sino ang ginapaandaman mo, pero sila ni katropang Sir Melb, so real talk ko no ang ano sir, ang ato niya question of the day. Sige, sabta na dira ha. Ano naman yun ang palips mo nga shape na may real talk ko, sino na naman ang kontra mo Sir Melb? Kay katropang Solomon Antonio, may natinit na nga hapon to beautiful ladies katropang Ara and Joy. Nagalantaw na siya sa nga ato nga live samtang gapahuway-huway na naman sa idalong sang manga. Samtang kapamati sa X-Rated program, kaya di grabe gid kuno ang kainiton. Syempre nagalandog na naman ang aton nga programa dito sa mibahin sang Ponte Fedra kay naka Bluetooth speaker si katropang Solomon. God bless mga katropa peeps. Same to you katropang Solomon kag sa aton man mga katropa. Salamat gid hasi mo nga mga pa-dessert ho sa aton nga comment section. Siling ni katropa ang Lloyd Navales. Good and shine afternoon katropang Ira and Joy. It may be hard to believe, but girl, you are the only one I need. From my beautiful voice, I can sing.
2: Oh no!
1: Sige ati, lyrics na naman niya siguro katropang Lloyd Navales. Wala mo singerist niya ng aton nga katropa peeps. Dala sa may City of Smile si katropang Lloyd o kung sa Bacolod City. Kay katropang Sir Melbs, shoutout na ha siya ng mga Pamcrit Boys. Nga tibira-bira na naman ang pag-ulu-ubra dira ho kay Purman Marlon, kay Engineer Wiley, kay Tutoy Archie, kay Christian Paminta, kay Bonboni Mikay, sa boss nila nga si Junjun Arlon, si Darwin Pogi, kag Boko Guapo, syempre sa sir nila nga si Sir Gistoni Tisoy, Lodi Pet Malupa.
3: Yeah,
1: sige, as

0: inaguro siya. Kaya masama ligan nga mga simana to, hindi siya busy eh. Kamusta ka tropang ton? Ano pa lang ginahimo-himo mo dala sa office niyo? Basi, sige ah. Si Toto Valman yati sa inya business permit 0366. Ano ini to?
1: Oh no!
0: Sige, sige. Basi makuha sa guro business permit. Ah, para basi mapatindog sa negosyo.
2: Ay, sige. Kompetensyahan ang pure flow.
0: Sige to ah. Sige tropa yung sulo mo. Nasa

0: Ayan, yan Horario, kay Chris Branded Blanca Flor, kay Nene Bacas de la Tena, kay katropang Ma'am Sineline, kay Toto Juan Velvez, kay Sammy Dilandao, kay Lilith Bacanto, kay Ariel Fanugan, kay Joel Bellionas, sang Hamul Awon Panay Kapanos. Si Yara na katropang Solomon ha, yung mga katropa peeps na shararauta na diri. Kag syempre si katropang Ma'am Liza, siling niya maayong hapon kuno katropang two beautiful ladies, DJ Ira, DJ Joy, nagatutok na diri ang or nagatutok na sa X-rated program ninyo. Pa shout out lang ko as always sa family di Gala kag Divino. Thank you so much katropang Ma'am Liza, kag syempre sa Divino and di Gala family na always nakamonitor dira sa Pontevedra Cup. Yes. Sige tropa, Lloydina Valles. So, may panugiyang show. Sili niya, I hope may katropa peeps here of 96.7 XFM Bacolod. Ang iya ko nung neighbor. Tiya, ay, nadula. Dapat, ano to? Tawabi ka tropang Joy, nadula. Drisa ako ng comment section.
1: Oh, huwag refresh mo.
0: Nag-inarte na naman niya si katropang Meta. O, rin na, hindi ni. Siling niya to, tiya, hope ko nung nag-enjoy ang iya mga neighbor dira sa pagkaod sa mga Indian mango. So sweet to taste if ripe, rich in vitamin A, C, and E.
2: Yahoo!
0: Papati mga vitaminas ang prutas akabisado ni katropang Sir Lloyd. Ay, di kami waigid ha.
1: Sila lang yan.
0: Oo, sige, importante kay tropa mangyapon ha. Sige, tropang Ma'am Elma Sobre Vega. Magandang hapon mga guwapang DJ. Listening na. Happy, happy Monday! Uy, happy, happy Monday mo nara ha, katropang Ma'am Elma. Kag sa Sobre Vega family dira sa may bahin sang antike.
2: Wow!
0: Tropang Toto Val, siling niya ho, nabulaw ko mga ma'am, o kung nagbulaw ko mga ma'am, apat ka kabayo, nagdumugay kami kagabi. Ay, ati, kamusta, damo ka kaurit? O kung ba, sinid mo sang hilot, kay nagkalabali na dira mga tulaan mo. Sige, ah, sige, tropang Crystal, bow in lababo, na naman ang ating katropa. Sige, ah, tiya, good afternoon ako, no? Hello, hello, katropang Ira and katropang Sean. Gina-shoutout niya ginangiyang mga family nira sa barangay San Jose. As always, ang iyang beautiful girly na si Rogeline Crystal Joy Libardo. Ang iyang mother nga si Ma Maria Libardo. Nga excited naman ko nga magpamati sa atong nga programa. Ang bali ako, Rogeline, hindi magpasaway ha. Tulog kay malapit na lang bukas. Klase bala, thanks God and more power to your program. Ay, sige, tulog na dira katropang Rogeline. Kikatropang Rafael Digno, mayang hapon mga guwapahon. Diwata, DJ Iron, DJ Joy. Nagatutok na sila kuno dito sa may Tirik Toda sa XFM Roja. Samtang, gapahuway-huway kay man, nagaragitnit na naman ang kainiton. O inom lang ka mo, damo ng tubig ha, katropang Sir Rafael kay man, tumay, gigasakit sa ulo ang init subong yun kay man. Maminutuhan ka lang gani po, doon nagalingin-lingin ang ulo mo. Ganibalo

0: Nakakalungkot niya siya siguro. That's nanginap with the house. Sige. Thank you so much, Katropa Krista. Sige, Katropang Durs. Horario. Sa linya ba yung hapon? Two ladies. Nga guwapa-guwapa. Shoutout gani sa Horario. At Banyo Family.
1: Ay, naban. Hawa nga ito nga, Katropa. Katropang yan yan. Hindi ka naman busy-busyhan. Ay, naka-attendance naman sa sabulan sa Mayo. Ah, importante. Bisan isa lang sa isa kabulan, no? Intindihan, tagin lang kay busy-busyhan naman nga ito niya, Katropa Pips. O, ang balito to, Val, musta tol yan yan, daw subong ka lang kaban, how? Chakto, kagidi ato. Di, syempre, hindi man kami yung pariho, career ni Katropang yan yan. Ikaw yan, nagatulot tambay ka man sa Pure Flow. Wala mo man gina-deliver mo tubig kung ginautang mo lang.
0: Okay, nani ko na Katropang I ang attendance ni Katropang Durs Horario next month naman.
1: Oo.
0: Sige. Sininya ko na si Tol Sammy, kung nadilan daw ang wai pakaban how dari. Busy siguro sa pihak.
1: Bago magtakop ang bulan sa Mayo, dapat maka-attendance na rin si Katropang Sammy Dilandao.
0: Mention, nasa dabala to. Para mabagting sa to. Sige ah. Si Katropang LK Navas, saling niya watching ko na siya, Katropang I, sa may bahin sang Aklan.
1: Wow!
0: Maayang hapon dira sa mga taga-Aklan na, especially na kay LK, Katropang LK Navas. Thank you so much for dropping by sa ating comment section. Kagilo-hilo lang sa mga taga-Aklan.
1: Yes. Uy, karami. Isang niya profile pic ho. Wedding. Yudi! Congrats, sabi sandugay na importante. Gina-congrats sa mga Katropa Pips. Kaga kay Katropang Crystal. Ba nag-panumdum na naman sa ho? Kung ano na naman ba lang yung ginapinanumdum sa Jessie. Si Katropang sino inyo? Jory. Ibalis ka niya ng gurong iyang ngangalan. Si Katropang Jory. Aline said, oh, hello ma'am, watching from Bulacan.
2: Wow!
1: Grabe mga katropa natin, sari-sari na nga bahim sang pungsod ba?
2: Yeah!

Lord, say if I deliver the Indian mangoes over there, this will come to that. May deliver pa rin sa Rojas, katrapang Lloyd. Sige na. Dali na lang kayo, baka isang tirumpok. Ang balito tuval, mabugat ang ulo ko tungod sa apat kakabayo. Kasi na kulang to, tanigin dugang-dugangan. Ako na na akong kulang, ikasakit ang ulo. Sige. Si katrapang Noran yan, ala ka pa, ari ba sa ating comment section? Sige niya, God bless you, katrapang Joy and katrapang Ira. For your question,

0: sige, trapang. Daw, filang ka, iya. Ay, siguro, nakuha na inyo siya, natuto na o kung basi na madla siya. Katrapang naranian, ha? Abi, ano yung nangyong mga secret, dira?
1: Oo, pero sure kita ka...

0: si katropang ano siguro Noranian or si katropang Dolphy, di ba? Kumamula siya nagapati sa marriage nga ginatawag.
1: Ay, it means single siya sa gihapon na sa Subong.
0: Yuri! Sige, wala ka na gani pag-atras. Kung ako mo katropang Noranian, kaventi hard no, gani sa iya ang pagpakasal. Sige! Sige, katropang Lord, asiling niya, as long as I live, lyrics. Sabi sa kanta, I will love you and hold you. You look so beautiful in white. Kuno ka yeah!
1: Ay, kanta naman ini para sa kasal. Importante, nagasanto ah. Sige, tropang Noranian. Baupalihog lang shout out dali sa Ambon sa XFM Sagay. Ay, sige, shout out sa mga guwapahon. Kagwapahon dira sa XFM Sagay. Nagapanguna na dira ang ilang station manager ha. Sige, tropang Troy Tisoy, 2.0. Kag syempre ginasundan ni katropang Noranian Alacapa aka Dolphy Lanka. Ay, sa iban pa nila nga mga staff ang ati hindi ito na may isa-isang ilang ngalan. Si katropang Marias Leonard, mayong hapon mga katropa peeps. Ginagreet niya gina ang mga taga Ribisco kag Creamline Warehouse. Dara naman niya sa may wahin siyang lawaan. Sige, regards lang dara sa mga staff, sa mga sexy tarius ninyo katropang Marias na nagapulo pamati naman Subong na hapon. Sige, katropang ay, di titulusan ko na lang iba, iba nga komento. Si katropang Aris sa Babawood, bago ko lang siya nakita. Si katropang Noy Renato full yun na Aris sa ating comment section today. Abati, wala mo siya sa panamya, kundi puro lang pa-thumbs up. Si katropang Noy, katropa-heart-heart. Thank you so much, kina katropang Noy. Tagadimbala si katropang Noy, din ikaw halin or din ikaw nagika na bi-comment na sa ating comment section. Kagbasi may mga pasyara route ka na or sabat sa ating question of the day, di feel free lang to drop sa ating comment section. Si katropang Marilyn Ibajos Fenis Fantilaga, hamali maayong hapon ko na katropang Ma'am Ira kag Joy X-Rated watching live sa Subong. Thank you so much katropang Marilyn. Solid din siya nga katropa kay nagka XFM t-shirt pa siya katropang ay.
2: Wow!
0: Sa yung profile picture.
1: Yes, amo gani kitang kita gandring XFM. Amo na iya. Di mga katropa ha, padayo ng dala sa pag-comment kag pagsabat sa atin yung question kaya managahulat-hulat lang kami din na katropang Joy. Subungan na yung atin ni on, we're gonna say BRB, that's bathroom break. Maghabuhi lamang kita

0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TB12

0: gold.
1: Yahoo!
0: Mabibi, sabi ang malapit butihan sa inyong lugar.
2: The secret of health. Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang

ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinibisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular disease.

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng masakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata na sinabayan ng pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan.

0: is Janice Uno, 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sa pilahin.
0: Mabilis akong kapitan.
1: Pero, dati yun.
0: Ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santon Gold, Gold

0: Chess and the Gruta Fire. Southern Gold Coffee Beans. Nagkape ka na? Lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sanadol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadol Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Claire's Skin Beauty.

0: time check is 52 minutes past 2 in the afternoon.
1: Ganyan ang programa ang builog ng ginadulong sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis sa ating kutis, ang sabon nga makapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sa ato nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede dipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang mayara man sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabaskog sang humot sang mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa mga ginakabig na good carrier oil. Kagisay ni ko herbal oil mga katropa, nga kung nilakot mo sa ibang ingrediente, hindi maguba ang iyang properties kagka-epektibo. Ganero pang ginahulat niyo para sa natural na pagpagwapa, mag-Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit na butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Balik na kita mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5. Ang katropa niyo, kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaga katropang Choy.
1: Sa programa nga, X-Rated! Yeah!

katropa na town hall dari sa may Eaker Multipurpose Building. Sa mga katropa peeps, mga mamansers, dari sa may Philippine Crop Insurance Corporation. Siyempre, dari man sa dalam sa Mia Drug Mart and Gene Access Pharmacy. Dari kay Ma'am Catherine Famulag, kag siya nga bestie nga si Ma'am Vanilyn Yoretta. Kamusta, kamusta, dari ka mo mga ma'ams? Siyempre, dari man ha sa may Acker Filling Station, kag sa Jack's Laundry Hub. Kay Ma'am Emmy nga permi na galagubo ang iyang radio. Isa na naman nga programa sa XFM T-Present. Kaya as always si Ma'am Emmy. Hello, hello, dito si Ma'am Emmy ha. And of course, maayong hapon man sa mga katropa peeps na ito nga nakamonitor sa atin subong, especially na sa mga katropa

0: tropa kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Yeah! Always na monitor diya sa atin nga programa. Sa mga taga Pueblo di Panay, subong man sa mga nag-duty dira sa bahay sa e-performax sa contact centers. Kaya siyempre, sa mga nag-assister dira sa ilang mga konsumidor sa bahay sa Capelco office, maayong hapon kasi inyong mga katropa tips.
1: Sa mga mahugod natin nga katropang vendors, wow! Nabisa na nun dira karagi.

0: at ubang lang asang mga tinapay o kung sa kilid. Wow! Kamusta, kamusta, dra? Sir, mayong hapon na dra sa imo hakag mirayan nga pag pamati sa aton mga pinalangga nga mga mangunguma, mamumugon kag mga mangingisda bawayan dra nga pagpanrabaho sa inyo mga tay, mga nay, ha? Di along-halong, gid kamus ko nga di man kamo nagakadto nga mga lawod kung ara man kamo nagakadto sa mga kauya para na iti is secure gid rin inyong mga jacket, inyong mga kalo iti para maka pihan-pihan man na sa tuman nga kainiton. Dira sa ato nga katropa sa may hamulawon panay ha kay katropang Eric kagay tatay Mosok Biring. Wow! Nga ti nagapulupa mati naman dira sila nga rani. Mayong hapon kid.
1: Kaya syempre sa mga katropang drivers with lovers na to nga nakamonitor man sa atong programa sa kada hapon, sa mga jeepney drivers na to, mga bus drivers nagabiyahe sa van, subong man sa mga tricycle drivers na to nga nagapulo panilong samta nagapamati diriya sa atong programa. Good afternoon gadra sa inyo mga katropa. Kaya syempre sa mga katropa pips na to nga nagabiyahe dalang ilang mga private nga mga bihikulo sa atong mga karasadahon, drive safely. It is always mga katropa. Of course, sa mga katropang kunduktor,

0: ng mga lunas. Nagatambak na naman bala ang mga ulubra kung ang dati amat-amata ni mga katropa, mga paperworks niyo da iti para karon pag-abot sa mga alas 4 ay hayahay na kamo ikag pag alas 5 out na. Siyempre mga katropa ha, sa atong draga mga negosyante sa mga nanarisari ng mga establishment abo ano man nga klase nga negosyo ang inyo draga ginaubra. Basta legal lang iti may padiya gina niya kay Lord. Bless gina na ni Lord mga katropa. Alright, siyempre balikan tayo nga itong mga katropa sa comment section nga nagpalagas pa sa ilang mga sabat, sa ilang mga panamiyaw, sa ilang mga greetings. Ari ng sabat ni katropang Ma'am Crystal Maria Joy Libardo. Oh, happy okon Monday for today. Oh, very sad ko nung atong question. Gani ang sabat niya lang kung siya ang pamangkuton, kung madiskubri niya nga niya nga fiancé may mabugaat nga sikreto.
1: Oh, no!
0: Before pa kuno ang special moments nila, kung hindi man gini na apektado ang ilang relasyon, okay lang. Kaya at least nabalaan mo kuno habang maaga pa. Yes, kimera mo nabing mga secrets, no, nga bisa ano ka bugaat kung hindi man niya apektado ang inyong relasyon, di tuloy ang kasal. Pero kung may ano na giniyati, maapektuhan ang ganyan inyong pag-upodera sa mga inadlaw-adlaw-adlaw, ay di kinangla nyo, anay na nga kay uhon, kay para kuan masettle ta na ng problema before ang inyong manami nga moment. Si katropang Elmer Valencia BNS Jr. Ari na naman sa atin nga programa, nagaupon sa atin nga comment section. Ba may pakislagpok man siya hukag, wagid nagkalipat sa pa-highlight. Kamusta dra katropang Elmer ang bisti mo ni ha? Ang t-shirt mo ni nagahulat sa imo nga nangan ubos na ni karon. Ay di katuilan rin sa atin nga istasyon. Kay anytime, welcome gid ka mo dere. Ikatropang Toto Val, kamusta mga ma'am? O kung kamusta ang brand out na kahapon mga DJs? Tuman ka init to eat. Grabe gid ang pinitensya ni katropang Tintin. Hindi na siya mga sulok, mga pwesto, makapangita lang sa malamig-lambig na area. Ay, tiwai, git. Napuli na lang ganit si katropang Ira. Kaya man mainit, git. O, si katropang Totoo Valho. O, Albert, anay, bayo mo, ay. Hindi po, dito kayo wala mo uniform in ito. Karon, ikaw di pa dutihon ko. Sige, si katropang, dali na nga katropang ay, nag-refresh na naman ato nga comment section. Si katropang, hindi na pang comment, ito to value, mga record 300 plus HP. Ano yun ito? Sige, si katropang Chris Blanca Flor Concepcion. Batiari mo sa ating comment section. Maayong hapon ko na DJs. Watching live sa buong si katropang Chris. Dito sa bahay sa President Rojas Capias. Thank you so much katropang Chris. Kasi sa mga tagalutod-lutod. Di maayong hapon kitra sa inyo mga katropa. Si Ty Mosok Berry. Ari mo sa ating comment section. Nagpa-highlight.

niya sa Midland daw, bisibisihan na gano'ng first son nga katropa natun, ho? Di sige lang, ano ba tiyan niya naman guro yung alam sa kahinginan, amun na nga napakomment siya, Derek. Thank you, katropa, Sammy, sa paghati.

yung payong halunggid. Sige ah, daw bisanda, hindi kita kayong chindidra sa inyong mga ginalingwahe. Chindihan niya po na basta nag-ulan kuno ti magpasilong kag magdalasang payong at the same time maghalong. Thank you katrapang Vance Axel Dayuno. Pinatawa nila si Sir Solomon ho. Namin to yung sa ilang katropang ayon o kami pag-ulan-ulan pa. Interesado, doon wala nag-iad. Kagibuniyag ang kadutaan. Sige, si katropang Erica, katropang ay. Sige naman yung hapon, ma'am.

mundre kapil ko nagtaas man. Bisa nagapanubo na kami nagtaas man sa gihapon. Amo gini ng uro katropa niya. Eric, managtaas man dira sa inyo, ha? Sige lang, ah. Intindihan ta

0: mo. Kala kuya, sige, ah, basta mag-consumisyon ka ha in the future. Gusto mo na.
1: Ganda na, higit pa sa'yo. Hindi na sa gusto mo siya lang. Gusto niya yaman o pwede. Sige, ah, para kay Katropang Rafael, di dayon ko na sa iya ang kasal. Kay Manti pareho naman silang aduha. No, ang may sekreto. Sige. Sige, Katropang Gasami, ito, Val, ako na lang mahatag sa t-shirt sa imo pang babagi. Manina ang kay DJ Ira. Amo mo niya imo pangayuon. Ay, abo gani ka tropang sami, no? Damog yun na balaan si Toto Val. Mga Hello Kitty, sinangiya nga mga gusto dancer sami. Baga SpongeBob. O, humble yun ka tropang sami. Hidlaw man ko sa inyo. Ah, say mo, Ma'am Ira. Bagwapa ka na gid, Ma'am Ira. Musta ang love life? Tahihi. Ay, ikaw yung kamusta. Kaya manadoadlaw kami dirigin na kamusta. Sangi mo, mga katropa. Ikaw ya ang kamusta, katropang Sami, abi share man rin sa amo nang imo mga ginahimo dara sang absent ikaw. Naginano bala ika, katropang Sami? Ayoy! Oh, malagay ang tagal kong nawala dito. Pasensya, gid Ma'am Ira, kag sige, importante, nagbalik ah.
2: Dito to Val, ato ka ko na sa piha, kakatapang sana.
0: Dakop ka naman.
2: Spotted siya.
0: Alright mga katropa, excited na bala ka mo subong hapon, subong lunes ang hapon. Kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabasahon. Hindi bala ihan makahatag na naman sa aton sang leksyon?
2: Inaihan makahatag naman sa aton sang inspirasyon?
0: O kun ba si consumption?
3: Oh no!
0: Siguro consumption na naman ini kay man. May secret-secret na naman ang mga katropa naton. Ngayon mga katropa, bantayan kay this time. Di ato na pagabasahon ang istorya sang kabuhi. Ang isa na naman kay istorya nga ginpadala diri sa aton para sa programa nga X-Rated. Dari lamang sa XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
4: Exciting!

bakit rap ang ininga prog o kanang ininga istorya ang gintiguluhan? Ginhatagan ko sa nga 5-figure si fiancé para sa wedding gown, pero wala niya gingamit para dito. Good afternoon, DJ Chica Babes. Isama na ko kay silent listeners sa ninyong

programang X-Rated. Kagilog sa iban nga mga katropa. Gusto ko man makakuha sang advice halin sa inyo mga DJs kag sa inyo nga mga katropa. Itago nyo lang ako sa pangalan nga Paul. 35 years old. Kag isa ako ka engineer. Bali miyara ako sa nga fiancé. 3 years in a relationship naman kami sa nag-propose ako sa iya. Kag nagplano naman kami para sa amon nga kasal for a year na gani mga DJ. Lang na kay Tia na-assign ako sa Mindanao. Gani na palayo ako sa akong nga fiancé. Sanay naman na siya nga na-assign ako sa malayo nga mga lugar bangod man sa linya sa akong nga trabaho.

0: ating DJs. Ginatagan ko ang fiancé ko sang budget niya 80,000 pesos.
1: Wow!
0: Para sa iyang wedding gown. Kay man balaan ko nga ti handong gid sa isa ka babae nga makasal kaga syempre once in a lifetime lang ining experience para sa amon nga duha. That's why DJ gintingwaan ko gyud nga mapadami kaging planuhan ko gyud ang amon nga dream wedding nga duha.
1: Sana all.
0: Kagi sa pa mga DJs nag-siling sa akon ang akon nga fiancé. Nga gusto niya gitani ko nung makasuksuk man sa marami nga wedding gown sa amon kasal. Inabalang tipo nga kon makita sa iban masiling sila nga wala ginatipid. That's why sang nangayo sang abuni nga kantidad ang ako nga fiancé. Di wala na ako nagduha-duha pa. DJ na convince niya ako kag syempre ha. Ako na malipad kag nagpahuod ayon ako sa iya nga ginapangayo.

niya nga kung nga problema mga katropa. Sa nakapauli ako, nagligad lang ang bulan. Nakita ko ang wedding dress. Naging pangayuan niya budget sa akon. Nga 80,000 pesos. DJs, hindi ko man gusto nga maging judgmental nga klase sang tao. Pero nakita ko, sobra lang kasimple sang wedding gown niya. Isa mo lang kalantaw, do hindi ka makahambal nga elegante, classy, o kung makapresyo inis ang 80,000 pesos. Mga katropa, sobra gidya kalayo sang ginistoryahan namon. Kag sa mga descriptions niya sang mga time nga naga-video call kami. Sang time nga gina-describe niya sa akon ang pagabaklo niya nga wedding gown. Kung ako pagani maglantaw, daw pang civil wedding lang niya ang gown. DJs, ang iya nga explain sa akon. Sabi niyo kung ano. She changed her mind kuno. And yes, nagbago kuno ang iya nga pinsar. Pati ang iya nga desisyon sa ginpili niya nga gown. Gusto niya na lang kuno nga super simple lang nga wedding dress. Kag ang ginhimo niya, nag-order na lang siya galiya sa online.

sa pensar ko. Daw ara na sa kapien 500,000 ang nagastos ko. Tapos subong niya lang kuya ang balon nga gusto niya sa super simple lang nga wedding. Siling kumain ti sige. Wala na ako sa mahimo. Kundi batuno na naman ang nanging desisyon sa ako nga fiancé sa amon kasal. Pero DJ, sa gabot ang time nga siling ko sa iya kung sa diin na ang nabilin sa 80,000 pesos. Kamayan ko na kulang gani maglantaw. Though hindi pa yung maglabot sa 5,000 ang wedding gown nga ginbakan niya kuno online. Sa amo ko ito nga pamangkot. Wala siya dahil nakasabat. Tapos, abanangan. Gulpi na lang siya nga naghibir. So pati ako nakibot man mga katropa. Siling niya pa, nagahinulsol ko na siya sang iya nga nahimo. Tapos sige nang iya nga pinangayo sang sorry sa ako na. Kaga ko naman niya mga katropa, di confused na giyad katawa. Kung ano ba lang nagakatabo

0: natin nga story for today. Bali, gali nga maya siyang mag-fiancé. Bali, lalaki, gali ka tropang joy nga atin nga letter sender. Kag, amugani ato ha, gintagaan niya kuno sang 80,000 pesos nga kantidad ang iyang fiancé para sila nga, ukon para siya nga wedding dress para sila nga kasal. Abado ka dako-dako, ano man niya nga balor sang kwarta ka tropang joy?
1: Yes, ka tropang ay, do 80,000 iba niya, ti, ano dana, all in na.
0: Dala na tati reception. Kaghandaan. Ay, ti, sige, sana hambal niya driho. Ti, 3 years man sila kuno nga in a relationship. Kag, 1 year naman nila nga ginaplanuhan ang ilang kasal. O galing, amo na kay ti, na-assign di kuno sa malayo nga lugar, which is sa Mindanao, no, ining si katropang Paul. Ay, dayon, ti, bisa na-assign sa kuno, ti, siguro, komportable man ang iyang, ano, partner sini, kay man sanay na siya sa iyang trabaho. That's why, na-istoryahan nila, siguro, sa video call lang sila nag-communicate about sa mga gusto nilang o kung sa ilang ginaplano sa ilang kasal, like sining wedding dress. Ay, ti, dito nila gina-istoryahan nga man, kanami, gikunos ang gusto nga bayo sa iyang fiancé. Amo na nga, 80K gid ang ginhatag para sa iya.
1: Sana, oh. Yes, katrapang ay. Kag sigay naman niya nga ito nga letter sender kaman ti gusto niya gani sang mapagbigyan, no, ang kahilingan sa iya nga fiancé kag ti gusto niya man nga mangin ano man, elegante man siya tulukon sa adlaw sa iya nga kasal. At siyempre, wala siya nagduha-duha. Approved na yun. Ang ginapangayong nga 80K kag gintugyan niya na ina sa iya nga fiancé. Pero natabo ka tropang ay sa first part sa iyong story, iti pagpuli ko na sa atong niya letter sender last month lang, bali April.
0: Yes.
1: Pagpuli niya, tinadiparahan niya ang wedding gown nga ginpangayo or ginbakal sa iyang fiancé. Kag dito niya na-notice gani, no, nga super simple lang naman ang gown.
2: Oh no!
1: Kung siya gani maglantaw, dito pang civil wedding lang ko na ang gown, katrapang ay.
0: Yes, amo gani ka tropang Joy. Though, ay gani kuro kalabot 2,000, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang amo ato nga bayo. Ay, tiya, dalita na ho. Dalita na na kuan. Ang problema, subong, naghilibion ining niya nga fiancé kaya ginapamangkot siya kung diin na ang sobra nga kwarta.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung sa iya gani kuno, doon hindi man kalabot 5,000 atong bayo niya. Kaya 2,000 ka simple.
1: Basta pala sa TikTok niya lang in order.
0: Why nakasabat iniya nga aton nga katropa nga partner niya ho? Kag naghinibi na lang siya yan? Ay, ano mo lang ihan katropang dyan niya nga nahimo. Ay, managa pinangayo na siya sa pasensya. Kag, kumbaga daw speechless na siya, naga winawaw na lang siya.
1: Mm-hmm. Kag si katropang sender man, si katropang Polti, litong-lito na. Kung ano bala nagkakatabo sa iya nga fiancé. Ang iya yung ginapabot kwartang ibalik. Pero ti, sorry, ang iya nababat iyan, subong.
2: Oh, no!
0: Mga katropa, ginano bala ayhan sa iya nga fiancé ang kwarta kay mantuman, ginatoya kadakuon. Ginpautang niya bala ni ayhan? Nakayat bala ni ayhan? O kung ba si... Ay, huna-hunaan niya na mga katropa. Kasi mga big katropang Joy.
1: Basi bala na ano ni siya, na pigpocket?
0: Ay, basi na-scam, no?
1: Oo, na-scam.
0: Sige mga katropa, kamubi huna-hunaan niyo da kung di inagkadto ang masobra 70,000, 75 utang tabi, 75. Diin balayhan na ito nagkadto? I-comment yun ra ha kung ano balayhan na magiging ending sa nga ito nga story for today. Okay, man later sa ito nga pag panumbalik, ato naman inaliwad pag-istoryahan. Ganyan mga katropa, padayon yun ra sa pagtutok. This time, maghaboy lamang kita sang

0: Magkakanta ka pa?
1: Habis na nagulat.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanadon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadol Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with Steviol Glycosides, Mangosteen, and Vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty.

0: product of Yesterhills Incorporated.
1: Santa Claus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santa Claus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santa Claus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desmenorrhea.
3: No more.
1: Santa Claus Herbal Oil.
0: Sister

alas 28 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang dulong ang inadulong sa inyo sa Gazantung Gold Herbal Tea. Dilawing pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Gazantung Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sini mga katropa matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa atong gatrand. Tungod ini ang himo sa malunggay, turmeric at cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatamis man ni San Stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansa ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalak-an ang mga katropa naton nga nagasupreher sa diabetes. May ani man ini sang santons nga sa antioxidant gikan sa prutas ng mangustin. Gani kakas gid no ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton nga lawas sa pinaagi sa pag-inom sang Zantung Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa gani magbak kala hasing dra mga suki nga mga butika dra sa inyong lugar kag syempre pwede man nga ma-add to cart

proceed sa ending sa natin story. Tamiyawon tanay natin yung mga silent listeners and viewers nga syempre upod kagida kada hapon sa atin nga programa. Sa atin yung mga katrapang class members sa tanan yung mga tanod, BHW official sa nagkalain-lain nga kabaranggayanan sa Ferocity Fire and Volunteers ngayong hapon sa tanan nga katapos ang PNP Philippine Army, PSCG and BFP. Kamusta na mga dress si Sir Cristobal Consolacion kag si Sir Jomar Buenavista. Mayong hapon kita sa inyo. Ako sa iba nyo pa dress nga kaupdanan. Siyempre sa

Rafael, ani ka tropang Sammy. Hola, hola ka naman Balbon, wala Ma'am Ira, di kasi na magpati. Ahuli ka naman Balbon, wala Ma'am Ira, di kasi na magpati kay Tolval. Busy lang gid kuya sa work. Di sige, importante, honest ah. Sige tropang Rafael Digno, guwapa na guwapa magina tol. Si DJ DJ Ira kay kita ko na sa pero siniwata DJ Jim guwapa manabisan wala ko makita.

0: sa tusang tanan. Nagsabat na siya. Kinahimasmasa naman siya. Ang siling niya sa akon, ang kwarta ko noong 80,000 pesos, pinangbaya daw niya sa utang niya sa loan app. Tungod mga katropa, tuma na gid siya kuno kalubog sa utang. Galabuot na sa 300,000 pesos ang iya nga utang kag niara pagid kuno sang mga nabilin nga balayran. DJs na tabo ini kuno tungod nalulong siya sang paghampang sa mga gambling app. Sa una, nanamian siya kaya perme lang siya daog. Paldo kumbaga. Until such time nga kung mapierde siya, gusto-gusto niya kuno makabawi. Kaso imbis nga makabawi siya, lalo lang nagdako ang iyang kaperdihan. Kag DJs, mas ginpili niya kuno nga hindi inipag-isugid sa kuntanan. Tungod hindi siya gusto nga mas stress ako. Kay man, stress na gani kuno ako sa trabaho, dugangan niya pa. Tropa tuman gid ang kakibot ko. At the same time, kasubo sa mga ginpangsugid niya sa akon. Daw mas lalo nga naglala ang sitwasyon sang wala niya ginhambal nga daan sa akon. Ginpatahan ko siya sa niya nga paghibi. Tapos nagpuli na ako. DJ sa subong, wala ko pa siya ginaistorya. Bisan pa, nakadamo na sa niya mga chats ikag-call sa akon. Though hindi ko gadyabi mabaton, ang ginhimo niya. Samtang ako nagabaka-baka para sa amon nga dream wedding, siya niya nagpakalulong sa sugal. Kagsubong, kadako na gid siyang atraso na ginapangatubang niya.
1: DJ, sa nga ako nga pamangkot sa inyo. Worth it pa ba ang tanan nga padayunon na ang kasal namon? To be honest, mga DJs, nakabook na abi iya ang tanan. Ready na gid. Kag kami na lang ang kulang. Kaso ang problema, tilubog naman siya sa utang subong. Tapos gintago niya pa sa ako ng tanan. Plus pa nga ginagamit niya ang ginhatag ko nga pang wedding dress para sa iya. Ay napanumdum ko mga katropa, what if someday mag-asawa na kami? What if himuon niya ni samtang nagapangabuhi na kami? Nadulaan na ako sanggana, mga DJs. Ang matuod, kaya ko naman bayaran ang mga kautangan niya. Kaso ang hindi ko nang gusto, ang pagtago niya sa akin. Nagbutig pa siya sa akon. DJs, I need some advice. Malapit naman ang kasal namon. isa pa, wala pa nabalaan sa mga parents ko ang tanan. Kag wala man ko sa plano nga ihambal sa ila, kay hindi ko man gusto nga ma-disappoint sila sa amon. Kasi bala kung ano pa ang panumdumon sa nga mga ginikanan ko sa fiancé ko. Pag nabalaan nila ang ginhimo niya. DJs, ano bala ang himuon ko? Para yun nun ko pa bala ang amon pagpakasal? Palihog, hatagi niyo man ako sang advice. Ini na lang si Paul, kagining ako ang X-Rated Story.

katropa, ang ining nga programa ang Buylog ang Radulong San Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipampering mo kagalingon, dapat ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang meras ang glutacogic, kag virgin coconut oil, kag VCO, nga nagapunig, agad nga mapungka ng early signs sa skin aging o kagpagtigulang sa gatong nga selula sa panit. Nagabulig man ini agad nga mapaputi, kag mapakinis sa gatong nga supat, gamit ang natural ng mga ingrediente nga sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Gading mo na nga natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabaka sa mga butika sa inyong lugar. Kapareho sa Mercury Drugstore, Wasson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man, mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: piyesta goro nga naubos atong kwarta niya. Eh, hindi lang naubos ha. Nagkautang pa siya sang worth 300,000 pesos. Grabe ka dako-dako na niya kwarta niya. Sob na sila tani nga bonggang ilang mga reception. Tanan-tanan ilang gasto. Kwa na ina full package na sang 300. Tapos yag yung pinangutang niya lang niya.
1: Yes, katrapang ay. Tiging paperte niya lang niya sa sugal. Tapos, duka kwan man do, kay kung usually ang nababatian, tati lalaki ang nalulong sa mga sugal, pero ti niya bariskad. Ang ato niya nga sender, iya nga fiancé nga babae ang nalulong sa lugal, sa sugal, nagkanda utang-utang, kag ti subong nga natabo. Subong niya lang gintuan nga manugpakasal na sila sa iya nga boyfriend, which is si katropang Paul ang ato nga sender.
0: Yes, sayang mo na ganit katropang Joy, kay Ban, siling ni Paul, gihilapit na lang kuno ang ilang kasal, pero daw hindi niya gid kaya mabaton ang ginhimo sini sang iya nga partner. Kay man tuman gid kuno kadako nga atraso ang ginapangatubang sini saya nga mga kautangan. Ay siling niya pagani kaya niya kuno ya sa tuod lang kaya niya kuno ya bayaran ang mga kautangan, kaso ay hindi niya kuno nagustuhan nga gintago-tago nagbuti dong iya nga asawa ang iya nga fiancé sa iya kagintago ini saya nga klase sang problema, ilabi na nga about ini sa financial kag nagbuting pa iti siling niya nawad ano siya kuno sang gana katropang Joy
1: dilaan.

0: kasal, may sekreto na siya tapos tuman para kadako-dako.
1: Oh, kag ginapanumduma ni katropang Paul, diba? Siguro na magpakasal sila kag sa ulihiya. Ah, nag-upod na sila. Basi malulong na naman niya siya liwat sa, ano, sa gambling.
0: Yes. Pero believe ko kay katropang Paul kay man abisar nga muna itong ginhibo sa iyang partner. Wanya sa gihapon gin, ano no, gin something again, hambalan sa mga ano-ano. Wala niya man rin na pakibahin sa aton kag isa pa wala man kuno ininya gin sugil sa iyang family kay man

0: may pagbag-o siya sa kaugalingon niya. Kung bala, kala niya ipromesa sa imo nga hindi niya na inapag-iwaton. Kaya nagapati ni Kuya Katropong Joy, siyempre miyara ni niya tao nga nagabag-o man. Pero may mga tao, ganyan nga basta naka-intra na sa amo na nga bago. Mautad sila kadali, pero pagkaanan doon na hidlaw man.
1: Budlay na pagwaon.
0: Yes, dumabudlay na gidya buyan. Pero hindi ka madulaan paglaom katropang Paul kay man sining bugani nakabook nang tanan reading ready na kamo na lang ang kulang kay tibo ano mano daw kasad man sina akong i-cancel nato na di pwede niya na i-risk ed panong duman niyo anay mayo ang imo dira bala uyab ubrahi kasulatan na hindi mo na napagliwaton kay kung liwaton di annulment ang buwa
1: mag ano na ka mo ilog kay Bea bala yes. Mag tawag sa gani katropang ay mag
0: sa agreement
1: oo nung itawag sa nanalipat ako

0: syempre kaya niya managuro himuon na kay Tia. Engineer na gid nabuyuan ko pa. Diba ka trabang tol? At ihatagi anay aki man may pinag samahan man ka mga duha.
1: Correct. Kasi katropang ano ha kay katropang tol. I'm sure nga napupulo subong imo nga pensar. Ti paggulo ang wine danay para makapulo pa ng do ikaw sa Malawi. Pamatsagigig ang bahiyada. Balik-balikin ninyo mga ginupod or ginupdanay nga duha. Kag of course araw man niya sa gihapon imo nga pagdesisyon sa imo katropang tol. Mga saan, o balay niyo kasal?
0: Mag-inarit month.
1: Oo, June, di ba?
0: Nagahilapit na. O, sila galing ni Katropang Rafael, kung ako sa imo sender, padayuna na lang inyo kasal. Kay

0: budget eh. Kwarta. Iba hindi mo na ito yung pabalik ka tropang Rafael. Sayang, hindi ang pinagpawisan ni katropang Paul. Ano ka balik ka tropang Samid ako? Oh.
1: So para kay katropang Rafael, give chance pa para sa iyong fiancé. Sige, si katropang Samid, isiling niya, tao lang tayo kung minsan. Oy, kung minsan ka lang tao. Tao lang tayo kung minsan nagkakasala din mapayara kag Joy.
2: Oh no!
0: Siguro, amo pa ni si Sir Sammy.

0: edisyon sa programa nga Extra Rita. Dinig ko po nyo na lang ang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan, katropa ang Ira.
1: Kaga katropa ang Sol.
0: Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
0: Oras, alas 4:01.
3: XFM 103.9.
4: Iyari na ang programa na The Secrets of Hell.
5: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga super antioxidant kang yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
6: Kompleto.
5: Kompleto.
6: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inukas ang premium D3, kag gusto mo yang magpagwapa, pwedeng-pwede.
5: Yes.
6: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya. O, kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya na magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sa viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
4: Premium D3, ang

0: kinabatag.
1: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Si moringa, hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin natin is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit. Hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. Mm. We need vitamin C. So, din ta na makuha. Dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold. Kaya ini sila, may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinanglan ginsang aton nga lawas. So, muna ka-importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento. Kaya ang vitamin C, ginahaboy ta na doon.

0: combinations ang lima, mas maayo pa.
1: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa mo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong ang nami nga combination para kompleto Ricardo's aring tatlo, Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
1: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid ka mo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara ka mo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga man, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Pagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
3: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3, may moringa oil.
0: Si Premium D3 may BCO, may vitamin D3.
5: Naay nakasulti nga gitiridium daw ko maupto sir. Paspas jud ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
6: Vision X, slay ang kapitibo.
0: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer kay di man malikawan low adlaw. Para ka sa gatubang sa computer, mag-visionix ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionix.
6: Visionix! Slay ang kaipitibo!
4: Ang ato sa ring pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Jocel Banyas.
7: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: May ninja ka saan, sinubuan lang na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
10: Santon Plus Gold.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
15: Kasi si Lunarcy sa una, gainyong po sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
19: Ha?
18: Oh? Ma? Ikaw na?
19: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
18: Clear Skin Herbal Soap?
19: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
18: Hala, tingala ko naghuben ka.
19: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
18: Ma, baklan mo man ko sina ha?
19: Oo, abak.

0: gid bala? Tiin tagli mabayad sa tuition mo?
1: Oh, galit diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Yes, Daddy. Sa ka-service ko, may araw ko sa mga chronic back pain. Ako ginangang salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang nasakit ang ako.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen ka glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo ay madaugid dyan.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

0: Wow, happy, happy, happy, happy Monday! Kabay pa nga happy, mang kamo kay happy, manan nyo sexy di kay? May swildo na naman. Ay, wala pa. Wala pa gali. May swildo, pero wala bilin. Anyways, ha, mga katropa, alas 4:11 na sa hapon. Kag, ang petsa subong, Mayo 18, 2026! English yun ko pag-get. May 18, 2026. Nakatutok mga mag-iapon din sa extra service every Mondays to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Siyempre, kaupo ng inyo nga sexy nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan.
1: Siyempre, diri lang siya.
0: 103.9 XFM Bacolod!
1: Iyo.
0: Kumari si Uncle Bob, iyo naman nasa sa tingog ko na yun. Siyempre, sa ato ang mga katropa, salamat gid sa paghimo nyo naman background music sa akon subong kaga. Sa mga katutok naman sa aton nga live, maaniya gid nga hapon sa inyo kag maayo lang nga pagpamati kag pagtan-aw. And speaking of lantaw, of course, pwedeng-pwedeng nyo kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Kung gusto nyo yan nga i-review ang live ni Sexy D or permi-permin tato yan mag-chismis ya sa aton yan nga live, pwedeng-pwedeng nyo gina yan malantaw to ya. Kag syempre, subo mga katropa, nag-live kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ano bala permi ginahambal ni Sexy D sa inyo nga? Please do like and share and follow kay para at least automatic na naiya magwa dayon sa news feed niyo ya si Sexy D. Wala naman ka mo ya Android phone or smartphone, the K-Fad ang inyong K-Fad-Fad. K-Fad ang inyong cellphone. Pwede ka gid mag-text sa amon nga XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kay dira kita mag-tusik-tusik. Kaga, subong wala si Sexy D guest, so pwede gigamuya ka tawag ya karon niya sa aton nga XFM official hotline kung gusto niya mag-advise nga through on air man niya makola ka mo daiya. Syempre iliwaton ko sa 0915-628-7926. Syempre i-save niyo na ang adaan ang number para at least karon naka-ready na kamo after niyo mamati sang aton nga istorya. Diba? Speaking of chinpo, do kagina do grabe ang init no, do nagatagiti subong do medyo nagatahaw-tahaw ng init kag do nagabaylo na sa kagalumon. Wow. Ara naman si Mr. Rain nang pabatsyag, bati mayo man tani mag-ulan no kay para at least magkalabunyagan madabalang aton nga mga tanom da huy, bunyag ha. Pati si Sexy D wala na bala bunyagan. Masi may ara da manugbonyag. Anyways, mga katrapa, syempre, permigin ka mo gina-remind ni Sexy D nga ang aton nga lawas, kinanlan gisang protection sa adlaw-adlaw. Muna gina-induruso ko yan sa inyo, permi-permi ang sabat sa imo nga lawas sa mo ang ultimate trio. Syempre, ginapungunahan, ginaiyas ang aton nga Santon Plus Gold. Syempre, ini nga supplement, may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligon sang aton immune system. Kung permi ka ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo yung maging healthy, perfect ganun ni para sa imo. Kaga, Ang nami sa aton Santon Plus Gold, mga katropa, may lakip ini ng mga natural nga mga ingredients. Kag, isa na ina ang mangosteen, nga powerful antioxidant, nga magaprotekta sa aton nga cells. Siyempre, ang ikaduwa, amo ang ampalaya, nga nagabulig pa lower down sa aton cholesterol, kag blood sugar. Ang ikatatlo, amo ang malunggay, nga rich in vitamins, kag nutrients para sa overall health. Ang ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, among aton nga spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pa kung may ara ka bukol-bukol sa kaluwasan or sis, tap na un ina sang aton Santon Plus Gold. Ikaduwa nga produkto amo ang aton niya, Premium D3. Amo naman niya ang Sunshine Vitamin Ta, kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil, and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Kagang nami pagid sa aton nga Premium D3, mga katropa, nagapabakod pagid ni para sa aton mga katul-antul-anan, no? So pwede gid ni sa aton tatay, nanay, lolo, kag lola, kay nami gid niya sa ilang mga buto-buto kapin pa kung nagaedad-edad na medyo nagawik na ang aton nga mga bones, da backbones. Mas makibot ka na lang niya si lola mo gina wheelchair kung mga Premium D3 niya. Si lola mo hindi niya magamit wheelchair. Gatambling-tambling niya si lola kag nag-split, makibot ka na lang gidiya. Syempre hindi niya makumpleto ang aton nga ultimate trio, mga katropa, kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. This is non-acidic capsule. Amo na ganit namin siya sa chan. Kung sensitive pag ang imo nga chan, perfect gini para sa imo kay hindi iya magsulab, magsulok-sulok mo. Biskan wala pa ya unod or wala kapakinan-an, pwedeng-pwede kag gidyagyapon mag-inom. Syempre nagapadugang pagibalig-on sang imo immune system tungod nga vitamin C siya. Nagabulig ini protektahan ang lawas ta batok sa sipon, ubo, o kag iban pa nga balatian. So kung diin kaya magkadto do Thailand iya nga ubo ka topad mo, kahit nakasanton vitamin C kaya hindi kaya mag-worry nga malatnan ka or ubuhon ka mapaglabot sa balay nyo. Kahit kumbaga nakaprotect na iya, protektado ang lawas mo tungod sa aton nga santon vitamin C. Kagkabalawala ka mo, mga katropa, antioxidant protection pagid ini siya nga naga kontra sa free radicals or cause sang pagkatigulang or aging. Nagabulig man mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. Kag may ara pagid ini, mga katropa, sang anti-inflammatory effect. Makabulig mo pabuin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster amo na nga maga-reduce ang kakapoy mo. Siyempre, mga produkto tanga himo inis ang Yes to Health Incorporated. Nga nagapati, health is wealth. Kaya mag-yes to health! Available ini sa tanan ng mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid ka mukakadto sa Yes to Health Wellness Center kay may ara dira available ang aton nga mga nagkalain-lain nga produkto nga ara sa my door 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag syempre kung tabaran ka naman niya magwa or magpainit, pwedeng-pwede mo gid niya mo-order through online. Kag available ini sa Shopee, Lazada, and TikTok. I-search mo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Kaga, it's time to ma-shout out anay before ta maglantaw kung di naman nagkatong aton nga Sir James King. I would like to say hello, good afternoon to Ate Welfe. Ari mandiri ang akon nga papa nga si William Banyares. Ari mandiri ang akon nga barkada nga balya ko no may idol since when I was a child ha. Pero wala pa ko niya bala natawo sa natawo ni saya balabaw nga si Ramsey mamang ari man diri nga ko nga mega nga si Kylie Mendoza katropang Mami Joy ba kumusta ka dira pedo adlaw adlaw gina si Mami Joy gusto bye bye ka nagambal gina siya nga nasa jahan gid siya ko no sa akon akapin pa ko nga ready si Uncle Baba. Ang papagid ni Ramsey, shout out ko please, my idol, my inspiration, and my everything. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ano nito gani? Ang sa ano na bala? Ang sa uso, nablaki sa ginadab na bala nila nga Tagalog. Alam din mamang ko, si Sheila M. Syria. Kylie Mendoza, ako naman kakakita mo ba? Kaigo niya bala sa ako, di ba? Siling ni Ari Mandiri nga nagapanikatika si Tixi Ann Marie Pahigaan, si Ma'am, client na mo ng kasaang hinablos ko si MJ Gula de Star, si Tita or Mama Helen Fragilmere. Mayong hapon gid sa inyo tana. Taga, salamat gid sa pagpanikatika. Siyempre, lantawon taanay, tista mag-continue chismis mga katropa. Lantawon taanay kung diin si Sir James King nagkadto sa iya nga klasadya katropa listeners and solid supporters. Let's go, Sir James King! Ay, dali lang gid ko no kay na traffic pa ko ni Sir James King. Dali lang nagpauna yon, nahisan nagpahandong kay kainit ko no, sa iyang ginano. Ginkadtoan kay kare man diri asya, Madam Loretta Oloroso Ambolo siling ni Mama. Thank you. Good afternoon, Miss Sexy D. William Banyares, thank you sa pag-shoutout, mang. Yes, you're welcome. Si Mama Helen. Good afternoon, DJ Guapa Denise, Emilia. Mari lang ko diri. Gapamati sa imo programa, Day. From Valenzuela City. Okay na. Lantawong taanay kung diin nagkanto nga itong Sir James King sa before tada mag-chisme sa iya nga. Klasa, Jaka Tropa listeners and solid supporters. Let's go, Sir James King.
2: Kagyari lang kita mga tropa para sa aton nga Class Sadya, katropang listeners and solid supporters. In may bago kita ng mga katropa yan, gincheck natin or nambitan natin sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Produkto para sa inyong ikaayong lawas. Dili pa lang yan sa likod sa aton stasyonan Earth Street mga katropa. Damo kita din, may mga nakita kita din ng mga katropa nga. Pero tigari makibot ka sa ilang followers. Isa na da si katropang
3: Jean Paul.
2: Kabalo ka mo? Kapin 5,000 lang iyang followers mga katropa. Ano? Salamat. Kinakilala natin siya. Hindi lang siya, may migo pa siya diyan. Nakambit sila sa mga produkto sang pakita sir kung anong nadagdag mo. Sumo.
3: Turbo!
2: Turbo ang iyang nadagdag. Sige ba, si Sir Jean Paul ya, damo galing din siya. Ano? Sang followers mo? Pag-check natin sa iyang Facebook page. By the way, ini si katropang James King para sa ating class sa Jack. Si katropang Jean Paul, maswerte yung katropa natin. Subong na mapatiyok sa iyang ruleta. Yari kita subong sa Stormy! Sir Stormy! Diba? Pwede ka makakapit rin anytime. Tulad yung maghalo-halo, mag-fishball, mag-shake. O, tana lang, pagkamahawa. Pwede ka mo dedir lang sa likod sa ating stasyonan. Pero, yari ay, handa na si katropang Jean Paul. Si katropang Jean Paul, yari ay, sa matokunig ha. Pero taga Mansilingan na siya. Din ka sa Mansilingan sa?
3: Sa Himaya.
2: Pinagad mo? 29. May pamilya ka na? Ah, wala pa. Okay. Pero may girlfriend? May upod? Wala.
3: Damo, sir?
2: Damo! Nagkaputig ka, sir. Sila yung nila damo, ho? Ayan, anyway, sige. Yari,
3: damo, ido.
2: Nga nagalaga.
3: Damo, nagalaga.
2: Si Sir Jean Paul, ya, may kaigilang magpatiyog sa aton nga katropoleta. Sige, ya. So, Jean Paul, ready ka na? Ano ayan nga produkto sa Yes to Health Incorporated na gimumadagan? Ready? 1, 2, katropoleta, patiyog ya! Go! May sound effects yun tadi. May music bed kita. Sir Jean Paul! Okay, ilang taon ta akong nanginom yung mga natagahan. Sira! Sira ka sa palapit ka din. Sag, ikaw ang nagdaog sa... Up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up Yan.
3: Aplas. Sakit na was na. Aplas kay sakit na was na. Dapat aplas na.
2: Sige, sige. Saan to ang plaster boy, sir? Ang naubusan mo na yung plaster boy lang. So, ang yata ko sa inyo, papidenta ka din rin. Okay sa inyo, saan to ang plaster boy? Okay, si Sir John Paul ang nagdaog sa Santon Plus Coffee Mix. Oh, kaya bakal man na itong ano, naubusan ito dala ni, pero ingatag tayo sa imo, ang tupad niya, ang Santon Plus Coffee Mix. Sir John Paul, congratulations sa imo. Gika rin na sa XFM Bacolod, Katropa, kag sa Yes to Health Incorporated. Ano ba lang, sir? XFM. Kag sa... Santo Blas Coffee Mix. Ayan, di ba? Sige, salamat, Ged, sa mga kakadasig maupusang aton ng mga produkto tungod sa damuman sa mga katropa natin. Ang, of course, gakabiyag, gakadaog sa aton katropaleta. Salamat, Ged, kumadamo. Asa naman sa madason nga class sa dya dito sa 103.9 XFM Bacolod. Sir! Congrats! Thank you!
0: Yes, congratulations gida kay Migo kada nga nagdaog sa Santon Coffee Mix, no? Daw, kung mahilig ka magkape, perfect ginaya para sa imo. Ah, kaya gapa glowing pag ginaya dala ni glowing sang skin mo. Kag health, nagkape ka na, healthy ka pa din kada. Anyways, sa liwat mga katropa, so magbalik si Sexy D karon, magabasa si Sexy D sang sulat tigay padala sa aton nga katropa. Pwedeng-pwede gi kamo mag-advise or magtawag sa aton XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kung gusto niyo ya nga on air ang inyong pag-advise ya, true call ha. Pwedeng-pwede kag diya makachismis ya kaya Sexy D, kay sabto ni Sexy D ang aton nga imo nga tawag kung magtawag kag gid man. Kag mahay ko dagani nga nga panikakita dagali siya si K. Mayong hapon kag si Jun Lee Villa Gomez. So mayong hapon kag salamat gid sa pag-agi. Kung mayara kamo da gusto nga ipa-shout out, pwedeng-pwede niyo gid ma-comment. Ya, yeah, kag i-shout out na ni Sexy D. So mamati kita na isang gamay nga pahinumdom or musika kay magabalik ang inyo nga Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang hindi niyo gid manipatan. Syempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting!
4: XFM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Sa Kadijer. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga buki ka.
2: X. XFM. FM.
3: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
4: Edukasyon,
3: edukasyon
4: para sa ikayong lawas.
3: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ang mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon ini mahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot ukon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang ukon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae man lang nagabusong laki wai man, arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon,
3: edukasyon
4: para sa ikayong lawas.
3: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung sariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinigang blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinigang mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinigang mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanan nga sang kap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.

0: ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: XFM 103.9.

back mga pinalangga ko nga katropa. Alas 4:47 na sa hapon mga katropa, kag ini nga oras kinadulong sa inyo sang Vision X Plus. Syempre kung may problema ka naman sa mata like glaucoma, pterygium or katarata, syempre solusyonan ta ina paagi sa paggamit sang aton nga Vision X Plus. Kaya aton nga Vision X Plus mga katropa, may ara ini lutein, beta carotene kag zeaxanthin or vitamin E nga nagaprotekta sa aton nga eyes. Ara sa inyo nga screen na mga katropa ho, lang tawaan nyo kag especially sa aton nga mga nanay no, kag tatay, lolo, lola, nga nag-weak na ang eyesight or mapirmi nakababayad sa aton da ang mga computer da sa gadget, pwedeng-pwede ka mong mag-inom sa aton nga Vision X Plus. Kag ay shout out ko lang dagali sa aton nga live subong nga nagapangunagid siya Madam Loretta Oloroso Ambolo. I'm hello Miss Sexy D. Alone ka today. Yes, Madam, thank you so much gid sa pag-agi no, pag-check in, pag-monitor. Ari man diri atong katropang Lloyd D. Navales. Good PMSD. So nice afternoon. Yes, thank you so much. Nice gid ang afternoon niya, Sir Lloyd D. Navales. Basta ari kaya very nice gid ya. Kag salamat gid. Siling pa ang sulit ang hambal ni ano. Kaga mahay lang ko dagali sa akon nga friend nga si katropang Rhea Margoso. Hi day, shout out anay. Shout out man sa teachers ang akon nga anak nga si Teacher Sherry Ann Francisco nga nagapanikatika kagang akon nga comparing nga notes siya Kian. Mayong hapon lang sa inyo. Salamat din sa pag-anti. Kaga nagapa-shoutout pagidigali nagapa-shoutout si Benny Vlog sang Municipality of Pulupandan from Tagayers Forever Team. Shoutout da ko nyo ah. Nagapa-shoutout pagid si John Mark Ganancial or Gananshal Limson Vlog sang Purok Mahimulaton Barangay Banago from Amigo Imolangko. Wow. Imolangko ah. Kaga mayari kita subong birthday celebrant nga si Nanay Mildred Martinez sang Purok Mahimulaton Barangay Banago man gyapon from Martinez family, Pontanosa family and Tagayers Forever team. Happy happy birthday Nanay Mildred and kabay pang tagaan kapagid ni Lord sang lawig pagid nga kabuhi, kagdamo pang birthday nanay. Wala kita da pansit. Pansit. Para magka long life ka nanay. So subong mga katropa, magabasa na kita sang sulat nga gimpadala sang aton nga katropa. So kung gusto niyo ya nga mag advice sa aton nga katropa, pwedeng-pwedeng ka mo ka-comment sa aton nga live. Kung gusto niyo naman yang mag-advise through call, pwedeng-pwedeng ka mo katawag sa XFM official hotline number ta nga 09-15628-7926. Kaya sabto na ni Sexy D ang inyong call di ah. So for now, pamatiin niyo anay kung ano ang sulat nga gimpadala sang aton nga katropa. Mayara naman kita subong sulat nga pagabasahon nga gintig uluhan sang stalker. Dear Sexy D, taguan na lang ko sa pangalan nga Grace. Isa ka cashier sa dako nga mall. 2 years na ako nga nag-uubra sa ina nga mall, Sexy D. I-share ko lang, may ara ako before sang suitor or customer nga everyday ko gid saya makita nga gapang grocery. Daw ka weird lang bala, Sexy D, kaya kisa ang ginabakalya ahaw shampoo man lang kagabon? Nga pwede man lang mabakal sa Changi?
Pero dito gid saya mabakal kag mabayad sa akon counter. Do mga kapila na gid ka time sex di. Ang nalainan ko pagid nga every time mag-out ako do ka coincidence man nga ara siya. Daw ka stalker na ang atake, sexady. Kag daw nakulbaan na ako. Hindi ko inikilala klase nga tao, kag wala gid ako idea kung nga aga amuni siya. Ano ba lang pwede ko himuon, sexady? I-confront ko bala siya or ma-resign na lang ako sa ubra kaya huwag ko kabalo kung ano ang pwede nga mahimo sa akon or ba si hold upper ni siya sexy. Kaga sa liwat, ako gali si Grace. Kag madamo gid nga, salamat. Shout out ko lang dagali ang akong na mamang Chris Silva. Mayong hapon mang, kagsalamat gid sa pag-agi, no? So, katropang Grace, basi mga katropa, may ara ka muna gusto i-advise kay katropang Grace. Bali, summarize na lang niya kuhanan ni Sexy D, ha? Nag-ubra siya kuno sa mall sa mga wala nakabati. Bali, may ara ko sa kuno customer nga permigid ko nung nagabakal sa amo na ang grocery din sa iya gid nagabayad sa counter. Ahaw, shampoo, malang kuno kaghabon. Nga amo gina kuno dito gid sa'yo makatuya kag para lang gid makita inaguro ang cashier si Grace nga muna. Kadido, do ka stalker na kunong atake ang mga katropa. So ano kunong pwede ako nung himuon? Ma-resign na lang siya kuno. Kay do nakulbaan na siya. Basi bala hold upper. Siyempre, biskan ako sa part ni katropang Grace, do ka kulbaan. Di man na yan. Kahit do ka anon person. Gina yan, do ka stalker. Gina yan, boy, ka na yan kabalo kung basi bun earn niya na lang ka na yan. Bala pag-will mo da sa imo nga ubra. Bala. Kaga, siguro, idol niya ka. Wala man lang siya nag-attempt nga mangilala or huwag gid sa ga-smile-smile. Asan ga-tulok lang gid siya sa imo or gabayad, nagapapansin. Ano ning sitwasyon ni man. Kaya wala man na-mention di katropang Grace. Pero kung nagalantaw ka man niya subong niya katropang Grace, ang ako lang yung ma-advise imo is hindi mo yakinanlan mag-resign. Siyempre, ng panilag ka lang gid nga. No, kung i-confront mo mo ang gid siya, in a nice way nga pag-istorya sa iya nga, sir, nang kumbaga, ma'am, baka bala na notice ko bala, sir. Na-notice ko bala, sir. Do, park week ka nalang di yan nagapang grocery. Di, sabto niya man kadaya karon niya katropang Grace nga alangan kay grocery, honey. Makibot ka. Maligo ko di nga grocery, honey. Hindi nga malusa nga. Do, na-notice ko, sir, nga do. Anyways, do wala ka ginsiling yan nagpakilala, sir, pero gusto tama ka makilala para at the same time, bala, Grace, may clue ka man sa iya or basi kung idol yung kaya guro mo na yan ang iya strategy para magpapansin si imo. Mabaka sa shampoo ka gabon, biskan kung basi lapit lang na iya balay sa mall, ya. Yeah? Kag wala mo man na mention nga kung diin nga mall, mahay ko di anay kay Madam Nanette Vasquez Susan Wang nga nagapamati sa subong hapon. Good PM po, Sexy D. Abot pa, nawalan po kasi ng power. Abot pa, Madam Nanette. So, iulitin ko yung ano, yung kanyang kwento. Isa-summarize ko na lang para mas maintindihan mo. Si Grace ay nagtatrabaho sa mall, Madam Nanette, at saka 2 years na siyang nagtatrabaho. Shinare niya yung meron daw siyang customer o suitor na everyday talaga bumibili sa kanya. At saka nag-grocery. Ang weird lang daw kasi minsan shampoo lang at sabon yung binibili pero nag-e-effort papapuntang mall para lang makita siya. Yung hinihingi niyang advice, Madam Nanette, is yung natatakot daw siya na every time din pag nag-out siya galing trabaho, nakikita niya daw yan yung taong yan.
baka gusto niyang i-confront. Ano bang pwede niyang gawin? I-confront daw or magre-resign na lang daw siya sa trabaho niya. Nan, siling ni Boari naman din si Ton Palma sa akon. Huh? Mamayong hapon, Ton. Kaga si Mamang RG. Oh, mayong hapon na sa inyo. Kaga salamat gid sa pag-agi. Ano mga advice niyo sa atong katropang Grace? Ma-resign na lang siya bala or i-confront niya ang tao? Pero katropang Grace, sa susubunga chimpo, kabudlay niya mga itaubra. Mapapekto kada isa mo na iyang tao. Yet ikaw mo niya agyapon ang kaluluoy da. Pero kung ikaw yan, haapos lang para sa imo mga itaubra, go on ah. Kaya mostly subong gakatabo do ka delicates na gid man. Oo ah, kever ah. Double meaning lang pay kay akakes na lang na mga speech sa Jayla di ho. Correct kong iya. Kung ako kung mag day off kasi naman guro bantayan mo guro katropang Grace. Para pasabog. Ano ay na reaction niya no? Ang usual yung ginahimu yung every duty mo gabantay siya sa guwa, sa mall. Then kay day off mo na siya naman bantayan. Medyo kakulbaan. Basi ginabordahan sa sang men at least magpigis. LOL. Borda, tahi. Oh, ikaw ha. Halin na sakay katropang kay mamang kay pai ko Crisel ba o sila yung basi kuno ga borda kuno ang men kuno sa imo niya basi natamaan man ka sexy ang uniform yung pai no kaya sa ato niya doon ka normal na nangay bordahan sang tao ka pipaya nag bikini open tayo isang unay ba sightseeing ko talaga ang nagbo-borda. Pero tia, ila man na puso ng masakit da. Pero katropang Grace, ang tuod ba lang? Kung ano, hapus man lang sa imo mangita obra, pwede na lang mag-resign ka kahit tia mga muna nga tawo kis hindi mo muna mapakta ng ila ulo or utok. So why kada kabalo, naglakat-lakat kada? Why na sayaga ano ya? Ano kaya gali ng hold upper? Basi ang lain ginabatayan niya, basi naka-iPhone ng cellphone mo. Hindi niya ba nag-iapon ma-access kay mayara mo na nga anong iPhone, di ba lang? Or basi nang nagwapahan lang siya si mo, or basi may diferensya ang utok ya mo nalang gid na. Basi may autism to sa'yo guro, ya pa'y no. Super 2-inch lang guro ang palda, ya pa'y. Tumbas ito, yun siya ng palda mo, tuod ka tropang Grace. Amo na nga do gaano gin, ga-stock siya sa imo. Kaga, basi tuod, may diferensya ang ulo. Do basi, may psycho na siya. Kati, kung normal kaya nga tao ya, kag kung damo malang da changi sinyo balay, nga mga budlay kapabikad to sa mall, kag mabakal shampoo, kag habon. Pero basi, basi ikaw lang bala gahatag conclusion bala ka tropang Grace ah. Basi gusto yun lang yung magpa-aircon kaya tika init na yung subungsang panahon. Sabambal niya sabi niya Madam Nanette Vasquez Susan, Grace nagpapahiwatig lang yun na gusto ka lang makilala. Pero nang Madam Nanette Vasquez hindi daw nagsasalita ha, muibili lang kahit nga smile siguro wala. Kaya medyo nawi-weirduhan si ano, si katropang Grace. Sabi ko nga, baka naiinitan lang kasing init ng panahon ngayon. Sa mall aircon, di ba? Wala man siguro attention na masama. Oh, siguro, pwedeng-pwede yan. Thank you so much, Madam Nanet, sa pag-advise, ha? Pwede ta mag-jump in conclusion. Pwede man hindi mo. Ay, muna gani, don't judge the book by its cover, ba? Pero kung may cover, gina-judge gapon, di ba? Anyways, hindi na lang pagsapaka, kag laina naman imo alagyan, di ba damo exit ang ano, ang mall, katropang Grace? Pwede ka naman tumag-agi sa lain naman nga alagyan, no, kati siyempre, dira ka guro, permi, ga-agi mo, muna nga permi niya katong ginabantayan. Or ba si may jutang? So, pakuno-kuno lang dahil nila mun. Kasi tarko na yung ang men niya, Grace, ya? Nga nagpakuno-kuno lang dahil sa kang hilamun sa higad niya.
may utang ako na sa iya. Wala man si, ah, nagpapapansin lang. Oo, sabi ni Madam Nanet Vasquez, ang baga, hi, nang dagali sa akon, kumari na si Adeline Kauntoy na. Salamat gid sa pag-agi, Madi. Basi, aparatos ang men. Ha, ano pa, wala gaspi. Uy, basi, apa, tuya to, oh. Diyak ka tropang Grace, amali, Chris Silva, ho. Oh. Basi, apa, tuya ko nun or basi, kasi got burlok kasi mong dyan, hindi ka dyan mo jomo na iya bala. Mag-speech bala, ka dyan mo jomo na iya bala. Ako si Budoy. Pero ako mas mayo, paguro. Ang ako kagin, ako na bala mga katropa. Sang nag-obra siya sex ed sa department store, sa SM. Kano to yung ako niya nga na atubang niya. Bow, ang kano, hindi to yung tani, inugbakal sang bidyoke kay karaoke na assign siya sex ed. Mukati may sex ed, mag-spiok-spiok to sa karaoke. Ang kanil, nagpalapit sa jokes, nagpalapit ang kano. Pagpalapit sa kung sang kano, so na nga, nag-explain ko siya nga, sir, anong ginapangita mo, muni mo to high-end nga karaoke microphone, ano, speaker mo. Sige lang sa katulok sa akon. So, lihan ba yun na sa akon? Ang balya ng may ara siya kung asawa, di. Siling ko, are you alone, sir? Ang balya, yung busted sa kuno sang iya nga asawa. Ang murat ko, no? Taga sumuag pa kuno mo, no? Gimpulian niya di ang murat. Do mga edad, guro ka murat. Do mga 22 years old, something. Tapos, naamta niya ang murat. May partner, man galing nga Pinoy, di rin. Ano pa do, kumbaga, nabigo, gidya ang kanoy sa iya, ya.

han bala ang customer kung paano ko sabayan ang isa ka customer. Ti after na siguro nalingaw siguro sa mun istorya ng mga agad siya sa akong pakasal. Magpangagad niya sa akong pakasal buko. No, nagkinamatis naman na inyo nga sex ed. Siling ko hindi ko yung magpakasal sir. I have a husband, ginamo ko na siya. Pero kung ambalya tinagambas akong dinner na lang bi. What if dinner na lang? Ang buko siya hindi ko yaguro ka dinner sir ya kay nang gapuli ko yung daan kung gabi. What if lunch na lang bi sir subong magbreak ko. Pwede ta ka ma-updan lang. Siya ba, okay. Nagamuna sa sakot. Di wala man siya nag-expectar. Abi, guro, ako lang man isa. Gindala ko ang mega kung man nga si Josie. Mega Josie, ha? Mayong hapo lang. No, shout out. Magindala ko ang mega kung si Josie. Ang bako, mega, di ko tuya ng kaon. Uwa kay siya to ko nung malibre. Muna, oh. Masadiin kami na kadto, mga katropa. Sa Kenny G, sa SM. Dito kami na Nyaga. Pampanyaga na muna mo ito. Story-story, nasa sakon. Siling yan, ng dalon ta ka sa kung magpasugot ka karon sa gabi sugaton ta ka to dalon ta ka sa Diamond Hotel to kuno ba yo Diamond Hotel to kung mga katropa. Siling ko man, oh, siling ko diin ang Diamond Hotel. Magulak diya ka bati, yung Diamond Hotel, yahaw. Ambal na sa kong, Josie, ano naman, di naman. Asta nga, sige, sa kachat-chat sa akong. Sa uli, ah, gimbla ko sa'yo mga katropa. Ya, kaila, ito yung gali ang tripping niya sa ako niya. Diamond, gali kayo sa kitong kito niya man ang diamond ko. Amutong wala na ko nagpadayo na dudlay na kuya sa mga kanil-kanil. Abi nila, guro tanan ng mga Pinay. Amuna, dito ka na lang sa Goldenfield. O, ah, may gabantay na to yung mga barato. Amot lang ko na kisa sa Goldenfield. Gigapong ko pa na sa bato. May ngambal pa na nga, sir. Gusto mo, sir? Siling ko, kung gipiton ko, dara nyo sa sexy day makita. Nara akong makanto kung gipit na ko. Siling ni Poira Tuyaw. Basi feeling niya lang na sexy dia. Ka-feeling guwapa man sa iya. Correct. Gani. Ang buko gani. Hindi ka mag-jump sa conclusion. Kay basi kung mapa-aircon lang tuya ang tawo ya. Kay naginutan sa ilang nga balay. Di ba la? Pero basi ya lang. Ito ya crush ya. Dara lang sa imo ya gano. Hindi lang sa iyo magpabisto ya. Kati wala ka istorya mo. Or basi nang ikaw lang yung guro ang taytay para may makilala man sa iyo. Or basi nga natistingan niya man ka, no? Kasadya, matambal ko, wow ha, ang ganda-ganda na nakaupo sa bato ha. Gaan mo pa na ang babae ho. Gambal, gambal, dayon yun, doon jeep lang yan. Kula na lang, oh, masakay na kamudi ho. Gambal ang ano, ang laki niya. Sir, gusto mo check, sir? Tisiling ko ba si kapuson sa sexy day? Dara nyo na makita sexy day gapong ko sa bato ha. Wow, kung kilala nyo, kung kamo na lang kuha na yung sakon, hindi na kamo magpadugay-dugay pa, ha? Ah, ridiri ako nga, kasen, gagwapa-gwapa ka si Laling Valderrama, Emilia. Mayong hapon ka, kasen, salamat din sa pag-adi. Thank you! Anyways, mga katropa, magabalik naman liwat si Sexy D, ha? Mamati kita anong sang gamay nga pahinumdum kay magabasa liwat sa Sex ID sang another nga sulat nga gimpadala sang aton nga katropa kati wala may nagtawag sa aton nga XFM official hotline number nga pwedeng-pwede gigamo bala ka advice akon mga katropa through call sa 0915-628-7926 pwede gigamo magtawag da ka magchismis kay Sex ID no. Pero kung dirila ka mo yan sa comment or sa live tayo mag ano, chismis wala man problema makay basahon mong yapon ni Sexy D. So, mabalik lang liwat si Sexy D sa mga katropa ha. Siyempre, diri lang sa inyo nga paboritong nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sanfone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gil ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. The Secrets of Health.
3: Naabalag ina ang lanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Sanfone Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: XFM 103.9.
4: Welcome back mga pinalangga ko nga katropa. Wala naka-ready si Sex ID. Abi ko anay amo to, hindi gali amo. Anyways. Thank you so much gid sa pag-unay niyo, no, especially sa ako na mga friend da nga walang sawang sumusuporta, no. Kumbaga syempre ano ba lang ginaunayan niyo sa Sex ID sa live, no. Labi na gid sa aton nga mga viewers nga adlaw-adlaw ko gid ya makita iya, no. Thank you so much gid.
5: Thank you.
4: Anyways, mga katropa, alas 5:30 na sang hapon kag ining oras ginadulong sa inyo sang Turbo. Siyempre, ang turbo gawa sa maca at clavowasca ang mga natural herbs na ingredients para ma-enhance ang libido sang kalawasan sang mga kalalakihan. Kag siyempre, ma-improve ang performance pag-abot sa bed scene. ano, diba? Kung nagapalay-palay, nadaiya ang inyo nga patola or kalubay, imni nyo na sang turbo, mga katropa. Kaya nga ton nga turbo, maka 12 rounds, kagigtag syempre, masatisfied gidya ang imo, yung nga misis, kung amo niya ang gusto mo, syempre hagan-hagana lang kay ti basi bala pag inom mo bala sang turbo, pangihi na lang tuya ang paway sang asawa mo baw. Hagan-haganon taman. Ang importante is daw kahoy na iya kay hindi ginulso lang aton nga mga misis da iya. Anyway, sa turbo, wagas ang lakas. Kaga excited na bala ka mo mga katropa sa ikaduwa nga sulat nga pagabasahon ni Sex Edibo do na feeling ko do ka exciting gid niya sang ikaduwa tanga sulat kay kagi nagimbasa ko no do ka nami ka istorya nagakaangot ini sa isa ka pokpok akong baga mga katropa nga gin scam sa kuno sang iya nga customer baute grabe. Miyara man nagaliga katabo nga mga amo na, no? Ginascam sila gali. Biskan pa paano. Ngayon ka looy lang. Pero, sige lang tawon tabi kung anong istorya sang aton nga katropa. Subo ang kag-anyway sa mga katropa. Pwedeng-pwede gig kamuliwat ka-advise ha. Kung gusto nyo yung magtawag sa aton nga XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Pwedeng-pwede gig kamo magtawag ha. True. Call kag dira ka mo mag-advise sa aton nga katropa. So today, mag-start na siya Sex Edia. Miara naman kita subong pagabasahon nga sulat nga gintig uluhan sang scammer na customer. Dear Sex Edia, taguan na lang ko sa pangalan nga Rosa. May ara ako friend nga agi or bading. Kag siya ni ang manager ko pag-abot sa mga kalalakihan or customer. Sexedy, may mga times nga dako ang kita ko bilang isa ka GRO or bayarang babae. Pero one time, may ara ang friend ko gimpakilala sa akon kag amugid to ang pinaka-worst nga customer, Sexedy. Nag-check-in kami sa hotel, Sexedy. Siyempre, pag-abot namon sa hotel, nag-dinner kami danay, syalan ha? Then, after namon dinner, Sexedy, nag-inom kami ginagmay. Nasa 33 years old siguro ang estimate ko sa customer ko, Sexedy. Hindi ni siya gwapo, kag hindi man siya lauay. Daw ka-carry lang gid ka itsura niya, Sexedy. Bow, after namon inom, Sexedy, ato na, natabo kami. Or let's call it's bembang time. Then, after to, siling niya, na-satisfied ko daw siya. Tinalipay man ako, Sexedy, kaya amuna ang mission ko as a pokpok. Dapat masatisfied gid si client or si customer. After that, Sexedy, naglisin siya sana masmoke lang daw siya sa gwa. Wow! Ari na ta sa exciting part. Natulugan na lang ako, Sexedy. Wala ko gid makita biskan landong niya. Ang worst is, wala pa siya nakabayad sa hotel. Kag ang bill namon, nasa 28 plus, tungod nga nadugayan ako sang hulat sa iya. Akig-akig gid ako sa friend ko nga bading, Sexedy. Ginpahamak niya ako. Ano bala ang pwede ko himuon, Sexedy? Kag paano ko inibala masetol? Kay amo lang na ang pangabuian ko? Tapos, nabudol pa ako? Saliwat, ako gali si Rosa, kag madamo gid nga, salamat. Anyways, katropang Rosa, thank you so much gid sa pagpadala mo sa sulat, no. Pero alias name ya lang ning Rosa, mga katropa ha, kay tido medyo ano gid sang iyay nga life ya, do alang-alang gid man iisugid niya ning iyay real name. Pero katropang Rosa, dapat aware ka man pag-abot sa imo nga mga client, no, nga dapat may ara ka man extra nga kwarta eh. Hindi ambot sa lingon nga kung amulan na iyang pangabuyan mo is masalig ka lang da. Te. Kumbaga may nag-abot sa imo consequences man eh, sa imo ginobra nga nagasalig ka na lang pirmi sa imo nga agi kagisa pa ka tropang Rosa. Kadamo sang ubra nga pwede mo ya masudlan niya, no. Hindi ka magpili isang mahapus ang kwarta. Instant money lang. Pero pia, imagine na bala. Sa sige mo na ka instant money, ikaw ang kakapahama. Ang worst pa da, base sa ulihi, malaknan ka pa sang masakit da, kalalaki. Magastuhan ka mang giyapon. Anyway, mga katropa, pwede ka mo mag-advise, no, kay katropang Rosa, tano. Kay basaho ni Sexy D ang inyong advice, ha. Kang mahay lang ko da sa friend ko nga si Mamang Rose, Joso, mayong hapon, mang, kag si Mark Anthony Gulmatiko, mayong hapon, kag salamat gid sa pag-agi. Mabalik ko na ni kay ano, katropang Rosa, no. Wala ka nag-expectar nga skamon ka sa imo client kay tinaanad ka nga amo na ipirmi ang imo nga ubra. Wala mo man din na mention ka tropang Rosa kung may pamilyado ka, no, or may bata ka pa. Pero feeling ko may bata ka na kay tikong dalaga ka, hindi man guro maglabot sa punto nga amo ng imo nga work ah. Kay do kadamo pa man sa nga choices da. Pero tikong kisa tungod bala sa kapigaduho mga katropa, hindi taman ma-judge si katropang Rosa ta kay ti white ya sa sitwasyon niya. Hindi amo na kisa makapaminsan na lang siya nga maamo na siya tungod nga easy money mo kati kapigado sa subong. Pero kung ako sa imo katropang Rosa, untati na lang na iyang amo na iyang kati mayo na lang nga amo na ang nag-abot sa imo nga problema or amo na nag-abot sa imo nga sitwasyon. What if kung after no to check in tuging pataya ka to or ano tong madangpan mo kundi naglain pa sa subong palang daan, aware ka na nga pwedeng ginaya matabo sa imo kag imagine 2-8 ang bill nyo gabi nag-enjoy kagito sa hotel tapos ikaw malagalit nagbayad to. Nasatisfied mo siya tuod, pero andyan din. Imo ulo ang nagkatol. Ang imo nga monarchy, wala na yan nagkatol. Katingin pakalot mo na sa iyaya kagina. Eh, or kasang muna nga natabo before na nga nag-run the world sa. Tiyang dyan din, ang ulo mo naman niya ang nagkatol yan. Kagisa pa, hindi mo, why mo gina psycho? Or wala mo ginakuha number or pangalan ng sister? Anong nahimu? Isang friend mo? Kung ako sa imo, ang friend mo ni ho, hindi mo na ni pag-amiguhon niya. Kaya, dapat wala niya kaging pabayaan or basi ginhulat niya malang kasagwa. Kaya tiyan mo na niyong opisyon, yung nga duwa. Tani eh, kumbaga, for better or worse, damay-damay na to niya. Gintawag mo siya, tani, kag dito nga, anyo na lang ni ang bill sa hotel na 280, no? 28 lang gali ang imo. Wala ka pa nabayran. Huwag ka naging bayran sa inyong pagbembanganay. Ikaw pa yung namalayran sang 28. Ka very good. Anyways, thank you so much. Yung katropang Rosa, no, sa pagpadala mo sa sulat mo. Si Madam Nanette, niguro ba si Miara kay advice sa ating katropang Rosa, Madam Nanette? Para at least may adamo pagit mabatian sa itong si Rosa. Pero kung ako, ya, kisa consequences na iya, o deserve mo na iya, die kay nga, ah. Pwede ka malang mag-sales girl to sa iban nga ano. Siya pa, kadamo, isang pwede nga sublan o bra, dara ka man niya imo, ya, nagsigi ka, ano ya, ano na imo, ano na, 3-in-1, the buffet ba, no? Kaya, bis ka na, no, hindi kaya magrason, nga bisan sa ano, sa kapigaduhon ta. makakita ka gini in Chaktobra. Hindi magsalig sa yung mga friend o kati the end of the day, ikaw manggiyapo ng iyang pabayaan. Madam Rosa, hindi ka, siling ni Madam Naneto. Madam Rosa, hindi ka dapat nagtitiwala agad sa lalaki kahit pasabihin mo na ganyan, ganyan klase ang trabaho mo. Dapat din isip ang iyong pinapairal. Sa ganyang sitwasyon, ikaw ang kawawa, ikaw din ang biktima. Yes, very well said, kid. Madam Nanet, thank you so much sa pag-advise mo. Correct, kid. Hindi ka magusta basta mag-salig sa lalaki, katropang Rosa, no? Kilatison mo man danay, antis mo updan, eh. Hindi kaya pagagad si mo yung ma-check-in ka mo niya, agad-agad ka man dayon niya nga. Ano yan? Bis ka na mula na blataning imo, bro. Kung buka hard to get pa sa imo. Wow, hard to get? What if next mo kung di ka mag-stop sa pag-ubra, hindi ka na lang mag-check-in na lang ka mo, kwaom na lang ano yung bayad eh. Para at least sigurado. Abis kang taon nga wala ito tani na bayda ng hotel kung ikaw man lang tani, gintagaan niya malang kwarta. Okay naman lang to tanik, kiti pwede mo naman lang tumaayo sa hotel or ma-check Manila ang CCTV eh, para at least ma-review kiti na tunti ano tong nagwa nga sitwasyon to sa hotel to pagwa mo to kiti nakibot kaya nga ang bill lang kadtunay sa imo. Amo na kay Basi may na-scam man siya sang una. Yes, sambal niya Poyra Tuyaw. Poyra Tuyaw. Namian ko wala ka pangalan mo. Poyra Tuyaw. Yes, in Chakto gid ya. Ano ni sa girl ni siya? Yes, Chakto gid madam. Basi katropang Rosa. Mayara ka gid man tuod sang una na-scam nga. Syempre gablik-balik lang man mo. Karma bla kung baga kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa. Babalik din sa iyo yan. Pero ikaw, madam, kung mag-amo na iyang sitwasyon niya, madam, untat na lang kuya sa pag-amo-amo. Na iya, hindi na kuya magulat. Paya kung ano niya ang matabo. Paya, di ba lang mga madams? Mga katropa, no? Kakapoy na iyasang amo na iya subong niya. Kaga, hindi mo na iya masiguro kung sino na iya ang lalaki kundi ina sa iya naghalin niya. May mga garapata para sa iya sa kahita-hitaan niya na da iya kagmalaknar niya kapada. Bawzos. Pero good luck, nag-enjoy man siguro, maayo. Gano'y siguro, manguro, madami eh, kahit sa tamaan niya, ka-enjoy sa iya nga client, nalipat na siya, nga wala pa tugli na kabayad. enjoy, enjoy sa galiya. Enjoy now, iyak later, pay later. Munang guwada. Sige mo tayo ka-enjoy, enjoy. Wala kaya gapaminsar yan. Dapat yan nag-una siya guwaya. Wala yaging pasugta niya. Or kung amugin man to yung tuyo, kalalaki yung nag-lisyon siya sa iya nga magwa, mas smoke lang. Ang balon niya nga, tay-bay, rin na lang ko din. Nice, sir, kati may katuan pa ko. Tikinan lang ko na yung magpuli. Yes, sir, amun niya mo to. Mabakal pa ko to be ano, kabata ko. Be, na, mga excuse na bala mo sa pila mo ka-client nga na atubang. Wala kagidya kaagi, rason-rason da. Grabe, no? Ay, pero sige lang, maka matibawa, sige na, isettle nyo lang na kung ano'y pabarangay nila nang imo nga friend na nga jugi na o, kati nagaya kaya kapangitaan, customer ang jending binayaan niya malangka, no? Kagdito ka mo magsettle nga duwa, eh, pero kung madala laman sa istorya, kati amo ginading main nga point of view mo diyo nga paano mo ni maatubang ni, paano mo ni masettle ang friend mo. Istoryahan nyo na nga duwa yung amun na iya. Kiti sigurong friend mo nga agiway mo nakabalo nga amun ka na isang lalaki or hindi yaman to kilala. Siyempre iya, customer gusto yaman magbulig. Kiti at the same time, siya man ay makaginan siya masa sa imo. Kiti way mo siya nag-expectar nga amun na. Galing kaya nga ano lang na dais nga wala mo siya gintawgan or wala niya kaginsapak sa nga mutong natabo. Nga pwedeng-pwede, ikikatutani, ikaduan, kiti updanay ka mga duwa. Or ba si ang jugi niya nang hita man to isang customer niya yung iyaya eh, para kakwarta man sa isang iyaya eh. No? Makakwarta man sa isang iya to yung discarte man niya eh. Or ba si, katropang Rosa, bayad ka na. Mostly nga kasi agakatabo gin man mo nga ng ato na niya sa imo yung manager ang kwarta. Why kaya kabalo, nagabaka-baka kada iya galiya. Pero bayad ka na to sa jugi galiya. Kaya dito nagatag ang men or ang jugi ang nagnukot sa men. Wala ka lang yung pabalugurus ang jugi. Pero istoryahin nyo lang ang aduwa. Pero ang pinaka namin ginadaayang ay muon mo katropang Rosa is maguntat na ligid sa amun na iyang ubraya. Pangita sa inyong tsaktong obra. May bata ka, damo pa na dahil. Paano ka nakaroon ka experience mga ano kung di mo pagsubdan niya? May bala, hindi ito mag-salig. Kisama mga babae nga muna rason. Kisama kati wala sila kuno guts pag-abot sa mga interview, mga job interview, mga muna bala. Kisama, mayara, ginatime sa makulbaan ka. Pero kung ikaw, ginathink mo yung kinanlan mo, giniyang amun nga ubraya. Siyempre, mangita ka mang paagi. Kung paano mo na malabot na. Ako sa una, si sex ed, kulbaan mo na sa mga na job interview. Pero tipa, minsaron mo na lang. Nagpamangkot mala na sa'yo mo ang tao. Nga madlok, gidakay, way ka man da ginahanaan da, sumbag da. Way ka man da ginakusipad da. Ang ginapamangkot ka mo lang, tiyan mo lang nasabton mo niya iyan, less kung ay mo sabat ya, wala diri, wala digto ya. Ano ba yung kisa, may harap ko gani, ginubrahan sa muna nga, ginapamangkot ya, kuya nga, ano to, do you believe in forever, ha? May ano na di, amunin nga ako, appliances man niya ako, na-applyin nga, may mga do you believe in forever, pa na di sila yahaw? Ano ni, linay? Nung manakis ang mga katropa, hindi tayo magpadala-dala sa kabudla yun, sa sistema tayo subong sa Pilipinas. As long as yabis kan gamay lang, di kas will do mo ya kung baga bala imo nga ubara, ano bala, insyakto lang. Wala kami ginatapakan yung tao. Go lang gidya mga katropa ya. May manigani mga gabaligya ni mga chicken joy ni gani kay tibis ka na nung kainit doon, gagwanta man da gani, sige ka ni gusto da. Mga galibod ang mga speaker na pag mga banig da na. Imagine ha, grabe ang kainit doon sa buong, pero sila, ara lang git sila yung yapon niya nga, ano nga, pwede na malang na sila yung gani, yaka baligya da ka mga illegal da, pwede malang sila kapakahapos da. Pero yung pili nila yung mga budlay. Kanami, bala mga katropa nga nagapangabudlay. Kaya, ang ginapangabudlayan, mag dyan mismo ang imo nga kwarta. Kaya nga, kanami sa feeling, tapos pag sweldo mo, labilin. Kaya namo, imo utang. Damo, imo jutang. Pangayo, dito. Bakal dire, bakal dito. Pero, at least, di ba? Nagahimakas kaya. Kaya padayon lang yakan kung ano na yung nimo nga ginaubara na yung subong niya. Thank you so much, giliwat ka tropang Rosa. Ay, na-learn naman subong si Sexy D, say mo, pagkabay pa nga ako ng mga katropa nga nagaunay sa atin nga live. Mayara maka mo nga na-learn, no? Thank you, gid, sa inyo nga pag-advise, kaga pag-share man sa inyo nga mga opinion, yeah? Kaga, sa ato di yung mga katropa, sa ako naman niya live, yeah? Masalamat din sa inyo pag-agi man, no? Kaga, buwas naman kita makita, nay? Nga, may upod siya, Sexy D, buwas nga guest, ay surprise na sa inyo. Subong, wala siya, Sexy D, guest, kaya titungod nga, late na si Sexy D, naka-update siya, nga, ano, nalipat ko nga, Monday, nagali mga katropa. Kaya nga, kasi akong mag-Friday na gani, doong lawas ko, nga pa kayo, nga ginapahuway. Pagka-Sabado, it's laba time ko, ginaya kaga, Sunday, muna eh, kung diin na malagaw, family time eh. Pagka Monday, paglabot sa Monday, siyempre pagka Sunday, uyukan mo na tulog. Pagka Monday, duwala na gana lawas mo, duwala na tamaran na. Kahit titungod nga, nakapahuway bala. Pero ti wala yung may mo sex idea. Nga bangon, kita yung kapin, payaga, paya may nagatambling-tambling na di sa ulo mo yung sa imo nga guya. May bata nga nagatambling-tambling niya. May umaunod pa ng diaper, te, mabugtaw ka gidya eh. Ano ba yung sa mga katropa? So, asta na lang gidya si Sexy Dia. Makita na yung naman tabuas, syempre, dali lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting! Bye-bye!
5: XFM.

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko. Kung hindi, ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari ng mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026
13: XFM.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9. XFM News.
2: XFM News. XFM Time, alas 6:30 sa gabi mga katropa. Ikaw sa news center sa 103.9. XFM Bacolod, yari na nagpangunang balita. Gininyo sa palasyo sa Malacanang kay Senador Ronald Bato de la Rosa gabagatubang kagatubangon ng panumbungon batok sa iya. Ini ang ginatagan pagtamot sa palasyo kahangay sa mga naunang pahayag ni Senador Robin Padilla. Sa press briefing sa Lunes, kinpayag ni Palace Press Officer and Communications Undersecretary sunod kay Claire Castro nga bilang nga ay National Police Chief dapat may baluan ni De La Rosa nga mayara sa valid arrest warrant nga gin-issue sang International Criminal Court o kung ICC. Kag kung inosente ni dapat nga magwa ini. Nagpaandaman ang opisyal sang palasyo na kung magtinguan nga magpalagyo si De La Rosa takpo ni base sa Department of Justice. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong matambag Vision X Plus para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network.

0: heading home na? But steady na, Rizal Trip. Full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Mayong Gopi! Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. And welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive! And ikaw bala, luyag mo pamatingan kung anong trending, anong viral, kag, kapati ka bala sa kay Lolo, kag kay Lola, papus ka pa, Magi, Carrie!
1: That's right! Basta kaupod lamang ang dawa ka mga viral nga wakalan, pero hindi tungod sa skandal.
2: Ako, si katropang James Key.
1: Ako naman, si katropang Mommy G, kagamo ang nagapamati sa karon sa
2: 103.9 XFM Bacolod!
1: Pero hindi lang sa Bacolod. Mm-hmm. Nakatutok naman sa karon ng aton XFM Kabangkalan kag XFM Sagay.
2: Yan, ang mga tropang Troy Tisoy. Yan, oh. Ang mga sa mga taga-XFM Sagay, mayong gabi sa inyo tanan. Danay kita mga katropa, no? Luzon, Visayas, Mindanao, Earth.
1: Oh, wow. Earth Street pa di. Oh, Milky Way pa ka di eh. Nabaha mo na nga dress na mo niya from out of this world.
2: Oh, di ba? And of course, hindi magkalipat mga katropa. Muniapan niyan po sa sininga mga tinion. Dapat baskog ang imong immune system. Dapat ikaw naka-yes to health products. Mm. No? Para sa aton nga nagapangunang produkto, ang aton nga Santone Plus Gold nga 66 nutrients, ingredients para sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, ka mga nga suplemento nga makabulig para sa imo nga ikayong lawas.
1: Correct! Inaang saranggig nga mabakal sa mga tanan nga mga butika nationwide na ta, ha? Mm-hmm. Ang aton gali nga, Santo Plus Gold is halal certified. Mm-hmm. So, manami inang news, especially sa mga katropa naton ng mga Muslims. Anyway, sa nasiling na available sa tanan nga butika nationwide, so, available sa Mercury, South Star, TGP, and the Generica.
2: Of course, available man ina sa Negros Grace, sa Watson's, sa aton nga Sincere, kag sa Rose Pharmacy. Labi na kita ng aton nga mga nagpangunang produkto, ag Santone Plus Gold, kag ang Santone Gold Coffee Mix. Bakal subong Santone Gold Coffee Mix. Subong, Mami G. Kay Man Kape na, nagwapa ka pa.
1: That's right. Amo na ang manamigid, no? Nga imno na, especially ko sa aga pa, para nga fresh to fresh ang look, youthful.
2: Ay.
1: Magagwa ang beauty ninyo.
2: Ba? Ugani, hindi na inapagitago pagwaunta ka, tropa. Na mga gwapa, kagwapo ninyo nga mga itsura na wang pati ang inyong pangkalooban.
1: That's right. So, sige, basta kaupod lang ninyo yung Yes to Health Incorporated. It means you're on the right track when we talk about wellness and health.
2: On the right dial, mga katropa. Bisan pa, mainit ang panahon. Pilaganing heat index natin kagina, Mami G.
1: Ang heat at heat index na ito, niyara na sa 42 degrees Celsius.
2: Oh my goodness. Bino, sa maghalong-halong, sa mga nagagwada, mga katropa, pinakamainit na, nagasugod alas 9, hasta pa na mag alas 3, mga katropa. Naku po! Mag-inom ka mo sa damo nga tubig. Pero, of course, no, hindi magkalipat nga sa mga makabulig man ng inyong mga panapton, mga katropa. Maligo ka mo perme, no? Dapat kung kapaligo ka mo, palayo ka mo sa inyong mga bana.
1: Aman!
2: At siyempre, temptation ni na, no? Kung duwa lang ka mo da, better naligo ka. Naku po, dapat kung maligo ka sa gabi lang.
1: Mo na galing na mean mo. Kung sa gabi lang ako, dapat sa aga ang Pinoy pa ya, 3 times a day na iya kumaligo.
2: Ay, abaw na ko po.
1: Ano ka? Makakanto na yan sa iba niya lugar. Yan, proud na proud. Ganaya.
2: Kaya na lang. Alam ko, rumaligo ka, mga katropa. Hindi ka magwa nga nakaano ka lang sang tuwalya. Dapat pagwa mo, nakailis ka na.
1: Ay, wow. Mayroon na ako ng imo nga banyo. Lapad-lapad. Oo, kag mayara ka sa, nga, sa ano yung halayan, sa imo, daraya nga ilislan. Pero kabudlay ko kisa mag-ilis, sa sunod sa banyo, kaya basi mabasa ang imo nga bayo.
2: Ay, delikado.
1: That's why to alia ka na lang.
2: Ay, delikado yun na, mami.
1: Siguraduhin mo lang, kapag ako sa banyo, diretso ka sa kwarto.
2: Labi naging ko nakaturbo si, ano? Naturbo, sister.
1: Ah, wala na yun sa problema. Oh. Ya, legal mo ka mga duwa.
2: Good luck. Actually,
1: ang question na
2: natin nagpa-bakod sa relasyon.
1: Oo. Ako mo na ganyan siling ko, wala gising sa problema kung legal. Ang important, ang malain din ako may illegal.
2: Oo.
1: Oh, diba?
2: Yan.
1: So, pili lang ko.
2: Paubrahon nyo si Mr. Ubrato. Ako lang, di ba? Hala sa balay.
1: Mag-inis lang yan. Mo pag-ijay yung ano yan. Oh. Anyway, sige lang. Ang importante, may loving-loving. Mm. That's what na makes the relationship grow fonder.
2: Oh.
1: Fonder.
2: Siling nila may mag-grow fonder. Go strong. Siling nila, Mami Gina, ang iba pa kanon sa mga huben-huben pa. Ang exciting pa. Kagahon exciting ko, Mami Gina.
1: Kagahon. Singa na tamad ko.
2: Natuyo.
1: Alas 10 ka ba naman kaabot sa inyo nga balay? Pagalit diri sa opisina. Tapos pag-abot mo maluto ka pa sa imong sulod-anon. Pagkatapos suluto sa sulod-anon, manyapon, pagkatapos panyapon, manibin, pagkatapos panibin mangimos, pagkatapos mangimos tulog.
2: Oh, abi ko na dutayan ka na madalog ano to matin man. Alas 6:19 na sang gabi mga katropa. And kumusta nang low pressure area, Mami G? Or now, not low pressure area, ITCZ.
1: Yo! Ang ato niya subong nga weather. Well, amo pa sa gihapon ang mabatsyagan naton. May kainiton because of the intertropical convergence zone. Ang panginiya ang makaapekto sa Mindanao. Kaya ang ITCZ magadalagin sa mga pag-uluulan. So dito yaya sa Mindanao or Southern Mindanao, ay nakatilaw sila yaya sa pagbubo sa ulan. Diri sa ato niya sa Visayas, partly cloudy lang. Kundiin lang niya matupan sa ulan. Di na lang niya gusto. Tidito siya.
2: Gani
1: siguro, ina sa lugar nga masubo-subo. Ay! Subo-subo. Good job. Hindi pwede. Mali pa yun. Mga lugar.
2: Gani. Tagag, siyempre, mga katropa, no? Sa mainit ka panahon, nilalungan nyo man ang inyong mga appliances na. Basi ba lang, ano?
1: Overheat.
2: Labinagit ang mga kabataan na lang sa blind. Ako, basi ma-overuse, ma-overheat ang inyong mga appliances.
1: Mm-mm.
2: Pero, lantaw bala sa buong, Mami Gino, ginakulang ang supply sa kuryente sa bilog ka Pilipinas. National grid.
1: The grid.
2: Oh, grabe.
1: Grabe, subong ang ano sa issues ang the grid.
2: Oh.
1: Hindi lang yan sa Senado, kundi pati gali sa kuryente by the
2: may grid. May grabe naman. Kaya amakon mo na. Uy, pero may ganing balita. Sa balita nga daw ibawal na from May to July ang utdanay sang kuryente.
1: Utdanay sang kuryente. Tapos installment ang
2: installment
1: bayad.
2: Installment pa
1: sa
2: agad. Pwede ka kung kabayad katatlo sa isa lang ka bulan nga bill.
1: So matamat, staggered payment. Basta isang kabulan.
2: Ang problema lang daw kung mas staggered ka pa si pagkatapos ng July na natinggob ba lang.
1: Ang problema.
2: Diba?
1: Kag magtingba na iti galing kay ti pwede pa man na madala sa istoryahan ay
2: pero ang iban Mami G kung may ara ka datong na ang iban yan naga solar naging sila matamad pero hindi takasaram eh well dito na lang muna tayo. Mahal kasi yan eh
1: yan
2: eh bad anyway mga katropa no basta nag-updanay lang kita wala sang maginot ngadlaw wala sang maginot nga gabi no
1: correct
2: magbalas ka lang sa aton nga pagkadlawanay.
1: Ang importante may ma-learn kita dere.
2: Yes, may mga
1: so amo na nga tutok lang kamo yung always diri sa aton kay para nga may unod man dere ang inyo nga mga coconut shell.
2: Ba coconut shell.
1: Sa sa coconut shell niya inadra na kwa ang virgin coconut oil. Nga mong ginagamit sa ato niya nga clear skin.
2: Ayaw ba? Diba? Diba?
1: Virgin coconut oil man sa ato niya nga premium D3 present capsule.
2: Present ba rin na mga katropa. Kabalo naman ka mong siguro kung ano ka beneficial ang ginatawag nila nga virgin coconut oil.
1: Yes.
2: Diba? O, pangalan pa lang.
1: Oo. Virgin of virgin.
2: Sige.
1: O, kundi yung panikaroon may dala yung ating suryanay. Ano gusto niyo? Commercial daanay. Ay, later ha, speaking of, diba, pampabeauty. Isuryahan natin later on, kinanglan gid nga magtutuka mo kay ato niya nga mga countries. O, diba, kadamo sa mga countries, per mga gina isuryahan.
2: Countries yung may pinakatahong nga mga babae?
1: No, countries with the highest plastic surgery. Ako na ang pinaka-uso-uso subong.
2: Oh, countries nga damo sa mga plastic.
1: Ay! Plastic nga dyan. Surgery lang.
2: Why ko nasugpo ng plastic surgery?
1: Oh,
2: grabe na. Sige, ha, bantayan niyo, tutukan niyo yung mga katropa. No? Kag, of course, looy, Mami G, ang gasolina, no? Third week of May, ang gatong may pagsaka na naman.
1: May pagsaka na naman.
2: Pati ang dollar na pektuhan, may pagsaka naman. Nagano mo naman ang peso.
1: Kay Shende ka naman siguro, di ba? Nagligad pa rin. Yan naghambal, no? Ang Department of Energy. Ang hasta pa rin sa December.
2: Ay, naku, malawig-lawig pa na mga katropa. So, let's celebrate!
1: Uy, wow! May celebration! Amot na ako makasalabrate ka pa. Problema pa. Nara, anong yan? Damo, kaya ito natanan sa gasolina.
2: Celebrate.
1: Hindi na good times, bad times. Come on.
2: Alas 9:24 na sa gabi, mga katropa. Ako po Diyos si katropang James King.
1: Tagatropang Mami G. Sinadya ta, Denisa.
2: 103.9 XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridium at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-take time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amuang mag-partner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men.
11: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita kamu sang pain reliever, dili kamu sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang dula dayon ng pain.
13: Cess the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Cess the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
16: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
17: Ako gali si JC, head security sang isa ka mall. Nakatilaw ako sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang Chimpo, diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
18: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para makaintra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098, series of 2026.
1: Exciting!
0: Exciting!
19: Extra Drive.

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on X FM.
1: Alas 6:43 na sa gabi, mga katropa. I'm sure nakatutok ang ating mga katropa dira sa Sagay, Mami G, sa XFM Sagay.
2: That's you know. Right. Oh, hello dira sa inyo, sa mga taga Sagay. Welcome na! Kay kaman, permi na kita mabatian, ano? Basta pagpatang alas 6 at pabalas 8 sa gabi. Okay, so here's an update now. No, kay may bago na ng mga Senate Committee Chairmanship. Wow. Sa muna ginahulat-hulat nila sa karon. Okay? Sa sininga Lunes, ginaprubahan na ano ang mga nasambit ng mga committee chairmanships sa Senate of the Philippines. Ang nagkakapit na karon sa Culture and Arts, Basic Education, amo si Loren Ligarda. Ways and Means, Sustainable Development Goals, Innovation and Futures, Thinking, Energy, Pia Cayetano, Health and Demography, Sports, Bongo, Higher Technical and Vocational Education, Joel Villanueva, National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Games and Amusement, Jinggoy Estrada, and Public Services, Rodante Marcoleta, Public Information, Mass Media, Cultural, Communities, and Muslim Affairs, Robin Padilla.
1: Ah, okay. So wala tong daw huring-huring ano nga sa DepEd, no?
2: Education, kumbaga.
1: So naging ano lang galito mga katropa.
2: At least natagaan sila idea advance.
1: Natagaan advance para hindi dayo noon,
2: no, kumbaga. Para hindi dayo noon. Ah. Pero amo na sa karon ano ang update pinaka latest kay ti, 'di ba, nagwanayged man nagbalik sa sesyon ang Senado.
1: Karon mga katropa, no, ang latest update man sa Senado, well, duwanay na majority kag minority. And before ya, may 13 sa majority block, no, 9 tapos 2. Ang 2 amo ni siyang ano, amo na siyang nag-abstain, siyang nagligan ka butuhay. Te karon nagupod na si ano, si Senator Big Zubiri kag Senator Ejercito Estrada, no, sa grupo, no?
2: Yes. Sa ato niya nakaroon dugay-dugay nga detalye, ha?
1: 13-11 na siya karon, no? Te, subong naman mga katropa, ya, di pa padayon sa Gyapon, ano, ginapangita si Senator Bato de la Rosa sa Batman sa ilan ni, ano, sa Batman sa ilan ni Senator Robin Padilla, wala man siya nagda, hindi man kuno siya magwa sa Pilipinas, no? Kag nagnalagyo lang siya karon sa mga kidnappers. Oh, kidnappers ang term niya, no? Pero wala na siya masyado nag-elaborate pa kung ano.
2: Kidnappers?
1: Kidnappers ang ang term ni Robin Padilla. Sa? Senator Robin Padilla. Term lang niya, Mami G.
2: Sa ano na?
1: Term niya nga sa mga nagapangita kay Senator Bato de la Rosa.
2: Okay. Oh. Kidnappers, good, ya?
1: Kidnappers
2: ang term niya. Very ano na, sensitive na statement. Magdagambal ka kidnappers.
1: And karon mga katropa, no, well, padayon man sa Gyapon ng Asturianay kung ano gid bala kog pag-abusta na dayon ining si Secretary Remulla. Well, sunod naman kay Claire Castro yan, para sa mga nabasa niyo mga balita, no, sa kay Secretary Claire Castro nga wala man kuno na nung presidente sa iya, pa parte sa natabunga wala na dakpan si Zaldico, kun si Yes Zaldico kag sa natabo dito sa Senado nga daw at gani may shooting incident, pero daw gagawa sa Gyapon ng huring-huring pag-abustan siya. Well, actually, sa lingang gani sa iban, daw tapos naman ng termino niya, kag gina-expect, ginalauman nga, may mabulos na mag-gida sa iya. So for now, ya, wala pa kita sa main, ano, mga katropa. No? Wala pa kita sa main na batean. Although, ang iba niya, siling nila, si Trillanes, kuno, well, wala pa kita kasiguro dando rin ng mga katropa. Kalabana, alam, mostly subong niya, puro huring-huring pa lang. Ano? Speculation pa lang. As long as wala sang gin-call o kung gin-appoint, wala pa.
2: Okay, so muna ni Subong ang pinaka-latest, pero ang ginahuring-huring man, ano, na kuno, mismo si Senate President Cayetano, ang naghambal man na may mga plano, inaligar,
1: Na naman.
2: Gusto siya sipaon sa posisyon.
1: So, kung lang taon mo, mga katropa, may ibang gani, nakapoy na ko. Natakan ako.
2: Man, anugid ba lang ang nagkakadapat, man?
1: Nagkatagman lang ta sa update sa ila. Pero, siyempre, kita din mga katropa, padayon kita, no? Sa atin ka mga sinadya. Parte sa ano, dugay-dugay pa, i-share sa inyo ni Mami Gia, parte sa mga pang guwapa o matahom mo o kung plastic galing ang hambal niya. Oh. Surgery.
2: Ay! Yeah.
1: Plastic, ha? Surgery.
2: Amoy na ang dapat natin yung bantayan, ha? Kinahanglan gid ninyo nga pamatian na para at least may idea ka mo, no?
1: Yes.
2: Kay amo na ni subong ang ginatawag na mauso-uso, no? Mm. Even sa mga celebrities naton, no? Mm. Every time may napabalita nga, oh, naglain ang ilong niya, oh, nag-double ng bibig niya.
1: Kung mahalata ba lang, Mami G, mabalaan mo ba lang?
2: Compare mo lang ang previous ng mga photos, ano?
1: Actually, Mami G, bisan hindi mo yan, no? Bisan hindi mo makita ang previous niya, mabalaan mo nga daw may something.
2: Nga hindi
1: authentic daw.
2: May something?
1: Nga hindi urig. May something nga may na-enhance. No?
2: Na-enhance. Pero, aton man nakaroon i-discuss, ano, ang parte sa, kay ang iba ned, ugambal ba lang nga, hindi naman kinahanglan, no? Mm. Pero ano gid ba lang ang ginatawag yan yung plastic surgery? For what?
1: Yes. No? Kung ikaw pamangkoton, kung may kwarta ka man lang, masugot ka ba lang? Sige, balikan natin rin na. 6:40 na lang atong oras. Ining Extra Drive. Upo si katropang James King.
2: Kaya katropang Mommy G. Ito pagsalina sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: XFM 103.9. XFM News. XFM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Duha ka independent centers ang nagupod sa minority block anti sa pagtipon sa Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Lakip diri sanday Senador Juan Miguel Zubiri kag Senador J.V. Ejercito. Antes sa deklarar sa iya katapo sa minority block, king klaro ni Zubiri nga ang iya abstention sa naunang leadership vote amo ang makaangkon sa kahilwayan sa pagboto sa mga isyu nga importante sa pumuluyo apang luyag sini nga malakip sa Senate minority block kung organisasyon ang pag-aambalan. Samtang, ginpili naman ni Ehersito nga malakip sa minority block sanggin pamangkot siya ni Senate President Alan Peter Cayetano kung bala magapabilin siya nga independyente o kung sa menorya. Bangod sini, ang minority block ang may 11 ka mga miyembro sa karon samtang majority block ang may 13 ka mga miyembro. Sa subong si Senator Vicente Soto III ang minority leader samtang si Senator Joel Villanueva ang nagasirbi naman nga acting majority leader. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugin ng Pilipinohan sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News.
3: Exciting, bro!
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
4: Supple Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si John Maris, ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka, uy, always hagiha po na yung time para sa labing-labing kay misis. Kasikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamangang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
9: Turbo Food Supplement for Men.
11: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nagatake mo akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, unilandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold.

0: ora sa mga tropa, alas 7:19 na sa gabi. Ini ang atong nga second hour para sa atong nga programa nga Extra Drive.
1: That's right. And sana siling na, no? Ang promise ko sa inyo, syempre, ato ni baluan ang mga countries with the highest plastic surgery rates. Pero dali lang, gid, antes kita yung maglawag sa plastic surgery. Mm. Why not gamit kita, anay, sa ato niya nga clear skin?
0: Oy,
1: o dalata, masugod pala. Instead niya diretso, anay, kita yung sa plastic surgery. Mm. Kaya man ang ato niya nga clear skin, ang mayara sa glutecogic property.
0: Uh-huh.
1: So, balo naman kita nga isa sa mga ginalagas sa karoon niya, especially sa mga youthfulness.
0: Gusto mag-hubin.
1: Oo, mga hubiness.
0: Gusto mga forever young.
1: Yo, ang glutecogic. No? Nagpaputi. Ini siya, nagpanamis ang ato niya kutis. So, why not try ang ato niya nga Clear Skin Himo sa Yes to Health Incorporated.
0: Para ikaw looking forever young.
1: I wanna be
0: forever young. Who don't wanna be look forever young?
1: I don't wanna be look forever.
0: Forever. Forever.
1: O ba sige, you don't wanna look forgotten. Anyway, ari na ang ato niya ng mga countries, no? Nga top 20 ang luwago naton.
0: Top 20 lawig ba? Sige, lawig. Sige, sige,
1: sige. Lawig. O, sige. On the 20th, no? Ang level or number ang India. No?
0: India.
1: Ranks 28th on the list sa nations with the highest plastic surgery rates per capita.
0: Anong usually ginapa ano nila? Amo mo lang dong ang regular ginapa ba
1: enhancement. Oy, ibaluon ta anay, no? Ang naka-record, no?
0: Mm-hmm.
1: Kung pilagit bala ka mga cosmetic surgery sa 2024 lang anay ka na ano ha, nga data.
0: Mm-hmm.
1: So, naka-record sila sa 370,656. That's
0: individuals na?
1: Okay. Cosmetic surgery sa 2024.
0: Oh,
1: and quarters ang oy, nagbuga si Kanlaon.
0: Lahat tayo pinag-iingat sa maring pagpatak ng abunay binuga ni Bulkan Kanlaon papuntang Timog Kanluran dakong alas 7 ngayong gabi.
1: Ala, oh, along-along na da sa mga katropa naton. Mayo pa si NDRRMC naga-check. Nagapahalong. Okay, so ang procedure is consist of liposuction.
0: Liposuction.
1: Gideya sa India. Okay, kabalo naman kita, di ba? Ang India, medyo heavy in
0: weight. So, dagkuan man sila. May mga dagkuan ng mga tao.
1: Dagkuan ng bones, kumbaga, nila ba?
0: Yes.
1: So, amo na nga nagapa. More plastic surgery on liposuction.
0: Wow.
1: Next, we have Singapore.
0: Singapore! Expensive nga naman nga country, mga katropa, no? Mahalalo na nga pungsod.
1: Grabe, no? So,
0: sabi ang gano'n da. Well, Mami G, ano na yun? Taas ang ano ganin tawag sila? Ang, nakalimutan ko sa, term. Ang lifestyle, taas.
1: Lifestyle, oh. Yes. 9% kids sa mga Singaporeans ang may minimum sa one cosmetic procedure. O minimum na siya ang one. Diba? There are enhancements nga tagpila ka ba, no? May ilong, may bibig.
0: Oh.
1: So, ang gito sa Singapore, they are 19th gan isa list. Kaya at least minimum of one cosmetic procedure.
0: Ah, okay. At least, ha? Minimum, okay.
1: Hindi mangin tanto, gid, no? Pero number 18 on the list is Taiwan.
0: Taiwan?
1: May ara ka mga 750 ka mga plastic surgeons sa Taiwan.
0: Grabe, no, kumikita ang kabuhayan.
1: Oh, kumikita ang kabuhayan, ha?
0: Oh,
1: sa bagay, no, 750 in whole of Taiwan. Subot si Dingol, medyo ba damo gid man.
0: Medyo kamay pa na kung Taiwan.
1: Dili sa ato niya yan, mga pila-pila lang, no?
0: Mabalanta to kayo, Mama G.
1: Anyway, number 17 on the list, we have Costa Rica.
0: Hey, Costa Rica.
1: Oo. And the small Central American nation na nakarehistro sa 1.38 plastic surgeries per 1,000 people, no? Ang Costa Rica, abe, sa major site sa ginatawag yung medical tourism gali. So, sa mga nagpagita dira sa more affordable surgical options, particularly sa mga Amerikano, they opt na magkadto under the knife sa Costa Rica.
0: Oh, biba ba? Sito, butika na lang na. May Arabi sa diin.
1: 50 and 70% cheaper gid abi ang Costa Rican hospitals than the US hospitals. 50 and 70%.
0: Wow, kung mo nang ang
1: cheaper,
0: discount.
1: Ha? Cheaper.
0: Compared sa iban nga mga
1: US nga hospitals. Kaya di undergid man sila sa US ang Costa Rica.
0: Okay.
1: Number 16, it's Hungary. Wow, they're hungry for the plastic surgery. Correct. Ang ini nga European nation nag-experience ang uptick nga demand when it comes to plastic surgery operations. Parehas man sa Costa Rica, ang Hungary, isa naman ka nasyon nga nag-attract git sa mga visitors tungkol sa ilang medical tourism. Ang iba niya, food tourism. Ila niya, medical tourism. Ila binasa cosmetic surgeries.
0: Sino ayan ang mga artista sa Pilipinas ka nagkuto sa pakado Hungary, sa Costa Rica?
1: Yeah, sino ayan, no? Nakibot ako. Ika number 15 lang, ang Thailand.
0: Sabi ko, Pilipino.
1: Okay, Thailand. Diba na nawakit
0: natin? Thailand?
1: Number 15 lang.
0: Baya mo nang nagpautol, kag nagpatahi ka pa yun. Number 15 lang gali.
1: Di ba kilala ang Thailand when it comes to medical surgeries, man?
0: Makilala ang mga, anong tawag ganito na, may ano itong tawag nila man? Man? Itong mga lalaki nga babae?
1: Lady boy. Ang pinaka most common nga procedure sa Thailand, abi, nose jobs, eyelid surgeries, liposuction, and breast implants.
0: Wala sa ano sa butt?
1: Wala ganyo. Piniyan namin ko, pinaka-common.
0: Okay.
1: So, probably there is, but pinaka-common lang amone. No? Laban-laban ganyan ang nose, ginapapataas.
0: Sa Thailand. Well, kalahin natin silang mga dapama ng mga ito.
1: Correct. Next, number 14, Japan. Aba, may...
0: Si Kanlaon,
1: mga katropa. Si Kanlaon. Ang Japan, ang host incredible 2,750 plastic surgeons.
0: Wow, damo-damuin na.
1: 2,000? Grabe. Ang pinaka-popular ng procedure sa Japan, ang eyelid surgery. Kasi diba, gagmay sila, singkit sila. So, amo yung pinaka-popular sila ng procedure, eyelid surgery. Kasi sa ito, hindi na makita, daw salop na balahaw. Number 13, we have Romania. Ang Romania, isa ka Southeastern European nga nation. Nga kung sa diin, despite sa ginatawag ng high ranking, may 350 ka mga registered plastic surgeons. And the most popular procedure amo ang breast implants, eyelid surgery kag the nose job. Next, we have Czech Republic on the 12th rank. And dito naman yan, pareha sa iba niya nasyon ng Czech Republic. Isa ka attractive man nga option para sa mga naga-consider dira nga mag-involve sa medical tourism. Very affordable abi ang ilang nga plastic and safe nga surgery dito.
0: Tudka.
1: Check.
0: Di ba si Saldi ko nagpa Czech Republic?
1: Basta itura niya.
0: Basta itang itura niya subong.
1: Check. Next, we have Spain. 11th on the list. And Spain is also a key nation when it comes to medical tourism. 10th on the list, we have Italy.
0: Kadugay sa Pilipinas, ha? Number one, eh?
1: Opo, mate. Ang Southern European nation ng Italy, naka-register malapit sa or kapin sa 670,000 ka mga procedures sa 2024 alone. So, amun, yaya ka, grabe dito ang plastic surgery man sa ila. 670,000 in one year, 2024 lang. Usually, breast implants and eyelid surgeries ang ginapangita dito ya sa Italy.
0: Italy.
1: Shala. Next, Mexico.
0: Mexico.
1: Yes, this American nation naman ang nakaregister sa 5.31. So that's reportedly 1.27 million procedures. And ang most popular procedure gin perform ang liposuction kag breast and buttock. Aray, nagdapita mo, buttock implants.
0: Pero hindi madula ang lipo, no? Itong pang ginaibanan nila ng tambo. Grabe bala.
1: Paiban sa...
0: Kasakit bala na, Mami G.
1: Kay ti Gabi.
0: Ginasulsug nila yung mga tambo.
1: Sulsug
0: kag suyupo.
1: Grabe, no? Pwede ba mo sa akay may ano, anesthesia?
0: Oo, kaya ragi dyan. Pero daw, ano bala?
1: Grabe, ka brutal ba?
0: Daw siphoning.
1: Daw, ano, gikatamo pala susunod sa imo yung galawas, no? Oh,
0: that's why makita mo sa mga artista, itong diri nila, oh, sa braso nila, balanon mo nga, ano, kay, hindi, kay, ano bala, diretsyo.
1: Diretsyo.
0: Oh, bala, tumuli.
1: Pero may aray ako isang, siyempre, pagkatapos mo, ginakuha sa tanan nga fats, gasag ang skin. But then may procedures man, para yung mag-ipit ina or mag-firm.
0: Oh, next. May mga kilala mga sastre.
1: Ah? Sastre.
0: Sastre
1: sa mga panit. Sastre mga pants. Ah, pants. Next, number 8, Turkey.
0: Sa Turkey. Oo,
1: 950,000 ka-procedures ta, imagine, sa Turkey. Ah, grabe. Sino to gani? Ah, wala yan, naka-undergo. Sa Turkey. Wala siya ka-under plastic surgery. Anyway, nakilalaan siya, nadakup siya, gimbalik siya.
0: Correct.
1: Pero dito sa Turkey, usually, ang those jobs get gahaw.
0: Ilong na naman.
1: Oo.
0: Kasi gusto
1: ano
0: nila laba.
1: Ano sa mga taga-Turkey?
0: Matyag ko, gusto nila doon mga Pinocchio.
1: Pinocchio na dito. Diba, tag-as na din sila?
0: Oo. Di gusto mo nila tag-as pag idya mo?
1: Ay, hindi. Kay laban, tungaling-aling kanto sila mga foreign patients.
0: Oh. Ah,
1: particularly
0: okay.
1: From United Kingdom, Germany. Pero tag-as, ganyan sila yung yapo niya, ilong niya.
0: Kani mo. Diba,
1: ano kay sulto sa ato, no?
0: Alam mo, Pilipinas ang kakatuto, Pilipinos.
1: Pilipino! Ipataas!
0: Bebot!
1: Bebot tayo na gwa. Next, number 7, Germany. Okay.
0: Wala pa nag-gwa ang Pilipinas. Matcheck ko number 1.
1: Pero guess! Diba? Ang Spain, may ano to nga lugar to? 950,000. Dito sa Spain?
0: Mm-hmm.
1: Oh, was that Spain?
0: Mm-hmm.
1: Okay. No, Turkey. I mean, Turkey. This time naman niya, ang Germany may 1.1 million ka-procedures.
0: Ang Germany? Anong ginapaano nila da? Anong ginapa Island nila? Ginapa kaya yun nila?
1: Ang, well, again, ginabisita, kadamo-damo sa ginapakayo. Okay, next. Number 6 on the list is the United States.
0: The United States of America, mga katropa. United States of the Philippines, pwede.
1: United States of the Philippines, USP.
0: May tatlo ka star, tatlo ka state.
1: USP. Usapang, ano... Usapang kilid-kilid. Ang US, may arasang madamo ng mga plastic surgeons. Actually, the most plastic surgeons in the world.
0: Oh,
1: 17% gets ang tanan ng plastic surgeons no in the world ang ara sa US.
0: Ika number ano sila?
1: Number six.
0: Grabe, guro ang ilang mga clinic nila. Doon mga Changi na lang, no? Laktab isang din, no?
1: As in Changi, nagigyan eh. Changi
0: lang yan. Doon to para.
1: Dabudamong gindadaan mga plastic surgeons.
0: Grabe, no? Next.
1: Number five, we have Greece. Well, Greece lightning. Gid, magamusin eh. Ang the most common surgery naman na ginapatigayin dito sa Greece ang eyelid surgery, breast implants, and liposuction again.
0: Liposuction, eyelid. Tila ba rin
1: yung laban ng lipo?
0: Eyelid yung mga dosing kita mata.
1: Hindi kaya actually, ang sa eyelids, di ba, sagman siya.
0: Oo.
1: So, parang mag-hit, mag-ano siya eh,
0: mag-looking yung...
1: Kay lain ka siya kung bata pa mong, di ba, dugaw.
0: Ang nabalang ko, Mami Jing, nabalang ko, nabatihan ko nga na mahilig magpano sa eyelid, mga Koreans.
1: Oo, isa na sa mga Koreans mahilig magpa-eyelids. Kaya mo na gani, no, gasingkit, nagasingkit, nagilagin ang mata.
0: Makita mo sa mga Korean, ano nila, Korean novelas nila, makita mo bilog-bilog ang mata.
1: Bilog-bilog ang mata, na-stretch na. Okay, next on the list, number 4, Colombia.
0: Colombia?
1: Ang pinaka most common naman yung procedure sa Colombia, and I guess successful ang mga operations or surgeries dito.
0: Breast, ano da, ha?
1: Number 4 A liposuction.
0: Liposuction. Ginakuha nila gusto nila. Kaya namin ang mga lawas sa mga taga-Columbia.
1: Mas dami, guro magkanto dito ay, no? Kapara at least ang ako ng mga fats fat.
0: Buwas lang, gabi na.
1: Oops! Number 3, Brazil!
0: My goodness, number 3 na. Wala bang, ay, sa bagay, most po. Na, ginestory yan, tagali, most na,
1: most
0: na may aras ang mga,
1: highest, kumbaga, the highest plastic surgery rates.
0: Okay.
1: Sa 2024 lang, Abi, ang Brazil naka-report sa 2.7 billion procedures.
0: My goodness.
1: Sa nakatuig.
0: Pero mga Pinoy yan, sa din sa talaga ng manensyon mo, sa din nga,
1: wala pa.
0: Nakagakad to, no?
1: Ang mga Pinoy, ate, laban-laban, kung namun yung kadamuon sa ilang mga surgery procedures, laban-laban ni may-ari din mga Pinoy, kagbadamo ang mga Pinoy. So, probably, hindi ba na? Ganito ba sa data nila? No? Ang pinaka most common procedure naman yan, no? Nga ginahimo dito ya sa Brazil, amo ang liposuction again, liposuction. No? And breast implants. Ayaw mo, naglingad-lag ko.
0: Grabe, no?
1: Grabe, mga bumper.
0: Mapatambok ka mo, tapos dugay-dugay kung kakapoy na nakatama pa lipo, ta? Pagbalik niyo, mapatambok. Ano naman ganun?
1: Number 2 on the list, Argentina.
0: Argentina.
1: That's right. Despite sa ilang nation's economic challenges, ang demand para sa plastic surgery ang nagtaas. Not 1, not 2, but 300% between 2019 and 2024 alone. Grabe. Ari na. We're down to the last and the most and the highest, I mean, no? When it comes to plastic surgery rates per capita. South Korea.
0: Silingkugid ay.
1: Diba? Anyang. Anyang. Hasya.
0: Okay. Kay nabatayan ko na mo. Nabatayan ko na mga estudyante.
1: Changge? Ari ya mga gagmay-gagmay na lang ginya nga ano ya
0: Ano ka na lang ko over the counter na do gabakal ka na git kanu sa butika.
1: Correct.
0: Pwede ko pa ano akon mata? Pwede ko pa laban ko na sa eyelids, Mami G. Ba ano nagagawa da?
1: Actually, ang South Korea is dubbed, no, as the cosmetic surgery capital of the world. Not the place, not Asia, not even na kundi in padera, but of the world. Pero half sa mga pasyente sa dito ya sa South Korea are all foreign. One-third of South Korean adult women, no, ang sa below ng age 30 ang nag-undergo sa ginatawag na plastic surgery.
0: Okay.
1: One-third lang, no?
0: One-third so, mga nationals sila.
1: Yes, no? So, but silingon, kalabanan din ya are from the outside of South
0: Kamalo
1: Korea.
0: Kamalo ka nga, Mami G? Kagwa na sila sa iba nga pungsod sila kagkato. Kinahuya sila nga, makitaan sila sa mga kilala nila. Pwede pungsod. Joke lang.
1: So, dito, any type of surgery, dito makita sa South Korea.
0: Grabe ba, South Korea. Gali. Meaning, dumadamo gito, no? So, kung ako sa inyo, kung kamo mga mga plastic surgeon, hindi kamo magkanto sa South Korea. Pagkanto ka mo sa ibang, ay puno na.
1: Puno na. Grabe, no? Kung dali sa aton, ang aton niyang ginatawag yung tourism, ang mga places, no, mga beaches naton, and in fact, even the foods, no? Pero dito yung sa ila, ang medical tourism.
0: Ginatagsa,
1: kumbaga.
0: Gusto nila itong daw. Well, choice nila yun mga katropa. Daw kalaw ay manong baltit hindi sila kontento sa ilaba kong lingon. Pero choice nila, gusto nila magwapo sila, gusto nila nga.
1: Pero ang South Korea, take note, your opas and onis, ano, ang may ara, gidyasan daw ka perfect, no, ng mga, tawag sa na, plastic surgery output, kumbaga. So, makita man naton, kay ti, di ba, hinahangad ng halos lahat ng kababayinan at kalalakinan ng mga South Opa. Korea nato niya nga mga opas and onis.
0: Gani man, no.
1: Pero that's their choice. Kay siling nila gani ko, no? You feel confident.
0: That makes them happy.
1: Oo, yeah. It makes them feel happy. Mm. Kung may arasag enhancement sa ila. Mm. Because nag-boost man actually sa nga self-esteem, yes, and confidence. Ang pagpa, syempre, pag hindi man siling nato niya yung tawag sila nga ginaguba, mm-hmm, no, actually gina-enhance, ginapa-improve, para nga they will look
0: presentable.
1: Mm-hmm. But there are some nga daw na sobrahan nagkitsa
0: gani para sa, no, nagligat nga nabasa natin to, dugay naman na ni, no, the Chinese ano to gani, no, nagpagwapa siya, no, tapos nakapamanan siya sa ano, mayaman, hmm, sa nagbata sila lain ang itsura sa mga kamag-anak. Gin-divorce siya.
1: Pwede pa na yun.
0: Tutuod mo, Michi.
1: Tutuod na.
0: Tutuod mo, mga vlogger. Diba? Oh. Nagdayunay. Tapos, ang babae, nag-example na siya, no? Si Wamos. Na, hmm, nag-asawa sila. Tapos, ang bata nila, may tsura sa bata.
1: Uy, papo,
0: Nagwang, ano, ang ito, kung sino.
1: Ang jeans ang nanay, laban. Hmm. Hmm. Pero, may contribution si Wamos. Pero, si Wamos ya, because pinagkakakitaan ng mukha, di wala iya yung napaayos. Unlike si, sino nga nito?
0: Ang nasa ang wife ya.
1: Si, hindi, ang sa tumula ka, liwat, ginansura niya kay daw.
0: Sander.
1: Sander Ford. Mm. Oo, diba? So, galing lang kay T, there are some consequences, no? Kahit kung hindi mo na siya ma-maintain,
0: yes,
1: of course.
0: So, natabuya sa iya, wala niya gin-maintain, nagamat-amat, pero po, gigiyapon siya, bisan pa paano.
1: At least, wala na siya nagbalik sa dati. Yeah,
0: wala nagdati sa dating itsura. Mm. Pero, medyo, nagkiwi gamay.
1: Nakita ko siya, wala ko siya nakita.
0: Wala ko siya
1: Pero masing may ibang dirabala, no, nga nag-ambal yung pagkakitaan nila for a long, long time. Nagkita na sila. And then, maka-mention, uy, nagwapa ka.
0: Oo, nagiba ka. Mm-hmm. Nagputi ka.
1: Nagputi ka. O, nakagamit ka na sa fair skin. Oh. No. Kag, syempre, nag-inom sa aton nga, Santon Plus Gold. Oh. And nag-inom man sa aton niya nga, Santon Gold Coffee Mix.
0: Ang may, ano, Mami G, speaking lang, medyo maiba ng konti, no? Mm. Speaking lang, sumo, nagwapa ka. No? May argan yung mga Pinoy, mahilig, pero hindi offense, no?
1: Oo.
0: Oo. Nagtambok ka bala?
1: Ay! Saka na mo na mo? Thank you, Jay.
0: Nagtambok ka.
1: Pwede mo man sa nga sabton nga.
0: Uy, nagdako ka.
1: Ay, natural lang na. Natural lang na. Kaya nga, ang ginaproblemaan ko ang kaon. Hindi ang problema sa ibang.
0: Pero sa ibang nga mga na, sa ibang nga pungso dya, offensive na sa ilang mga.
1: Offensive na. Magamo na. Sa ato nyo, nung ordinaryo na lang, no?
0: Sa ato nyo, ordinaryo, nagtambok ka bala?
1: Nagtambok ka. Uy, nagambal. Uy, kung gani nag-promo sa tura mo.
0: Sige.
1: Pero, siyempre, kita ng mga Pinoy, we're not that, tawag,
0: hindi kita muna ka-sensitive.
1: Oo, hindi ka muna ka-sensitive when it comes to the, ano, kay joke-joke lang kinayin.
0: Naanad, kultura na nato nila.
1: Oo,
0: pero sa iba nga mga pungso, wala sila naanad, offensive.
1: Never greet a person. Uy! You look heavy.
0: Nagtambok ka. Oh, you gained weight. Ay, damo gorda to ngay.
1: Diba? May support kita yan tayo niya.
0: Kung nanambok ang tao,
1: oy,
0: meaning the status symbol.
1: Ay, happy life. Diba?
0: Sige. So, muna mga natin mga katropa, no? Mga countries, kung sa din nga, prevalent, no? Kung damo, no, ang
1: ilang
0: mga ginakantuan kay damo sila mga clinics, mga plastic surgeons, taas ang rate sa plastic surgery mga katropa.
1: That's right.
0: No? Pero wala pa natin dala ano, no, wala pa darang do ano ang kanting may pinakadamo nga tao nga nagapa plastic surgery.
1: Actually nan mention ta na.
0: Ano mention mo da?
1: Pinakadamo nga countries, di ba?
0: Anong country may pinakadamo nga nagapa plastic
1: Turkey,
0: surgery?
1: Turkey. Oo, so nasiling na, no? Oh. Ang Turkey, ang may aras ang 2.7 million.
0: Grabe. Hmm. Saan lang nakatuwig na? 2034? 2.7 million? Brazil? Diba? Kagwapo ba? Tingala ko diba? Mga gwapong plastic surgery na gila. Hmm.
1: So, most probably, sa Brazil, hindi yan sila nga sa more sa ila beauty. Hmm. Kaya di, kabalo kita. beauty diyang Brazil, no?
0: Yes.
1: I mean Brazilians. Modelo. Pero siguro sa ano nila?
0: Lawas.
1: Sa lawas nila. Diba? Isa na dara. Again, liposuction.
0: Hmm. Ako okay na ko niya. Huh. Hindi ko na yan. Ay, wala ko kwartang ipang-lipo.
1: Pinas, kay tutay na nga atad nga plastic surgeon. Actually, we can count them sa atad nga fingers of mga plastic surgeons. But ang maka-afford since sa nga luxury, syempre, may mga may kaya.
0: Speaking, Mami G, well, nagpa-liposuction, nagligad lang una, dakpan, somewhere in Luzon, no? Atong daw gina-inject pa lang ang pampagamay.
1: Pampaniwang.
0: It's
1: a diabetic, not diabetic, but it's a form of pang-maintenance sa may mga diabetes. Oh, so that's illegal and that's not true actually.
0: And posible pag ma-overdose ka, dapat hindi ka mapatay.
1: Sino ba lang hindi mag, kung nagainom ka na, be, no? Hindi ka pwede ka padako. Kahit taas ka ng sugar. Diba? So, amo na.
0: Okay. Kung magtaas ka ng sugar mo, magniwang sa bagay. Mga tao taas sugar, ganiwang, no?
1: Ganiwang sila.
0: Huwag naman ganun. Pero delikado actually kung magtaas sugar mo. Yes, maniwang ka, pero ang tendency ba hindi mo na ma-reverse?
1: Maguba na gidyaan imo yung ano, imbes nga wala kaya sang diabetes, diba? So, amo na ang pinakakulol ba?
0: So, inject ka para magka-diabetes ka, para magkamay ka.
1: Hindi, hindi na sila yung inject para magka-diabetes ka. Actually, kahit wala ka man yan sa diabetes, pero kung ma-eject ka na, nga, ang dating sila, ginakontrol ang insulin, no, sa ato niya yung alawas.
0: O managaniwang sila.
1: Nga para mang hindi magsaka. Gina-inject na insulin para nga mag hindi magsaka ang ato niya yung blood sugar. O galing lang, kahit kung wala ka, okay ka man, basi baguba. Amo na problema. And isang nga maapektado is your kidney. Kasi sa mga experts.
0: Inject, no? Well, my goodness. Iwasan, hindi ka magkabuna mga katropa. Imuon niyo kung ano nga. Unong natural lang. Na? Natural ang pamagi para magpagamay. Well, control, no? Para sa mga hindi. Control. Kapag na kami mag-control na?
1: Amo na ganyan, may ara kita sa mga healthy fruits and vegetables. So, no? And a balanced diet, of course. But, kung natural na lang man ang pag-aistoryahan, may ara man kita, diba? Sagun Plus Gold, natural na natural. Premium D3, natural. Ang ato na ascorbic acid, yung santong vitamin C, all natural ang mga ingredients.
0: Yes. Para sa amon, kami mga natural
1: lang. Natural ang atlaw na po.
0: 7:46 in the evening. Ako si Katropang James K.
1: Ako naman si Katropang Mommy G. Kag nakatutok ka mo sa
0: 103.9 XFM Bacolod. Extra
2: Drive. Samsung Plus Gold.
3: Landa Paga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Meron po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Samsung Plus Gold. Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo
7: food supplement for men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palimakin, nag-take ko mula sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuos sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa pa pa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pizza in mga lugar.

0: Extra Drive. Oras, mga katropa, 7:56. Kada si Kalio, lawing galito ka nota. Pero meaning, it's time for us to say thank you and goodbye.
1: Ayan, bow daw, abriklase na ba? Sa tanan nga mga nakatutok sa aton, sa mga momshies na aton, diba? Nga, ano na, solid supporters na, no? Sa nga XFM, madam, magiging salamat. And of course, sa Gay, it's 87.5, right? Thank you, Gitsinyo, pagtutok. And sa kabangkalan naton, madamo, giga salamat.
0: Thank you so much. Well, buwas naman kita mga updanay, ha? Padahil lang pagtutok ang pagpumati sa inyo Katropa Station. Ako that's si Katropang James King.
1: Tandaan nyo na, ha? Ako naman si Katropa Mommy G. Nagpamati ka mo sa Katropa... Hindi, langit, Extra Drive. Gadali si James. Extra Drive! Amo na ng ato niya nga date kada alas 6 tutup alas 8 sa gabi. Dilisa!
0: 103.9 XFM Bacolod!
2: Extra!

0: Katrupa, exciting!
1: XFM 103.9.
0: Yes, to hell!
2: The secrets of hell!
3: Ang dapat tatagaan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
4: Number 1, dari kun nga ang sundo naton kun may mo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But, kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel and then mahigda dayon kita nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
5: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog mas maayo maginom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal before sleep and before bedtime.
4: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung maginom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sa sleep tungkol sa magnesium ang tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel na makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo kolesterol, taas imo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inisya gamit gin upod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
5: The secrets of
4: health. Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil support niya sa mood regulation via sa aton sa serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sa nga pagkatumar. Okay ka ng ila sa nga tulog.
0: Yes!
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation diri sa lawas na ton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium nga nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic magbalanse sa kolesterol balanse sa blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption magabugtaw kita nga fully charged magabugtaw kita nga mabaskog magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghunahuna kag paminsaron.
5: The secrets of hell.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ng aton pag-istoryahan.
5: The secrets of hell.
3: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leong, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
5: The secret of health.
3: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
4: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ningalawas, laki keep na sa ginainom na ton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Yes, to hell!
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
5: The Secret of Health.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3.

0: Narinig ko sa radio na ang Sandown Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sandown Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Sandown Plus Herbal Oil. System pain.
3: Gary, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kami sis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sound Phone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagigo.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Kung si Mirbe siya, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: testimony.
1: Ang hindi ako, sitwar po ako. Lalo po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Dantong Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika. Sunsol Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunsol Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunsol Plus Coffee Mix.
0: Sunsol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako ay sa call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. System Pain.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Sa ka-teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? XFM 103.9.

0: Sarah, sa akong kitutan ni Lilo.
1: Sa akong call center agent.
0: Pero migin ako nagkaka-migraine kung sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya ito sa akong sang Sis the Pain.
1: Pero sigda, sige naman kulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pipili sa mga butika.
4: Oh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man kusina ha?
5: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
7: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang akong nabugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Mamibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Do, taas ginhawa mo subong ah. Taas ginhawa mo, pero bugtuan ka man japon sa punta.
1: Amo na gani.
0: May joke ko.
1: Ano?
0: May lima ko ka-apple sa akon kulumag ko nga wala nga bahin.
1: Mm-hmm.
0: May siyam ko ka-apple pagid sa pi ako nga kulumag ko sa natuo ko nga bahin sang kamot.
1: Mm-hmm.
0: So all in all, pila tanan ka-apple ang ginakabtan sang akon nga mga kulumag ko?
1: Pila gani tong siling mo kagina?
0: Lima kang siyam, right and left.
1: 14 eh.
0: Ha?
1: Lima kag siyam mo.
0: Lima kag siya mo, 14 tanan ka apple.
1: Oo.
0: Wrong.
1: Ano gani pa mangkot mo? Wala ka bilog ka malangko mo. Dua eh.
0: Hindi, hindi ito yung final answer. Hindi na yung final answer. Ando ka kalamag ko, ako na nga 14.
1: Teka pa mangkot. Aba mangkot mo yung sako niya. Pila nga akong kamalag ko. Oh, wala.
0: Hindi
1: huwa.
0: Hindi amo niyo.
1: Ano?
0: Kamal ko, may lima ko ka. Apple sa akong wala nga kalamag ko.
1: Te.
0: May siyam ko ka-apple sa akong nga natuong kalamag ko.
1: Te.
0: So pila tanan ang ara sa akong kalamag ko.
1: Bilang sa...
0: ang tanan nga apple sa akong kalamag ko.
1: Wala. Kay madagdag man sa kon kamalag ko.
0: Ano, hirit.
1: Oh, hirit.
0: Sirit, mahirit ka pa?
1: Sirit na.
0: Sirit ka na? Okay. Ang ara sa kon nga lima kakalamag ko, kag siyam kakalamag ko nga apol, ginakaptan sa duwa ko kadlag ko nga kalamag ko.
1: Nga, amo na gani.
0: Si joke to.
1: Ambot ah.
0: Good evening people of the Philippines, mabuhay. May ari subong balaga pamati taga West Philippines si.
1: Wow.
0: Oh, si RJ Neil Espadero Kiachon, iya ginapatamyaw iyang family Kiachon sa Agislab City Pastuhan sa PA. Nagalantaw kami from West Philippines Sea.
1: Damo mo blakyat son sa may Lusuriaga, Bacolod.
0: Oo, damo na sila. Galing kay wala lang sila galing katultol kundi dapit ilang iban ng mga parente.
1: Amo na galing.
0: Welcome tanang tanang nga XFM radio station sa NIR Kagpanay Island. Nagapamati na subong ang mga taga Bacolod pinaagi sa pinaka the best kag damo na nga nagapamati 103.9 XFM Bacolod upod ta si katropang
1: January
0: Judery.
1: Judery.
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan. Upod ta si katropang
1: Winston.
0: Final answer.
1: Si Winston, ah.
0: Rodel.
1: Nakita mo lang. Abi, Rodel, mapabalo.
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron
0: Shooty Boy.
1: Oh, kita mo lang.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo with katropang
1: Alex
0: Jan Ray.
1: Alex, bulaganto na ka.
0: Nga bulagan mo sa okay, wala sa nag-duty.
1: Wala well, sa nag-duty.
0: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct! Wala ka na kay Shamin, kay Noel ka naman sa bungaw.
1: Wala naman kay duty si Shamin.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Neil
0: Kuya J. Sa Rojas, sabatean kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil Naginaiya.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Neil.
0: Pwede ka pa ka-change.
1: Neil, ah?
0: Ha?
1: Neil.
0: Final answer?
1: Oo.
0: Sigurado ka?
1: Yes.
0: Nga nga nagpanagupnuman mo si Neil, ah. Nadamguan mo siya?
1: Ha?
0: Nadamguan mo siya?
1: Nagsuloyan sa ulo ko, ah.
0: Neil, gudya? Hindi oh, na magliwat?
1: Hindi na.
0: Isip ko, tatlo ha, 3 seconds.
1: Neil ka, Neil.
0: 1.
1: Neil.
0: 2.
1: Neil.
0: Correct.
1: At least nakatuko.
0: Walang hinsa na dala sa akin yung one-on niya pang akin.
1: Kapalom ako nga lang, patalang ka man.
0: Sa mga katropa natin nga gusto, mga lipay, as alas 12 ito ang gabi, pwede ka mo katawag sa amon XFM call and text line, smart and TNT users.
1: 0912-0076-793
0: at 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi, anay, kay ano, kay Jay De La Cruz, kay Gerald Samyon, mga taga Laguna, kagahay sa family Samyon and Kaang. Nagalantaw subong sa TikTok via Troy Tisoy Official, kag Troy Tisoy 2.0 sa Blue Apps.
1: Sa kay Julius Subang and of course kay Emily Barriquez sa may Balabago.
0: Yes, so mabalik pa ang phone, pal. Mapamusic kami, anay, para masagap, masagam sa manyo gid ang amon nga mga naka-line up na nga playlist nga nagalapos gid sa inyo nga mga tag gi tagi
1: Usoon.
0: Tagi dughan
1: o tige hindi agit mamangkot kung sino kasubong
0: ay oh si sino kasubong
1: si Bella
0: tan
1: nan mayo ka naman
0: hindi akalayo kay Bella
1: kasi magali
0: wala ka mo naka ano abi ko gani ko nagpakasal ka mo
1: ni
0: nagpakasal ka mo
1: ni sino
0: wala ka mo ano na prenuptial agreement
1: ni sino.
0: Si Bella ka man bala?
1: Oh, si Bella gani.
0: Ah, si Bea to, si Bella.
1: Bella.
0: Si Bea ang kalaslon?
1: Si Bea to yung kalaslon niya.
0: Ah, wala mo ginagit sa akong joke, ah. 28 minutes after 9 o'clock, mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

FM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon at XFM libo-libo pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang...

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ang gapo na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidib.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Kabato ka pa.
1: Perting ang style niya ba?
2: Pero ginahapok mong kubala sa tuhod.
1: Oo eh. Kung sige lang ah. Sa dalayon mo nga himo sina.
2: Mapatay ka na?
1: Makupos ka ma.
2: Dobutete eh, no? Nagkapaday ng phone pal sa mga gusto mag-intra, tawag na XFM call and text line
1: 0912-0076-793
2: and 0915-831-1431. Ikaw, anay adlib ba? Kuha ko na yung cellphone sa guha. Yes. Ay nabilin sa lamisa.
1: Ang iningabahin, ang ginadulong sa aton sa Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, cyst, kag tumor. Mag-Santon Plus Herbal Capsule na. And of course, ang Cyst the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa nagpanalakit sang kalawasan.
2: Napos lang nga manggali kong kaisa kung malangalangan.
1: Of course!
2: Ito na notice ko.
1: Nga?
2: Second voice ka lang ito. May galay na nga may bilin-bilin ko sagwa para ito mapos lang ka man ka nagabi.
1: Ay, oo eh.
2: Hindi ba ako magkalipat nga magpangapis ang Santon Gold Coffee Mix may glutathione kag collagen. Sa mga gusto, magwapa-gwapo, mga kape ka na healthy ka pa, ang tanan ng Yesol Products ni Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ang ginahapo, o ba? So, pwede na ka mong katawag sa bunga gabi kay konektado ng amon nga mga mobile number kag maumpisa na kita sa aton nga programa nga wala diri, wala dito, pero importante, malipay ka.
1: Correct! Kag, ginapangita sang tanan, ang wala diri, wala dito.
2: Sino ka pangita na?
1: Ha?
2: Sino ka pangita?
1: Ang nagapamati sa aton eh.
2: Aray na may color na tao. Line number 2, good evening.
1: Hello?
3: Latay.
2: Hi, sino ni?
3: Si Janjan, gala isang himugaan.
2: Himugaan bye-bye sa guy?
3: Oo.
2: Wow! Maayo kayo, naka-intra ka.
3: Hindi ka, sa metro eh, nagulang na yung kasulad.
2: Maayo ka lang, Guru Radyo. Maayo ka, Radyo, ay.
3: Kami, Trey.
2: Wala ka na, Radyo, aw.
3: May araman.
2: May araman. Hindi na lang pagpangayo, iatag na lang ni sa wala, Radyo.
1: Gani, man.
2: Uyab lang, okay, amon, ipatigayon, okay lang?
3: Pwede man, Trey.
2: Oo, pila na edad mo dyan?
3: Ang 31.
2: 31 ka na, tapos imutiho do kama-kama.
1: Mayroon gani.
2: Agalahin niya mamatsya kasi burosa.
1: Mayroon gani, kaya nagkama-kama, kaya kung nagdiwindi, pagid na.
2: Alay-layin mo gano'n. Mga pila height mo dyan-dyan?
3: 5'6",
2: Troy. O taas gali siya. Mm-hmm. Oo, pero yatingo ka nipis.
1: Ha?
2: Nipis yatingo. Gani. Napalta ka na dyan? kay may ara pa Japon upland sa mong kay wala summer pa man eh.
1: Oh, correct.
2: Oo. Ang tuod. Wala pa guro ay. Ihutik lang. Ihutik. Kay pa? Napaltak na.
1: Ipakita, be. Isensa mo sa Facebook.
3: Wala ka Facebook, Troy.
2: Ha?
1: Ano?
3: Wala ka FB.
2: Ah, wala
1: ka Facebook.
2: Naga-work ikaw dyan? Ga-work?
3: Ah, Troy.
2: Ano trabaho mo?
3: Garado sa kampo, Troy.
2: Ano?
3: Garado sa kampo.
2: Ba? Gasakay ka man sa karabaw kung mag-arado?
3: Oo, oh, Troy.
2: Bayi na ang karabaw ginasakyan mo?
1: Hindi mo pagkasta.
2: Hindi mo kuno pagkastaan ng malidolpe. Pero nakanubya ka na, amigo dyan.
3: Wala po, Troy.
2: Wala kapagid ganubya, ahay. Nga, asa ka duga yun, lagid niya, ho?
3: Amo na gusto kay bisis, pero may sarado mo.
2: Wala man nagsailo ang perfume sang karabaw sa imulawas?
3: Why?
2: Nagapaligo ka man. Basi ko nalapdan ka wala sa Carabao, Blau. Wala ka man kaagitig baliw nga nagkarabaw ka?
1: Ano ka, Sigbin?
2: Oo, maya kayo, naingan nyo kasamon program, no? Ay, salamat. Good kami hara. Ay, kami yung pundo nga listener.
1: Gano'n man. Oh. Pwerte man yung gahom imo ba? Adin sa kama-kama pa kanto sa Sigbin.
2: Di kapati, kapati ka man ayhan nga magaan ka namon sing forever mo, dyan-dyan?
3: Ako may harap rin yung pati yun, Andre.
2: Pati ka gidya sa amon, kay Ari di sa amon ang gahom.
1: Correct.
2: Kami ang makagagahom, ilabi na gid kung tupo-tupo ang ginatawa. Kami gidya ang ulirang bugaw matagabi.
1: Correct. Oh.
2: Bugaw, bugaw ko ang isa, si Bugay niya.
3: Try?
1: Si wala. Bugay.
2: Hindi na lang ha, never mind, wala man kabati. Ano na pangita, ano na pangita mo sa isa ka babae, dyan-dyan?
3: Ang buot, napaligan sa pangabuhay, Troy.
2: Ba? Samtang, samtang gapang arado ka, wala siya gapang arado, amo na?
3: Oo, Troy.
2: Oo, nga mugi man ang importante, Dol.
1: Oo, dapat. Kuan man ha, baskog man ang imupatdan.
2: Ba? Kung i-komparar ka ang paddan nga ginatibsok sa katubuhan, ano kataas da kag ano kadako ang imo paddan?
3: Mga 8 ang laba, 11 luloy, Troy.
2: Wow! 8 ang laba, pilang luloy? 11.
1: Oh, grabe ba?
2: Ano na ang imo paddan gimana o kung turugban? Di ba bato ka na, Dol?
1: Oo, ah.
2: Ha? 8 ang laba, 11 ang loy-loy.
3: Grabe.
2: 19 ang?
3: Sagloy.
2: Grabe ba, Dol? Be, picture ko no, be?
1: Oh, picture, ah. Ikaw lang kayo, wala sa pang...
2: Para mga ki, para mga, para tuod gyuman na nga ikaw gidman ang may ara sing gahom nga dalitan gidman ah. Basi, basi, basi ang imo gintakos na ang imo karabaw ang ginaarado.
1: Gani man. Di amo na lang niyo kay wala ka Facebook. Picturean mo, no? Pagkatapos pamati balanay. Kung di picturean mo, pagkatapos ano? Patapik mo na pala na yun sa may series na ho. Kagambalon mo nga, imo na siya. Pwede lang.
2: Ano daw para sa wanted? Daw para sa wanted?
1: Oo, daw ano lang ba lang.
2: Grabe.
1: Kaya kaya basi masalaan ka nga wanted.
2: Dol, grabe kito kamanyak sa imo, Dol.
1: Sangong na pa na.
2: Grabe ka dyan ka manyak akong friend.
1: O kung nga, ipasa mo na lang din sa babaw sa amon, di?
2: O makanto na lang sabi sa imo.
1: Oo, correct.
2: Layo na ba lang himugaan, Dol?
1: Ha?
2: Layo-layo na.
1: Na ang himugaan, bye-bye na siya yan?
2: Oo, layo.
1: Laiman na yung himugaan nga, suba?
2: Part na sila Japon. Gakonek-konek lang na. Pero ang himugaan, bye-bye nga lugar sa Sagay, layo na. Bali, boundary na siya sa Kadis kay Sagay.
1: Ah, okay.
2: Pero part siya sa Sagay. Basi gusto mo tumakadto, may lalagawan da, amigo, dyan-dyan?
3: Ginaray, upod kami, panginas, Troy.
1: Ang kabalo man ko manginhas?
2: Ano ang kwaon nyo? Ang ano na ganing ginakuha sa imugaan, bye-bye gani?
1: Perlasan sila nga na.
2: Kayog? Ano, manikop ka mo kayog? Mangwa ka mo kayog? Ha?
3: Punaw.
2: Ah, punaw. Abi ko kung kayog.
1: Damo pa na Japon, punaw na ahaw.
3: Damo ko man, Troy.
2: Wala kami na yagakaon sang punaw ang amon. Ginatunaw ya. Amon na yung amon. Ginapangita ang ginatunaw, hindi punaw. Dol po, okay. Mahilig sa tunaw.
1: Ako niya, hindi kay punaw, kundi basta hindi lang lasaw.
2: Abi ko gani. Ako niya, hindi lang punaw. Gusto ko ya ang Putin.
1: Putin? Putin o kunot?
2: Sige na, ano number mo? Migo dyan-dyan, 09?
3: 09 81 053-7372.
1: Isa pa.
3: 0981-053-7372.
1: Oo. Okay na? Maisa ka pa.
3: Okay na
1: po. Okay na. Ginapagustuhan amon imo ginawa kay game na game ka sa amon mga jokes eh. Kay kung boring-boring ka lang, kay naka pa namon gin disqualify. Migo Janjan, salamat. Regards sa mga taga-Himugan. Bye-bye sa guy.
3: Goodbye.
1: Salamat. Bye-bye.
2: Terrible, no?
1: Pwerte nga sagnoy, no?
2: Nagapangamang nagitaya subong niya. Way nagitaya. Way nagitaya may makapugong sa XFM.
1: Ay, tiyo, eh.
2: Panggabihan nga slot. Pusa, gin sila ya.
1: Balda pusa.
2: Oh, iban nga sign off na. Kita sa alas doon. Ang iba, misa yung program pa sila. Sign off na. Kita sa alas 12 na yan.
1: Amo ko dya eh. Kisa nga lapaw pa na.
2: Tawag lang ka mo XFM call and text line sa mga gusto magpasakop Smart and TNT users.
1: 0912-0076-793
2: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mayong gabi kay Villaras Cha, Charmaine Garcia, Mark Aguado, Lee Fardigno, Jonald Bala, Ronnie Erbito Gimbal. Mayong gabi, nagalantaw kami karon live via satellite. Upon sa akong utod, kagpapa-shoutout sa mga apelyido nga Ani Troy, Erbito Gimbal Flores, and Castillo from Romy.
1: Wow! Mayong gabi lang da sino talantanan.
2: And the time now is 1 minute after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kagkatropang Dolphy lang ka.
2: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
2: Ini ang XFM, katropa mo.
1: Exciting! Exciting!

0: baguhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Zantown Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Zantown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Zantown Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Zantown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Zantown Plus Herbal Oil. XFM.
0: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Zantown Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Zantown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Zantown Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Zantown Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Zantown Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Zantown Gold Herbal Tea.

0: Tara na sumablay. Tara na sumablay. Mangita si Dolphy la tibay.
1: Mangita kita po.
2: Nine minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Loser.
1: Yes.
2: This is brought to you by Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Ikaw yan, hindi ka na mag-endorse?
1: Abi ko, may sugpon ka pa
2: yan. Ambal ko, this is brought to you by
3: Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo ng food supplement para sa may mga cysts, bukol-bukol, kag tumor.
2: Wow! Ang tanan nga, yes, 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Oh. XFM call and text line, tawag na
3: 0912-0076-793.
2: Again,
3: liwat ha, 0912-0076-793. Panawag na.
2: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Call na. May kabigali kay Anjo Trico. Thank you so much for tuning in.
3: And
2: okay.
3: Mam Inday.
2: Gisinampo ka subong sa ako na. May alam ka lang sa ilong.
3: Mam Inday Dimihilio.
2: The Dalmatian ng animal. Katoto bala sa balay?
3: Kay, pakasahan mo ko?
2: Kay Lu. Mayong gabi, line number 2.
4: Hello.
2: Hi. Sino ni?
4: Kay, wala man na siya. Bonjoy.
2: Dali lang, git ba lang? Kapamangkot pa ko sa pangalan mo na. Kay, bala, wangal da yun. Ngalan mo.
4: Kung niya po, natin ko po na...
2: Ambot at talungan na yung nambala na goodbye.
3: Sinota ko na si RR.
2: May nadumduman ko na bala sa una sa Iloilo. Do, si sino to gani? Si Ben? Si Ben iyang ngalan. The first person siya tingog.
3: Do, hindi. Naging ko, bro.
2: Ang nagpanawag permit sa landline bala?
3: Oo. Kasi, nang inang bulag na siya gani?
2: Daw. Muna. Ben? Hello? Ben?
4: Maloy
3: ka man, Joy. Maloy ka man to.
2: Okay, wala man problema, Ben. Basta masunod ka lang kung ano ang amon nga gusto. Hindi magdali-dali. Mamati ka na kung anong ginapamangkot. Taga diin ka.
4: Santa bye-bye ka na eh.
2: Sa diin?
4: Santa bye-bye.
3: Diin na siya.
2: Sa diin na ang Santa bye-bye?
4: Lapit-lapit yung boy ka mon.
2: Ah, sa Iloilo.
3: Siya giniguro.
2: Oo. Mm-hmm. Mayo kay nakatultol ka man sa amon istasyon, no? Wala makamitan ni kapangita para sa imo.
4: Boy, maloy ka man,
3: boy. Oo, gani.
2: Dali lang ba si may uyab sa piyakalinya? Ade. Ano man ang amon kaluuyan sa imo, Ben?
4: Kuto-kuto ni mabunyagan man.
2: Ah, wala ka pa wala makatilaw? Ka pa
4: wala.
2: Ah, okay man lang bala. Okay man lang bala kung si Dolphy ang mabunyag sa imo.
4: Hindi na, kilala ko na si Dolphy. Friend kami na, David Bong.
2: Ay, friend ka mo ko ano.
3: Ano gani, imo nga, ano nga, ngalan sa Facebook?
4: Raymart Tilette.
3: Raymart.
4: Tilette.
3: Hiroche.
4: Tilette.
3: Basta mo na. O sige ah.
2: Nag-chat ka mo Ben ni Dolphy sa Facebook?
4: Oo.
2: Ano gin-chat niya sa imo?
4: Ambal ko. Ambal yan na. Matilaw ka. Ambal ko hindi.
3: Alo oy.
2: Dulpi mo, pati ko niya kay Ben, wala gina siya kabutig.
3: Bala ako mo. Tumadula, tumadulaan man tani mo sa imo ba?
2: Nga ang gin pamangkot niya kaya nga matilaw ka, anong inyong ginistoryahan hao?
4: Gwapo dyan mo tao, to'y magpintayap lang. Ipintayap lang sa pat ko mga babae kay kagkwila bako to dango na.
2: Oo, sa din ka rin kay eskwela?
4: Sa ALS.
2: Ah, sa ALS?
4: Oo.
2: Oo, tapos damo babayi, damo uyab.
4: Oo.
2: Te, wala ka gin nila marapulan?
4: Mm-hmm. Nagibot lang ko. Pray, nagambasa na iya. May kapanawag si mo.
2: Oo. Sino ka panawag paglantaw mo? Sino ka panawag?
4: Pagpuli ko, ambal yan na. Ay, ito. Matilaw ka. Ambal, nagdalot ko. Hindi kayo sa loob
2: eh. Hindi tayo talop rin.
3: Sinoy kita na imun yung suya niya. Da hindi man to si tulipo imun yung suya.
2: Ang imun reply gali, ay hindi tayo talop rin. Abo na?
4: Oo.
2: Nakapanyapon ka na, Ben?
4: Oo, kay... Toy, lagaw si Blatoy kay lagaw si Dabaybay kay Panyaponan sa katay project ito bong.
2: Ay?
3: Uy, kapapit, digilty mo eh.
2: Kabalo, kagit nga nag-program pa kami. Mm-hmm. Kakanto kami daya sa, ano na tagani? Sa Fishport. Kada kagahon, kay gahulat kami sang ano, sa mga preska nga, ano, isda, mm-hmm, magdungka. Sa fishing port bala, kada kagahon kami nagkakadto, Ben.
4: Ano lang?
2: Oo. Ti, total. Ano lang? Kagahon, last 3, last 4.
4: Ay, guwapo nyo. Take ko pa sa tanon.
3: Sa diin ka ka duty, ako.
2: Sa tansa? Sa tansa ka?
4: Oo.
2: Dira ka katanon sa tansa?
4: Oo.
2: Ti wala ka man kaaging ginblockingan sang mga sigoy?
4: Ah, dilato yan malakas, hindi ko yan. Kung may kamang, manawag lang ko pulit.
2: Ti paano kung mag-trouble, abi, nga maaktuhan nga ikaw gina nakarisponde, anong ibato mo?
4: Mamuyo, gagaginoy, malamahan.
2: Very good.
5: Insakto man.
4: Dahil malawal ka man, Toy.
2: Dali lang pala. Gisuryano, ipatagani mo. Dali lang pala. Kung in kaso nga ikaw gid man ang makaresponde, anong imuon mo gani? Mano ka?
4: Matawag bulik.
2: Tapos, bago mag-abot ang pulis, maano ka?
4: Mag-abot ang pulis, matulugan lang na sila sa putuhan.
5: Maano ka da?
2: Mag-abot ako sa pulis.
5: Matulugan sa ako sa prituan. Di, ikaw yung mga muyo ka lang dayon.
4: Oy!
2: Pila na edad mo gani, Ben?
4: Ah?
2: Pila na edad mo?
4: 36 na.
2: 36 ka na? Oo, mayo kay buhi ka pa, no?
4: Toy!
2: Ano?
4: Di pa mo yung anda ba ni Tambal ko, Lord, sa bahay si Tolpe, malawig na kabuhi.
2: Ay, salamat!
3: Salamat, good Ben, ha?
2: Sabi ko gani. Sabi ko gani. Karoon na. Kagahon. Ara kami da. Sa fishing port. Kita na ita.
5: Sa Iloilo na.
4: Tulog na.
2: Ati mabugtaw ka gindi. Kasi siyempre makadyo kami mo. Libre ka
4: ha. Tagahan mo ko ligalo.
2: Oo. Ano gusto mo ligalo ha?
4: Ito. Pilang pide.
2: Pwede ah. Pwede, oh, ah. Pwede siya pili ya.
3: Ako pa ya.
2: Normal kag abnormal ya. Tirahon niya na ito.
3: Basta natin dog lang. Ano?
4: Tindog ka pa si Gayon?
3: Ha?
4: Tindog ka pa si Gayon?
3: Ya, kon gani.
2: Sa din mo...
4: Ano, Gayon, kayo sa Lopez?
2: Sa din mo gusto pati kay Yunon ka na mo now? Ikaw na lang hambal kay Dayunon ta na?
4: Yalken lang pa
2: eh. Sa?
4: Yalken.
2: Makadto ta subong bisa Arroyo. Gusto mo?
4: Sige ah.
2: Sige ah. Ah, makita na ito mga ano ah. Mga 11 o'clock.
4: 11 o'clock?
2: Oo, oh, ma-under time lang kami ah. Hindi naman daw tapusin ang program para i-make up ka naman ah.
4: Din ka sa bong?
2: Ari di gani sa ano? Sa Iloilo.
3: Gusto mo ah. Sulod sa Katrina.
4: Don't you think that toy dog? Toy malamala na ako, no?
3: Amoy gani. Nga katsukam na si Imo. Tapos, sa Arroyo lang takit anay.
2: Tapos, isulod mo sa? Sulod mo sa?
3: Sa Katrina.
4: Wala ko yan kay Solteo.
3: Ano, siling mo?
4: Amal ko, guwapa ka.
3: Adyo, gay niya. Te.
2: Hindi, ah, gaanta ka, ah. Gaanta ka. Sino to gani akong kilala sang una? Si Linlin. Amo to si Linlin. Buhi pa subong, ah.
4: Oo. Patanawon na ka dayon.
2: Ako ang imo patanawon. May ara man ko na. Si Dolphy, guro.
3: Patanawon mo ko dyan, anye.
4: Bakit
3: mapagkita
4: sa wow, galaba?
3: Eh, bidyuan siya eh.
2: Kung ibutong ko bidila mo, malaba ka pa yan. Ano?
4: Pati, ibon pa na kay Tolte,
2: bla? Base ano?
4: Pati, ibon pa na iya.
2: Ay, ang bot sa'yo mo na yan.
3: Si Puton? O, ginadipot ko ginaiya. Wala na bidin.
2: Ano na pangita mo sa isang babae, Ben?
4: Maganda? Ay, hindi. Pangit.
2: Tapos, ano pa?
4: Hindi ba yan?
2: Okay, Dayon?
4: Well, patunan niya akong amokon eh.
2: Oo. Bato, no niya ka, ano ka kama-kama kaging natuod?
4: Ito mong yun, di gani.
2: Okay. Ano number mo? 09?
4: 09? 70? 06? 477? 1TL?
2: Isa pa.
3: Oh, liwat.
4: 09? 7-0 7-0 4-7-7-1-0.
2: Amo na niyong barangay Tanod nga wala pa nakastiguan, gahibi na. Salamat, Gid. Migo, Ben. I hope na nag-enjoy ka sa amon program. Regards sa mga taga-Tansa, ha?
3: Salamat, yung chimo, ha?
4: Dahil
2: saan
4: mo
2: pagkatilawan,
4: guys? Ha? Saan mo pagkatilawan?
2: San o takapatilawan?
3: Kung saan o kapilabuli, ha?
2: Kung gusto mo, okay sa bong.
3: Oo,
4: Sabado, Miguel?
2: Sabado?
4: Oo.
2: Ah, subong amon gusto ya, ha?
4: Katuhi ko din sa kalapalan. Sa...
2: Kaina sa Tansa. Kaya na sa Tansa.
3: Oo, eh.
2: Tapos malakaton mo naman kami pagkanto sa kalaparan.
3: Doon ka layo man niya.
2: Din mo, din mo gid kami isulod daw sa MMC Beach Resort.
4: Ay, ito din daya.
2: Bala ka daya. Pagpay munong na daw. May matext na si Mundo Gito kaya. Bye-bye, Ben. Bye-bye.
3: Damang, huwag man siya ni Bugok.
2: Hindi ka mo nakakita nga may gasulod nga mga amon na kulay yaman, no?
3: Oo, eh. Damon pa lang.
2: Damon na ginalatnan sa'yo mo, Adolfia. Hindi magduwi. Hindi maglawig, ne? Damo na tadi ilintindiyo ng cooler.
5: Pero, sa totoo lang, ang mga amos na amo na ganing gabulig sa aton, number one.
2: Tood?
5: Oo. Napati ko na iya.
2: Sang una eh. Pero subong.
5: Pero subong.
2: Ano?
5: Wigit na sila.
2: 35 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
5: Si Katropang Dolphy lang ka.
2: In MXFM, Katropa mo.
5: Exciting.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kagadya bala kay wala na nagaspit ang akong ulo. Kani kamo, kung may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: ไม่ปามันPara sa masanag kapananawan kag healthy nga mata, hindi magduwa-duwa tumars ang Vision X Plus.
1: Kag gusto mo bala sang kutis porcelain na kutis artista, mag-clear skin herbal soap ka na.
0: Kag kung gusto mo maka...
1: Mag-turbo ka na.
0: Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ada yan, ah.
1: Pilo pilo mo daw lewat pilo pilo.
0: Ang tanang Yesel products ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Apa ba? Ah. Niisip ko na si Dolphio. May gabi kay Richard, kay Pakboom. Good evening man. Ang aton nga tumalanaw sa TikTok Troy Tisoy Official. Kag sa mga gusto mag-join, mapasakop sa phone pala programa, pwede na ka mong katawag sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Hello and good evening sa kay Sean Ampre sa my Canada. Hello, good evening.
0: Dolphy, what is politics?
1: Come again?
0: What is politics?
1: It is the past tense of politic.
0: Lapit na. Lapit na sa akon nga joke. Again, is that your final answer?
1: Final answer.
0: Are you sure? Di ka na magliwan?
1: Yes.
0: Ilonggoon ko ha?
1: Oo.
0: Ang politics...
1: Gapalitik gani.
0: Gid ba matian mo siguro ang gini-edit yung gina ay? Matian mo no?
1: Oo eh.
0: Maro-maro gini nga ni Malio. Nag-a-cue ko to sa recording. Gid ba matian niya ang mga joke ang gina-cue ko?
1: Ba pa to gani? Kagina nga no? Nang... Ano kaya? Basta akadam ko sa joke na...
0: Ano dumduman mo?
1: Ano kaya itong mga iba? Basta akadam mo?
0: Grabe gali ang dulunggan mo, no? Mapamatian mo galing ako ng mga discarte gali. Sige lang bala, i-mute ko na sa sunod. May earphone lang ko bala. Kaya abot, sige po, mangko, sige ni Gurus.
1: Para sa RN.
0: Ha?
1: Para sa RN.
0: Oo. Sa radyo naton. Hoy, tawag na ka mo. 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag 0912-007. Oh. Patra ko kay 0912-0076-793.
0: Si Mary Joy nalingaw sa aton caller nga si Ben, si Zay Cruz amuman, si Bern Pasage Kadorna amuman, kag Andre 7, good evening, and Arlene De Guzman. Hello. Thank you so much for watching ha. Kay Gabi na ni Bala, lapit na alas 11. Tapos sa lipay kami kay ara lang kamo da sa Gyapon nag-monitor biskan lawig ang amon looping sa FB.
1: Correct.
0: Pero much better kung dito kamo diretso sa TikTok kay may music kamo na dito kag tanan-tanan gid nga audio sang amon gina-broadcast sa radyo mo man tumabatian
1: nyo. Yes. De, may caller kamo nga amos na. Sa amon lang na iya.
0: Ay hala, wala ta ka update sa ila kung ano to subong adlaw.
1: Today is May 18, 20, and 26. It's a Monday.
0: Wrong.
1: Why?
0: It's May 19.
1: May 19,
0: 2026, man? Tuesday.
1: Nga lang Tuesday, tomorrow.
0: Kaya ti alas 12 na dugay-dugay.
1: Ah, muna ganyan. Kumaraga sila nga, pila na lang kaminuto kag buwas na.
0: Abugid. Hindi ka magkalipat ha, padayon sa Gyapon among pagpanghatag sa 3,000 pesos na cash para sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Baka lang ka mo sa mga Yeswell products, pareho sang isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, 5 ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa sobre, pill upan nyo sa kompleto nga pangalan, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM radio stations sa Negros kag Panay Island. Every week, magadaog kamo sang 3,000 pesos nga cash kag may nagahulat nga 50,000 pesos sa grand draw, 30,000, 20,000, 10,000 kag pulo at tag 5,000 pesos. Mayong gabi.
2: Hello po.
0: Hi po, good evening. Pangalan at taga saan?
2: Aklan po.
0: Aklan?
2: Hmm.
0: Oh, pangalan muna sir, pangalan.
2: Si Jan po, si Jan.
0: Jan ang Aklan. Saan sa Aklan?
2: Sa Kalibo.
0: Kalibo, Aklan. Town proper talaga ng Kalibo.
2: Opo, opo, opo.
0: Opo. Ilan taon na si Jan?
1: Hello, John.
2: Opo.
1: Oo. Hello.
0: Ilang taon ka na?
2: 50-55.
0: Ano yan ah? Karga yan ng ambulance yung 50-50 yeah. Ah.
1: Buhay mo ba yan?
0: 50 years old or 55? Are you single? Widow?
2: Opo, opo.
0: Ano? Meron ka live-in?
2: Wala po.
0: Ah, matandang anong tawag doon?
2: Matandang lalaki.
1: Matandang mayaman,
0: madaling
1: mahalin.
0: Mahalin yung sabi namin, ha.
1: Oo. Ah.
0: Oh, anong trabaho ni Jan ng Kalibo Aklan?
2: Dito lang po, dito lang sa nag-aalaga ng gardening lang po.
0: Wow. So ikaw yung ano, ikaw yung nagtitrim ng mga ano, ng mga grass, halaman?
2: Oo.
0: Oo. Dolph, yung halaman mo, gusto mo bang ipatrim sa kanya?
1: Pwede.
0: Anong ginagamit mo pag magtitrim ka ng halaman, Jan?
2: Gunting po.
0: Ah, gunting.
1: Ay, hindi ba lawn mower?
0: Lawn mower? Siya?
2: Hindi po.
0: Ah, yung gunting lang talaga, yung malaking gunting?
2: Opo.
0: Hindi ba yung nabubungi pag ititrim sa ano? Sa sa halaman ni Dolpe?
2: Hindi yata.
0: Hindi naman, oh.
1: Hindi naman siguro.
0: Matulis? Matalim ba yan?
2: Matalas.
0: Oh, matulis yung sabi ko, matalas pala. Parang hindi na kami masyadong marunong magtagalog, ano? Oh, bakit nga pala nakasali sa phone pal, sir, Jan?
2: Siyempre, narikinig ako sa inyo. Narikinig ako. First time
1: mong
2: tumawag.
1: Wow, first time.
0: Pero matagal ka na nakikinig sa program namin.
2: Matagal na po.
0: Mga ano na ba? Umabot na ba ng isang taon?
2: Mahigit na po.
0: Hindi pa naman kami naka-isang taon dito ah. Baka iba siguro yung pinapakinggan mo.
2: Hindi, dati po nakikinig ako sa Jill ba? Si Jill.
0: Ah, yung ano, yung pinalitan namin?
2: Opo.
0: Ah, ganun pala. Mabuti naman po at nakatungtong kayo sa phone pal namin. Kailangan mo talagang tumatong na ngayon?
2: Hindi naman po.
0: Ay.
1: Pero talaga bang single ka?
2: Opo.
0: Naka-jowa dati?
1: Oo.
2: Oo, super. Marami.
0: Sandali, parang may babae sa kabilang linya. Magandang gabi po, line number 2.
1: Hello?
0: Hello, line number 2. Good evening po.
3: Patuyang at abidoy kayo na nalang.
0: Ari naman ang duwindi, oh.
1: Maanyo ka, Chani.
0: Kala namin kung sino. Nakailang jowa tayo, Jan?
2: Marami na po.
0: Marami na. Wala ka talagang may nagustuhan sa kanila?
2: Hindi naman. Siyempre, ganoon talaga yung buhay natin eh. Siyempre.
0: Yung madami mo, ilan ba talaga silang lahat?
2: Tatlo yata.
0: Okay, yung tatlong yon, sino talaga yung ano tumagal at mas minahal mo sa kanila?
2: Mahal ko po yung malayo na.
0: Pero yung mahal mo talaga, sino?
2: Tagaliti.
0: Tagaliti yung minahal mo talaga.
1: May anak ba kayo?
2: Isa lang po.
0: May anak ka na pala. So meaning hindi ka na single. Single dad ka na.
2: Okay, single dad nga.
0: Kundi nalaman single namin pa, yung katotohanan. Oo nga, nalaman na namin yung katotohanan kasi sabi mo nung una, ano ka pa?
1: Single.
0: May anak ka na pala. Saan na ngayon yung anak nyo?
2: Sa Manila po, sa Manila.
0: Nakikita mo pa ba or umuwi pa dyan sa Kalibo?
2: Umuwi pa.
0: Ilang taon na ba?
2: 28.
0: Ano na? Adult na pala. So ano, sa 55 years old, matigas pa rin ba?
2: Hindi nga po.
0: Hindi na tumitigas?
2: Yung ano po yung tumitigas po?
0: Yung ulo nyo po.
2: yung ulo po sa taas ay tumitigas pa, pero sa baba, ewan ko lang sa iyo.
0: Bakit ewan sa amin? Kami ba nagpapatigas niyan?
2: Hindi naman.
0: Dol, baka kaya mong patigasin.
1: Pahipo nga. Baka sakali pa lang ang kamay ko lang ang gusto niyan.
0: Sabay sobo.
2: Hindi po tumitigas pagdating sa mga... Sa babae siguro matitigas.
0: Pero pag
2: sa lalaking...
1: Pa-testing lang.
0: Testing mo. Baka pa lang. Diba?
2: Ano siguro yata po. Yata.
0: Hipuin mo nga, Dol. Yung legs niya.
1: Pakahipo nga. Sabay. Gusto mo niyan?
0: sabi ni Richard, wow, nakapaldo ngayon si Dolphy, 55 years old.
1: Salamat.
0: Sir, ano po yung hinahanap niyo po sa isang
1: babae,
0: isang lalaki?
2: Babae po, hindi lalaki.
0: Babae po.
2: Sa simple lang.
0: Katulad ng
2: simple yung babae lang po.
0: Siyempre, sa edad

0: Kalibo Aklan at hanapin si sino?
1: Dito po sa New Washington.
0: New Washington Aklan. Sige po.
1: Opo.
0: Opo. Ilang taon yung babae na hinahanap natin?
1: Oh, okay lang po yung 30 up.
0: Opo, 55 ka, bakit gusto mo yung mas bata sa'yo?
1: Eh, siyempre, na-edad na po ako. Siyempre, gusto ko po yung bata-bata sa akin ng konti.
0: Alam mo ba yung mga naghanap ng bata-bata, hindi talaga nagtatagal yung may edad sa mas bata. alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit?
1: Ay po.
0: Ang bilis kasi magbayo eh.
2: Hindi naman sa ganun.
0: Hindi naman sa ganun.
2: Sige, sir, kakampihan kita ngayon. Ngayon lang.
0: Kakampihan mo
2: eh. Kasi naman,
0: sige,
2: Troy.
0: Sige, sabunutan kita. Ayusin mo.
2: Kasi
0: sige.
2: Naman, Troy, it, may kasabihan, di ba?
0: Na?
2: Di ba 55 ka na, sir?
0: Oo.
1: Apo.
2: Oh, sabi nila,
0: age is just a number?
2: Hindi.
0: Ano?
2: Old karabaw, eat young grass. Oh, di ba, sir?
1: Apo.
0: Wow, opo, ah. Pasakay ka rin, ha? Masulok-sulokan kita dyan, akala mo? Sige, 30 to 35 years old yung babae na hanap mo. At mga taga saan, sir?
1: Back.
0: Aga-Aklan. Sige, yung mga taga-Aklan nakikinig dyan para mas malapitan na. Pakikontak lang po si Mr. John of New Washington. Kalibo Aklan. Yung numero ni Sir John is, alam mo ba sir yung number mo?
1: 0950
0: 115
1: 11
0: Isa pa sir.
1: Amo.
0: Ha? Isa pa po.
1: 09 0950 11 57 455.
0: Good luck po,
2: okay,
0: sir. Ha?
2: Thank you, sir.
0: Yung pangalang Dina, wag mong i-entertain, ha.
1: Bakit po?
0: Si Dolphian kasi.
2: Dinadaanan ka lang.
0: Opo.
2: Yes.
0: Thank you po. Mabuhay po kayo. Salamat mga taga Kalibo Aklan.
1: Salamat po.
2: Diba, din po.
0: Malapit na tayo sa Boracay.
2: Yes.
0: So, in the future, aabutin natin talaga yung isla ng Boracay. Mapapakinggan na tayo doon ng mga foreigner.
2: Oh.
0: So, this is the time that we would speak
2: English.
0: 100% English language.
2: And this is also the time I could see an apam.
0: Apam that would be Bing Bang Yo.
2: Apam a time.
0: 12 minutes after 11 o'clock, nagpapaday ng phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ine ang XFM, Katropa mo!
2: Exciting!

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Plus, herbal soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Istorya eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karun pa ka na ibalo. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
8: Vision X Plus. Epektibo, mabibili sa mga butika.

0: Zero! Mga tambay lang kami sa wasa babae. Mga babaeng manluloko, pinipirahan lang kami. Kaya ngayon, bakla na lang ang aming iibigin.
1: Dapat!
0: Mga 1K ka na, mas straight matiil mo. Nga nga, mas straight yan, T.L. Dolpao.
1: Kaya nga, ano mo?
0: Ga?
1: Hindi ka ba
0: na mag-slate? Gano?
1: Gakilig-kilig nga sila
0: eh. Oh, gakilig-kilig. Oh. Bisyosa nga, agi. Ba lang yun ang kapital. Hoy, dali na. Hindi ka magduwa-duwa, ha? Pabaskuga ang inyong immune system, pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C, ha? Baskuga ang inyong immune system para mapailayo ka mo sa sipon, ubo, kag trangkaso. Santon Vitamin C ang para sa imo.
1: Kagkon ka panalakit ang inyong kalawasan, mag-cess the pain na pinaka-epektibo nga pain reliever.
0: Ang mga Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Pwede na ka mo katawag now na! XFM call and text line smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi kay Bern Pasagi Kadorna, bag-ulang gid ko din nakapuli sa Bacolod, naka-tune in sa XFM.
1: Wow! Diin ka mo sa Bacolod.
0: Sana all!
1: Kaliman!
0: Watching from Plaridel, Mahogany, alin kay Mildred Bakalso, kay kabalo sila nga manghatag na taradyo. Oy, nakita nyo nga mon nga radyo? Oy, bantayan nyo manda sa ano, ha? Paldoma ng mga taga-Rojas? Paldoma ng mga taga-Antique? Paldoman ang taga-Kabankalan, paldoman ang mga taga-Sagay, kay magapanghatag kami sing damo-damo nga radyo. Hindi lang kay 100 kabilog, kundi times 10 sa 100.
1: Oh, grabe!
0: 100 times 10.
1: Pwede, 1 plus 1 lang blan.
0: Karton-karton dulp mo?
1: Oo, gana, kita ko man
0: kita to. Kita mo to sa stockroom sa Manila naton nga head office?
1: Yes.
0: Grabe nga mga radyo. Dayon, ang radyo nga na, the best ang iya quality kag hindi kalas sa kuryente. Amo na gani, kung may mga guba, kamo na nga radyo, o kung gulubon pa lang, idulong na lang di sa amon, kag bayloan namon sa bag-o.
1: Okay, fine.
0: Dala ang patigin pang lansa ng mga radyo.
1: Amo ko dya. Dala nyo di ang ibang kapon na radyo.
0: Pati ka na. Inyo na iya-diretso kung sa din ka mamamati. Basta kami diri sa XFM, magapanghatag kami sing radyo. Ang pinaka-importante da, ang gusto nyo gidya nga pamatian, hindi kay ginapilit ka mo.
1: Correct.
0: So, amo na ang amon nga paghihimuon, diri sa Sagay, ang akong diskarte, kamuya makadto sa istasyon, kag mangayo ka mo sing radyo.
1: Nice.
0: Kaysa dira pala nga daan, naghatag ka mo effort, so meaning, inyo gidya pag-alagaan, kag palanggaon ang radyo nga ihatag namon sa inyo. Di ba, Dol?
1: Oh, correct.
0: Kailangan man akaroon nga, malibot ka lang da, tapos ibilin mo lang din ng radyo, bisang wala sila na namian. Kanugod lang.
1: Amugid eh.
0: Manami ginaya kung sila gidaya ang makadto sa aton nga istasyon, kag mangayo sing radyo.
1: Amugid ka para matutulan nyo man kami di.
0: Correct. Kag pwede ka mo dahil kapa-autograph sa ano, sa mga paborito nyo na DJ.
1: Autograph. Na.
0: Ano hambal ko, wow?
1: Amo na gani, autograph.
0: Autograph.
1: Aba, para klaro, fan sign na lang.
0: Wow! Fan sign with, ano, with, selfie picture, ah, para may remembrance man ka mo. Ah,
1: na may signature man na mo.
0: Kaya siyempre, bisa na mula ni amon ng mga itsura, malahalon man ikong iprinda sa Palawan mo.
1: Eh, tinawin yung blapagawad bala.
0: Depende sa kaso kung pila ang bill.
1: The wanted eh.
0: Ari na gamat-amat na kita mo pag-post na ton sa aton page. Ang mudamo ganyan ga gakinahanglan sa radyo. Nga XFM ganyan ila gusto.
1: Kaya actually bala, ako yung gapati pa ko yung yapon nga, nga. Mas damo yapon niya ang nagapamati sa radyo kaysa galantaw sa TV.
0: Correct. Nga nagadepende man kung kaisa sa lugar. Gadepende sa lugar kagadepende man sa istasyonan kung may ginahatag o kung wala
1: nan
0: kay sa subong nga panimpo kung wala kaya may ihatag ya baliwalaon kay nila ya
1: kau galingon ta eh.
0: Oh, i-take note nyo ha wala labot sa radyo pati amon lawas kay katarungan ipatilaw namon sa inyo ang pamangkot kung masahuan nyo masigisigi kamo ayhan sikretuhon talaga.
1: May messenger man kami.
0: So bantayan nyo ha kay ginapaabot na lang namon nga maano na bala madulong na sa amon ang mga radyo
1: ma-deliver na di sa amon
0: then i-update ka mo namon sa amon nga Facebook account dira lang kami marila isang pagpabalo sa inyo kay ti kabalo kami kung naga-follow ka mo dira kag supporter kag solid listener
1: correct.
0: Kami sa XFM
1: kay makatukid ka mo diya mo
0: mahibaluan nyo ginaya kung saan o na kami manghatag sing radyo
1: correct.
0: Pero kay ginpost na official nga maabot gina matupa gina sa inyo nga mga sakang.
1: Ang masilingan namon diri sa XFM, wala pa Paskwa, wala pa gani, December, may Paskwa na.
0: Correct. So padayon lang sa pagpamati ah sa XFM Philippines, sa Negros gina, bilogan Negros ng mga XFM radio station. Madamo pag ini actually. So sa subong ang San Carlos sa Negros manog open man tapos ilawag ko na lang sa Kulasi. Bantay ka muda mga taga Kulasi Antique. Kaya ara naman kami da dugay-dugay. Oh, di ba? So may ara na kita San Jose, may ara man kita Kulasi, may Iloilo naman, may Rojas, may Calibo, dayon amo na no, nambal ko na no, Calibo, Rojas, Antique. Kag Kulasi. Ang Kulasi naman mo na nang pinakapunta sa Antique pagid. Nga kung ma-broadcast ka sa Kulasi, malabot mo na ang imong signal dito sa familiar ka sa Semirara Island.
1: Di na siya.
0: Antique.
1: Hindi pagid tanto.
0: Wala ka kadto Semirara?
1: Wala pa.
0: Oh, ang Semirara Island, sakop man siya sa Antique, pero kung madumduman mo ang ginakwaan sa mga coal na bala, na mo na ang ginapagsugnod sa power plant, na amo nang Semirara Island. So kung mag-andar ang Kulasi tapos bugahan sang 1 million watts.
1: Wow.
0: Malabot na sa Semirara kag sa Mindoro nga area.
1: Lambot pati Mercury.
0: So grabe ang expansion subong ni boss naton na
1: yes.
0: Rimilito oy and Madam Olivine oy kay tungod nga ang XFM nagahatag sing komprehensibo kag tutuod nga pagbalita kag ang tutuod man nga entertainment sa katawhan nga nagapangasubo kag kinahanglan sing sufficiente kag insakto nga balita.
1: Mm-mm.
0: Te, di ba? Sufficiente kay insakto nga balita.
1: Di ka kinahanglan sang subo.
0: So sa subong may exit na kami, balik kami buwas.
1: Oo,
0: 9 to 12 ban sa Gihapon. Salamat sa mga tech on duty ha. Nagutod-utod sa makadali pero nakalahutay gid man nga matapos kami. Thank you gid sa effort sa mga technician, broadcast technician sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay. Kag syempre sa pagpamuno man sang ila tag sa ka mga guwapon nga station managers kag sa ngalan sang amon nga CEO ug President Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tison.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios amigos amigas.
1: Patria adorada.
0: Good night.
2: Exciting!
3: XFM 103.9

0: testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Sansone Plus Herbal Oil.
4: Ang galang kati-kati.
5: Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyo
5: magaan.
3: Sister Pain.
6: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pabili sa mga butika. Sansone Gold. Coffee Mix.
8: Sister Pain, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan. Nakap

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Sa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodolin Tacuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from
1: Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.

0: Marathon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Marathon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eri. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasog sa atong natulaan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Show, a quality product of Yesto Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansan Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansan Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansan Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-System Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute Pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-System Pain.
2: Kamkalang pain.
4: Fast and safe.
2: System Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: The pain.
4: Bibili sa mga butika.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayang gapa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Assist the pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Southone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Exciting, bro!

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe, siya ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng wound.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Wanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo Wagas.

0: Parang Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika, Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Quintuple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Sa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work amo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutatayon. Makapahubin pa siyang nungo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malou.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pabili sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Samphone Gold.

0: bumibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang System Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang System Pain.
3: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel Sangtapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: XFM.

0: sa susuko.
1: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Sunfall Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Sunfall Plus Herbal Oil,
8: ang pamahid
7: ng all-in-one sa presyong magkaan.
8: Sunfall Plus Herbal Oil,
7: System Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
7: System Pain, tanggal ang pain fast and safe. System Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Sunfall Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gitingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Sunfall Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sanfone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na
0: world. Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes, good news! Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa

Good morning, Pilipinas! Good morning, siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas! Mga katropa, sumungi ang adlaw sa Martes sa Mayo de San Nueve, tag 2026! Good morning sa mga katropa natin nga bugtaw na! And syempre mga katropa, tutok na sa atin niya nga Facebook Live o kung sa inyong mga tag sa Karadyo Kay. Live na kita sa atin official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Syempre, babatiyan naman kita sa inyong mga tag sa Karadyo. Yara kita sa atin niya Radio Frequency 96.7 and 103.9. Mga katropa, babatiyan na kita kag malantaw sa atin niya Facebook Live. Kaya tutok na. Subong mga katropa, nga adlaw sang Martes. Mayo 19, 2026. Kamusta ang inyong mga gising? Kakaoras na ito mga katropa, alas 4:48 na! Subong mga katropa ng adlaw, no? To syempre ba? Aga, pag-ijama, batsyaga, nagid naton ang kainiton. Yes! Kaya yung mga katropa, subong nga pagbugtaw pa lang, bao, grabe na ang kaano no, ang kaginot, ang kapaang. At ito ba lang dumakahambal, kaya bala alas 9 na sa aga, pero alas 3 pa lang siyang kaaga. Amo na, kaginot, subong, ano, ang aton mabatsyagan, na grabe. Sabis ka nga daw, hindi ka tigpaliligo ni nga person, maligo ka na lang gito. Tapos kung sang una, ang imo nga paligo kay once a day, subong dumaka twice a day. Oo, daw amo na ang sitwasyon, subong itong sa kain nito sa kapanahon. And subong adlaw mga katropa, no? As what I've said, May 19 kita 2026, Martes nga adlaw. Ang Negros Occidental ay aras sa gihapon sa danger level, no? Sa ginpagwa sa Negros Occidental Operation Center nga highest forecasted the heat index nga naglabot sa 42 degrees Celsius. Mainit! That's why mga katropa nga tiyas sa permitted na ginabensyon na perminaton ginatugyan sa inyo kung gina-advise mga katropa. Napanugyan naton nga mag-inom gin sa mga damong tubig, magdala gin sa inyong mga payong o kung inyong mga kalo. Dira. At the same time, kung kinahanglan, malang hindi na kamo dira mag, ano pa no, hindi na kamo mag-guwapa sa inyong mga tagsakapan ni malaki kung workplace. Kung init, please do. Kaya nga ha? Sakit-sakit yung init subong. Sakit pa sa tampa, sang kilala. Grabe, oo mga katropa. Grabe, kainit subong. That's why, halungan ginatan na itong mga kaugalingan. At the same time, pwede gid ka mo mga katropa nga mag-inom. Sa nga ito niya nga mga vitamin C para mapabasko ang inyong resistensya adlaw-adlaw. And speaking of vitamin C, dari mga katropa sa ito niya nga estasyon sa itong programa at gina-indursugin sa inyo ang vitamin C sang yes to health mga katropa. Ining atong nga santon vitamin C. Atong nga santon vitamin C mga katropa ang makabuligid sa imo lawas yang maging mapag-on. Maging nabaskong imong immune system, imo resistensya. Agod makalikaw ikaw sa balatian ako na palayo ikaw sa balatian adlaw-adlaw. Imina ang aton nga nami imnon adlaw-adlaw para sa baskog nga resistensya kag maayo nga panglawason ang Suntone Vitamin C. Oras natin 4:51 na! Sa mga wala pa nakabugtaw, ari na ang programa natin nga pampuka ko na aga. So, gising, gising, gising! Ayan, sa ilan ni Sir Arnice Erida, good morning. Gising na po sila. Mayong aga dira sa inyo, no? Mayong aga sa mga nagpamati sa ilatag sa karadyo. Sa mga nag-biyahe, aga,
Tapa. Good morning. Si kay Ma'am Elvira Gilugo. Good morning, man. Anong ginaluto to ng sudaan aga pa, Ma'am Elvira? Si kay Ryan Paul Borgon. Good morning. Aga pa ko nagutom. Pero si Mutan ko to, nagagisa aga pa. Tapos masimutan mo pag maglabay ka sa dalan naga pa mga baho sang tinapay nga bagong luto sa bakery. Makahambal ka nalagi dyan. Ay, kunamit ako. Tapos ang iba nagainit na tubig para magpangape. Diba? And of course, speaking of kape mga katropa, no, atong kape nga healthy. So mga muni oras mo ka namin, hindi pa nga peke. You know, medyo dulong-dulong pa. Hindi naman makambalas si yung mga medyo tulutog na no? Kay paang na. Medyo dulong-dulong pa, no? Para makabugtawa ng mga bagong bugtaw. Mga katropa ang aton. Nga kape, there is a yes to health. Ano, sa XFM, magkulog na pakilalagin natin sa inyo. Ang aton nga, Santone Plus Coffee Mix. Ang ating Santone Plus Coffee Mix, mga katropa, ang inisa ka coffee mix nga para gid sa tanan. Hindi para sa inyo mga kabataan, para sa inyo dira nga bugos ka pamilya. Kaya ni mga katropa, wala sang coffee beans. Hindi may arat namang sang mangosteen, sang soya beans, kag malunggaya. Perfect for the family. Perfect imnon kada aga. No? Especially kung hindi ka mahilig magpamahaw, mahilig ka lang mag-personay, mag-coffee, kag mag-bread. Yung Santone Plus Coffee Mix ang para gid sa inyo. Wala kontra, no? Kahit tungod nga soya ini para sa kabataan, para sa pamilya, para sa aton lawas. Santone Plus Coffee Mix. And syempre, para sa mahilig naman yung magkapigid, mga katropa, meron kita sang kape nga isog pa sa ako. Anyways, meron kita sang kape, mga katropa, sa mga may high blood raw o kung sa mga diabetes, no, sa mga managalikaw abi sa ano no, sa kalamay, sa may mga diabetes, mga katropa, meron kita sang kape nga para gid sa inyo. Ring hap nga premium D3 coffee mix. Ang ato nga premium D3 coffee mix, mga katropa, ang mayara sang stevia pampatamis. So, wala inisang kalamay, stevia ang ginagamit nga pampatamis para nga tanan ang pwede makainom sang kape. Plus may magazine and vitamin D3. So, diin ka pa, dari ka na sa kape. Nga healthy, no need for sugar. Just add your water and drink your coffee with premium D3 coffee mix. Kag syempre mga katropa, may isa pag kita ka kape. Hindi naman pinakabago mga kape sang Yes to Health. Ay, favorite ko na eh. Kaya mga katropa, ina yung kape nga. Hindi lamang healthy kag namit, kundi skin care mo pa. Skin care mo pa mga katropa because may aray nisang glutathione kag collagen. Ang ating Santone Gold Coffee Mix. Ang ating Santone Gold Coffee Mix mga katropa, may aray sa mangosteen at chia seeds, malunggay, turmeric, coffee. Kag syempre gani ang glutathione kag collagen. Kasa din yung makapanamig sa mga kutis. At the same time, healthy pa sa himulawas. Manamit pang sabon. At din kapadre ka na sa pinasahing nga kape, the Santone Gold Coffee Mix. Oh, that's why inatakbo na sa inyo mga tubig. Kay mga penata, mga katropa. Sa kay Alberto Norming Loreno, good morning. While you're watching and listening ko na sa Talisay City, Zone 15, Negros Occidental, good morning. Kay Sir, ano dariwa? Alberto Norving Loreno, good morning. Ang bagay, enjoy God blessing ko, no? Enjoy life and keep safe. And God bless. Thank you so much, Sir Alberto Norving Loreno. Keep safe mo ka mo dyan and God bless everyone. No, sa mga taga-Talisay, City Zone 15, Direwa, Negros Occidental, good morning sa inyo dyan. Sa ila ni Randy Medalia, good morning. Sila ni Althea Servando, good morning man. Kay Kim Vincent Ibanez sa Mayong Aga. Sa inyo mga tanan mga katrapa. And as tips of... At this moment, you're still listening mga katrapa sa programa naton. Yung pangpuga ko na aga. Dari sa exciting Pilipinas. And at this point, I know you need some music. Samtang ka nagpreparar sa inyong mga pamahaw. Samtang nagadiga mo ka mo sa inyong mga kusina. Of course, samtang nagadrive ka mo dira. Mga katropa padulong sa inyong pagkatuan. Lalagawan man o kononobrahan. I get you, everyone. And now, para sa ito naman yung musika, dasig na mag-rock-rock kanta.
Arewa, banal na aso, and sa itong kabayo, and Taxolok by Bamboo. Hey, banal na aso!

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang ako.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
6: Istorya eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
7: Wala o halagid ka pre, oy! Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas!
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heider, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang Picto.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
18: XFM 103.9.
19: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than never. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
20: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
21: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
22: XFM, good how?
23: Kayo
10: pagbugtaw ko, balita din mo.
13: Na XFM kid!
14: Yung nanyang music ah!
13: Na XFM kid!
10: Ay...
22: Wala ka lang yung music magkatapos mugtaw ko, wala mayarap yung mga balita. Wala sa amin, bigit mga DJs na lakad.
23: Wala sa konkreto nga sa
24: wala sa katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply...
13: May how kita pa...
24: Enjoy lang.
13: Nga XFM, gid how?
25: Timo!
18: XFM 103.9
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa inyo dyan, sa mga katropa natin na nagatutok daw. Mayong aga. Kamusta nang yung mga naluto, mga tinigang dyan? Make sure hindi labutan noga or else paktay ka sa iyong family. Sa iyong pamilya, nagutom na diraga. Mga katropa sa liwad, live the live kita sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita ang

Morning. Kaya Ma'am Mary Vicky Gano, dra sa talutog mo siya, ha? Good morning! Good morning man sa ilaya ni, ano liwat doon, ni Sir Alberto Norping Loreno. Good morning sa inyo dyan. Sa ila man ni Gino Marie Trans Palma, good morning. Sa ila ni Leo Pasigue Reyes, galantaw siya sa Bukro from Pututan, Iloilo. Good morning sa inyo! Lambot pa kita, Iloilo. Salari, Sir Doms Banhao. Good morning, Hamalia. Good morning. Abisan, wala lang, na lang na idol. Wapa ka man, yapo. Wapa ka man, yada. Kita, ako ng, ano, ng lipstick. It's not lipstick, though. It's, ano, it's a lip serum. Biskan, wakay na ni Kuno. Sige lang, bala! Pag magdugang akong balag wapa, no? Sika Jason Devaro, good morning! Sila ni Althea Servando Galidjan, good morning! Sila ni Sorani Medalia, sa mga taga Barangay Palaka, mandrakali sa Valladolid, ah. Good morning! No? Matama, tanin sila digto, assemble! Assemble! Kaya lang tanin sila digto, guys, ang sunrise. Oh, kaya lasing ko, 13 na! Sabang naman mga katropa, enjoy naman ato na ato naman yung Pampa Good Vibes aga pa. But before that, nabatian nyo to kaginang aton nga musika. Habang may tatsalo at silang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Kasi isa naman niya, banal na aso, santong kabayo, natatawa ko. Though, mamang isa nagkatabo sa Pilipinas. So, and although we give a positive vibe sa mga gamakatrapa, let's also mention man yating mga nagkakatabo sa mga sa aton nga country, sa aton nga county, Philippines. Kinsa diin mga katrapang imagine, ano, nagkakatabo sa Senado. Napatibantayan talang, but hopefully all is well and we will get the justice that, you know, we're seeking as Filipinos. And also, hopefully, no, ng ating mga katropang mga kurakot na. Magkaladulaan na rin sila sa mga posisyon. Magkaladulaan na rin sa power, no? Sa atong niyang, pungsod Pilipinas. Parang, wow, mangitawahay kita. At the same time, hopefully, nga mangin open mo ng eyes ang each one of us, no? Sa kita, Filipinos, parang ati, kita makapili man sa maayong politiko, mas manami igro kung tawagun natin sila nga leader for the future elections, mga katropa. And kahapon na May 18, last day sang of voters registration. So tanan nga nag-register kahapon. Hopefully nga natiwaling yung heart nga mag-choose sa manami maayo nga leader in the future. Kayo, tanawan nyo lang kakatabo subong ay ginampangan nila yung Pilipinas. Ite, dapat ginaboto kami sa isang tao na to earn 300,000 pesos sa mga congressman and more than nga money, no, sa mga tag-aspect na posisyon sa Senado, Senator, and Vice President, President at all. Ginaboto kami da to lead the people at the same time to responsible for public service. Pero imagine na, nagkakatabo sumong kita nagkakayawan from last month, no, from that grabe nga pag-increase ang fuel price, mga katropa, until now. Although wala pa nagdubo, di ba na nagtaas, pero wala talaga nagdubo. From now naman, mga katropa, nga tiye, you know, gaginamo to sila. Kita naman nagkakapektuhan, kimadamo sa mga issues nga dapat nga ti tutukan kung tani, pero kay gaway-away na sila sa babaw. Ti, ang mga, for example, last week, nga ti ang isa tani ka hearing to our session for the farmers ang nag-cancel tungod yung nga nag-inaway-away sila, yung naglalisay sila sa Senado. O, diba? Oh my God! Shame on you all. Be better. Be competent. Be good. Hopefully, ha, mga katropa, no, maging ayos na ini. And hopefully, aras sa kamot nato na ang tagumpay. Keme, aras sa aton kamot, mga katropa, ang future man nato, no, sa mga nagabulag-bulagan dyan. Sa mga panatiko, loyalist, come on. Gamay lang nga paalala sa aton nga mga tagsa-tagsa.
ka mga dughan ka kapaminsaron this morning. Pero let's go back sa aton nga papa good vibes. Sa mga aga sa aton nga TikTok and video.

0: Ayo mga katrapa, tutok na sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na ang aton nga pampagood vibes nga video from TikTok. Ano man ang kis ano mo? Isip pa natin nga, katigulang na sa atot, pero kis abala may mga bagay nga na dubula kita buot sa gihapon. Kaya nga katabo gihapon yung supposedly at our age. Napatuhay na lang nagkakatabo. Diba? For example, ang at our age nga gulang na ta, makasandad ka pa sa public spaces. Like, oh my God, that should be happening way back a decade ago. Diba? Pero subong, Tito Kaluya na naya. Or for example, nga at my age, abi, hindi man ugat edad. Pero at my age, for example, tapos nagutod ko bang sa kiana, kiwi, kambang. That's supposed not to happen. Kasi gulang ka na. Tapos hindi ka pa dyan pong kabalo mag-style sa buhok mo. Like, you have that intrusive thought sa gihapon nga mag-utututud. Uy, come on. Be mature. Grow up. Pero, hindi ganon. Kasi nangyayari yun. I remember a year ago, ginguntingan ko ako nga bangs. Asta, hindi sa babaw. Ito ka ako nga, no, nga kilay. I don't know, that time, binakabayo na ko, nagkanto ko sa isa ka-event. Kagang event ito, Miss Universe Negros Occidental pa lang ito datay. Miss Universe Negros Occidental. Invited ang media kay isa ko to sa nag-question-question. Tapos, manuglakat na ko, mag-do something kulang sa tsura ko. Naka-makeup man ko, tapos nakabayo na ko. Hamal ko, what if mabutang ko bangs? Diba, guys, ako mag-bayo. Tapos, naglakat ka na gid. I put my bag na on my shoulder nga mga lakat na gid ya. Mayabi pa ko nga ginakaptam nag lakat na gid. Hamal ko lang, wait lang gid. Doon na, may guro nga yan kung may bangs. Ay, kin ko ang gunting sa lababo. Kagigunting nga nga ako nga buhok. And you know what, guys? Lepot-lepot siya. And wala ko yung mahimo. Gani, kagadali na ko ginawa for the event. Tapos pag-abot ko din sa event. Feeling ko doon nagnubo. Pag itang buhok, kay doon nag... Ano pag itang bala, doon nadula. Pag itang pagka-stretch ko sa'ya. So yon ang gawa ko daw esh... Ano, ano ka... Esh-esh lang. Kailangan na nga ito ka... Wala, ito ka yagit ka lang po. Pero ha, ang tsura ng mga pang Asia's Next Top Model. Oo, ito pang Asia's Next Top Model, pero wala akong nagsiling nga model. Anyways, no, so, ano pagit mo lang mga bagay? Nga, tagis, ano mga haba na ito nga? Lo, sa kagulang, nasakon, kakatabo pa ni Earth. Oy, tagulit ka na, mo pa ng kakatabo. Aram na mga katropa, ha, ola, tawa na ito, live na live sa tanyang official Facebook page. Sa liwat, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, ari na, tiktok ka na!
1: Mape-pressure dahil hindi naman konti sa buhay. Hindi naman sa buhay, dapat mas magaling
0: ka sa akin.
1: Hindi mo kailangan ikita niyo iba. Hindi mo rin sila kailangan sa bawang.
0: Oh, makita na itong subong. Ang electric fan. Nag-umon siya ang buhok. I don't know na yung tingin mo. Yan ay...
1: Hindi na kailangan. May dalawa na gawa. Mas mag-improve ka ang gagawin ko. Kaya ko man, mahala. Next lang.
0: Katropa, as you can see in the video, grabe, the presentation, as you can see in the video, ang iyang buhok, naggumo, nagtiyog-tiyog, naglupot-lupot sa electric fan. Kaya wala nga daan, shield, what do you call that, cover, oh, ang iyang fan, sa iyang electric fan, gini mo, iblo. Sa, yes, I believe, ang mugin malang natabo, no, maybe, kapamalani siya sa iyang, based on our theory lang ha. Feeling ko, gapamala siya sa iyang buhok, tapos nagtubang-tubang siya sa electric fan. Tika kalabala, dula ba pa yung buhok sa buhok ko, no? Tapos feeling ko, nagpamala siya. Tapos, tanawan yun, basi naka-ano ni siya, nagbalikid lang ni siya gamay, kaginlamon sa electric fan ng iyang buhok, ang friend niya, to the rescue. Yawan, kakas niya buhok, di na lang ako na die. 2x3 na lang ako na clean ka. Or maybe, aside from nagba-blower-blower, di siya nagpamala siya kabuhok yan. Kasi nagkanta-kanta ni siya. Amo na ginobra ko mo. Pero mayo lang ito yung amo niya. May cover ito yung electric fan ko. Ito do medyo alang-alang. Nga maipit ang buhok. Kita mo na nga, wala lang. On a random 12 a.m. or 11 p.m. Every morning, I just, di ba, feel nga, ito ka namin kanta, ha? Tapos matubang sa electric fan, makanta, heto ako ngayon. Nag-isa. Basang-basa sa ulan, pag inabiskan niya, wala ga ulan. kanta ni siya tapos amo ni nagsulod niyan or ano pag ininghimo. Ina basa gin hambalya. What if ibutan ko dibi buhok ko kaunon ay han ka electric fan. Diba? At as what I've said, mga katropa, there are things or times nga may mga bagay nga hindi na ito ma-expect ka. At our age, makasaling kita hala, matabo pag niya. O isa, pag ikaw ka na dumdumlan before, I think that college na ko. Diba, sa una, ang mga kisa, naging sa una, pag ito pala. Ang mga musa nga bagay, abi, kakatabo siya kung mga elementary ka. Muna. Kita mo nang ang pungos, nga, I mean, ang kusay, nga ano siya, nang isalan na bala, hindi siya brush ha, ang comb lang ginabala, mga kadrapa. Nga, usually plastic. Sa bata, ako wala ko ng experience, pero sa college ko, I don't know, nung nagsuod sa utok ko, nga ilibot-libuton siya sa buhok ko. And, syempre, yawan ko kakas. May klase na, wala pa ko kagawa sa dorm, gaginawan ko kakas, na parang sumali sayaw. Diba, like a random, abi nga, ano, nga thoughts. Tapos gina ubra mo like, ang gwa muna diba like pero sige lang mga katropa there are things ganyan nga muni kag maka ano kami ha makatuon kayo lesson learned. Ay hindi ko na tagalipag ubra Honda soon eh, pero ang mga iloy tiyak gini ka na makabatik kag gini nga katigul et na sa imo wala kag gini ka pataka wala kag gini ka patubos ang buot mo tanan-tana na lang anyways sige lang ang buhok lang manalaba pa na in case nga utdan. So, hindi na lang liwat mag, ano, palapit, gid mayos, electric fan ang imong buhok. Kamuya, mga katropa, ano ang inyong mga memories? So, hindi nga mga sitwasyon sa atong kabuhi. Thank you so much, kita, sa mga nagupod sa ato. Dari sa ila ni Ma'am Melanie Martisano. Manya, good morning, Ma'am Wendell. Kamusta na? Watching live ko na from Suchalapak, Toldol, Barangay Robles, Sala Castellana. Kaginapag-greet lang niya ang family Martisano. Kaya, salamat, kita. Ma'am Melanie Martisano, thank you so much again sa mga pag-monitor, no? Dari sa programa na ito kasi mo family dila ay dira no, sa may Barangay Robles sa may La Castellana. Okay lang good ma'am, no? God bless man dira sa inyo, ya. Sa ilan ni Etsmi, Chell, good morning. Ay, Chell, good morning. Kay Jeffy Javier Peroy Edwin, good morning. Kay Keche Gonora, good morning. Mayong aga sa inyong atanan. Aras natin oras! 5:25 in the morning. Alas 5:25 na. Kaya mga katrapa, tutok na. Kaya kita mga katrapa, magpatukar na naman sa mga musika. Nga for sure, magkapabugto na naman sa inyo. Kung kagina, mga pang-open to sa ating hearts and minds. Habang may thoughts alone. Mama, muna. Sabag naman niya. Ano naman, pampa. Init naman niya sa ating nga lawas. Ayun dato, mga buto-buto. Are you ready? Mag-ocho-ocho for your buto-buto. Arena, mag-ocho-ocho na.

8-8 pa. Mga tropa, oh, wala pa man alas 8 ah. Oras na to na alas 5:30 na. 5:30 in the morning. Kagte, kamusta? Nakagalaw-galaw na kamo bala? Naka-8 na. Kaliwat, good morning! Good morning, good morning, good morning sa ilan ni Nangtay Ding. Good morning! Hi, Nangtay! Good morning! Sa mga katrapa na tira, good morning man sa inyong katanan. Sa mga nagpamatig silang mga tagsa-tagsa ka pa ni Malay. Good morning! Subong liwata, Martes kita ng adlaw. Mayo dahil sa 9 to 10 mil, 20 size. And sa may mga birthday today! Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y mal...

0: hindi pa happy ang birthday sa kanta ko. Salamat sa tanang yung mga nag-celebrate sa ilang kaadlawan, sa ilang mga birthdays. Happy, happy birthdays and more birthdays to come. Good morning! Salamat mo at mga katropa. Thank you again sa mga nag-upload sa itong programa. Andre, sa exciting Pilipinas sa ilan ni Ma'am Melanie Martisano, sa Randy Martisas, sa Ma'am Shirley Arevalo, Ma'am Marivic Kipgano. Thank you so much again sa ilan ni Shirley Arevalo, Tristan White Gulay, Alia Punan. Good morning. Sa ilan ni Ernice Erida, kay Ma'am Ruana Capin Montano. Good morning, man. Sa kay R.A.L.K. Good morning, Ambalia. Good morning pa. Shout out sa tanan ko nung sundalo na naglalakad ngayon sa kabundukan, Ambalia. Good morning sa kay Nang Tiny. Good morning, man. Kay Kitchigonora, kay Jeffy Javier Peroy Edwin. Good morning. Kay It's Me Chell. Wow, good morning. Sa kay Geno Marie Transpalma. Layo pa si Reyes. Good morning, man. Sa ilan ni Sir Thomas Manahaw. Jason Diavaro. Good morning. Altea Serfando. Kay Sir Randy Medalia. Kay Kim Vincent Ibanez. Kay Ryan Conrian Paul Borgon. Good morning. Mayong aga. Thank you so much, kids. Sa mga pag-upodin niyo subong aga. Sa mga katropa mo natin. Sila ni Nung Jojo. Dira, good morning. Sa mga katropa peeps natin. Sa Kabangkalan City and sa Cavite City. Sa Guy City, Tanana, no? Sa Magbago City. Dira, good morning sa inyo. Sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Sa malambutan sa aton, yung signal and frequency. Mga katropa, thank you so much. Sa mga Facebook Live viewers mo naton all over the Philippines. Good morning sa inyo. Kag, syempre, no, mayad gaat na. Sa tanan-tanan nga mga bugtaw na dira, no? At mayo nga pag stretching. Samtang sa mga nagabiyahin na padulong sa ilang mga pakantuan, nag-drive-drive na subong. Halong kita, halong inahinay lang. At the same time, ara na makita ko na sa gwa mga katropa, nag-sidlak na si Haring Adlaw. Masanag na kita ko na rin kahoy kung mga dahon from our radio booth. So, bugtaw na kayo dyan sa liwat. Bugtaw na! Yan! Saliwat mga katropa, kung kaupo din niyo, pampukaw, kung aga sa programa natin nga Exciting Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario. De hasta naman, boss! Thank you so much mga katropa. Happy, happy, happy Tuesday! And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.
3: Gusto

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Isa naman kabyan ang nagpamatuon sa kanami kag benepisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa nga akon apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nakakapi ka na.
5: Nagagwapo ka ba?
7: Santon Gold Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
8: XFM 103.9.

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunpon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila siri ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ningalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito na ni mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawa na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sining paghatag sa inyo sini sa dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, The Art of Naturopathy, a Natural Cure, Balance, and Wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula. Pero may sa aton talakayan, gaupod gida niya mga suwestiyon na ton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat na aton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat na aton likawan? Agod mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abalak inahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon, bala? Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa na to sa traffic flow para mas mahap pus nga intindihan huna-hunaon naton nga aton sininga digestive system ang aton sininga tiyan aton sininga tinai kasubong sang sa highway may ara sa nagaagi dira nga mga salakyan may magagmay may tsaktuhan lang kag may dalagko ang mga magagmay nga ini halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila ya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Ang balsang kilala. Ang kilala na ito, kung hindi ka balumag, banak-banak kang maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa na ito, inisa, ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utano naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga, kadakuon kun sa salakyan. So, kasunod inisila sa mga motorsiklo. Siklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kon mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod naton na ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies o kon ang mga utanon, among isunod naton sa, ginatawagin, una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ng fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos, isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kaga utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at dyan. May traffic jam kung sa highway pa nga matabo kaya ganisulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga dyan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani, mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga maging beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1, 3. Dapat ta, antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kung before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ng aton sini nga digestive tract kag gina-hydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinang lanon man nimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang ginasuggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gininom naton nga tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-ka.

0: bisita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Kadamo sini naka feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kun makainom sila sa Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon, pero ang iban sini don di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagid liwat ta pa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes, and then pagkatapos sa kaon 15 to 30 minutes may iban nagainom tunga lang sa cup, may iban nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulog balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya problema naton balansa aton sininga mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani gulpi lang magbatyag mansang palang luya. Pero sa nagainom sa Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sininga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon, panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation, and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sining kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dire ka mo sa sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila, kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online, pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa ring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product, then pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
2: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang

0: Apple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ngay sunod naton sini, kundi before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo naton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food naton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sini nga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon naton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kagka kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos hulat ka. Kung gusto mo gid no nga masunod mo gid ang giningaton sini nga gidatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kada ko benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi nga utan, may petsay kaabi, may munggo kaabi nga sinabawan, ukon may linaga kaabi nga okra, ukon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan, ukon aton sininga linapuhan. Sample.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan aton ang sakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglanon aton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man ato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan bilang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kag nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man naton ina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kung gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice, o kung black rice, o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no sa aton sining pagkaon may ara pagkita sining kalanon masunod sa aton sining protein kag carbohydrate sa aton lamisa amo ni gidatawag fats kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga maabsorb kung maproseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo maabsorb sa aton sininga lawas, hindi maayo maproses, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sang gataman, sang niyog. Ang ibang sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sa ni kaon do liwato na kon optional ini liwat para nga masettle nga aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion. Pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon, amo ang pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amo ning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun ginaton kay way naghihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation. And then Premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sini nga kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung gainom magkita sa Premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold capsule, Premium D3 D3 capsule kag Sunthone na vitamin C. Sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dire ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya doon kinanglan gin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kung waay sing dessert. Ang sabat siya ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganyan sang iban siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sing dessert tapos naton kaon. In fact, kung kaon to ganyan sang dessert sa mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, naku, pag niyang chansa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sang aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton nini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man aton mapasunod sang husto. Ilabi na gid kung mauli hi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kun masebo nga mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magdi-resulta gali sa ginatawag overeating. Posibleng magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod ganin nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto mo

0: may ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sinong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa itawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency, resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sinong sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa lawas, Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin si Bandera nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Sunthon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sa nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababayenhan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga, siyado ka, gin-idea ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Sunthon Plus Coffee Mix. Kaya nag-akalma siya, kaya nag-anami yan sini nga mudo kung makapangapi siya sang Sunthon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani, isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababihan niya may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa nga memory. May benefit man ni ng lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sa nga lawas, magpagsik man ang aton sa nga lawas, mabuild ang aton sa nga kaunuran. May ara man siya sang plant protein. Ang ining Sunthon Plus Coffee Mix kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo.

0: Coffee Max Premium T3 Coffee Max. Nagkape ka na? May Samsung ka Environment T3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium T3 Coffee Max.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sini nga aroma, pero suabe ang iya sini nga efekto kung imo siya mainom, masa diyo sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sini nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sini ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sini nga tulan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sini nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung liba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silaks ng adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sini nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sini nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kung halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kung imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amon inyo sini problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagkakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kaya hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakadto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyong sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyong sining laboratory test. Taas inyong uric acid, taas inyong cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyong sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sinis na nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sinikinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kagaway makamusin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta kay libre ang ilasadra nga consultation. Pinagi sa lasini nga alternative medicine consultant at yung bintaha pagidra kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundiin pa magpinangita sa mga susuplemento ngayon nyo sini kinahanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes

0: bulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinahandan, ini ang inyo certified naturopath or practitioner, Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes paman mangin ulihi ang tanan.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko.

0: Ice Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ice ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective. Turbo.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bilis sa mga buki ka.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang yung music. Magkatapos mong talk-up lang. May arap yung mga balita. Plansong namin, bigit mga DJs nila. Kanya,
5: wala isang kongkreto nga sabat.
6: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
5: Simply,
3: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
7: Timo!
8: XFM 103.9
9: XFM Network Philippines.
10: Mga katropa,

Live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalatiri mo mamatiyan. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news.

0: XFM News Express Manila.
1: XFM time alas 6:18 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling kaman sa buong bahayin sang kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sa atong kapalatong tunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: At lang kita sa buong mga katropa sang Martes, Mayo 19, 2026. Kagsubong aga mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinar.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyo mga katropa makaudan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor, drasubong sa aton, paagi sa ilang ng mga radyo, ang XFM Bacolod. Mabatian nyo kami mga katropa sa radio frequencies nga 96.7 kag 103.9 kag sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman, nga 87.5 kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1 kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 98.5.
2: Mga katropa, kita malantaw man sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita mabatian man, mga katropa, kung malantaw sa ito niya ang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Mga katropa, hindi magkalipat. Bangod, mas mahapos na ginang pag-access ninyo sa tanan ng mga istasyon sa XFM Philippines. Mga katropa, inyo ma-download nga libre ang ating official streaming app dira sa inyong mga Android phones pagi sa Google Play Store app. Please search ang XFM Radio Network. Ma-download nga libre kag ma-access dira ninyo mga katropa ang kapinsaysenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, kita mayaraman sa text line na dira sa itong istasyon XFM Bacolod. Ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:20 na, kag mga katropa atong padulungan, mga pangulong dinalain sa lokal, national, international, kagiban pa, dili lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Squad leader nga may multiple murder case ang napatay nga pamuno sa NPA sa encounter sa Banwas ng Kawayan sa Sabado. Mga evacuees nakapauli na.
2: Nakita nga tul-an sa babae nga biktima pa sa bagyong Tino sa Moises Padilla na kuha na sa iya pamilya.
1: Construction worker kay contractual worker sa private hospital gindakop sa bypass operation. Kaya sa tanga mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
1: Senado nagporma na bilang isa ka impeachment court.
2: Target sa Piskal sa ICC nga sa Nobyembre suguran ang proper hearing sa kaso ni Anay President Digong Duterte.
1: Kag para sa itong mga headlines, international news.
0: Express Manila, international news.
1: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nagpahayag nga kutob sa nagupod sa October 7, 2023 attack ang madali na lang maubos.
2: Duha ka fighter jets ng Estados Unidos nagbungguanay samtang nagapatigayon sa aerial exhibition.
1: Kag para karon sa itong balita sa sports, Alex Ayala nalakip sa 2026 Starsborg Open main draw apang timprano pa nagbiya.
2: Sa ito naman yung showbiz news mga katropa, kay Abad Mayar Sang, breast cancer.
1: At para karon sa itong balita, espesyal kaupon si katropang James King. Ibalunta ni mga katropa ang istorya sa sininga politiko. Kung anong rason, no? Kahit tingin nga politiko kung noong nagtaliwan, pero ginlobong upo ng iya paborito nga salakyan. Alas 6:23 na mga katropa, nyo nabatihan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Lagi na ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: At ang padulungan mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Ginkumpirmar sa Commanders ng 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army o kung 302nd Infantry Battalion sa Philippine Army nga may arasang madamong nga kaso ang isa sa lima nga napatay nga ginapatian katapos sa New People's Army sa nagluntad nga inkwentro batok sa military sa barangay Abaca, Banwa sa Kawayan hapon sa May 16. Ging kilalang lima nga napatay nga kanday Rolando Dantes alias Mista Ana Anyo Arnel Roman ka Jake, 37 anyos, squad leader sa squad 2 sa Southwest Front o kon SWF kagresidente sa barangay Kamalandaan, Banwa sa Kawayan. Si Francis Vince Dingding alias Poy, deputy secretary sa Southeast Front o kon SEF, residente sa Capitol Site, Poblacion, Siyudad San Cebu. Jobert Kasipong alias John o kon alias Rubia, 22 anyos, medic. Squad 2 sa SWF, residente sa barangay Kamindangan, Siyudad sa Sipalay. Gilbert Tingson, 50 anyos, alias Ryan o kon alias Kulintong, member sa SWF, kag residente sa barangay Kamindangan, Siyudad sa Sipalay, kag Alex Nanggita o kon alias Axel, membro sa Southeast Front o kon SEF, kag residente sa barangay Kabulakan, Banwa sa Santa Catalina, probinsya sa Negros Oriental. Sunod sa kay Brigadier General Jason Humawan, Commander sa 302nd Infantry Brigade, miyara sa pending warrant of residentes angot sa kaso ng murder kag multiple murder kag ang grupo siningara sa likod sa pila ka mga insidente sa pagpamatay sa lugar. Dugang pa ni Humawan, nagbulo si Dantes sa kay alias Calvo nga ginapatian pila son sa nagluntad o kung sa tinalikdan nga engkwentro kag malapit man sa lugar kag nagapati man ang commander nga nagtingob ang pwersa sa SWF kag SEF bangod nga dutay na lang ang ilang hanay. Sa karon nagapabilin pa ang pila ka mga napatay nga rebelde sa punerarya kag inaasikaso na sang ilang may mata mga dokumento agud madala na silang mga lugar kag mahatagan sang formal nga pagpalubong.
2: Nakapauli na ang mga evacuees nga apektado sa nagluntad nga engkwentro sa barangay Abaca, Banwa sa Kawayan nga nagresulta sa kamatayon sa lima ka mga ginapatihan katapos ang New People's Army o kon NPA batok sa katapos ang 15th Infantry Battalion sa Philippine Army hapon sa Mayo 16. Sunod sa kay Mayor John Ray Tabuhara sa Banwa sa Kawayan, ginmando sa 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army nga mahimo na magkapauli sa ilang mga lugar ang mga pumuluyo nga nag-evacuate sa nagluntad nga engkwentro sa lugar. Dugang panita buhara ginpadalaan sa mga bulig gikan sa lokal nga gobyerno ang mga evacuees para mayara sila sang kaunon matapos nga ginbayaan nila ang ila uma kag mga kasapatan na malapit sa lugar sang engkwentro. Ginpahayag sang alkalde nga may tatlo ka mga barangay nga apektado nga ginalakipan sang Manuling poblasyon kag Abaca nga ginabugusan sang 116 ka pamilya kag mayara sang 438 ka individual kag nagpasalig man ang alkalde sa pagpasanyog sang kalinong sa Banwa.
1: Mandamo sa Gyapon ang naging agaw nga makairestro sa COMELEC para makapasakop sa eleksyon sa bulan sa Nobyembre. Sa Bacolod, malabang linya sa guwas ng Robinson's Mall sang agabangod sa ginamat-amat lang pasulod ang magaparehistro. Nangin malinong ang kagmatawhay naman ang proseso, bisan sang udto, wala sang may nagtiner sa initan. Bangod sang pagulat, bangod nangin madasig ang pag-fill up sang butante, tutob nga sila ang kuwaan sang litrato. Pasado las 2 kahapon, sobra pa lang sa 5 kagatos ang narehistro. Napang, masobra 1,000 ang narehistro tuptop sa katapusan ng oras. Ganing ginapasalamatan ni Attorney Katrina Trino Kanya, ang COMELEC officer sa Bacolod, ang mga nagulat sa ilang numero. Sunod sa iya, dalayawon man ang resistensya sa mga COMELEC personnel sa gawala sang untat sa pagatubang sa mga butante. Sa katapusan, nga 3 kadlaw ang sang nagsugod damo ang mga butante, ilabi ng mga pamatanon nga luwag magpasakop sa Sagunian Kabataan Federation. Samtang sa siyudad sa Bago, tuman kabastante sa espasyo sa Bago City Coliseum sa pag-atipan sa mga nagaparehistro. Nangin na mahapos sa mga butante ang pagkuha sa formas kag nagadugay lang sila sa pag-fill up. Ang iba na ka nagabalik-balik kabangod sa kulang ang dokumento, ngayon nga dala. Ang mga nagsailo sa barangay ang dapat magkuha sang certificate sa barangay nga ginalinan kag amuman sa barangay nga sailuhan. Masobra sa 3 kagatos ang narehistro sa katapusan ng adlaw sa Bago City, COMELEC.
2: Ang kutob nga yara susulod sang 30 metros pag-cut-off sang registration na ginbaton pa sang COMELEC. Sunod kay Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananorea, nangin malinong man sa Bilog probinsya ang rehistro kag wala sang madamo nga reklamo. Sa mga banwa kag syudad bisan sa cut-off time may mga nagahingagaw pa bangod sa regulasyon nga pwede batunon ang kutobyara sa linya bisan nga naka-cut-off na. Dugang panitor ni Ana Nuria nga sa Bacolod man lang ang malaba ang linya bisan sang hapon, pero sa mga banwa kag syudad magkasarangan lang ang kadamuon sa mga butante. Bacolod ang may ginapaabot man nga pinakadako nga dugang sa number of voters bangod ako man ang ginkakasalista na bangod sa wala makaboto sang magkaduha ka eleksyon.
1: Nakuha na sa pamilyang bagol kagtulaan nga nasapuan sa Asyenda Hukson, Barangay Bagalyon, Kadre, Banwa sa Moises Padilla, Aga sang Mayo 17. Sunod sa kay Police Major Ryan Villasario, ang Chief of Police sa Moises Padilla PNP, nakita sa nagobra sa kampo mga tulaan kagagilin niningging pakigangutan ng Municipal Disaster Risk Reduction Office ang Banwa kagkapulisan para mabistigahan ang nasambit ng tulaan. Dunga pa ni Villasario, isa kababaeng nasambit ng mga tulaan kagining biktima sa paglaslas ng Bagyong Tino sa probinsya sa Tinalikdan lang at tuig. Gimpaagman sa hepe nga wala na nakuha ang dugang nga detalye sa bangkay bangod gilin maniningaging kuha sa pamilya para matagan sa formal nga pagpalubong.
2: Nakumpiskar sa kapulisan ng mas sobra 400,000 pesos nga shabu sa ginlunsar nga drug bypass operation batok sa duha ka mga persona sa Poroknara Baybay, Barangay 8, Sudad sa Bacolod, kagahon ni sang Mayo 17. Ang nadakpan ni aginkilala kanda Angel Cedric Antonino, 32 anyos, construction worker, kag John Christian Erehe, 23 anyos, isa ka contractual sa pribado nga ospital sa siyudad sa Bacolod. Lunsay mga residente sa Barangay Alihis sa siyudad sa Bacolod. Sandig sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 2, nagkuha sa mga suspek nga lunsay mga street level individual kan SLI ang isa ka bulto kag 8 ka mga sachet sang shabu, bypass money nga nagabalor sang 12,000 pesos kag mga non-drug items. Nagabugat ang nakumpiskar nga shabu sa mga suspek sang 60 gramos kag may kabugusan nga balor nga 408,000 pesos kag sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang mga suspek kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Masobra isa kagatos nga mga jeepney drivers ang wala makakuha sa nila ayuda sa gimpatigay nga distribution sang subsidy na iligan ni semana matapos wala madala ang ilang ngalan sa opisyal nga listahan. Sunod kay Department of Social Services and Development kung DSSD nga may posibilidad pang makabaton sa ayuda ang mga napiktuan nga drivers nga wala sa ngalan tinaligdan nga semana kung maprobahan ng department o kung sa Department of Social Welfare and Development nga ang ginpasaka nga pilar ni Mayor Greg Estrella kag sa lokal nga panguluhan. Sa piyaksi ni ginahulat pa sa Department of Social Services and Development sa pagpanguna ni Dr. Rachel Verde Prado Mangga ang pag-reschedule para sa mga benepisyaryo nga wala nakakuha sa ila ayuda sa tiyon sang ilan natalan ang schedule. Paday mga ginapaabot sa mga otoridad ng opisyal nga name list kag distribution schedule para naman sa mga transport network vehicle service o kung TNVS kag taxi drivers nga ginalauman nga magpagwa sini kasmana.
2: Magpadala sang sulat ang City Legal Office kay Freeman Madalaga bilang pahanumdom ang kapitan sa isa ka barangay sa pagsiguro nga magapabilin nga hilway sa obstruction ang dalan sa bayan sang Lopez Haina sa Bacolod City. Suno kay Attorney Carol Joseph Chu nagapabilin nga mayara sang obstruction pa sa gihapon sa dalan sang Barangay 27 bisan may pila na ka negosasyon sa lugar nga ginpatigayon kag nagsunod sa panawagan sang syudad. Suno kay Chu isa iya mismo nakitaan nga sang tinalikdan nga Sabado sang gabi may mga lamesa kag bangko nga nagaplastar sa dalan kag may mga persona nga nagainom sa magkahululubog nga ilimnon sa lugar. Dugang panitso sang kahapon nga adlaw ginpadala na ang sulat kay Kapitan Madalag sa Barangay 27 agud liwata nga ipahanumdom ang ginkasugtanan sang barangay kag syudad nga dapat responsable sa pagpasiguro sa hilway nga trapiko kag obstruction sa dalan Lopez Haina. Ginklaro man sini nga wala sing may ginapa buran ang syudad sa pagpatigayon sang clearing operation sa mga dalanon.
1: Natala na nga i-deploy sa Bacolod Environment and Natural Resources sa Office on Benro ang kapin 24 ka garbage bins alin sa Integrated Solid Waste Management System o kon ISWIMS sa pila ka mga barangay sa Bacolod City. Sunod sa Benro, unang pag-abutangan sa mga bins sa mga pila ka homeowners associations, lakip ng Vista Alegre Relocation Site Kagiban pa ka mga lugar nga nagkakinanglan sa mas maayong waste collection support. Sino kay Attorney Alvin Ocon Alin Love Dignadise? Dako ang papel sa mga barangay kag homeowners association sa pagbintinar kag pagbantay sa mga garbage bins sa good magamit ni sa usto. Gayun pa butsyag man ni Dignadise nga hindi dapat himuon nga amin ni dump site ang mga bins kundi manging kabahin sa kampanya sa syudad para sa disiplina, kalimpyo kag responsableng pag-dispose sang basura.
2: Opisyal kaging deploy ni Mayor Greg Gasataya upod si Councilor Pausi kagsang City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung DRRMO ang unang batch sa Community Disaster Preparedness Training Volunteers halin sa malapit sa 600 ka mga fisher folks kagila pamilya gikan sa mga coastal barangay sa Bacolod City. Bilang immediate first responders sa ilatag sa kakomunidad, nakabaton man ang mga volunteers ang official ID, volunteer vest, certificate of completion kag tagap pulo ka kilos ang bunga sa bilang suporta sa syudad. Sunod ka Mayor Greg Mike kay gayunan nga ma-promote kag makaobra sa City DRMO ang mga top performing volunteers nga nagpakita sa maayo nga performance sa ila training. Natalana naman nga magabalik o kung magbalik ang mga volunteers sa maabot nga Julio size para sa ila specialized CPR training bilang dugang nga preparasyon sa pagresponde sa mga kalamidad kag emerhensya sa ila komunidad.
1: Alas 6:34 na. Inyo nabatihan ang mga kontan sa mga balita sa lokal. Kagining inadulong sa inyong mga katropa sang Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At ang napadulungan ng mga kontan naman sa mga balita sa national.
0: Express Balita, National News.
1: Formal na nga nag-convene ang Senado bilang isa ka-impeachment court kahapon, Lunes, May 18. Iniparapamatian ang articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. May apat ka consolidated articles of impeachment batok sa kay VP Duterte kaging sumiter sa kamara sa Senado kagini ginalikipan sa mga masunod. Una, sa lakag irregular nga paggastos ng confidential funds sa Office of the Vice President kag Department of Education sang siya pa ang secretary. Ikadua, wala pamatag nga manggat kag discrepancy siya at statement of assets, liabilities and net worth o consulin kag bank transactions naging tumod sa Anti-Money Laundering Council o kon AMLC. Ikatatlo, bribery nga naangot sa sobre sa mga kwarta kaging report kaging hatag sa mga DepEd officials sang siya pa ang sekretary. Kagang ikaapat, ang controversial sining mga pahayag sang Nobyembre tuig 2024 nga may ginsugo na siya nga patsyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung may magpatay man sa iya.
2: Nagpromesa ang defense team ni Vice President Sara Duterte nga magsunod sa mga sumo na sang impeachment court kag mag-file sang sabata. Sa isa ka statement ginpahayag ni Attorney Michael Poa nga spokesperson sang legal team nga ginalauman na nila ang summons kasunod sang pag-convene na sang Senado bilang impeachment court. Ginpahayag ni Poa nga hindi na sila magkomento bilang pagrespeto sa proseso. Kag sang Lunes nag-convene na ang Senado bilang impeachment court para sa trial ni Duterte. May kaangtanan sa mga aligasyon sa paglapas sa 1987 Constitution, graft and corruption, kag betrayal of the public trust. Ginmanduman sa impeachment court, ga mag-file si Duterte sang sabat sa sulod sang pulo kadlaw halin sang nakabaton ini. Nagmanduan man o kunamanduan man ini nga magpakita man sa Senado.
1: Ang hepe sa Philippine National Police nga si Police General Jose Melencion Artates Jr. nagmando sang independent investigation sa aligasyon nga gin-escort sang local police officer sang itom nga van nga ginaligar ginagamit ni Senator Bato de la Rosa pagwa sa compound sang Senado sa Mayo 14. Sunod sa PNP, ang mga investigador ang gintugyanan sa pag-usisa sa nakalain-lain ng mga ebidensya lakip ang mga logbook, CCTV footage, radio dispatch, deployment logs, kag body camera footage. Agad may baluan kung may natabo nga hindi otorisado, kabuligalin sa kapulisan. Kag tinutuyo sa investigasyon nga ma-verify kung may aras sa paglapas sa nagluntad ng mga pagsulundan, kag kung may mga personnel nga nagagamit sa police powers o kung kagamitan nga wala sa nagakaigo nga pahanugot.
2: Ginpanindugan sa Office of the Solicitor General kon OSG nga wala nagakadapat ang extradition rules sa kaso ni Senator Basto de la Rosa. Bangod magkatuhay ang extradition kag surrender sa International Criminal Court kon ICC. Sunod sa OSG, ginagamit lamang ni de la Rosa ang extradition rules. Agod madugangan ang legal nga issue may kaangtanan sa pagpatuman sa warrant of arrest batok sa iya. Ginpahayag man sa OSG nga hindi kwalipikado si de la Rosa sa injunctive writ. Ang bangod man, wala ginaligar na butang sa katalagman ng iyang kahilwayan sa pagtinguha ngay serbi ang waranta. Ginhatagan pagtambod man sa OSG nga nagkasulod na sa Senado si De La Rosa sa nagligad niya si Mana, nakaboto kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bago nga presidente sa Senado, kag nahatagan sa proteksyon, kag nabilin nga wala sang upang. Bangod si Nima at hagsuno sa OSG nga wala siya sang aktual nga restrictions, kag sa bylaw nagapabilin nga hilway.
1: Ang isa ka National Bureau of Investigation volunteer nga nadakpan may kangtanan sa pagpanglutang sa sulod sa Senado nagpositibo sa gunpowder residue. Sunod sa Southern Police District sang Domingo sang gabi. Sunod sa HEPES ang SPD, Public Information Office nga si Police Lieutenant Margaret Panaga. Base sa pinipatigay nga test, ang suspect nga kilala sa kay alias sa Okon nga Mel Oragon nagpositibo sa presensya sang pulbora. Nadakpan ang suspect matapos ang insidente kaging paidalom sa inquest proceedings sa kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 Okon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, alarm and scandal, direct assault, trespass to property, kagpaglapas sa Senate Security Protocols. Matandaan nga nagluntad ang insidente sa Miyerkules ang gabi sa sulod sa second floor sa Senado sa tiyon sang lockdown nga nagtugas ang kadlok kag kinagamo.
2: Ginahinyo sa mga piskal sa International Criminal Court kon ICC nga sugdan na sa bulan sang Nobyembre ang Crimes Against Humanity trial nga ginapatngatubang ni Anay President Rodrigo Duterte. Sa isa ka pangabay nga ginsumiter sang Mayo 15 ang mga piskal nagsiling nga ginalauma nila nga matapos ang tanan nga kinakanglanon nga mga tikang antes sang pagbista sa September 30 2026. Sunod sa depensa ni Duterte sa pagpanguna sang bago sa ning abogado nga si Peter Hines ang gimpahanumdom nga schedule sa prosecution ang nagadepende sa desisyon sa trial chamber sa fitness ni Duterte nga magtindog sa korte. Liwat nga ginsambit ni Hines ang fitness ni Duterte nga magstand trial diin. So kung sa diin naging pahayag nga nagalala na ang kondisyon sini. Natukiban man sa independent medical assessment nga ang 81 anyos nga si Duterte nagakabagay pa nga mag-intra sa proceedings.
1: Alas 6:49, inyo nabatian mga katropa, makaundaan sa mga balita sa national. Kaginingin na dulong sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: At napadulungan ng makaundaan sa mga balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Inanunsyo sang Israeli Prime Minister nga si Benjamin Netanyahu nga malapit na matapos ang isang Israel ang ila katuyuan nga ubuson ang tanan nga era sa likod sang pag-atake sang Hamas sa tuong Oktubre 7 tuig 2023. Ini matapos ginanunsyo sa militar ang isang Israel nga si Ezzedine Al-Haddad, isa sa mga commander sang armado nga grupo nga Hamas, ang napatay sa airstrike sa Gaza. Sino kay Netanyahu, nagpasali gini nga manabat kag patyo na tanan nga utok sang pag-atake kag hostage taking nga nagpatay sa masobra 1,200 katawo sa Israel. Ginsiling maniya nga ang Israel nga kontrol karon sang 60% sang Gaza kag patay nila nga siguraduhon nga ang lugar hindi naliwat manging katalagman sa ila nga pungsod.
2: Duha ka fighter jet ang nagbungguanay sa kahanginan sa tiyon sang air show sa Northwestern States sang Idaho sang Domingo, Mayo 17. Sa isa kapahayag ang website sang Gunfighter Skies Air Show nagkumpirma sang insidente sa eroplano nga natabo sa Mountain Home Air Force Base. Ang mga emergency responders yara na sa lugar sang pagbungguanay. Kagang investigasyon sa insidente nagapadayon kagang dugang ang mga detalye na tala naman ni pagwa ko rin ang matigayon. Sunod sa report ang maswerte nga nakalampuas ang tanan niya nga apat ka crew members ang duha ka US Navy EA-18 fighter jets matapos sila ang na-eject o nag-eject kag nagpanao gamit ang ilatag sa mga parachute. Gilayon nga gin-lockdown ang Mountain Home Air Base o Home Air Force Base kag gin-cancelar ang nabilin nga bahin sang air show agud hatagan sang emergency response kag investigasyon. Wala naman sa may gin-report nga pilason sa mga tumalanaw.
1: Alas sa 8.42 na mga katropa, inyo nabatian ang kaundan sa mga balita sa international. Kagining na dulon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: Alas sa 8.43 na itong padulungan ng balita sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
1: Sa Bailunga Qualifiers, ginsaylo si Alex Hiala sa 2026 Strasbourg Open Main Draw. Base sa WTA website, ito bangon sa Filipina Tennis Ace ang isa ka-qualifier sa round of 32 sa nasabing nga WTA 500 tournament sa France. Ang Strasbourg Open, ang ikalimang tournament ni Hiala sa iya clay court swing. Magluwas si Hiala keeps ang pasa players nga nakasulod sa main draw ang musanday Ekaterina Alexandrova, Iva Jovic, Leila Fernandez kag madamo pa. Apang sa bago lang gid nga nagsulod nga balita, timprano pa nga nagbias si Alex Hiala sa Strasbourg Open sa France ini matapos ginlutos siya ni Oleksandra Olenikova sang Ukraine sa score nga 3-6, 7-5 to 6 kag 6-3 sa round of 32 sang clay court tournament. Ang balita sa sports, kinatulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: At ang naman padulungan, ang balita sa Showbiz.
0: Express Balita, Showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz. Naglupok ang balita at inalikdan yung mga inadlaw mga katropa nga ining artista kag sikat na sikat gid sa ito mga katropa no? Nga ting idol gid inisang pila sa aton kami kilala ako no? Isa ko ka-friend kang babae although hindi siya namon kumbaga era ang iyang pagsikat sa ito mga katropa idol ya gid ining si Kay Abad mga katropa. Pero mga katropa, sa tinalikdan ng mga inadlaw, nagpagwasang pahayag o kung gin-share ni Kay Abad ang iyang breast cancer journey. Kagambal niya mga katropa, ngati nga-pretend siya ko no sa iyang mga family, friends, viewers niya, supporters and fans nga she wasn't sick. Nag-pretend siya nga wala siya sang masakit. Kag-pretend siya nga she's well and healthy. Pero ang kamatuoran mga katropa, no, emosyonal nga gin-share sin eh, nga ang pagkakaroon niya sang breast cancer. Kag mga katropa, isa ni sa iyagid nga ginakadukan suno sa iyang pahayag sa iyang mga interview videos mga katropa. Nga kun, ti ano gid man ang matabo, especially nga ti mga katropa ang breast cancer, hindi siya lahog-lahog nga masakit for babayi, no, kay tungod usually mga katropa te nagasuffer sila, nagastruggle ang isa gid ang kalain ng iba nagataliwan gid tungod sa nasambit nga masakit ang pinaniya ka ano no kulbaan ko ng mga katropa nga ti ano mag dula siya kung magtiliwan siya kag mabili ng iyang mga kabataan. Kaya iyang mga kabataan, mga katropa, ano pala mo, mga toddlers or below 10 years old, parang ang edad pala, mga gagmay pa. Kagambal niya, amo na nga, una-una, nag-fight siya privately, no? Privately siya nga nagpakibato sa iyang breast cancer. Kagti, hambal niya, almost, kung magwa siya, mag-video siya, mag-take siya, mag-roll siya sa camera, always ga-smile siya, nag-living ko na sa iyang life to the fullest, amo na sa mga video nga makita. Pero, ang tutod, mga katropa, nga ti, nag-kasubo siya, nag-struggle sa and she's sick. Ti, mga katropa, sa karon ang greatest fear ni hambal niya, a mother's greatest fear para sa iya ang mabayaan niya sang early ang iya mga kabataan. Kaya timbal niya mga katropa, ngati mga kabata pa ni kayong iya nga duha ka anak, no? Kag sunod pa sa iya, ngati as a mother, amo nang pinakamasakit nga part, ngati dumdumon mo nga maano na lang yung mga kabataan kung wala ka na. Especially, ngati naanad sila nga sa tupad mo or ti ikaw gud ang nag-aalaga sa ila. Pero subong mga katropa, nagapadayon ang iyayang fight against breast cancer at the same time paidalom siya sa medication and of course nagkaroon full support ng iyang family, friends and of course pati iyang mga supporters at fans at the same time. Kag thankfully ko kagambal niya ako no ma-share naman niya nga sa karon amat-amat na siya nga nag-ayo kagambal niya nga mangin cancer free naman siya mga katropa. Ang ato na balita sa showbiz ang ginadulongin sa inyo mga katropa sa ato niya habon nga pampaputay sa gastrol. Tangaton niya nga Santon Plus Herbal Soap. Ang ato nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids or early signs of skin aging. Magkapaputay man sa itong mga panit, gamit ang natural sininga ingredients. Makatrapay ni man ang magabuligid sa ato niya nga makadulas ang germs kagbaho sa ato nga lawas. Ini ang Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pakita kahabon man mga katropa sa mga mahilig sa gluta and kojic. Kindugangan pa kids ang virgin coconut oil kung VCO and impon sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6.48 sa mga katropa, ang oras na dumina ko labos na inyong tanambatian ng mga balita sa lokal, national, international, kagiman pa. Pero katropang Wendell, antes kita magpadulong sa pagtamyaw ang mga produkto sa Yes to Health, salita ni Mabakal.
2: Mga katropang Mabakal, ang ating mga produkto sa ating mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 4-6 sa Pinko Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini Mabakal man ang mga produkto naton sa mga butika. Mabakal sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa inyong mga online shopping applications. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kag sa mga katropa natin nga nag-monitor na, good morning.
2: Yes, good morning sa ilan ni Sir Ipe Hilye, mayong aga, kay Ma'am Melanie Martisano. Balia, good morning ko no. Kagkamusta na kita? Kagsuno sa iya, ato sila kung nagalan tawag yung subong sa ato na. Sa may sitio Lapak Doldon, Barangay Robles, sa La Castellana. Kaginapag-greet man niya ang family Martisano. Good morning. Good morning. Salamat, kid. Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Kagdra sa mga katropa natin sa Kabangkaran City. Sa kay Sir Lord Navales, good morning man. Sa kapamati man sa atong subong, sandya gidiyong yang radyo nga nagapamati sa ato no sa kay Carl Villasenso Hugo, good morning. Dira isa sa may taga Mailuma sa Bago City, good morning. Mayong aga,
1: good morning no sa mga nagatutok. Salamat gid sa pagupod sa aton. Mayong aga sa tanan no mga katropa. Sa mga nag-celebrate sa birthday today, May 19, happy birthday.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Happy birthday sa inyo, sa mga katropa naton dira. Kag sa mga nagatuptop sa malabutan sang Siningawaragwagan eh, no? Sang XFM 103.9 Bacolod mga katropa. No, ginatamyaw tadagali anay ah. JCT Munch Refreshments dira sa may Central Market. Sa mga nagabantay, dara sa kay Rosana Filomino, kay Lea Inamno, kay Magic Cord de Lima, kay Sir Satoya, no? Salamat kay dara sa inyong pagtutok. Why not ako nung liso-liso ila radyo mo?
2: Thank you so much.
1: Good morning, dara. Ginadara mong paglabay na mo. Do XFM 2. Salamat kay dara sa JCT Munch Refreshments sa Central Market. Kundi ko magsala sa may Dalan Bonifacio na mo. Dalan Bonifacio na sa liputan na blanga dalan nga dara blagi na patindugan sa mga prutas na kung bulan sa Disyembre blaga ginotok da taranda nga raya do Dalan Bonifacio na da dara ginada no sila nga raya na da kisa tido muna ng concern sa syudad sa dara nga dalan ha which is tido ginaplastara da sila gani ang mga nagabaligya sa prutas, may mga nagabaligya na mga labas o isda utan. Namiyan ko din maglabay kay nga ah, makasako ka lantaw-lantaw sa mga baligya da mo. Makachimpo ka da, makabarato ka dara, no? Sa dara sa dalan, dara dala buni pasyo. Tilapit na dara ang JCT Munch Refreshments ah. No, good morning dara sila tanan ah. Sa mga nagapamaaw, da nagapangapi, good morning sa inyo. No? Sige, katropang Wendels, mga katropa na to. Nang oras na, dugin ako labos na magabulos ang bullseye. Ikaw po si katropang Erwin Salinas. Sariwa at kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: The Secrets of Health.
6: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
7: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gadya nagabag tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa aton siringa colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or domain na bilin pa. Oh. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
6: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na na?
7: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo, nagalaba na kun tani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
6: Amo na kalaba ha.
7: Abot lang kung paano nila takso na.
5: Southern Plus Gold.
7: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course, may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ay isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sa mangustin sinikunding yas rin nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
5: The Secret of Health.
6: So, if constipated, maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
7: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
6: Oo.
7: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
5: The Secret of Health.
8: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mampibili sa inyong mga suking butika.
7: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sa tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agi hapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
5: The Secret of Health.
0: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na to sinin nga skin at the same time nagapanami sa to sinin nga mga joints. So Santon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaktibo sang function sa to sinin nga brain.
5: The Secret of Health.
9: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutip.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Nagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lolo. Gado ng sugat sa eskilahan. Diman natabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa ako na po. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba?
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pizza inyong mga lugar.
0: Supple Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Xanthan Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Xanthan Plus Gold.
0: Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthan Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthan Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthan Coffee Mix is now available in your leading drug stores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
0: Sister Pain!
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunod sa lawad ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobos ang Sister Pain.
0: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanami kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si GC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakapakapi ka na
1: kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: XFM 103.9.
13: Likawan ang sobra nga alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
12: XFM 103.9.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya, at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga

0: Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at

0: mga kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang

0: susuko.
1: Sunfone Plus Gold. Mas pinanaka, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundowne Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundowne Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundowne Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-mentorship, importante na laging energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panahin, nagatay ko akong lalisa. Sister Pain para dero-derecho ang training.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Sundowne Gold Coffee Mix.
8: Ang bago nga Sundowne Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Sundowne Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
7: Sundowne Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Sundowne Gold Coffee Mix, mabakal sa mga guest to health stores nationwide, kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Sa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Live.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng wound.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: now with more than 50 strong nationwide. Suma sa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: XFM Network Philippines.
2: Mga katropa!

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakyan. Kanatarakyan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikan sa mga liyamo, ang reklamo sa tao. Bullseye!

0: Ari ang inyong anchorman.
1: Oras mga katropa, alas 7:21 na sa pagpangalagad ta. Welcome sa atong tatuntunan diri sa Bullseye. Parebagong adlaw, parebagong semana para sa atong mga katropa. Abalo ko ginabantayan subong sa mga kauturan ta ang presyo sang petrolyo, no? Ang presyo sang petrolyo sa mga katropa based sa petron nga presyo kag ang range ni mga katropa ang pagwa na sa Department of Energy, no? Ang gasolina nag-range subong mga katropa 79.39 centavo. Tub-tub 108.11. Okay? Ang gasolina nga ano nga unleaded naga labot 73 kag pakadto sa Shen. Ang gasolina naman katropa may ari diya ang isa naman ka tawag sini ang biodiesel ba? May ari di sila sang ilang presyo 72.61 at tub-tub 97.28.21. Sa diri naman katropa sa diesel, ang diesel may ara sang 72.22 stintay 2 kag 92 pesos sa diesel. Sa diesel plus naman mga katropa, may ari sang 81 tub-tub 96. Ang kerosene mga katropa, mga biyan 110 tub-tub 177 ang presyo subong, no? As of May 19, this is good for the week. Until May 25, 2026. So nagasigahong kamo nga may dako-dako nga ano nga rollback sa presyo sang kerosene lang. Do 3 pesos. Pero mayari kita ano ang iyang iya ceiling 2 pesos eh. Ang posible saka sa presyo sang diesel kag gasolina kag tropa.
0: XFM News. FM News.
1: So ginalantaw na ni, no, kun anong maging bulig sa mga katropa para sa aton tanan. Because why gining saka, oh, bisan na no grabe ang balbalan ay bakbaka na is politika. Ora Japan matinag. Ari Japan ang crisis ang gatong diri sa Indo-Pacific region, bilog nga kalibutan ang ginatubang natun subong. Let's hope and pray mga katropa nga hindi na magsaka dason, no? Nga simana kay do at least mobility ito subong mga katropa. So pila ka mga drivers and operators natun nakambal sila na okay. Pero ti ko magbalik naman isa presyo atong daan ti base magbulobalda-balda naman ta mga katropa. Aryo, no, sunog nagluntad sa puro kalokalong zone 3 barangay Singkang Kagapi mga katropa. No, tanaw ta man itagi karon. Pagkatapos tension ay grabe. Kapon ta nitong istoryahan pati sa basiwat, no, pati sa panibag-ong negosyo sa tubig tadi. Masulod naman di kahapon nagtaas ang tensyon dito sa Taratapan sa Bacolod City Water District matapos nga nagpatigayon sang rally ang 59 ka mga kakas nga mga empleyado sang Basiwa Santo. Ini kapukpukan sa pagsulod mga katropa sang joint venture agreement sa tunga sang Basiwa kag Prime Water. Samtang ang Senado nag-convene na kahapon mga katropa. Nag-convene na bilang impeachment court ang Senado para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Samtang kampo na isang Vice Presidente na pagwa sa statement mga katropa, ang pagpabutya ginarespeto ang ining proseso sang impeachment. Ginalikawan ang magdugang pa sa mga komento angot sa sining proseso nga igapatigayon sang impeachment court batok sa BC presidente. Samtang duwa ka senador katropa matapos nga nag-abstain, matapos nga nagpakita sang ilang suporta sa majority, nagligad subong katropa gin identify nila kaugaligo nila nga kaupod sa minority. Ang pila ka pa palamakotanon subong katropa sang aton pila ka mga eksperto, anong matabo sa ining impeachment court? Would it be in impeachment to look onto evidences against the vice president in line with impeachment case katropa, or base dalaga naman ang politika ang istorya sang proceeding ni Baron? Tara karon sa pagpakaragad naton sa aton paratuntunan mga katropa. May change of leadership nga mga bulubarita no sa Senado. Ang hambal katropa nga may ara sang effort nga baguhon naman ang Senate presidency matapos nga ginboto kagang nag-revamp ang Senado sa mga chairmanship sa mga komitiba. Ari naman ang istorya nga posible baguhon naman ang liderato sang Senado sa sining panahon no. Ang ginahambal gahulat naman lang sang numero ang minority para i-overturn ang majority mga katropa sa Senate presidency. Bao triple no. Pero Senate President kahapon sa isa ka interview nagpahayag katropa sang iyang napisil nga posible magatalo sa iya sa pagka Senate President mga yan terrible no. May ginapisil to sa no nga mga membro sang majority nga posible magapungko sa Senate presidency. Ano ay han mga katropa? Now, pila ka mga palamukatanon sa mga kuturanta, may hampang balas sa subong sa politika sa Senado despite nga ti na convene na sila bilang husgado. Ano ang kapasidad sang pila ka mga miyembro sa Senado mga katropa para maghusga sang mga ebidensya igapresentar sa prosecution against the impeachment, no? Ang ining ginahambal naton nga ebidensya, bala mo kung pungko ka mga katropa, amuning na ano ko ang halang doon ta madumduman ta ang pila ka mga senador naton during sang pila ka mga impeachment cases nga nagliligat no sa ano sa impeachment man to ni Anay Presidente Joseph Estrada. Istorya-istoryahan tara karon no ang argumento madumduman ko to relevant kag irrelevant kaga ato ang envelope nga dapat abrihan amo to ang trigger factor kung nga nag-alsa ang tao. Subong mga katropa ginpresentar ang box nga nagaunod sa mga bank transactions sang vice presidente nga ginahambal sang mga prosecution panel nga amuni ang mga questionable nga mga transaksyon plus ang declaration of SALN sang vice presidente based sa iya income kag declared SALN katropa no diri ginatutukan pagkatapos ang korupsyon nga ginaligar sa vice presidente matapos ang pila ka paggastos ang confidential fund kag ang pila ka mga budget mga katropa nga gingasto for surveillance and confidential intelligence operation sang Department of Education matapos grapungko pa ini bilang DepEd Secretary Santo. Amo ni ang pag-resolbaron sang Senado angot sa impeachment proceeding katropa. Ibaon ta na, no? Oras naton 7:33 sa pagpangaragat naton mga katropa sa aton tatuntunan diri sa Bullseye. Ang aton tatlo ka mga produkto nga ginapahibalo naton sa inyo, hindi nyo pagkalimti ang mga inyong obligasyon tayo sa lawas naton, no? Ang tatlo ka mga produkto sa Yes to Health katropa, ang Ultimate Trio, tatlo ka mga produkto nisa, no? Ang Premium D-Free, ang Santol Plus Gold, ang Santol Vitamin C. Amo ni ang aton nga mga pambato sa lawas ta, no? Subong uso-uso trangkaso, grabing init subong, no? Ang aton nga heat index mga byan projected today is 42 degrees Celsius. Mainit-init na siya. Pero ang humidity, mga katropa, madlagan sa 70%. Init na, mga katropa. So, kung ikaw ara sa mga highly ventilated mga lugar, mga katropa, medyo okay-okay na siya. Pero mabatsagan mo, Japon, ang paang. So, ang kalimitan sa mga biyan, nag-resulta sa mga sip-on, hindi kaya sa lawas naton ang change of ukon ng kambyo klima. So, masip-on ka, matrangkaso ka, plastic, kumiara sa mga bakterya, ka-viruses, paribot, malapit sa malapit, may infection ka naman, no? So, mas mayo, may depensa kita, inom kita sa aton nga mga produkto o mga suplemento nga nagapataas sa aton nga immune system. Premium D3, ang aton vitamin D, katropa, nga kinanglan sa lawas naton, pagpabakod sa aton bones, aton lawas, aton brain, no? Aton nga overall health, mga katropa, sa premium D3, okay? Kinahanglan tayo mag-suplemento because why tas ang enough source ng vitamin D because ang grabing init nga hindi naman masarangan sa lawas naton nga i-absorb. So, amon na yung supplementation, kinahanglan ta. Tingala ka mo, grabe summer, init kayo, mga katropa, mabalso lang kayo kadamo Japon nga, kadamo Japon sa deficient sa vitamin D, no? Because, mga katropa, not all individual like you, like me, has the capacity to absorb all those vitamin D nga ginabutlak o ginahaboy sang adlaw sa lawas ta. And sometimes ang lawas ta resistant man sini, no? Why ka baton? Because sang melatonin content ang kadamulon bara sang aton nga panit, mga katropa. Especially kung ang color combination mo medyo tan ka, medyo damol-damol melanin ta. So ang vitamin D absorption medyo ka problema. Especially man makakatropa sa mga kauturan ta nga well exposed sa trabaho. And that's why ginahambal naton bisan nag-obra ka construction, bisan driver ka, or bisan kunano nga nagapatial sa init ka, magkadamo Japon sa mga ano nga deficient sa vitamin D because sang kapasidad sang lawas naton to absorb those, no, nga mga dapat i-absorb sa lawas naton nga vitamin dulot sang adlaw. Okay, so kinahanglan may supplementation Japon kita sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginatanay na itong mga katropa, hindi lang basta-basta vitamin D. May ari siya sang virgin coconut oil nga baga pabaskog sang aton immune system, mga katropa, bato sa mga infections, bacteria, paliban pa. Plus, ginsupplementuhan pa, no? Gindugang pa, extracted nga mga nutrients gikan sa balunggay. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, dugang naman niya sa aton sa pagpabako naman sa lawas naton, may mangosteen, no, antioxidant, no, bulig sa mga pagpabakod sa mga depensa nato sa lawas ta, mga soldado sa lawas ta. Plus ang ampalaya nag-regulate sang blood sugar nato, mga katropa. That was this is proven and tested, no, sa pila ka mga kauturan ta nga nag-suprar na sang baratian nga diabetes. Ang ampalaya mabatsagan taman, mga katropa, o kun ang malunggay, samtang nagatrabaho kita sa pagpataas ang aton nga depensa, dapat may ara man sang suplemento para magtaas ang aton nga resistensya. Amoni ang balunggay, mga katropa, tungod sang iyang mga vitamin content, no, ari sa balunggay, proven tested na, no, mangkoton mo pa ang lolo mo. No, kay lolo sa una mo nang ginahimo niya nga mga ano, ang iban bala, ang balunggay, katropa, ginimo pa sang tea para makabulig sila. Kay grabe, kuno mo, no? Kung magturo trangkaso ka, muna ginabatsag ang ginahimo mo. Pero no need na, no? Kay may Santon Plus Gold na, katropa. Garlic, may aga acto man, gatindog bilang antibiotics lawas ta. Bato patay sa mga bakterya lawas ta, mga katropa. Kag-supplement sang kinahanglan nga mga vitamins sa lawas nato, mga katropa, para magtaas ang aton nga ukon mag-isog pa, magbaskog pa, mag-alam ang marepensa sa lawas ta, mga katropa. Easily nga ma-identify mga pathogens na delikado sa lawas ta, ang mga viruses kag mga bacterias, mga katropa. Ang spirulina, anti-inflammatory, may bukol-bukol kada, may mga sakit-sakit kada, or may ara kada sa mga hubag-hubag. Nami ining spirulina, mga katropa, no? Ara na tanan sa isa ka kapsula sa Santon Plus Gold, katropa. Pero ining mga supplementation kinahanglan ma-absorb totally sa lawas naton, no? Kinahanglan ta nga mag-supplemento man sang nagakaigo nga mga vitamins, no? Ang ginatumod ta subong ang vitamin C, Kalabanan sa mga nanay, tasong una, nag-recommendar gid sang vitamin C para magbakod ang resistensya sa bata. Ta. Pero hindi gali basta-basta nga mag-vitamin C ka lang nga wala kasang insakto nga supplemento sa mga nutrients kag vitamin sa lawas naton kay wala i-absorb, i-proseso ang vitamin C lawas ta nga mga nutrients pakadto sa lawas ta para magbaskog pa ini, no? So kinahanglan ta ang alkaline based nga vitamin C. Kung alkaline based to rin ang vitamin C, it is Santon Vitamin C, mga katropa. Baklan nyo niya sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, po hindi nyo niya makantuan dito sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide, mga katropa.
0: XFM News. FM News.
1: Okay. So, Kilox, oras na 8:14 na, mga commercial ko na eh. No, kantuan ta pinakamalitis na update balita sa aton patrol. Kaupod naman si katropang Franz Andro Burgos sa dili gid lamang madugay.
0: Bullseye XFM 90.3 Super Plus
2: Gold. Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Super Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Santon Gold Live Testimony.
16: Sonny Villaneva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
5: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala sa uang kugit. At siya kugit na relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Sa doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald. Bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog.

0: Maghari ng mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: Na XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Na XFM kid?
3: Yung namiang music ah.
1: Nga XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos mong talk-up lang. May harap ka sa mga balita. Plansun, aming bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sa konkretong sa lahat.
5: Wala sa katumbas na rason kung naka-X.
4: Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
6: Timo!
4: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
7: Pwede,
4: yung nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pa sila yan.
4: Ini ang Bullseye.
9: Oras ka tropa, alas 7:47 na. Dasig sa mga nadlaw to, no? Sa mga kauturan ta kamayara sa mga appointments, no? May mga point, may mga opisina this morning, mga katropa. Medyo dasig-dasig na kita, no? Sa aton mga gawi para hindi ta malate sa mga kalatuan ta, no? Ang aton man lang gina sigaho, mga katropa, nga ti ang pila ka mga kauturan ta makatiner Japan bala sa mga responsibilidad sa mga trabaho nga mayara ta sa mga katropa. One thing we can appreciate now is that we have job na pinakuhaan sa mga resources naton nga pang gasto sa sining panahon, mga katropa. Budlay abi na magpangita pa sa trabaho. So sa mga pira ka mga kuturan ta, buligan ta ang aton man lawas na babakod pagkatropa, pagkatapos learn to love the job that we have, no? Subong sustain lang eh, no? Ang termino nga ginambal sa mga kilala ta ano eh, sustain lang anay eh, no? Anong ta? Aguantahon na, no? Kun ang termino sa mga abyanta sa niya, antos lang anay eh.
10: Sinabi niyo na lahat eh.
9: Mga katropa, kung ang taray pinakamalitis balita, mga informasyon, angot sa isa ka 23 anyos nga lalaki, dakop matapos ginaligar, ginkidnap ang 14 anyos nga babae sa siyudad sang Bacolod, kagindala sa Agusan del Sur. Karon pinakalitis ni sa aton nga pagpangalagad, I think na rescue o nakwa ni sa, no, ang 14 anyos, bauna naman. Tapos ni man, mga katropa, no, tanawang ta, pinaka details ni, because nga naka-unusual nga mga balita ni Subongho. Ambot lang kung nakasuhan na ni siya. Huwag kita kabalo kung nakasuhan na ni, no, pero one thing nga ma gusto na tumabala, mga katropa, anong natabo, anong rason nga indalayan ng 14 anyos nga bata, katropa? Karon na sa pagpanglagad ta diri sa Bullseye kay lantaon ta, no, ang mga detalye sa mga katropa sa atong pagpanglagad. No, 7:50. Ma'am Jovi Abudente, good morning. Salamat kida sa pag-upod sa aton nga palatuntunan sa aton programa. Morning sa inyo tanan. Salamat gid sa pag-upod sa aton palatuntunan. Sir Epe Helie, good morning. Lloyd Novales, we have Leah Lobrado. Good morning, Tristan Yat Gulay. Salamat gid sa pag-upod sa programa ta. We have watching with you at home. Why sa mong trabaho, ma'am? Why sa obras mo? Off sa mong anay. Day off, guru ni Ma'am Jovi, sa mong ay. Morning. Salamat kira. Medyo relax, relax. Kwanta na ito ka mga update siya ng mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz, good morning.
6: Katropang Erwin, good luck po ba ni mong pag-igugma si Saka Tawo, no?
9: Mm-hmm.
6: Bawang? Anong layan katayog ni ang imo andom para sa timbola gininagay sa ano yung ginaplangda, katropang Erwin.
9: Oho.
6: So, ang ining na pag-igugma, kung pag-igugma na isang kining buwa ka persona, naglapot na ni sa Agusan del Sur.
9: Bawang, kalayo ba?
6: Kung sabihin katropang Erwin, ang involved ka rin, kay involved ang isa din kay Minor de Edad. Para sa pagpalamati, hindi ni Katropang Erwin na pinambang sa kanginan. Pero tagaan talaga siya kang alias. Ang involved rin na kaedad sa 14 adios nga talaga isa.
9: Minor de Edad?
6: Oo, nga din kilala talaga kay Helen. Si Helen ni Katropang Erwin. Napapitik kaya giniang korason ni alias Flor.
9: Bao?
6: Oo, muna yung 23 anos eh. Ang istorya ni Dania ni si Helen dahil nakatropawin na muna yung nagpa-agamo. Ang muna yung nagpa-nagpalayag sang linibo ka mga barko, katropawin. Si Helen, right? So, hindi nga dyan ni Helen. Sige pa, kita ka ganyang sagipusuhon ni Kanor.
9: Limang
6: kanon. Sa kanon ay katropang Erwin, 23 anyos. Isang nagpaligya pala sang nag-trending ni Balagani sa mga social media ng Balungay Pandisal pala.
9: Okay.
6: So, napapitik ni Helen si Kanor nga nagpaligyan sa Balungay Pandisal, ay napapulo man ni Kanor sa Balungay Pandisal si Helen.
9: Gayom yom si ano diyo? Manong gailan din kinanglan ni?
6: Well, hindi ka sa mga katropawin. Masasansya ni sa palugay pandisal nga na no? Pero nabit siya ko na ka. Amo ni siyang nangin alagos ng ibang sa aton. Pero katropawin, ano yung istorya sa likod siya ni? Si Kanor kag si Helen. Na gano'n ginikatropar, huwag na mo ginablabas na pagigugma na gano'n. Si, hindi na nila ito mapunggan ang balat sagot ni sa katropar rin. Kay si Kanor, do gabi kiniang ego siya ni Helen katropar rin. Sabang danan, nga tugin risgo yagid aktang ang siguridad man. No? Kaganiyang kailuwayan katropang Erwin. Kaysang Enero pa ni Galina Tabo, sa January 2026, may natabo na ni katropang Erwin na ginaligar, kidnapping. Kasi siyempre katropang Erwin, doon may paglapas pa ni sa violation against women and children, kahit minor de edad ni ang babae. Pero si Kanor, ara na sa legal nga edad, no? So sa information nila, ba nga nabuha with Police Captain Genos David, ang station commander sa Bacolod City Police Station 10, Katropang Erwin. Ang ininya suspect nga si Kanor, naluya, kinigali Katropang Erwin sa 14 anyos kasi Helen.
9: Ay, abaw.
6: Tapos, may mga insidente ni Kuno Katropang Erwin nga natabo nga before sa nakalapot sila dito sa Agusan del Sur. Ginaligar Katropang Erwin. Upod-upod na ni Sledaan. Doon nagalibin-libin na ni siya. Kay ginaligar ka ni Kuno Katropang Erwin si Kanor inbutong nga ni Kuno si Helen sakay sa ginaligar taxi. Oo, prote, nadalay giting dalagita, padulong ato pang Erwin sa sudad sang Padis. Kahit ikong sundon taning lugar kung sa diin, ini alin si Kanor, taga-Kadis ini, sampang si Helen niya, taga-dra lang mismo sa Barangay Felisa man sa tropa Erwin.
9: Uy.
6: So, ti ang story gani, nadala na ni Kanor ang 14 anyos sa Kadis. Kahit ikong tropa Erwin, luyag yaman sining na magpalagyo sila. No? tigindala na ni Kuno ni Canor sa Cadiz, tugtog naglampot na sila sa Oriental. Kag nakasaboy na katropa Erwin, dito sa Mindanao, nakapalalaw din sor na Miss Nakuno. Kag nakalapot sa Agusan del Sur, kay since ang January panigil ni katropa Erwin, ginakasiyan sa syudad sa Cadiz na pinerwis na Kuno for how many months, sa isa kuno kabulan. Naglakot naman sa may Oriental, Katropa Erwin, sa pinakabudan. Negros Oriental. Tuk-tuk, naglakot sa Mindanao, nasa Lanao del Sur. Nagtinerman sa pinakabudan. Tuk-tuk, nalabutan. Bayo, sinigatuhay, Katropa Erwin, ang pagtiner nila, kag nakasaboy ni sila dito sa Agusan del Sur. So, tiyan mo niya ang journey ng duha. Pero galing Katropa Erwin, ang natabo siya rin. Kaya ang sunog is both sa incident ito nga kinper kami ni Canor si Helen sakay sa taxi ay nakakita at dito nakapalapot informasyon sa ginikanan sa sinika minoridad kaya bataya kinapilit na magsakay sa taxi sang iyan nga ginaligar nobyo. Si Katropa Erwin ito nag-disider ang ginikanan sa biktima o sa sininga minoridad ka babay yung magpasakas ang kasong ang kidnapping. Kaya nga ha, dito daan nga may pagpersa sa dalagita mo. Kaya dito nakaan niya, nagsiling ang ginikanan, naging kidnap ang ilang bata. Kaya nagpasaka sila sa kaso, patok sa sining lalaki. Bukong kay Canor, Katropa Erwin. So galing, kaya muling natabo, nalakod na ito sa Agusan del Sur, kaya ang babae ni Katropa Erwin, nagpangayo sa bulig sa ginikanan.
7: Mapuli.
6: Kaya nga ha, ginagutom niya.
7: Oy, gipagutman ni Canor.
6: Oo, napagutman. Isang una na puno sa Balungay Pandesal eh.
7: Why na dalagoro to?
6: Pero galing subong Katropa Erwin, tiwaay na Balungay Pandesal, tiutat ang Baligaya. Tisubong amuni ang masubo ay siyempre ang katarosyan niyo, dagakagutman. Tito nagpangayo ni Bulid sa pamilya, kaya ginikanan. Nag-dari na Katropa Erwin, nag-coordinate ang Bacolod City Police Station 10 dito sa San Francisco, Agusan del Sur. Dito nag-coordinate si ang Bacolod City Police Station 10 sa pagpanguna, running Police Captain Ginos David. Katropa Erwin dito sa San Francisco PLT. At dito nila nagpapiban na amuna to, no? At bagod Katropa Erwin, ang dalagita o ang ini na babae, nagapangayos ng bulig, nagapangayo sa kwarta para ipadala dito siya sa Agusan del Sur. Kung dinito ang pagkakaw kinatrace ang Bacolod City Police Station 10 sa siling na lugar, kag bangod pagi, nagapadala pala sa kwarta sa mga remittance center, dinito na trace. So with the help ng San Francisco PNP na tigayon dito, Katropa Erwin, nga maresto, kag matigayon nga makustodiya si Canor, Katropa Erwin. Pero sa May 15, no, kaya ang warrant of arrest naging served na ni Katropa Erwin upon din issue sa korte last April 16 pa. Pero natigayon ni nga maserve against sa suspect last May 15 dito sa Agusan. Nadakpan siya, gin-custody siya, gin-sugat sa Bacolod City Police Station 10, kagindala Katropa Erwin dribalik sa syudad sa Bacolod. Same. Sininga dalagita nga araw na sakaroon sa kustodiya man sa iya na ginikanan. So pamatigaan, patabala, ang interview na ito with Police Captain Ginos Davin, ang station commander sa Bacolod City Police Station 10.
10: Ako nga one set, paagi man sa bulit sa ginikanan. Nagpadala sa Karimitan Center.
11: Yes, sir.
10: Dito sa Agusan del Sur, San Francisco, Agusan del Sur.
11: Okay.
10: Then, nanawag ko sa, sa tropa dito sa Agusan, Agusan, sa San Francisco Municipal Police Station.
11: Okay.
10: Na may ginapangita kami nga isa ka-wanted person. Na iyang kaso is kidnapping and minor.
11: Yes, sir.
10: Ngayon nakandak sila sa operation, ay send ko ng tanong-tanong mga details sa iyo na nakandakot ng operation. Until na kuha nila ang suspect natin, ang wanted natin, then na-rescue ang minor.
11: Sir.
10: And after that, with coordination, informed na ang parents Mm-hmm. Ng ATBS WTD sa Bacolod.
11: Oo.
10: Nagaroon naman kami isang nag-tipping kami, din conduct naman kami ng travel going to Agusan.
11: Okay.
10: For a city, ano,
11: minor.
10: Ka, si, ano naman, Sir Pangwara sa
11: yes, sir. Sir, okay, planning edad yan, sir, isang suspect, isang wanted?
10: 23 years old na, sir.
11: Ang babae, sir, pilang edad?
10: 17 years old.
11: Ah, 14 pa lang.
12: Uh-huh.
11: Sir, to give ano lang, sir, background of the story, sir, balis nang saan o ginigani na tabo, sir?
10: Ang natabo na siya ang insidente ang around January 2025.
11: January 2025 pa?
10: Ah, 2026.
11: Ah, sinilanggit sa January, langgit niya gali, yeah. Okay, for how many months lang? Pero sir nga, naglawig, sir, aw?
10: Kasi according sa amon tracking na sa ila, pagkwa ito yung file na amon, after a month, kay February or March, nagkwa ang iyang warrant. Ako sa kidnapping and serious legal detention in relation to 2016, nagkwa ang iyang warrant.
11: Okay.
10: And yung track na namon ng iyang location sa Baylo-Baylo, sa San Location.
11: Ah, okay.
10: Yung namon siya na-trace. At yung ang aton na minor na contact na sa parent,
11: mga
10: ulit na talaki ang situation niya at hindi naman niya nga rumagod sa anak.
11: Okay.
10: At that time nga na sa contact ka anay na ang parent. Sa hatag naman sa financial ano sa bata.
11: Bata.
10: Kung paano. Nag-try kami sa isa ka lugar. Tapos sa dula na naman sila.
11: Ah, okay.
10: Kung ano nga nag-ano sila dito na sila sa Agusan na
11: yes,
10: street up.
11: Sir, bali, magnobyahan na inis la?
10: Ako bingli, muna may ara sila relationship.
11: Relationship, no? Pero ang lalaki at 23, tapos ang bata ni 14. Pero nadalay gigali siyang bata, sir. Yung dalay gigali. Gaup-gaupo ka ng bata.
10: Oo, dalay niya man, oo. Oh. Dalay-dalay naman ng bata.
11: Okay, sir. Pero, ano ni kuno, sir, ang sabahin sang suspect? Sir, nga, amun eh, bangod na luyag sa bata?